0: 100 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: TJX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Mimi.
3: Dali kasi napit akong tuhod.
2: Arthritis na gali.
3: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
2: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa kabula.
3: Wala, naging nagbalik ang arthritis ko.
2: Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Jose, Karen, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
4: TDX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
6: problema, agad ako sa akong body odor.
7: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadyan agad ako sa bootlegs ng TDX Beauty Soap.
6: Kag,
7: naghamis ka, nagbuti, agad ako nga panit.
6: Salamat agad sa TDX Beauty Soap.
4: TDX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
8: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung ang napawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
10: Gagabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman.
10: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani, kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
10: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag Clinical Deo Fresh
10: para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinical Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinical Deo Fresh
10: para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Extend the food Superman for men.
13: O si Rosanne, baw, akong bana sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una. Hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Namigid ang extend.
1: Extend food supplement for men.
4: DTX 500.
14: Ako si Salvador Estanina. Taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumara ko.
15: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
14: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500.
4: Bakal sa mga butika.
16: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudla yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
17: Memory Advanced Serum. Pinakabagong at neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
18: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
17: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: D3 Bio.
19: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
20: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
17: Sport Probiotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
0: Nagapalang dulong bala ang imong panulukan.
21: Magalingin bala ang imong nga ulo.
0: Masami nagkapangihi.
21: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
21: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
21: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
21: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
21: Garantisado.
0: DTX 500.
21: DTX 500.
22: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol. Around 200. Nagtake ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo.
21: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
23: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra. Alerto gid ko sa banikotoras. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C gabis gid pagpabaskog sa lawas.
21: Mighty C
24: mabaka nga butika.
25: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
26: Ako si Mercy, apasok nag-a-star sa Kulab City. Karmel ako ginaubo. Pag-sip on, dahil nung nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya, naubo ako. Pag-sip on.
25: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
27: DTX Beauty Soap.
28: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, papaya fruit extra, para sa nawonga pimple-free.
27: DTX Beauty Soap.
29: Mabaka sa mga butika.
27: DTX Coffee Mix.
30: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
27: DTX Coffee Mix.
29: Pamasaga butika.
27: DTX Coffee Mix.
31: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
27: DTX Coffee Mix.
29: Mabaka sa mga butika.
32: Nestor, ang sinaeng.
33: Luto na.
32: Ang labahan.
33: Nakasampay na.
32: Ang uniform ko.
33: Naplansa na.
34: Ganito ako.
35: Tigasi.
34: Tigalapa.
35: Tigasay.
34: Tigaplansa.
35: Sa araw si Missy. Ang masusunod
34: sa gabi,
35: ako ang bossing.
34: Dahil kasangga ko
35: ang Extend
34: Supplement for Men.
35: Lourdes,
34: tapos ka ng maligo.
36: Yes, darling. Come to mama.
35: Extend Food Supplement for Men.
34: May maca at lavawaska
35: na nagpapataas ng energy
34: at stamina
35: para sa tigasing performance.
34: Extend Food Supplement for Men.
29: DTX 500.
37: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
29: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
17: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
38: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
39: Wow, my puso!
40: Puro de los Pueblos,
41: Roldan Besana Villarreal,
40: para sa
41: Puro de los Pueblos,
40: Puro de los Pueblos.
42: 10 minutos sa nakaligad sa takna nga lasa 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga mensahe ka mo mga ka-K5, ipadalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo sininga mga mensahe diri sa itong sinigapag pangalagad sa Foro de los Pueblos program. O hindi pagkalipatan na, tumaran nyo ng inyong sininga pangadlodlong suplemento para may proteksyon ka mo batok sa mga balatian, mga ka-K5. Isang insubong sa pinakadelikado nga masakit, nga damo complication nga dala diabetes, mga ka-K5. Kisa hereditary man eh, kisa grabe manabi aton nga pagkaon, amuna nga may ga-develop ang diabetes. Ang diabetes, amuna isa kabalatian kundi ng blood sugar tamaan kataas, nga ga-resulta sa problema sa tiil, no? Mga ka-K5, kagiban pang aparte sang lawas. Ang tungod nga mataas ang blood sugar, nagalapuyot ang dugo. ini ang nagalit sa mga kaugatan ilabi na sa mga tiil bangod malayo sa heart kag ang gravitational pull nga ginatawag. Isa sa mga problema sang may sang diabetic foot amo ang diabetic neuropathy. Irritated ang mga nerves sang tiil gani makabatsag sang mga sintomas kangay sang pagmanhid, pagsakit, pagkadula sang sense of touch, hindi na makabatsag sang sensation ang tiil kung tandugon mga ka-K5. Mga sinyales kung ikaw may diabetic foot amo ng pagubag, dogi na paso, pagsakit sa imo mga tiil, pagkadula sang sense of touch, pagbag-o sang porma sa imo tiil, pagkadula sang buhok sa imo tiil, no, may mga nagato nga mga dark patches, nga galain ang kulor, no? Mga ka-K5 kag kun may pilas ka hindi siya mag-ayo. Gani sa mga ka-K5 naton likawan ang diabetic foot mga ka-K5. Ayaw na pagulata pa nga iguon kasi na. Subong pa lang adaan tumarka na DTX 500. Ang DTX 500 nga kapsula ang may charantin kag visin nga nagapanubo sa imo blood sugar level agud maproteksyonan ang imo mga tiil batok sa diabetes. Gabulig ini agud indi ma-damage sa imo blood vessels kag mapadayon nga healthy ang mga batiis kag tiil. Gani para sa kampyon nga proteksyon sa lawas, tomaron adlaw-adlaw sa may mga diabetes na idungan sa inyo sini nga maintenance nga bulong or sa mga on the way na para magka-diabetes para malikawan ang diabetic foot, mag DTX 500 adlaw-adlaw mga ka-K5. DTX 500 madugay na ginasaligan nga suplemento. DTX 500. Kag para naman mapag-on man ang aton sining immune system, hindi kita madali-dali igo sa mga masakit, mga impeksyon, kag mga balatian, kaupod na ito ng Mighty C, ang alkaline-based ga vitamin C, the immunity booster. Pampapag-on sang immune system sa adlaw-adlaw nga tanan, Mighty C, alkaline-based nga vitamin C. Kag subong man para malikawan ang ubo, sipon, trangkaso, ilanat, kag iban pa, kaupod na ito mga ka-K5 ang klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kagansay bacterial specialist, mga ka-K5. Power trio nga suplemento. Subo nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, mga ka-K5. 13 minutos sa nakaligad sa takna nga Las 8. Now, balikan talang ning kaso mga ka-K5 di Police Captain Rian Ampuyos. Isa kita sa nagapanawagan nga kuntani. Madasig gamatag ang ustisya sa sining isa ka makabig naton kanugon nga police officer. Kiti kilala ini mga ka-K5 hindi lang sa pagiging mabuot kundi sa pagka matinahuron, no? Especially sa mga senior niya sa PNP service, matinahuron gini si Ampuyos. Kag pag-abot naman sa performance bilang police officer, ti ga-performan mga ka-K5. Kag madamo gid ang nanugon sa kay Ampuyos mga ka-K5. Now, balikan talang ining kaso. Na-file na kapon sa Provincial Prosecutor's Office ang complaint ng murder. Batok kay William Diocampo alias Boy kag alias Juan. Si alias Boy kag alias Juan, may pangalan na ang Pontevedra Municipal Police Station. However, hindi pa nila ma-divulge ini sa publiko. Mga ka-K5, according sa kay Police Captain Mark Anthony Garcia. And, gatingwa kita nga magkuha sang kopya sang CCTV para makitaan man sang publiko ano gibalang natabo. Para maging transparent kita sa aton investigation and on our end sa aton sininga presentation mga ka-K5. But according kay Garcia, hindi pa ini mapagwa sa publiko mga ka-K5. Now, natingala ang publiko nga ang una gintudlo nga nagtiro kay Ampuyos amuning si Diocampo. Itsura subong ni Diocampo halos hindi na madrawing. Sa kastigo mga ka-K5, di posibleng ang kastigo man sa mga pulisto, hindi lang nila mahambal mga ka-K5. Di arang dua ka police officer, police corporal, kag police staff sergeant. Nga kun lang taon ta, nangin mahina yung ila sini nga reaksyon mga ka-K5. Kay tinakapalagyo pang dua ka suspect mo. Ilabi ng trig ang nagtiro gid. Kay ginapaint nilang picture nga pagkagwa pa lang ni alias Juan, kag ni alias Boy, nakapurma na ang police officer sa Guwa, pero tiko lang taong tado, do hindi amo. If you're, kunin mo lang imagine ang senaryo, do hindi amo. Nga nakaporma immediately, hindi ah. Hinay gidi ay. Kay kung nakapagkabati mo sang lupok, ginsita mo na tong duwa nga nagwa, kunara kagiman sa Guwa, lapit sa sa pertahan, why na to kadalagan? Why na to kapalagyo sa kaysa motor kiti? Gapdalagan ka, it will take time ang pagdalagan mo pagwa, kagpagsakay sa motor, kagpagpandar. Di ba la? Kung ginalagas ka, abtan ka gidiay. Kung may tao nang adaan sa Guwa, abtan gidiay. Basin haplak, panigaling kong runduwa kong biniragin sa polis. Sa isinining staff sergeant, kara sa Guwa, mga ka-K5. So it's either may distansya ang staff sergeant, kaysa unhan sinada, may aranda gabobra mga bahay kubo mo. Sa piyak man sinanga part mga ka-K5, mga Changi, no? We're very familiar with that place, mga ka-K5. So it's either may distansya ang staff sergeant kani or nangin mahina yung reaction. Nangin mahina yung reaction. Pero according sa information, may dugo tong motor nga na-recover sa balay ni Diocampo kung sa din ginbili na motor, mga ka-K5. Nga ginapatian base na pilasan ang isa sa duha ka suspect na nagpalagyo. Ang nagtiro nga si Boy or ining si William nga opo, or ining si Juan nga opod nila, mga ka-K5. Pero ang nakastiguhan sa sulod sang KTV bar matapos na tirohan si Ampuyos, amo ning si Diocampo, mga ka-K5, nga ara kita yung subong na amo nang sitwasyon sa ospital. Kag nag-cooperate man si Diocampo sa investigation, nagatag man siya mga pangalan. Now, imagine kung wala ang CCTV camera. Ang natumukan lang yung mga ka-K5 si Diocampo. Kung wala tong CCTV camera, kung nagbase lang kita sa statement sa tagiya nga si Fryra, nga hindi manggali makabig nga credible witness si Fryra, kiti. Lain yung balay ng guwas ang CCTV, mga ka-K5. Pagabutan ni Scorte na disgrasya pa ng kaso ni. May lang may CCTV. Pero mamangkot ang publiko, hay nga man si Boy Mantoy ang nagtiro, nga man nadala sa si Juan kag si Diocampo sa kaso, mga ka-K5. Ang explanation, sinadira. No? Nga ang kaupod pwede filan sang kaso ng murder, even though nga why siya nagtiro. Tisaton sining nga kasuguan, ang isa ka persona mangi, mahimo mangin criminally liable bilang principal by direct participation or principal by indispensable cooperation, kung mapamatudan sang prosecution nga mayara sang conspiracy to commit the crime, mga ka-K5. Nag-conspire sila, naghimbon sila para patson si Ampuyos, mga ka-K5. Pero ti, mga ka-K5, ang inang rule ba lang ang ginatawag nga the act of one is the act of all. Kung nag-conspire ka mo, naghimbon ka mo, ang akto sang isa, akto nyo tanan. Bisan, hindi ikaw abing nagpangamot. Pero nag-conspire ka mo, ang akto sa nagpangamot, akto mo man nga kaupod sa nagplano kag naghimo. No? The act of one is the act of all. Kung ma-establishar ang ginatawag ng conspiracy, mga ka-K5, every conspirator may be held liable sa entire crime. Even isa lang da sa ila ang aktwal nga nagtiro sa biktima, mga ka-K5. Pero klaro naton sa mga jurisprudence, mga ka-K5, nga ang mere presence mo sa scene hindi enough nga ma-establish nga may conspiracy nga ginatawag. Nga ara ka lang da yan natabuan or ara ka da, hindi ya ina enough nga ma-establish nga may conspiracy, mga ka-K5. Di dapat mapamatud ani, no? Beyond reasonable doubt, wala sang pagpangduwa-duwa nga ang akusado or mga akusado may common purpose or nag-agree sila sa shooter nga patson ang biktima. Ining si Juan kag si William, dapat mapamatud-an nga nag-conspire sila, nag-agree sila sa shooter nga si Boy nga tirohon ang biktima mga ka-K5.
0: No.
42: Kung ang ebidensya nagapakita nga present lang ining mga companion ni Boy kag wala sang proof or pamatuod or nga mayara sila sang shared criminal intent or participation, mabudlay na i-prove ang conspiracy mga ka-K5. Hindi na ma-presume ang conspiracy nga ginatawag. Kagbasi mabudlayan sila sa pag-convict sa kaso nga murder sa sining Duwadi kay Diocampo kag kay Juan mga ka-K5.
0: No.
42: Ang conspiracy, no, hindi kinanglan pamatud-an sa written or verbal agreement. Makit-an ini sa coordinated actions sang akusado before, during, kag after sang krimen. Ang presence alone, no, wala naga ang presensya mo, wala iya immediately naghambal nga conspirator ka na. Ang pagpalagyo sang shooter, wala man naga-absolve sa mga kaupod sini. Nor sa paglikaw sa ila nga maaresto mga ka-K5. Kag kon mapamatud-an nga may conspiracy, ang tanan nga naghimbon mga ka-K5 liable sa kaso nga murder. If not, ang liability magiging individual kag base sa ila sininga nang in own acts mga ka-K5. So now, dapat airtight to ang ginfile nga complaint sa Pontevedra PNP. Kaman una ginambal nyo si Diocampo nagtiro base sa witness to nga si Mr. Fryra ang nag-operate sa ano na da sa unay kandingan eh. Nakibot kita ang kandingan ng NKTV bar na da so may nagakiri-kiri nga mga babae kung gabi. Amo na mga nagakarga kag tapas ang tuboda. Pag sweldo diretso da dayon way pagani ka paligo mga ka-K5 diretso na da sa KTV bar nga na. No? Kag bisan ang barangay, I believe do ang barangay do hindi na gani mag-issue da sang permiso sa ila. Pero ang local government hay nanamian mang guro mag-agi-agi da si Mayor Henry Tumlos nga mag-agi sa da sa binuntukan may makit-an sa nga color blue kag pula ang suga. Kay tisigin nila kay Jesus ang permit nga kapila na nada nagakatabo may ginamo kagamo ni subong pinakamalala may napatay mga ka-K5. Amo nang problema da mga ka-K5. Hindi na pwede pasara na lang na kiti pagkabalota may mga issue pa nada sa ownership sang duta. Nga lain according sa information ta lain aya nagrentas tagiya sang duta lain naman subong ang naga occupy dira, di ko nagarinta ka lang, hindi mo niya pwede parintahan pagin sa iban. No? Likewise, ang epekto sini sa komunidad na damo ang mag-asawa dagay linaway bangod sa bar nga na. Keng kita sila ba na sa pagkarga tapas, kulang pa kay man iloklok sang ilim noon da kagitanaw da sa mga uyab mga ka-K5. Ang balgani sa iban, diba? Sigag uyab man to balang ginawayan nila to? Oto although ti ina mga istorya sa gwa mga ka-K5 kay kunaton sundan ang investigation sang Pontevedra PNP may mga kulang-kulang may mga kulang sila nga ginapanghambal but ang importante diri nga na-file ang murder nga complaint o galing dapat airtight ang kaso kay base karon especially sa kay Diocampo pila na kakaso ang matawag daton diri. Pila ng kakaso nga na nalikawan ni Diocampo. Kay kunin mo, katkaton ang iyang record, di kadamo nagalini sa mga kaso nga ginatubang o galing nagkala-dismiss mga ka-K5. Mayad. Ang pinagkaulitong insidente ang sa lawaan to, pagkabalutan doon na-dismiss naman to gani. Kay way na nagpakita sa hearing mga ka-K5 ang mga witnesses to. Grabing birtod kag swerte ni Diocampo. Ti karon kon mapalagyuhan pa niniya ang kaso nga pagpatay sa isa kopisal sa PNP ambot na lang. Dako ginidayon nga insulto sa aton sining mga byan sa PNP. Kon ini nga kaso mahilway pa si Diocampo, mapalagyuhan niya paning kaso nga murder. Kahuluya sa part niyo. kabaro nyo na disgrasya kung mapalagyuan niya pa ni or mahilway pa sa diambot na lang. Kagkabay pa madakpan pagiding duaw, si Elias Juan Kagboy, kagkunta ni mapangalanan. No. And just imagine, damo gali mga loose firearms. Ari kita, sagi kita implement sa mga search warrant sa mga matarong ang mga tao. Pero tiinagaling may mga criminal instinct, mga miyembro sang gun for hire. Hindi nyo man gani malalip, hindi nyo applyan search warrant. Pero ini mga tao nga nagapalaukoy na somehow although illegal ang pagpossess ang firearms, pero hindi wala yas ang criminal instinct. Ara lang para dipinsahan ang pamilyang ilapan ni Malay kaysa kadamo subong sang makawat. Ma-inform ka man sang pulis, why man sang aksyon mga ka-K5 o troma ng barangay nga wala labot. Tiara, gali kadamo, gali di sa mga gun for hire sa aton nga nagalaray lang o. Hindi nyo na ma-applyan search warrant? Sila sini mga panimalay sa pag-upot sang unlicensed firearms na ginagamit pa sa pagpamatay? Kagining na-recover nga pusil sa kay Diocampo. Hopefully mapaidalom ni sa test kay basi karon nagamit pa ni sa iban nga mga krimen mga ka-K5. Kagining bala nga nakapatay kay Captain Ampuyos, hopefully matest man ni kay basi nagamit maning kalibre sang armas gani sa iban pa nga mga krimen kay ginasugid sang pulis subong nga tiini sila nga tatlo miyembro sang gun for hire. Tibal-an nyo man gali. Ara malanggalida nagalaray-laray sa Pontevedra. Huwag nyo ginamatiktikan, huwag nyo ginamabirada. Nawili lang ka mo pang hatag-hatag ka flyers da. Flyers kiti huwag man ginabasa sa tao, basta picturean lang for compliance sake. Ngating minatuod taning operation. Ara o, delikado na nga mga tao. Ara da sa maayon, President Roas Pontevedra, and sa second district, ara da Dumaraw, Kwartero area, ara na sila daga palanago. Ara na sila daga kubli. Tuntol nyo man ang mga panimalay nila, hindi nyo ma-applyan search warrant. Taon, ano ka mo, nahadlok, kakurug-kurug, tanom nyo nga balagay. While kami iya, nga mga law-abiding na tao, mga taxpayers na tao, sa amon sinipagkatulog, ginakulbaan kami, kaya ba si sudlon kami sa makawat? Sa amon sinipaglakat, nakulbaan kami, kaya ba si tiradahon kami sa mga gun for hire? Isa do kakapoy magbayad, boys. Huwag mo pa matimo ang ginbakal mo, nakaltasan na nasang VAT, IVAT. Huwag mo pa mabaton sweldo mo, nakaltasan na nasang buwis, mga ka-K5. Nga mo ning kapadalagan sa gobyerno, isa sa serbisyo sinang nga provide. Di of course, ang aton sining police force. Timakon mo, sa investigation pa lang, rag na gani ka mo. Sa pag-identify pa lang sa tudtud ginagpatay do bag-o-bagong statement tik wala CCTV si Diocampo to yang namukmukan gali kay ang witness nyo lain ang ginamba lain manggali ang kuha ka CCTV kay man madulom isa pagid na upo sa lang diskartian ang kaso ng murder kapin pa kung madulom na tabo mga kagaypay and of course magluwasin na no sa kay Colonel Katsong Boser. Tibanduin man dibi mga tao mo, i-operate ni nila o mga gun for hire di o, mga miyembro sang robbery hold up group. Nga mong tutukan. Kag-likewise grupo sa mga kawatan, nga mo karon nagasabwag sang kalakasan, ti pila pa kadugo ang kinanglan mo ula. Pila pa kakabuhi, kapareho sang kanugon nga kabuhi ni Captain Ampuyos Madula. Para madula ni Dayisaton sining syudad kag probinsya mga muning sa isang tao mga kakaypay nga nagatublag sa dalagan sa aton sining kalinong kagkatawhay no kag leksyon man isubong sa aton mga sa alagad sang kasuguan may mando nagali sa inyo hindi kamo magkadto sa mga barkag di makon mo niyo kunway ni kaluklok ang police corporal nga ni kag police staff sergeant kani. Kuhay ni sila kaluklok sang ilim noon mga ka-K5, buhay ni mapatay ang ila sining upod. Nakareact ni sila kontani isang dasig. Galing ti siguro ba si gaduyo-duyo ng utok kay nakainuman? Siyempre, ara ka sa bar, mano ka damampang kada jackstone, mano ka damampang kada sungka, no? may mando ng Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanio, hindi po ideya sa sulod sa barang police. Duty or on off duty. Hindi pwede. Kag kung may mga concerns about peace and order, ining istorya about concerns sa peace and order, to kuha nalang niya, alibay nalang niya. Ang kung may concern about sa peace and order, i-report. No? Kag ining tagiyan ni si Mr. Fryra, kung may concern ka sa peace and order, sir, kuha ka na gwardya eh. Kuha ka na gwardya, or else pasara mo na lang na, kiti may napatay na na, da, kalain na sa negosyo, negosyoan mo nga may napatay na, malason kasi na. Pasara na lang na, da, kiti mga taga binuntukan, kakwentra man na da sa negosyo mo. Anali, pailan dang nakakalibri inom da eh. Anyway, no, mayunin na filean na sang complaint prong aton sininga kuntani, hindi lang makadto sa wala. Kuntani, hindi lang makadto sa wala ng inkamatayon ni Police Captain Rian Ampuyos, mga ka-K5. Hindi lang makadto sa wala. Kagkabay pa, no, sa pag-mourn, mga ka-K5. Gawaog yun kita sa pagkalisod sa mga kapdanan man sa PNP ni Police Captain Ampuyos. Masakit ni mga ka-K5. Kay kita naka-incending sa Mount Trabaho sa pulis, aragid sa peligro. Pag magluwas na lang yan sa mga ga-opisina-opisina lang, mamanuber-manuber lang sa ila PD, sa ila COP, para dira lang sila sa opisina, percon-aircon, mapasip-sip lang gamay, percon-aircon dayon. Pero ining ara, i-actual sa field, incendian tag ining risgo sila trabaho. Tanan man siguro nga trabaho, may risgo. Kapres ang trabaho naman, may risgo man. Pero ang pulisya, abiyati, may armas na sila. Mo, kami yan, anong armas naman? Ba-ba naman eh. Ba-ba naman, kagabilidad naman sa pagsulat. Kag-armas naman sini, kamatuuran. Pero other than that, wala. Vulnerable kami. Tanan nga, civilian, vulnerable. Aton law enforcers, si armado na sila. Pwede nila, depensa na ila kaugalingon, trained sila. Amo na nga din dapat, ang targeton ta, kung may mga operations gidman, ini mga kriminal. Ining mga miyembro sang gun for hire, nga pwede gamiton sang politiko kung may papatay sila. Pwede gamiton sang pribado nga mga tao kung may wala sila naluyagan. Or pwede gamiton sa iban pang mga krimen, mga ka-K5. Di ko nahimos na nga daan yung grupo ni Diu Campo ni. Why ni sa may natabo nga kamatayon sa isa ka Ampuyos? Ah? O galing ti aragali, laray-laray lang. Danay pa sila sa isa ka baro. Armado pa. Libre nga makalaray mga ka-K5. Masubo lang pero tiyan mo ng kamaturan. 27 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa top na nga lasa 9. Pagbalik ta diri sa aton siniga pagpangalagad. Dugang ang mga balita, balikan ta pagkatapos sa mga pahanungdo.
1: K5 News FM. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with VCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3Bio! Ang D3! Yung may VCO! Yung may D3!
4: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics.
5: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
6: DTX 500.
7: Si Erin Grace Paglumutan.
8: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang imong ninom nga kakapsula.
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: O gali si Eli sa Marisimuga, taga Paglaong Village, Mansilingan. Sige-sige ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
6: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
12: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
20: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangot sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangot na dula, ang pag-aslom kagang acid reflux.
19: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
21: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
23: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
22: Kaya subukan ninyo.
23: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh.
23: Available now.
24: Extend Food Superman for Men.
25: Ako si Renato. Nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
24: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
26: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sa kontra. Sa makainom ako sa DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
24: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
27: Healthy nga uto.
28: Hi, Dennis Juan.
27: Matalong kag alerto nga paminsaron.
28: Hi, Dennis Juan.
27: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
28: Hi, Dennis Juan.
27: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
30: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitinghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagintambaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, region, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
31: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal, mahal gidya sa butika.
1: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
0: Kay may barato, balay ang butika.
1: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
0: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
2: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
0: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
1: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
2: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy.
4: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics.
8: Ang best friend sa mga kababaihan.
9: Sporbiotics.
8: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
9: Sporbiotics.
8: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
10: My family history ba na kamuusang diabetes?
17: Mag-DDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
17: Mag-DDX 500 ka na!
10: Ang DDX 500
17: ang may powerful compound
10: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
17: DDX 500!
10: Garantisado!
17: Epektibo!
10: Aramis!
17: DDX 500!
10: DDX 500!
29: Catalina Habagat,
32: anong ginabatsyag mo?
29: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Dinagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tag dua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na pinamit nagit sa akon nga mat.
17: DDX 500, Mighty C,
4: ang alkaline nga vitamin C.
33: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.
34: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
35: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa ka semana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
4: DTX Beauty Soap.
36: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo nga ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
37: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. DTX Coffee Mix.
38: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Excel food supplement for men.
39: Ako si Mark, sa tuntood lang tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
40: Ako si Nelson Herrera sa President Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gid ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
41: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso!
3: Puro de los Pueblos.
4: Roldan Besana Villarreal.
3: Para sa Puro de los Pueblos.
4: Puro de los Pueblos.
5: 14 minutos sa nabili ng test kita magdangat sa tak ng alas 9. Pabalik na rin sa Puro de los Pueblos.
3: Puro de los Pueblos.
5: Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5, ipadalay na rin sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo sininga mga mensahe, mga ka-K5. Good morning lang sa mga suki na ito nag-monitor. Doy Arthur, mayang aga K5 Roldan. Watching live dari sa may barangay West Villa Flores, Maayon. Kim Flora, mayang aga Kim Flora, nag-monitor na. Kay Freeman Malaya, automatic na dapat dumaan sa forensics. Halin kay Freeman Malaya. Thank you gid sa mensahe. Mayla Agnasin Rosales, thank you gid nag-monitor na sa may barangay Kulahaw. Kay Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, nag-monitor na. Ma'am Nerissa Bautista, nagatutok na madamo gid gisalamat. Kay Ma'am Rosalie Bulkirin Sudad, good morning. Ivan Sudad, nag-monitor na. Thank you gid. Kay Patrick Matias Robles, sa Robles kag Matias family, sa barangay Lantangan, Pontevedra, nagapamati na. Ma'am Elsie Acuña, thank you gid sa pag-monitor. Ma'am Elsie Acuña, kay Ma'am Larry and Sir Roger Basamot. Kay Helen Chan, Josephine Blances, Annalyn and Vanis Tumo, Tessie Blances, Arnel Agana Dumalag, nagapamati na. Kag kay PJ and Ronaldine Diaz Buaco sa Panita, nagamonitor naman halin kay Ma'am Elsie Acuña. Mike Rilano Batuigas, nagapamati na. Madamo, gigi salamat. Good morning, Sir Roldan. Paano abiguro damo na ila na inom? Paano panila malagas kay galingin ang ila ulo? Halin kay Mike Rilano Batuigas. Mugani, kiti imposible man nga naga-Bible study sila sa sulod sang KTV bar o nagampang sila to sang Jackstone or Scrabble. Kag tani na mapagwa ang CCTV footage para at least klaro bala. Wala sang skip kita nga details kag detalyado mga ka-K5. Pero ginarespeto taman ang dalagan sa investigation sang police kay Wemtamay mo eh. Marilay man tagyapon sa investigation sang police mga ka-K5. Ang aton nang ginaulat, ano masunod nga matabo? Kinagnaghambal na kahapon or the other day si Police Brigadier General Tuanyo nga i-relieve, no, maipaidalom sa administrative relief ang COP sang Pontevedra si Captain Mark Anthony Garcia. Inibala ipatuman nga mando sang provincial director o kun indi. Amo nang gidabantayan ta, but in fairness to Garcia, nakita ta man ang effort niya mga ka-K5. Pero that effort is always expected ga dapat gina-deliver gid man niya sa aton sini mga police officers mga ka-K5. Nothing special. Dorin Ducena Artates, maing aga. Shout out lang sa apat ka chapters ng Federation of Bantay Bayan National V-Guards Incorporated. Halin kay Dorin Ducena Artates, nag-monitor. Ma'am Vienna Villaruel, maing aga. Sa mga taga-Tabok Norte, panitan ginatamyaw ni Ma'am Dorin Ducena Artates, maing aga, kuno da sa inyo. Kay Ma'am Bernadette Umiten Calzado, nag-monitor na. Salamat, Ged. Sir Ayan De Pedro, good morning. Ginabawalan na galing magpila mga tricycle sa City Mall Boulevard. Ginatabog kami sa TMU, di ba private area na, kag dapat ang City Mall management lang ang may right magpahalin o magdumili, magpila sa amon ng mga tricycle drivers. Kag ginpamangkot na mo ng TMU, ilambal may complain kuno sa amon. Kag may kolorom kuno nga gapila. Tani mga kolorom lang ang iladakpon. Hay pati kami nga may city number dalahig. Kagin pamangkot manamon ang management sang City Mall, wala man sila kuno nag-complain sa TMU. May bag-o na gali nga layi ang TMU nga bawal magpila sa mga mall. Hay kung amo na, dapat parihoso nila ang tanan nga mall diri sa Roa City, bawalan nilang SM, Gaisano kag Robinson's Mall. Dapat parihaso nila, hindi lang sa City Mall Boulevard ang ila, bawalan ka kay Five Roldan. Ano may pinilian sila? Magpangdakop kag ano nga balasihan? Ano ang violation namon? Kay ara man kami sa area sang City Mall Gapila. Amo na ang amon problema nga mga tricycle drivers diri sa City Mall, diin kami pwede kapila siniman. Halin kay Sir Ayan de Pedro. Temo nang pamangkot da. Kung sa management sang mall, kag in fact beneficial ni gani sa mga mall goers kung may tricycle nga gapila, may sakyan sila. Kag in fairness sa mga gapila da sa City Mall sa Arnaldo Boulevard, mga Mayo man ang sila da, ang masyado ya kag do kabudlay magsakay kung dito kalin sa Robinsons. Kay doon nag-audition kapay sa Pinoy Big Brother, magsakay sa tricycle. O amo na, huwag ko nag-sakay mga ka-K5. Dito ko nagalakat pakadto sa may unhan. Kay kundira ka sa gapilang ang mga tricycle sa Robinsons, doon nag-audition ka na sa PBB, pasapasahan ka, doon pamatsagan, bala nila, doon may balatian ka nga aro, pasapasahan ka, kay kung hindi nila type ang pasahero, pasapasahan ka, pero kung ubuson mo sila tanan report sa TMU, ti multa man ang sila tanan mo. Ma'am Regina Parel, naga-monitor, good morning kay Mirasol Quezon Kadigal. Tristan Wyatt Gulay, maying aga. Sir Raynan Tikam, naga-monitor.

Ma'am Verna Benliro. Dira sa tuburan mayon gapamati ka kay Ma'am Gianna Velciloso. Salamat gid sa mga suki naton nga mga ka-K5. Dira sa RV Mini Mart ta nagapinamati sila da sa K5 News FM sa RV Mini Mart sa TATC. Salamat gid kag sa mga taga Paseo da nagamonitor sa mga kalan-an da kagabaligya man ni. No, salamat gid sa mga suki tada nga mga ka-K5 nga padayon nga nagasuporta diri sa K5 News FM. Kag before kita magtakop, aton sinipahanumdom sa inyo mga ka-K5 nga dapat amligan gid ang aton sinikayang lawas. Subo nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. Kaupod naton ang Power Trio nga suplemento, DTX 500, Mighty C kag D3 Bio mga ka-K5. Power Trio nga suplemento nga epektibo sa pag-amlig sa aton ikayang lawas. Subo nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Araman ng DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, Clinica Dio Fresh, kag Extend Food Supplement for Men. Sa mga butod ang tiyan, permilang constipated, ginadiarrhea, para malikawan ng toxin accumulation, ma-cleanse aton colon, araman ng Clinica Spore Biotics, mga ka-K5. Good morning man kay Joanne Belvis, dira sa may Banwa sa Pontevedra, nagapamati na diri sa K5 News FM. Salamat gida sa pag-monitor diri sa aton siniga pag-pangalagad mga ka-K5.

0: salamat gid sa inyong pagtutok diri sa Foro de los Pueblos program diri sa K5 News FM. Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, good morning. Diri sa Barangay Banika kay Ma'am Rose Aventurado sa Barangay Ilaya Ivisan. Nagapamati, thank you gid mga ka K5. Standby na kamo masunod na mga impormasyon sa ikayong lawas program diri sa K5 News FM. Sa ngalan sa aton CEO Doc Ramil Uy, sa aton station manager ka K5 Amy Berondo. Ini si KK5, Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamo gitsang akon hair fall ang hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: O si Lourdes maglupot, alas tintay uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
6: Mighty C, epektibo, garantisado.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, nahinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para iyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
14: Extend Food Superman for Men.
15: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men.

0: ibagid ang extent sa uan gid namon sa mga amigo ko. Swa bilang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga mig. Gabes gid ang extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
2: I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: K5 News FM.
6: Championing the lives of the Filipino.
7: Talo na, ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I

DTX 500. Makapulig sa pagtinlo sang imo atay. Paagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kamagdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kun mapabayan, amo naman ang kamagdanan sang cirrhosis of the liver ukon cancer sa atay. Likawan ang pagkubag sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500, panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Panlaban mo, Mighty C, na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C.

0: sa umaga.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburigon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa
3: Mighty C. Mamaka sa mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Loja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips, kag health information,

0: Rosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ika-ayong lawas. Maligaw ka na, ma-edukar ka pa. Jose Pai, Jean Paul Generoso, ini ang impormasyon sa ika-ayong lawas.
1: Mayong aga sa tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oras mong alas 9:06. Diri natin pakistoryahan sa sininga programa, informasyon sa ikayong lawas. Mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga suplemento nga gina-advise naton nga i-take naton adlaw-adlaw para manatiling healthy, bawal magkasakit, mga friends and relatives. Gusto ko lang i-remind ang tagsa-tagsa sining aton nga DTX 500, ang iyang mga positive nga mabulig sa aton nga lawas, of course, updan ta ini para maging sufisyente kag epektibo mighty C alkaline nga vitamin C, of course, ang istoryante pagidiri karon ang D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Mayong aga sa tanan kag upod naton sa aton nga programa Brad Paul kag si Sir Boy Zulweta, ako naman si Engineer Ronnie Albao. Brad Paul, Sir JP, mayong aga.
2: Mayong aga sa imo, Engineer Ronnie Albao, ang gwapo, tisoy, matso, kagawad sa barangay 35.
1: Kompletos, rigados.
2: Oh, kagmaluan sa mga estudyante.
3: God. Kompletos, rigados. Do gini sa mix ba?
2: Good morning, Sir Boy. Estudyante ako ng engineer, mga problema sa atay. Uh-huh. Ano lang ang mga blatian ang common sa aton nga mga Filipinos. Kag paano mabuligan ni DTX 500 ngang atay ta mangin healthy? Kay once mabaldang atay engineer, dako ni nga problema.
1: Correct.
2: Oo, damo sa mga kilala naton kisa nagkalamatay bangod problema sa atay. Kag paano bla makabulig si DTX 500? Inaaton mangin topiko do gidugay. Good morning, Sir Boy.
3: Good morning, Brad Paul. Good morning, Engineer Albao. Mayong aga man sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggat ang KSS supporters sa X-Low Labs. Mayong aga sa inyo, kabay pa, ha? Kondisyon ng lawas, kinaka DTX 500, your cell protector. Oy, sa mga worried, you're too old for your age, kumbaga 45 ka pa lang, looking 65 ka na, ay basikulang ka sa antioxidant. Uh-huh. Dagasulod ang ginatawag na DTX 500. Kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw and you feel those things makes you old, ang sabat na DTX 500 ang paaman, ha? Ganubo ang blood sugar mo nga, kay may ginatawag nga Charantia Extra kalin sa ginatawag nga Ampalaya, alat na tanan sa DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system para makabato man sa ginatawag mga invaders sa imo lawas nga dala sang masakit ng mga mikrobyo, mga anomalia nga kakatabo sa imo lawas, no? Ma-check dayon sa mga soldado sang lawas mo kung naka Mighty C the Alkaline Vitamin C. May hiligo lang sa paaman, ang paaman gaputi ka, nami imo collagen production, so nami ang imo skin. And of course, kung gusto ko ya i-improve ang imo eye health, mag eye care gold. Ang eye care gold is a supplement that specialized in eye care, no? So kung gusto mo na 20/20 gapon ang imo vision, ti mag eye care gold ka na, puno ni sang vitamin C, vitamin E, bilberry extract kag mga minerals and nutrients that help your eyes maintain its 20/20 vision. Palisan mo na sa ginatawag nga eye care, eye drops, no? May hyaluronic acid that cleans your eyes and relaxes your eyes after a tiring day. And of course, kung tatang kaso ubo sipon kagilan at dalas ang mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo ang sabat, mag D3 Bio.
1: Okay, no? Proceed kita subong sa atay. Sir JP, mga 500 different functions ini iyang function. So, okay, Sir JP.
2: Correct, engineer, ang aton nga atay isa ini sa pinaka concept term pabla, engineer, kabalan. Oh,
1: indi trabawso.
2: Niya, trabawso. Ni nanong nga bugbog mo niya, okay lang ni.
3: Balik na siya.
2: Oh, okay. Kag gina-heal yang self niya, napilit ya heal ang self niya. Imagine nun mo sino hindi mag-ingin sturdy kung ang imo function sobra 500.
1: Correct.
2: Oo. That's why very important ang aton sininga liver. Kagkadako sa iyan, engineer.
1: Pinakadako na sa internal organs.
2: Hindi man, dako pa man stomach, hitad mo. Uh-huh. Kung sa size lang, dako eh. Dako kadyang liver man eh. Now, anong mga problema sa liver, engineer? Well, isa-isa ko na ito sa malabutan talang, no? Number one, may ara kita sang mga viral of origin.
1: Mm-hmm.
2: Kagaw.
1: Kagaw, kagaw.
2: Tiwai ka niya may mahimo. Unless ang mahimo mo gilang niya, maditribayo ka.
1: Okay.
2: Para nga hindi ka matakdan siya ng mga kagaw. Kagaw nga ni. Improve ang imong immune system. Dapat ka may TC ka ni. Pero not related niya kisa sa imong lifestyle. Kaya ang hepatitis A, hepatitis B, inini sila, engineer, mga viral. Kagaw niya. Kagaw ang origin siya ni. But silingon, lifestyle man per se.
1: Okay.
2: Mag-uyab-uyab ka da. Hindi mo'y asawa.
1: Tapos sabi ka na...
2: May hepatitis B. Nagtulip-tulip ka mo to. Timlatnan ka eh.
1: Ah, pinagi sa laway.
2: Yes.
1: Pagkaon.
2: Pagkaon. Sige. Don't worry sa dayo.
1: Amo ganin na kayo.
2: Huwag ka nagaling kabalo ya?
1: Hindi kabalo man.
2: Haon ah.
1: Safety promo na siya.
2: Hindi na magkukulba. D3 bio lang na, engineer.
1: Oo.
2: Di mo na, viral hepatitis. Usually na, engineer, magamba ka bing hepatitis, gahubag ang atay.
1: Mm-hmm.
2: Naghubag ang atay mo. Ha? So, kisa, kagaw ang cause. Now, may ara makita sa kinatawag, engineer, nga mga fatty liver disease. Now, let's go with steatotic fatty liver disease. So, magamba ka steatotic liver disease, amo ning fatty liver.
1: Okay.
2: Oh, permi kita sini mga Pinoy halos amo gini may ari kita sini may pati liver gid.
1: Lain mo yang gapang dilaw imo panit amo na.
2: Ati extreme na na. Yeah.
1: Extreme gini.
2: Oo, oh, ang mga makabing fatty liver depende na sa kadamuon sang fat sa imong liver. But okay. As Filipino again, siling pasamigo ko nga doktor, hindi ta niya malikawan nga magka fatty liver ta bagod sa aton nga diet. Ang sobra, engineer, nga pagkaon sang carbohydrates,
1: okay.
2: Kulang ka sa exercise, grabe ka pakaonon carbohydrates, tamis,
1: uh-huh.
2: Sugars, added sugar, chocolate, no, basta may kalamay, basta tamis.
1: Okay.
2: Plus triglycerides mo daabi. Alright? So, inisya kay any nga ginakaon mo, engineer, magsubra, ang any nga sobra sang glucose sa dugo mo, will be converted or will be stored into glycogen sa imong atay. Atay and muscle na permiang iyang gina. This is the fastest source of energy kung ma-deplete ng imong glucose.
1: Uh-huh.
2: So, gina-store na sa atay. That's why ka fatty liver kita.
1: Okay, okay.
2: Han. So, dito sa amon, bisa Brazil, ang mga bayi, ito namon yung mga sexy.
1: Sa Luzon, asa na yun?
2: sa Brazil.
1: Brazil, gidya ya.
2: Hindi na ako pamakutas ng siyudad, ginilipatan ako. Tagsang munto nga lugar.
3: Hindi naman na, takka na sa sang...
2: Kaya abot ka na eh. Pamakot at sa address naman dayon mo.
3: Natakka na sa sang US. Okay, sa Brazil. Kung US, unahan sa guy. Kung UK, unahan ka bang kalan. Sabong sa Brazil, nagigdo ka budlay.
2: Oo, kay isang kamay kami, boy. Ang papa ko, parents ko, si daddy, kag si mami. Kundi indiin kami nga world. Na parts ng world.
1: Grabe, ha?
2: Well traveled.
1: Okay, okay.
3: Amo na nga tawag, you could travel through books.
1: So, hindi ka na magtalang, hindi ka makalakat-lakat ka?
2: Ay, hindi na. Mangkot sa akon, kung
1: okay,
2: may
1: okay,
2: mga
1: sige, sige.
2: Katuan ka. Now, engineer. ang Pinoy, again, prone sa fatty liver, sige na kaunta. So, magambal kita, engineer, nga steatotic liver disease, amuni ang siling ko na nga, may fat ang imong liver. Isa na diri is because ang metabolic dysfunction. Ang tawag yun ini is metabolic dysfunction associated steatotic liver disease. Ini siya, engineer, ang bangod sa diabetes type 2.
1: Okay.
2: Okay. Obesity, kung tambok ka, nakublay mo lawas, sabi tambok, overweight, and then may type 2 diabetes ka or taas ang imong cholesterol, usually amo ning resulta, no? Metabolic dysfunction associated steatotic liver disease. Ang isa pa na diri, engineer, is alcohol associated liver disease.
1: At kilala ko na iya, cirrhosis na iya.
2: Tiyan mo manabi mo ang fatty liver, it can cause cirrhosis.
1: Ay, amo man.
2: Kaya nga, engineer, dua ang pathway for cirrhosis. Scarring, magbaka cirrhosis, scarred liver mo. Nag-scar
1: okay, damo scar.
2: Kay kon amo ni bi engineer ang imo nga liver, oh. Amo ni mga cells ang liver. ang fat madisog na sa nga, masulod na sa istunga, pang idugon niya na yung himo
1: okay,
2: na.
1: Okay.
2: Oh, di ba?
1: Okay.
2: Now, that would create scarring.
1: Ati, may mga Canada.
2: So, ang alcohol naman yung engineer, amuni saya ang kosang excessive alcohol consumption.
1: Okay.
2: Nga naga, because ang alcohol is a food. Tandaan okay. na
1: oh, oh.
2: Alcohol is a food. So, it will lead to fat build up. Tikon may fat build up na sa imong liver, it may lead to inflammation, kag eventually cirrhosis.
1: Aha.
2: Na. That's why nga ang mga tao nga pala inom, nagaka-cirrhosis of the liver or cirrhotic ang ilang atay. Now, dito sa solusyon, kito malangalang ito sa oras, isa pa lang anay yung diskasanta ha? Fatty liver pa lang kag okay. alcoholic liver disease. Sa fatty liver, exercise. Lakat-lakat ka. Para, and then kontrolon mong pagkaon mo. Hindi ka magpasubrada sa ginakaon mo para nga hindi ka mag store fat sa liver. Hapos na yung fatty liver, engineer, kinangalan mo na na stronger antioxidant. Vitamin E could help you. Vitamin E, vitamin C, glutathione would help.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Pinakanamigid, DTX 500 plus walking kada aga.
1: Okay.
2: Fasted cardio. But siling on fasted cardio, wala ka pakakaon, pagbugtaw mo gid, wala ka pakakaon. No food by mouth, dayon kalakat.
1: 30 hindi, minutes. Hindi kinanglan maging first five ko sa basketball, Permi?
2: Hindi kinanglan nga maglagan.
1: Okay.
2: Lakat.
1: Okay.
2: Oo, lakat. Ang speed mo is 3 to 4 kilometers per hour. Lakat mm-hmm. yan. Hindi akay jogging, lakat. 30 minutes a day.
1: Okay. Okay.
2: Kay, why ka pa may ginkaon, ang imo na nga gamiton, ang imo fatty liver.
1: Kaya na ni Sir Boy ang lakat?
2: Awa! Fat sa liver, mo amo na imo gamiton.
1: Mm.
2: Okay? And then, coupled with, tsakto nga jita.
1: Okay.
2: Jutay ang kanon, jutay tamis, jutay carbohydrates, laban na bagad protein, and then your DTX 500, dako ginamabulig. Alright?
1: Mm-hmm.
2: Now, sa alcohol, ti ikaw niya ang makadetermine. Hindi ka mag-inom eh. Kung si Sir Boy Solwita pa, duwa ang problema sa alcohol nga bisyo. Ang iban, talagsa lang ga-inom, damo. Binge drinking.
1: Okay,
2: ang epekto
1: okay.
2: sina, worst man, kiti ka isa lang, pero hindi maguntat, kundi malipong sa kahubog.
1: Uh-huh.
2: Delikado mo na. Kaisa ka lang to mag-inom, pero grabe, overwhelm ang imo nga system. Ang another one is, one bottle a day, pero 10 years na nga one bottle a day.
1: At delikado mo na,
3: that's,
1: Sir Boy.
3: That's the worst, no? Ang oh. one to two bottles, pero every day.
2: Every day.
3: Why mo ging... bugbog sarado ang atay mo. Huwag mo siya ginchance, gagaan chance nga may cover. Bis ka taplo mo lang kadlaw. Ha? Adlaw-adlaw. Yan may boxing siya.
1: Tiga, ang bal siya lights mo lang. Ito hindi man too hard.
2: Hey, bisan?
3: It's still alcohol.
1: Alcohol.
2: May kanta ganina. Kami ni Sir Boy sa una. When lights go down.
1: Aha.
2: Na, kung ang lights ko no, naging inom mo, manaog na to sa...
1: Sa imo, ito ka?
2: When lights go down,
1: uh-huh.
2: I see no reason. Why na? Why ka na reason? Kaya nahubog na.
3: Oh, no? Now, na.
2: So, ang nami sa mga plawbog, untati lang.
1: Okay, okay.
2: Kung digid masarangan maguntat, amat-amati. For the sake lang nga makainom-inom gamay. Kaya kisa toon, mag-istorya ka mga, why ka mamiging inom to ka kwan man. May party-party, why ka mamiging tubig-tubig, ka lang to hindi uman feel.
1: Uh-huh.
2: Di, pero kung...
1: regulate, hindi kay abstinence.
2: Yes. Drink for the taste, not for the effect.
1: Okay, okay.
2: Muna. So, again, ano man da problema mo ni sa duwa, alcohol man or sobrang kaon, dapat mag DTX 500 para mabuligan ka sa atay mo. That's why sa mga asawa, proteksyon niyang health sang banan nyo. Kung pala inom gin banan nyo, regaluhi DTX 500 isa ka box. Baklito uh-huh. sa Grace Pharmacy, kung din ng pharmacy
1: sa atong clinic. Sa atong
2: clinic. Eh, basi wala, bla, may
1: basi
2: lugar.
1: Basi kay Engineer Albo, pwede mo sila ka bakal.
2: Oo, kay may lugar, abing nga wala clinic mo.
1: Uh-huh.
2: So, they can have it sa mga, they can buy it sa mga, drugstores. Hindi lang magbakal sa online, nga butilya kay Piki na.
1: Okay.
2: So, regaluhi si Mr. Sang, isa ka box ka DTX 500. Hindi kay isa ka butilya, kay way butilya ang DTX 500.
1: Piki
2: na yan butilya. Regaluhi si Mr. Paim na aga kagapon or aga kagabi para mag-swapi ang iya atay. Makarecover kung plainom siya. Sige, sige. Sige, katota sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta, engineer.
1: Sir Boy, doga yum-yum ka gid.
3: Kampiyon.
1: Salamat sa lecture ni Sir GP.
2: Oh, plans versus sumbita, ha?
3: Dumduman ko so na mga alcoholic, mangkot sila. Anong, ati pala inom siya mo? Anong nami ngalan sa kabayo ko man? Red na lang siguro, ay.
1: Oh, red horse.
3: Red na lang. Anyway, katota sa D3 Bayo. Sa talk ni Doc sa D3 Bayo, tunanta kung paano bala makabulig ang ginatawag nga D3 Bio when it comes to the absorption of one particular fat-soluble vitamin. Let's talk about vitamin E today, no?
1: E as in?
3: Yung vitamin E, nga gapanami sa imo, gatag si imo, energy.
1: Energy,
3: no? Okay, amo yung nami, sininga, this is the only vitamin that it is a vitamin, it is also a fat soluble antioxidant,
1: okay,
3: no? Ang vitamin C amo mana, no? Vitamin man siya pero antioxidant man siya, pero water soluble ya ang
1: water
3: vitamin
1: based C. Siya.
3: Ini ang vitamin E is fat soluble,
1: okay.
3: So tun-anta subong kung paano pala makabulig ang D3 Bio amplifies the effect of vitamin E. The secret kuno of magpalawig sang imo kabuhi, magpanami sang skin, kag ang ginatawag naton nga protection sa ginatawag nga premature aging. Uy, si D3 Bio gali, pwede man sa premature aging, ha? So that's why, ha, nami gid i-combine ang ginatawag nga DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. So going back sa vitamin E, ano ba ginaubra ni D3 Bio sa vitamin E? First and foremost, vitamin E being a fat soluble vitamin, ginabuligan ni D3 Bio, because D3 Bio contains medium chain fatty acids, no, alin siya cold pressed extra virgin coconut oil. This becomes a transporter, tagadulong,
1: mm-hmm,
3: sang ginatawag nga vitamin E, nga alin sa avocado mo, alin, mm-hmm, sa nuts mo, alin da sa mga prutas, mga ginatawag nga mga rich in good fats nga mga pagkaon, amuni ang gadulong sang ginatawag nga vitamin E sa imo selula. Ang question subong, ano naman ang ginaubra sang vitamin E nga alin sa avocado mo, no? Ang hindi nga vitamin E nga ini, amuni ang ginatawag nila nga cell protector.
1: Cell protector
3: nga
1: damage.
3: Kay, ginaprotektahan niya ang ginatawag nga cell mo from oxidative stress damage. Ano nga parte sang imo selula? It's your cell membrane.
1: Okay.
3: Ang cell membrane mo ya mismo, amo na da siya concentrate, no? Da siya concentrate para i-repair da ang ginatawag nga kung ano man ang anomalya, da kung kulang electron ma-donate ni sa vitamin E.
1: Ang cell membrane, sir boy, din nga parte na sa tunga-tunga, sa gilid, sa
3: gilid, outside. Panit na sa outside. Sa imo sila.
1: Okay,
3: it's both outside and inside, no?
1: Uh-huh.
3: So, okay. May ginatawag nga external parts ng cell membrane, may internal part man ng cell membrane.
1: Okay, okay.
3: Oh, your cell membrane is a very crucial part of your cell. Siya nagpili kung sino masulod sa selula mo.
1: Okay.
3: Ha? Kung hindi ka pwede, hindi ka nagiging makasulod, no? Kung kilala niya ka, glucose ka,
1: i-allow ya.
3: Fast ka, or nutrients ka, pasudlon niya ka, no? Para makasulod ka, para mausar ka sa iya, ginatawag nga makina. Ang makina sa imong selula is your mitochondria, no? But let's not go deeper to pathophysiology about, okay, cells, no? Ang ato niya tunan niya, nga nami, gili magkaon avocado.
1: Uh-huh.
3: Nami, gili magkaon nuts. Kigawubin ka. Ang nami pagidni, kaya vitamin E is always used, pati anyo man ni siguro, ginaputang ni siya permi sa mga suplemento nga gabulig sa lalaki.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Para mag-ano?
1: May isya,
3: energy. May energy siya, no?
1: Okay,
3: para active siya. So, vitamin E, makita mo ni sa mga supplements, sa mga, lalo na sa mga middle-aged men, no? Mga 40 to 50s, and even 50 to 60s, no?
1: Paano kaunon ang avocado? Ano nga kasi proseso, sir boy? Ah, ako niya, ginashake ko na.
3: Ginabasahan ko na. Ano kunong the best way magkaon sa prutas, including avocado.
1: Okay.
3: Imoon shake, imoon juice.
1: Oo.
3: The best way to eat your fruits is the way they are.
1: Uh-huh.
3: Kiyada lang.
1: Kiyadun lang, direkta na.
3: Direkta na. Nga,
1: pero ang panit, hindi na pwede kauno niya.
3: Kipait man.
1: Pait naman na.
3: But don't get me wrong, ang panit sa avocado, kag iyan ni mismo Liso, is very, healthy.
1: Okay.
3: But kabudlay iposiso non-palatable, meaning to say pait or hindi nami
1: sa dila.
3: Po healthy.
1: Oo.
3: Healthy. So to answer your question kagina, kung paano magkaon ng avocado, pwede man shake.
1: Okay.
3: So the healthy but the healthiest way to eat avocado is slice on lang, no? So kung gusto mo butahan mo jutay nga sweetener, jutay nga sugar, okay man, basta jutay.
1: Jutay lang.
3: Kung gusto mo naman negurado ka, butang ni honey.
1: Uh-huh.
3: Ha? Vitamin E plus honey, happy si engineer. Eh. Ha? Ang honey is the healthiest natural form nga sweetener, no? Okay, okay. Nami gidya, no? But going back to vitamin E, nga nami ang vitamin E. Ha? Vitamin E, basically accelerates wound healing. Oy, nami ang imuskin. Kung may mga breakage da tungod na pilas ka, dali ka mag-ayo kung naka vitamin E ka.
1: No? Nami man sa immune system?
3: Nami man sa immune system mo, no? So ano ang sekreto da para makuha mo gid ang full benefits sa mga food nga rich in vitamin E? This and D3 bio. Amo nang sekreto da, no? Abi mo D3 bio kontra lang tang kaso ubos ipon kagilanat. D3 bio is also an amplifier of health benefits ang halin sa ginatawag ng mga fat soluble vitamins, no? Vitamin A, D, and K, and of course ang vitamin E nga gistoryahan ta subong. So, ang balila ko for the secret for youthful skin,
1: uh-huh.
3: Dapat ang pagkaon mo rich in vitamin E. Mo nang ambal nila no nga ang avocado naging super popular ni gid subong because nakita kag nabatsagan sa mga tawo nga gabulig ni sa ilang nga tawag nga overall health, no? And of course ang nami pagidiya ang vitamin E ga prevent ni sa moisture loss ang skin mo, that's why your skin looks younger.
1: Okay.
3: Mungkin ang nami gid sa vitamin E.
1: Tapos makabulig man ni sa muscle weakness wala. Mm. Do mahina imo maskulo, do wala bla pwersa, sir boy. Nami mining vitamin E ang avocado.
3: Kadamo bala sa mabulig sa D3 bio, not only to fat soluble vitamin but also fat soluble antioxidant including vitamin E, including ginatawag na CoQ10, including ginatawag nilang astaxanthin. So ang D3 bio is not only a protector of your health, it is an amplifier of your vitamins para magbas-bas-bas kog pagid mas nami pagid ang epekto sa imo lawa. So kung gusto ka kondisyon perme, ha? Gusto ka lalo na kung gusto mo medyo vain ka, nami ang imo skin, do 50 anos ka na but you look 45 or you look 40 lang, ay increase your vitamin E intake naturally. You could take it may alam man damo man capsule nga vitamin E, but you could also get your vitamin E from vitamin E rich foods which are nuts and avocado, no? So updan mo tanan sang D3 bio para hindi lang naming absorption sang vitamin E mo protektado ka pa kontra sa nga tawag nga mga mikrobyo nga gadala sa trangkaso ubosip on kag hilanat. So kung gusto ka mag-ayo kag gusto ka magwapo, mag D3 bio.
1: Salamat sir boy, ha? Pero una sa tanan, kinanglan taman proteksyonan ang ator nga skin. Sa ginambal mo kagay na, ang vitamin E nag-protect man sa skin. Pero iniyaya, dapat yan may arata beauty kag ng healthy nga habon, sir boy. Ini aton nga DTX Beauty. So, para sa skin mo ni, para moisturize, kanami blasang ang kulay niya, ga-bright blas, sir boy. Mm-hmm. Kanami-nami, gidya. Kung magpangabon ka, every time nga maligo ka, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap, no? May VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas ang tawag ng mga skin diseases, no? Kung ang problema mo, an-an, bunis, psoriasis, or even your pimples nga 3 years na saguya mo nga hindi maghalin, ay islinga bon mo, tilawi ang ginatawag nga DTX Beauty Soap. Kini nga VCO nga ni may antimicrobial effect, no? Dala na da ang mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. So kung dali ka magbaho sa imo habon subong, ay islis ang DTX Beauty Soap. Ang beauty properties ng DTX Beauty Soap, hindi matawaran, may papain, gapuputi sang skin, skin. Uh-huh. May alap pagin sa ginatawag nga amplifier of whiteness kay rich in vitamin C alin sa guava extract that basically increases your glutathione level and as well the production of your collagen. So kampiyon giniya ang ginatawag nga DTX Beauty Soap. Must have ni sa banyo mo. Dapat may stock ka ni, no? Mm-hmm. Kung may goal ka, kung may beauty goal ka or may gusto ka mag inon montura mo, ha? Amuni ang dapat git sa banyo pa lang may ara ka na pang pagwapa, pang pahamot, kag pang pa-healthy skin. Mag DTX Beauty Soap. Healthy ka na, mumot ka pa. Oh, amis ka pa.
1: Okay. Ang isa pa, Sir Boy, kinanglan proteksyonan taman ang ato nga ilok. Mm. Inibala ang bakterya nga nagasanhi sang baho, sang ilok. Mm-hmm. Kinanglan tayo, Sir Boy, ang klinika Diofresh. May BCO ni siya nga puno sang lauric kag caprylic acid, Sir Boy, nga nagatap na sang mga mikrobyo nga nagatuga sang baho sang balhas sa imo ilok, no? Amunin kinanglan ta? Ha? May BCO niya ang aton nga Clinica Diofresh.
3: Clinica Diofresh is a deodorant with VCO that gives you 48 hours of freshness nga kaya VCO kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor. That's why ang Clinica Diofresh gives you more protection and you stay fresh longer kung amuning imo deodorant. Clinica Diofresh.
1: Okay, okay. Pero nami man, Sir Boy, kada agaya ginahimo ko giniya. Mm-hmm. Naga DTX coffee mix ko.
3: Mm-hmm.
1: Ah, nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Mm-hmm. Anami, Sir Boy, kaya nga, ang aroma ya lang, kaga technically, mambal mo ga tinlo ya, ginatinloan niya ang imo ilok, do may brush ka bla. The moment gakapi ka, ga-enjoy ka na, ginatinloan pa ang unod sang imo bituka, oh, Sir Boy.
3: Ang ilok.
1: Ha? Ilok. Bituka! Bituka!
3: ang nami, kaya sa DTX Coffee Mix, no, kaya may DSE, no? Uh-huh. Ang super antioxidant that basically fights oxidative stress in the morning. Nga muna sila pinakadamo na sila. Imagine, gaano ka lang niya, gayimo ka lang sa routine mo niya everyday, nangapi ka lang niya, may gabulig na gini, may gatinlo na to. Correct. sa imo lawas. Kagang nami, pag ito ang ginmention ni engineer nga chia seeds that cleans your colon. Palayo kasi nga tawag nga colorectal cancer. So kung gusto mo, ha, gakapi ka na, gadetox ka pa, ang sabat, DTX Coffee Mix.
1: Correct, correct. Pero may double barrel man.
3: Double barrel nga kape.
1: Nakakapi nga ito nga kape. Ang nami diya, Sir Boy, bisan taas imo blood sugar, be. Ha, kaya tungod nga, kung sa hindi ka mga pikay niya, tamis na. Ining na, ang ato niya, DTX Premium Coffee, ang iyang nga sweetener niya, Sir Boy, is stevia. Natural nga sweetener, nga wala nagapataas ang imo blood sugar.
3: Mm-hmm.
1: Kaga, nami man niya, sa mga, kwan, mga adlaw-adlaw, pwede mo yan matake ni Sir Boy. Ah, 5 times a day, abi, isa sa aga, isa sa udto, isa sa hapon, isa sa gabi, isa sa bag-o matulog.
3: Oh, ah,
1: wala yung problema.
3: Boy, ikaw kaya 5 times a day, pati ko 5 times a day. Anyway, no, DTX Premium Coffee may ergotinin, the herb of immortality, no? Amuni ang ininga ergotinin alin si Gano Mushroom. Amuni ang pinakadugay nga antioxidant nga gatin niya sa lawas. Ginabuligan niya ni, ginabuhi ni ang mga usado ng antioxidant mo para mausal liwat sa lawas mo. That's why, ha, feeling dali ka din magbata sining nga kape kan DTX Premium Coffee nga ginduwangan pagid sa DSE ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500 ginputang sa kape, ha, combined with ergotinin to give you that extra punch nga protection sa ginatawag nga antioxidant in a coffee. Ang sweetener, stevia. So, pwede mo, hambal ni engineer, pwede niya nga 2 to 3 cups a day, pwede niya, hindi ka mag-worry sa imo blood sugar. So, sa diin niya pwede, sa mga bisyuhan nga magkape na, mga kape, binigang kape na, nga ang kamot, gaaso man, ha, amunin dapat ang ibulos mo sa kape mo, DTX Premium Coffee. Sa mga tao nga gusto lang maghubin, true drinking coffee, DTX Premium Coffee man sa batda, no?
1: Mm-hmm. Okay. Isa pa, Sir Boy, may isa pa kita kape ang Prebio Coffee. Amo niya ang kape nga may taas man sing fiber, Sir Boy. Kaga nagasupport niya sa growth sa benefits sa aton nga gut, mga bakterya da bala. Ginabuligan niya nga mag-active, maging maalam, kag maging energetic, sir
3: ang
1: boy.
3: Imo gut,
1: ang imo mga gut
3: bacteria.
1: No? Kay puno sa inyong tawag nga spore forming probiotics, no? Ang ini nga kape, ha, will lighten up your mood because ang imo ni ginatawag nga mga gut bacteria gadamo,
3: not only gut bacteria but your good gut bacteria, which is your probiotics. Ini mga probiotics niya, wain niya kapatay sa init sa tubig o sa asidos ang tiyan mo, kay spore forming. So, you get the full benefits of good bacteria in a cup of coffee. That basically increases your mood, and ganami ang imo mood, ganami ang imo digestion, no? So, pag talking about probiotics, kung feeling mo yan do, medyo that panmi ka na yan ginalupin, panmi ka nagpabanyo, pigaw ang imo digestion, pigaw ang ginatawag nga, panmi ka gina-brain fog, uy, basi iya kulang, nagidya kaayo, ang imo probiotics imo chan, ang sabat da, Clinicas Probiotics. 80 billion colony forming units ang makuha mo sa ginatawag nga Clinicas Probiotics. These different kinds of strains, no, of probiotics, of spore forming probiotics works together para mag-improve ang imo, number one, ang imo mood, ang imo brain health, ang imo digestion, ang even sa mga babae da, kung medyo melon amoy na ang sa dalom da, ha, amo man yung balik sa normal flora sina ang Clinicas Probiotics. Remember, you need good bacteria in your gut. Dapat balance na da para nami ang paghimo sa mga ang pagdissolve sa mga fibers nyo, ang nami ang paghimo sa gut-derived B vitamins nyo, nami ang pag-produce sa ginatawag ng mga serotonin, serotonin, kag-dopamine, kag-oxytocin sa inyo gut. Ang sabat na Clinicas Probiotics. Saluhin nyo bala para makita nyo nga, ay, doon ka nagamag-an ang pamatsag ko everyday. Ganami ang akon pa CR, doon ka normal. Ganami ang akon magpupupo kung na ikaw naka-Clinica Spore Biotics.
1: Okay, ang akon introduce ila yung Sir Boy, ining extend food supplement for men. Nami man niya, Sir Boy, sa mga lalaki, nga daw luya na bla, mm-hmm, daw huya-huya na kay misis, mm-hmm, kinanglan nila mag-extend food supplement for men. Isa pa, makabulig ini sa mga lalaki nga mag-support sang ila prostate health, Sir Boy. Mm-hmm. Ang makakaklabuwas ka nga ara sa extend food supplement for men, support prostate health and men. Reduce na sa Sir Boy sang risgo, kondisyon sang ginasiling nga benign prostatic hyperplasia. Ang mm-hmm prostate bla, Sir Boy, mm-hmm, ha? Nga nagabulig gatag nutrients nga makasupport sa aton prostate function. Kabudlay, Sir Boy, kung may problema ka sa prostate, no? Like, for example, ining prostatitis, bla, ining gahubag imo nga prostate.
3: Na bacterial by
1: bacterial
3: nature.
1: Bacterial na, so, oh, pero kinanglan nila, Sir Boy, ining extend food supplement for men para mapahilti ang ilang prostate.
3: Huwag na paubag niya.
1: Huwag na paubag. Dati ang laang la namin niya, may hubag kung kaisa nga gusto ni misis.
3: Kinalo na ko, if you're 14, ano, if you're 50 and up, feeling mo nga kaduwa ka na mag-CR kung gabi.
1: Uh-huh.
3: Ha? Hindi na medyo, healthy? Hindi naka-stay strong si Junior.
1: Aha. Uh-huh.
3: Kag medyo may dribbling ng imo urine, mangihi ka, medyo hindi na strong ang flow,
1: okay,
3: medyo gatubod-tubod na siya,
1: uh-huh,
3: there must be something wrong with your prostate. So, kadto dahin sa doktor, no, pa-check up dahil, no? And of course, supplementahan, tas ang ginatawag nga, extend food supplement. And talking about blood flow, kung gusto niya namin ang inyo blood flow, magpabanyos kay misis, kay girlfriend, kay mama, kay papa, kay tito, saan ginatawag nga? DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan, kampyon, ang hagod, kag-init, nga ginahatag sa DTX Liniment Oil that relaxes your muscles. Mga kasukasuan nyo da, may mga angin-angin ka muna, pabanyos ka muna, pahilot ka mo using DTX Liniment Oil, ang paaman, kampyon ng aromatherapy. Ang bawo pa lang sini, ang scent pa lang sini, it relaxes you, no?
1: Correct.
3: It relaxes you, habang ginamasahe, kailangan ginamasage ka da, nga matamat ka na, tulog kay relax ng imo whole body including your brain sa ginatawag nga DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Sige Sir Boy, no, wala ta oras. Miyerkules subong edisyon, anong mga dapat mga ipabalota sila before kita mag-close, Sir Boy?
3: Of course, no, mag-order lang sang sigurado nga original nga product sang Clinica de Alternativo sa mga official site namon sa internet, sa mga ano webpage namon, no, kadto kamo sa TikTok, sa Lazada, i-type nyo gid ang Clinica de Alternativo Store. Kay makuha nyo ang original gid nga DTX 500, ang original gid nga Mighty C, ang original gid nga iBear, ang iCare Gold, and of course nga D3 Bio. So, we're in the middle of our week. Stay healthy gapon, ha? Hindi ka maglipat mag DTX 500, mag Mighty C, ha? Mag D3 Bio every day. Ako si Boy Salveta Gambal. Good morning and God bless.
1: Okay, in behalf naman ni Doc Ramil Oy, among pinalangga nga CEO, Vice President sa Operations Sir Eljan Castaño, Station Manager Sir Rhodes Palma, kung ato mga technician dere, no? Si Rinel Alcantara, kag si Ethan, Sir Boy. No? Ako naman, si Engineer Rony Albao, i-albaw mo. Salamat kag mayong aga sa tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
5: What?
4: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likuton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang

0: S4 Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. S4 Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika S4 Biotics, you're always in good health. S4 Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. S4 Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika S4 Biotics ka.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Mimi.
4: Galing kasi napit akong tuhod.
3: Arthritis na gali.
4: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
3: 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan,
4: wala na ginagbalik ang arthritis ko. Efektibo. Gagkaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. K5
5: FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
8: Daw hindi man siya gali kabalo magdibatyay sa impeachment trial, no?
9: Oo, mayo pa gani si Senator Lito Lapad.
8: Ha? Si Lito Lapad?
9: Oo.
8: Nga aman?
9: Hipos-hipos na, pero gatirada man akong may itira man, ah.
8: Agoy!
9: Ma-object na yan si Senator Lito Lapad kag masiling nga may I go out, ayos na.
8: Ay, agoy, pagid! Amugani, mas maayo pa bayaran tana si Lito Lapad, ah. Sang sakay si Erwin Gagwatsan. Kapigaw gin sa iyaya.
9: Ate, amugani, daw design siya sa kilid ni Chis Is Cordero.
8: Sadya-sadya, no?

0: Boss Rocket, may oras ka?
1: Sa oras may ara eh. Nga amano ka sa oras ko mabakal. Bakal ka ako kay baligyan ta ka.
0: Ah, boss, wala ko yung plano magbakal ah.
1: O, te ano man gali?
0: May balita naman ko sa imo, boss ah.
1: Bow daw reporter ka nagin sa kapihan ba? Pero Ramon, ano naman ah? Ha? Aga pa daw matyag ko sa imo daw, ginakulbahan ka naman ah.
0: Boss, hindi ko na maintindihan ang balita. Ang iba siling nila may impeach gid kuno si Vice President Sara. Ang iba naman siling wala gid.
1: So Sara ka naman bla sa balita mga haom-haom.
0: Ay, amo na boss ang nagagwa ang istorya eh.
1: Amo ginang politika Boy Ramon.
0: Ba.
1: Kada isa may kaugalingon nga opinyon kag punto.
0: Pero boss, sa Facebook daw tanan nga ga-post party sa impeachment daw mga abogado na.
1: Mhm.
0: Bisan ganing manugbaligya sang balot. Ga-explain sang Constitution.
1: Aba! Hote, kita mo na hamunog baligyan lang ang balot.
0: Oo. Kagang iba naman, boss. Wala pa gani ka basa sang layi, pero daw sila pa ang Supreme Court.
1: Amo na ang mahimo sang impeachment, Boy Ramon.
0: Boss, abi mo?
1: Oo.
0: Damo na daw maaway daw.
1: Kaga naman, Boy Ramon.
0: Ang isa naghambal sigurado na nga ma-impeach gini eh.
1: Oo.
0: Ang isa naman... Masabat nga, hindi pa natapos.
1: Amo na gani, Boy Ramon. Hindi ta magpadala-dala kag magpadali-dali sa desisyon ta. Hula ta sang opisyal nga proseso kag desisyon sa may mga katungdanan.
0: Amo na gani, boss. Na-realize ko nga mas maayo pagali magtanom sa kamatis kaysa mag-away sa comment section sa Facebook.
1: Aba, dumayo na Boy Ramon ah.
0: Kaya nga abos,
1: uh-huh.
0: Ang kamatis kung saguron mo, mamunga pa.
1: Uh-huh.
0: Pero ang away sa Facebook ang comment da, stress lang ang mabunga.
1: Mayo kay balaan mo, sadya-sadya in ho.

Oh, lapit na gidlang. Lapit na lang gidlang ang katapusan mo, Inday Saray Gustay. Bisan pa magsin pa ang abogado mo, wala niya binatbat sa akong mga alipores. Man may mga alipores ko yung adaan niya kung maghambal nga bilog-bilog ang laway sa kilid sang bibig. Congressman Libaestre, ha? Kada hambal niya, gabukal gid ang laway, ha? Gabukal gid ang bibig niya. Amo na nga gapalam-alam sa iya. May harap man ko daan sakop nga galabaw ang unto, ha? Si Kwan, Congressman Chakno. May harap man nga daw kuki ang itsura. Kaglabaw sa tanan, may ara ko sakop nga kabalo mag-ubra bulong. Bulong nga piki para sa dinggi. Hay! Katapusan mo na ganyan, Inday Saray. Bisan ano pa nakadipinsa sa imong mga sutab? Ha? Sutab ng mga bugado? Hindi ka Japon kasarang sa akon kiti. Ako ya ang nagahawak sang bit. Sadya-sadya ino.

0: dyan, laba, laba, pitso.
1: Yes, tay.
0: Halin kayo na panglibot-libot mo.
1: Ah, kuwan tay,

0: Kausong chay gitay ah. Amo to nagpamangkot ko.
1: Nakakita ka sa tiyanggay?
0: Mm-mm.
1: Mayo kay gingamit mo man ang utok mo?
0: Siling ko, Choy. Din pagkado nga mong gani nga balay?
1: O din, no siling sa tagaya sa tiyanggay?
0: Eh, siling niya, pamangkota lang si tatay mo.
1: Wah! Ah, amo lang siling niya, pamangkoton ko.
0: Ti amo na, nga dire ko nagrikta eh.
1: Wah! Animal ka! Nagpatalang-talang ka nga kabalo ka man, gili magpuli.
0: Pero kung wala siya naghambal, dahil nga pamangkoton da ka, hindi kikuguro ka puli eh.
1: Wah!
0: Sus, mayo lang kay nagdali-dali ko. Kanagpamangkot siya mo. Amo to nakapuli ko dahil yun.
1: Sadya-sadya, you know?
0: Wow!

0: mapungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako, ang linya ko,
3: isang kapsula ka lang.
2: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
3: Extend!
2: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
3: at stamina.
2: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
2: Extend supplement for men.
4: Isang kapsula ka lang.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: dyan, laba, laba.
1: Ano man toto, dako?
0: Pag dako ko, mangin presidente man ko sang Pilipinas, ha?
1: Amo lang na. Ako ya? Pag dako ko ya? Mangin presidente ko sang kalibutan?
0: Paano na be? Wala man presidente ang kalibutan ya?
1: Amo gani. Ako gani pinakauna.
0: Ako ya, may helikopter, may aeroplano, kag may lima ka barko.
1: Ako ya, hindi barko. May racket kung agad na Domingo, makadto ko sa bulan, para mag-picnic lang.
0: Ako ya, may balay nga 100 ka kwarto, kag may swimming pool nga puno sang soft drink.
1: Amo lang na. Ako ya, may mano ko yung akadaga, gapangitlog sang cellphone.
0: Budlay niya pa matudan niya.
1: Eh, mo man dyan eh. Sino ba lang presidente nga may lima ka barko, helikopter kag aeroplano?
0: Sir, dabgo ko lang to ya. Niyang di niyang kuan mo ang racket mo? Di nga makuha?
1: Huh? Sadam ko eh.
0: Te, dira man ko nagkuha eh. Sadam ko man eh.
1: Sadya-sadya eh, no?

0: Kamusta ka, Ibusman Rimulta?
1: Okay pa sa all right, Mr. President.
0: Kamusta ang lakad sang aton mga plano?
1: Dugay-dugay, Mr. President, makumpleto na ang meaning sang BJMP.
0: Agoy! Ano?
1: Kabalo-kabala ko na nung meaning sang BJMP, Mr. President.
0: Ha? Ano haw?
1: BJMP.
0: Ano?
1: Bong, uh-huh. Jinggoy, Marcoleta, kag Peter.
0: Ha? Ay, amo nang meaning sang BJMP?
1: Oo, B, Bong, J, Jinggoy, M, Marcoleta, P, Peter. Amo nang pattern, Mr. President. Kabalo ka naman, guro, kung sinong masunod.
0: Baw, maayugid. Maayugid nga maubos sila tiwas.
1: Oo, Mr. President. Agod maghawa na ang aton dalan padulong sa kauswagan sang aton personal nga palangabuhian.
0: Good pagid. Ati mayugid eh. Amo na iya para nga taway ang aton palabuton.
1: Tawhay gid eh. Kaya matamaton ta na sila dala sa ilak kurong.
0: Ha?
1: Daw mga manok lana sila para sa aton, Mr. President.
0: Pangkrutingon ta sila.
1: Ho.
0: Kay base didto kung buburan tan sila, kagigtan, mahagop na sila sa aton.
1: Kag kung hindi sila Japon maghagop, tinulagid ang gwa nila.
0: Amugay! Sige, sige, sige.

0: Kole to, Idelina. Malita si Sunday School.
1: Ala, abi ko, bala Domingo, subong.
0: Lunes na ka, subong. Pero ang Sunday School na to, lunes ang klase.
1: Amo na ganyan nga Sunday School, tayo nga lunes, ang check attendance.
0: May kukwala to, eh. Ano to ganyan nga San Meta?
1: Mag-memorize ang pulo kasugos ang Sunday School.
0: Te, na-memorize mo na?
1: Ay, oo, pero ang una lang.
0: Anong una? Ano to kaning una?
1: Ang una? Hindi ka magtulog sa klase.
0: Hala? Wala na yan na pulo kasugo sa Sunday School yan.
1: Ay, gali. At yan mo na mo lang primigin na siling ni Mamburak day. Amo na ganyan nga mga silingin ko nga. Amo na ang isa sa mga sugo ni Mamburak day.
0: Do hindi man among assignment, Meg.
1: Amo na. Bala, kada kung di kayo magpati. Ikaw na sugin, Miga. Kaya ako naman ang hindi magpati.
0: Sige, sadyay, no?

0: luto.
1: Hi, Pemis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
1: Hi, Pemis Juister.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
1: Hi, Pemis Juister.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
2: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso!
5: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3.
2: D3 Bio.

0: inyo nga kaldoman, mailangaw ba niyo?
1: Ay, aba, ano gina-expectar mo, Noy, ha? Tagpulo lang nakapiso? Ano nga subak gusto mo, baboy?
2: Hey, my kalinyawang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsaron.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
5: Ang Physio
4: yung may D3.
5: D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
7: Mga buti ka.
0: Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang dyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang dyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, mag-klinika for Biotics.
4: DTX 500.
7: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
4: Mag-DTX 500 na.
7: Masaminig ka palatian?
4: I-DTX 500 mo na.
7: Kung kulang ka sa antioxidant,
4: nagatigulang ka.
7: Mag-DTX 500.
4: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
7: DTX 500.
4: DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
8: Ilan tong
9: score
8: ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
9: Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
7: Pabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha! Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lava, para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
14: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
4: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
5: Kay may barato balaya nga butika.
4: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
5: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
6: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
7: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
4: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
6: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
8: Rain Pharmacy.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
9: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
10: D3 Bio.

0: Toquitas.
1: Hey, five! Galinha One Time!
2: Hindi maghulag!
3: Ay!
2: Hold up, eh!
3: Hold up, ay hold up! Ay, dali lang! Do, kilala taman ka! Ikaw man pirmiga hold up di sa akon, katatlo mo na ko gin-hold up, ha?
2: Ha? Amo ginayang negosyo? Kinanglan ka balo ka magbalik-balik sa customer mo?
3: Babako!
1: Hey! Five! Galinha One Time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: D3 Bio Health News! D3 Bio!
7: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
6: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
8: Pamakal sa mga butika.
6: D3 Bio!
9: Another arsenal nga ara sa D3 Bio
10: nga wala sa plain D3.
9: Sa plain D3.
10: Yes. Caprylic acid. Ang aton pa ming nastoryahan si lauric acid nga gihimo mo no laurin.
11: Hindi, so meaning sir boy, hindi tanan nga acid makahalit. Isa ka acid nga halin sa tambok.
9: Alin sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Nga agin na rekomendan ang caprylic acid. Ano ni siya ka safe? Ay, ara man siya sa breast milk. No? So safe man siya. Ang aton breast milk, may labot, may lauric acid, may caprylic acid man siya. Anong lain nila ni lauric acid? Si lauric acid is a medium chain triglycerides nga 12 carbon chain. Mm-hmm. Ini si caprylic acid niya, 8 carbon chain.
11: So meaning pa sir boy, kay 12 si lauric acid, medyo damo siya conversion. Ang nakadami lang ni lauric acid kay machins to monolaurin anay siya.
9: Oh,
11: then mga 8 hours malibot-libot sa imo lawas to protect sa imo cellula against bacteria, against virus. Amo lang nami sa lauric acid. But caprylic acid, ang nakadami lang sa caprylic acid, especially kung ga-travel ka, dasig siya machins to energy.
9: Correct.
11: Pero hindi lang nga ma-change energy sa sir boy, antibacterial man.
9: Antibacterial. Kampiyon nga antibacterial, kampiyon nga antiviral and antifungal properties ng caprylic acid. Kampiyon. Once ma-convert ni siya to monoglyceride, si lauric acid, mag-imo sa monoglyceride, ang guha niya monolaurin. Si caprylic acid, kung ma-convert siya sa monoglyceride, anong guha niya? Monocaprylin. Monocaprylin specialized in hepatitis C. According to research, no?
12: Wow, anti-virus.
11: So, kung palainom ka D3 Bio, malikawan, or kung may hipasi ka da, kaya niya ma-correct.
6: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
6: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
9: If you have hepatitis, the most important thing to do is to lower, to control the viral load of hepatitis.
11: Para hindi na maperdihon ang imo atay.
9: Correct. Kung once magdamo sila, ay ara na, no? That will cause usually cirrhosis. Scarring of the liver, ang ginaprotektahan ta, no? Kalanan hindi matabo ang scarring of the liver caused by hepatitis, di ara na kay D3 Bio. Kay may caprylic acid, nga gihimo monocaprylin.
11: That, pero dasig lang sila magstay sa imo nga cancer boy. Kay himuon din siya energy.
9: Energy siya dayon. Amo gina

0: ang iya second major role, it provides you instant energy.
1: Instant energy nga hindi magpadako sa imo buyon.
0: Oon. Gapan na.
1: Dalami, no? Ngita ka pagkaon nga ga-energize ka, pero hindi magdako imo buyon. Kaya ang carbohydrates, ga-instant energy man, pero masobrahan, madako buyon mo.
0: So anong bala katabo kung mag-inom ka D3 Bio? You get the benefits of lauric acid and monolaurin. You get the benefits of caprylic acid and ginatawag nga monocaprylin. So anong ginahimo sini kung gamasakit ka? Sampon, naghilanat ka. Hinom ka D3 Bio.
1: Bilang suggest mo, sir boy, every?
0: 2 soft gels every 4 hours.
2: Wow.
1: May lanat ka na mo.
0: May lanat ka na. So therapeutic dosage na siya.
1: Especially ka nang wala nakagana kaon.
2: May energy Japon. Ang
1: energy Japon.
0: Ay, Japon energy.
1: Bulong pa energy pa ni mo.
0: Energy
1: pa. Grabe ang D3 Bio.
0: All in one ang D3 Bio. You cannot find that.
1: Hindi mo sa plane nga D3. Ang mga ganing permi na mo gina-encourage ang mga listeners natin. Kung gagamit man na lang ka D3, sayang. Gamit ka na lang ano.
2: Isili na ng plane nga D3.
0: Proven and tested ang D3 Bio when it comes to infection, no? Lalo na viral and bacterial infection and fungal. Basta kabalo ka lang mag-usar, no? Kung ginaubo ka, ginasipon ka, gahilanat ka, taas ka, take your time. Lots of water plus D3 Bio. Duha ka capsules every 4 hours.
1: Correct.
0: After a day, makibot ka, hindi ka gutom, pero namalhas ka na.
1: Especially nga ang kabangdanan sa imulanat is respiratory viruses, bacteria. Wow, kampiyon gina mo.
0: Kayang-kaya ni D3 Bio.
1: Mga bata lang daw, pag-start pa lang, ginaubo na, ginasipo na. Patap na ada yun.
0: Na
1: pero
0: yun.
1: Kabalo ka ang pinaka-best kapag tap na. Wala pa ubo, wala pa sipon, paimno naman.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. Health. News. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dinargo. Nagamaya nga akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Visio, yung may D3.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
8: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
10: DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
11: Ginakano ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
12: Sa katlo kapila ka mag-inom.
13: Sa DGX 500.
11: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
13: Subong kamusta?
11: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ayun ako ginabatsa.
10: DGX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
14: Edgar Santiago sa tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
10: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita. May listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
10: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas sang DTX TTX Coffee Mix.
12: TTX Coffee Mix. Mga butika. TTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
12: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
18: Mga butika. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
21: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman, usik?
22: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
21: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
23: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
22: Extend Food Supplement for Men.
24: Tikasin.
22: DTX 500.
25: O, si Katrina Zapian Capis. Sang una dako girang ako nga problema sa nga kugintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
22: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
26: Glaucoma, Eye Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Gold Capsule, Cataracts, Eye Gold Capsule. Ang Eye Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdilberry Extract. Eye Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Drops. Adlaw-adlaw, Eye Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
27: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: radio con
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: Ang oras sa K5 News FM, Rojas, alas 11:10 sa aga.

0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

aga banwa, mayo aga syudad sa Ruas kag probinsya sang Kapi. Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps.

0: subong adlaw sang Miyerkules, pitsa 22 na sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Welcome na, welcome, welcome, welcome! Sa aton sa ninyo mga kauturan, nga nagapamati diri sa bilog nga siyudad sa Ruas, kag probinsya sa Capiz, sa bugos nga Western Visaya, sa bilog nga Pungsod, Pilipinas. Welcome na mga ka-K-Pi! 11 Mbps na! Nagapamati kamodri sa kampiyon nga stasyon! K5 News FM Rojas! Mga kampiyon nga mga balita, topiko, kagsuman public service! Kampiyon nga mga reports ang aton sini nga mga K5 reporter!
1: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
0: Nagapamati ka mo diri sa aton sini nga waragwagan. Batian kita mga ka-K-Fi sa liliswan sang inyo sini nga radyo 100.9 MHz. Kag sumuman sa aton sini nga ka-K-Fi nga nagalantaw pinagi sa aton sini nga official Facebook page live mga ka-K-Fi. Inyo man kami mabatian na pinagi sa aton sini nga Facebook page ang K5 News FM Rojas. Kag sumuman mga ka-K5 sa aton sini nga gusto pagid maglantaw sa aton sini nga live, follow nyo lang kag like and share K5 NFM Rojas Digital. O sige na, like and share na. Like and share mga ka-K-Fi. Nagapalag na ang kampiyon nga programa.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
0: Ari na siya. Ari ng kampiyon nga programa. Kampiyon nga stasyon. Kag sumuman na mabatian man kita kag mabatian kita mga ka K5 aton sini utod nga stasyon K5 89.7 FM Radyo Tagbuanay Pilar. Like and share na mga ka K5. Kag kung gusto nyo magpadala sang inyo may inog pa shout out diri sa aton sini nga programa, ipadala nyo na mga ka K5. Kag kung gusto kamo may mensahe nga ihatag diri, padala lang sa aton sini. Ka K5 sa gihapon ng 11 Mbps so podri sa inyo alagad sa inyo anchorman ka K5 Alan Catalan.
2: Al Catalan.
0: Kini ang inyo kampiyon nga anchorman.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
0: Ano karon ang mga talulupang doon ng mga balita, topiko, kag public service, kag sumuman mga report, mga balita sa nga to sining mga K5 reporter. Kag ini nga balita, builog nga ginadulong sa inyo sang Detex Coffee Mix. Ang kampiyon nga kape. Healthy nga kape mga ka-K5. Makabulig gini sa lawas sang aton sini nga mga kauturan ang DTX Coffee Mix. Gani adlaw-adlaw ta gamiton, adlaw-adlaw ta nga imnon ang healthy nga kape. Makakape ka na, ma-detox ka pa. Ma-detoxify ang inyo sini nga lawas. Malimpyuhan pag inom kita sang DTX Coffee Mix. Gamag-anmatsyag mo. Kalmado ka, kuwa stress. Sa DTX Coffee Mix mga ka-K5. Doon daw video bugat da ang chanyo kinaon nyo sang gabi pagkaaga inom kamo DTX Coffee Mix. Maskin na aga hapon gabi way gini kontra chimpong DTX Coffee Mix. Malimpyuhan gid sini ang inyo sini nga lawas mga ka-K5. Way nagasumul inyo sini nga chan. Siling mo nga daw may ara kabalas ang ginatawag kung isa sa iban nga kape na daw may acid reflux kang ginatawag. Iniya sa DTX Coffee Mix. Manayanayang imo pamatsyag mga ka-K5. Why kaya gadigwa? Ano karon ang mga balita ng aton paga tutukan diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5 sa mga headlines.

Manog baligya sang baboy sa sulod sa Chodora Senas Trade Center. Nagapanghakroy bangod sang kapigadohon. Nagalalain subong ang mga manog baligya baboy napigado na gid ang pamaklanon sang baboy hao. Man mga ka K5, epekto ini sa gyapon sang ASF nga naglaton sa mga baboy diri sa siyudad sa ruas kag probinsya sang Kapi. Perdi negosyo sang mga manog baboy. Hindi nyo lang pag i-take advantage ang aton ng mga negosyante, ha? Pimanti ang aton sa mga negosyante, galalain man sila sa baligya, baboy, negosyo niya mo. Isa daw, pangayoon ta lang presyo sang baboy. Ganun ta na kay munang epekto sang ASF. Pero nakagame niya sa sulod sang slaughterhouse. Dugang ang mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5. PNP Pontevedra nagpagwa sang bag-o nga bersyon sang imbestigasyon sa paglutang patay kay Police Captain Rian Ampuyos. May bag-o naman nga bersyon ang Pontevedra PNP mga ka K5. Ini pa tapos kahapon nagpagwa o kon nagpatawag sang isa ka press conference ang Pontevedra PNP sa pagpanguna ni Police Captain Garcia, ang hepe sang Pontevedra PNP. May bag-o naman nga bersyon. Ang tawon tani karon kag himayon ta diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Angot sa among balita, alias Boy ginatudlo nga trigger man sa pagpatay kay Police Captain Ampuyos, indi si William Jucampo suno sa PNP Pontevedra. Lain naman. Sure na kita sini? Sure na good ta? But anyway, sa gyapon ginarespeto ko na ang investigasyon nyo da sa Pontevedra PNP. Kay una-una, nagpagwa ka mo official statement, lain ang ginatudlo nyo nga trigger man. William Jucampo ang una-una nga ginatudlo nga trigger man. Kag may duwa ini kaupod nga nakapalagyo nga mayara sang pagbailuhan na isang luthang sa upod ni Police Captain Rian Ampuyos. Ano ang pagpathag sang Pontevedra PNP? Piling sang Chief of Police kahapon sa press briefing ay nagsala lang kuno ang pananawan sang witness ni Albert Prayar kay may medyo madulom-dulom na salaan nga ang nagtiro si William Jucampo. Inauna-una na nga statement ha? Sang na-retrieve na ang CCTV footage, sang gin-review na karon mga ka-K5, rin nagwa nga lain gali ang nagtiro sa kay Police Captain Rian Ampuyos. So ginbali naman tong testimonya o kung ginbali naman tong witness ni Albert eh. Ining tag-iya sang KTP Bar,
ining Kandingan KTV Bar. Nga sang una baligyaan Kanding. Subong ang baligya dra Kanding nga may bangs.

0: sa pihak nga bahin mga ka K5. Dugang mga balita diri sa aton sining pagpangalagad. Alias Jabbar nga NBI Night Watchman Volunteer temporaryo na hilway sa prisuhan matapos nga nakapyansa. Tandaan nyo ning ginadakop o kon gina-citizen's arrest sa nagligad nga simana. Kaginapahayag Night Watchman sa National Bureau of Investigation o kon NBI nga ginadakop dira sa may Pueblo de Panay, nakwaan sang armas luthang mga ka-K5 ang nakadakop membro sang Traffic Management Unit or TMU kagintagwan ang Rojas City PNP amuning nasikop pagid si alias Jabbar. Sigida nga ginfile sini ang kaso. May gamay nga pagbanggi anay diri mga ka K5 sadto ang NBI. Banggi anay istorya. Kaga ang TMU. So ang update sini ariho nakapiansa si alias Jabbar. Pagantala ka nun, update rin sa aton sa nga pagpangalagat sa 11 Mbps program. Dugang nga mga balita, mga ka-K5. Angot sining pagtiro luthang bala sa kay okon pagluthang patay sa kay Police Captain Rian Ampuyos. Ining grupo ni alias Boy kag ni William Giucampo nga ginapahayag. So no, sa report naton nga nabaton, mga membro kuno ini sila sang Gun for Hire. Membro kuno ini mga ka K5 sang Gun for Hire. Ning may mga armas luthang ning adala. Ini suno sa pag background check sa personalidad sining mga suspitsado. Kuwaunta ni karon ang development report upod sa aton sining K5 reporter diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Inita na ng aton mga ginpang headline, tagaan takabuhi, kag-report sa aton sining mga K5 reporter, diri sa aton sining pagpangalagad, pagkaligad, sang importante ng mga commercial. Can you stand by?
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
3: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga iwas ang tooth decay kag bad breath. Clinicas 4Biotics, ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
6: Q7 lot.
7: Ano ginabatsyag mo sa
6: high blood gid ko?
7: Ano sa una ang blood pressure?
6: 180 over 100.
7: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabakan mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
11: Gaan, matchoy ride man tabi ka.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
11: Tika, ma-joyride na ta.
12: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
11: Sakay ka kidya!
12: Siyempre! Naka-extend ko ya!
11: Basta sagad nga driver. Extend, love.
1: Extend Supplement for Men. DTX 500.
13: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Gabi. Ay malatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyo gitya. Nanula ko ang bukol. Mayugit ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
14: Healthy nga uto.
15: Hi, Tennis Juanes.
14: Madalong kag alerto nga paminsaron.
15: Hi, Tennis Juanes.
14: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa bagtuon.
15: Hi, Tennis Juanes.
14: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
16: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon ng edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang iCare Capsule, kag iCare Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag man gali ang iya ginhambang. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
18: Ay, Marie, naa dito kaya mabakal sa mahal?
17: Kay may barato balay nga butika.
18: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
17: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
19: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
17: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
20: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya.
17: Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
19: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
21: Rain Pharmacy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow, may puso.

0: balik diri sa aton sining pagpalagad sa 11 Mbps program. Diri sa kampiyon nga stasyon. Pagkampiyon nga mga balita. K5 News FM.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
0: Naka-standby na ato sini mga K5 reporter para sa mga balita. Pero ante sini nga balita, ini nga mga balita ang builog nga ginadulong sa inyo sang Mighty C. The immunity booster. Mga ka K5 kon kamo bala nakabatsyag permi lang nagasakit ulo nyo, medyo lagnaton kamo, nagapangasig, ginasipon kamo. Sigurado na ganubo na gini nyo immune system mga ka-K5. Sa hindi pa tapala inom tubig. Sulay, init, ulan. Stress ang lawas. Matsag nyo magnubo na gani inyo immune system. Maggamit na, mag-inom, magtumar sang Mighty C. Ang alkaline base ng Mighty C mga ka-K5. Ang makabuli gid sa lawas sang tawo. So, hindi nyo napagulat ton pang maglala ang inyo masakit. Mighty C na mga ka-K5. Adlaw-adlaw, wala ginakontra, chimpo, mag-inom kamo sang Mighty C. So, kung gusto nyo pagit protektado inyo sininga lawas mga ka-K5. Para malikawan naton ang komplikasyon sa aton sininga lawas. Isa nalilipat kita magpa-check sang aton sininga blood pressure. Ibot kita taas nagli ang blood sugar sa aton sininga lawas. Sa muna ko isang ginahalinan sang komplikasyon sa aton sininga lawas mga ka-K5. Lipat na tayo mag-exercise, mag-inom tubig nga damo. Kaunsang prutas, magkaunsang utan. Ang rekomendado naton nga supplement o kung suplemento mga ka-K5, maggamit, mag-inom, magtumar sang DTX 500. Superior antioxidant. Ako gini ang bulig sang DTX 500 sa lawas sang tawo. Malikawan tang komplikasyon nga aton ginabatsyag. Ano yung askin? Adlaw-adlaw, mag-inom kita sang DTX 500 para protektado ang aton sining nga lawas. Kag kung gusto pagid naton protektado ang aton sining lawas, mag-invest kita sa sining suplemento na antiviral specialist o kung makakakas ang kagaw sa lawas ang tawo. Ang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio maka K5 ang may components ang virgin coconut oil nga bulong sa COVID. Usoblan trangkaso, inubo, nagakatoldang tutunlan mo, nagabarang imo tutunlan, nga daw ubuhon ka. Apos lang ni Imnon kay manti soft gel. Maggamit, mag-inom, magtumar sang Klinika D3 Bio. In the Power Trio mga ka-K5 nga supplement, Mighty C, the immunity booster, DTX 500, the superior antioxidant, Kag-Klinika D3 Bio. Produkto ni Doc Ramil Uy. Kagsarang ninyo makita mabakal sa malapit nga butika sa inyo sininga lugar. Kag-available sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center diri sa may McKinley Street, Rojas City sa atubang lang sang PLDT. Alright mga ka-K5, dire na kita karon sa paghatag kaboy sa aton sining mga ginapang headline. Ang mga nagapa-shoutout, standby ka mo dugay-dugay ha, kay basahon ta ang nagapa-shoutout. Pero kita dire danay sa reports ang aton sining K5 reporter. Ang mga manog baboy, nagabaliga baboy sa sulod sa Chodora Senas Trade Center, nagapanghakroy, nagid sa kapigaduhon. Bangod kay daw ay nagid may nagabakal baboy. Di kung hindi mabaklan baboy, ano ginaubra nila sini? Ini mga ka-K5, ipikto ini gyapon sang ASF. Dala sang ASF. So, apiktado gining negosyo sang aton ng mga hog raiser o konegosyante sa baboy. Yari ang kaundan, no? Kwaon ta danay development report kay may ginaalungay gid ang manugbaligya baboy dira sa sulod sang Chodora Senas Trade Center. Upod sa report ni ka-K5 Rodney Dalanon.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Rod, video report. Please come in.
3: Ama nagbaligya sang baboy sa Chodora Senas Trade Center. Bangod ini sa pagpamahugman nga dala sa gyapon sang African Swine Fever. Kaga ka-K5 Alan, magaluwas ini sa ASF ang pilapagidiri ka mga nagabaligya man sa higad sang kalsada nga konsadiin gani na talupangdan nga lain ang presyo sini kung ipaanggid sa mga nagabaligya man sang baboy sa sulod mismo sang Chodora Arsenas Trade Center. Sang aton ini nga gin-interview man si Roberto Maauruldan, isa ka meat vendor sa Chodora Arsenas Trade Center, kangay mabudlay na sa ila ang mag-income yan. Dasang tako kay bangod gani nga gamay na lang ang nagabakalgid sang karne sang baboy ka K5 Alanda. Mm-hmm. Kung ipaanggid sa itong mga tinalikdan man nga mga binulan, mas labi pagid nga naghina, nagtumal ang bakla na isang sinimana nga produkto sa Chodora Arsenas Trade Center. Kaga amo na, ginatag man sini, nga tungod gan ini sang pamahog sang African Swine Fever, even bala nga sunod sa iya paliwat-liwat naman nga ginatag sang mga eksperto nga ang African Swine Fever hindi ini siya sang makalalaton sa tawo, pero may ara gid nga isa duha nga mga manog bakal sunod sa iya nga yaman nga notisya ra nga isa duha nga magbakal sang karne sang baboy bangod gani sa kahadlok bala ka K5 Alan sining African Swine Fever man.
0: Pila na lang ang presyo ka K5 Broad
3: sa subong ka
0: sang baboy subong sa Drea sa sulod sang
3: yes kakipabalan
0: Chodora Senas Trade Center.
3: Sa subong ang presyo sang baboy nagapabilin sa gyapon sa 300 pesos. Mm-hmm. Unod ina dira sa may Chodora Senas Trade Center. Mm-hmm. Ha 300 pesos kakipabalan, pero kung matalupang danta manutisyoranta sa higad sang kaysa daon may ara sang 180. Mm-hmm. May ara sang 200 pesos kada kilo.
0: Gigali yung ginaus-us ko sa mga highway ka.
3: Yes, no? Correct kakipab Alan, pero
0: merde pagin man sining mga sulod sa merkado eh kalalain.
3: Pero ari ang patag ni Kap Maawa o kunining ni Roberto Rosroldan ka K5 Alan nga ang sahigadigad hindi mo mapulong. Mm-hmm. No, kung ikaw manugbakal hindi mo mapulong
0: man alagyan.
3: Yes. Mm-hmm. Kung diin ini naghalin ang among karne sang baboy kag kon paano ini nga ginihaw, no, pero unlike sa kuanya sa Chodora Arsenas Trade Center nga makasigurado ikaw sang quality. Bangod nga sure ball nga nag-agi ina sa slaughterhouse, may mga permit nga ginkuha para nga ma-display dira sa TATC kag matuod ka K5 Alan, no? Hindi dira maka-display ang hindi mag-agi sa insakto nga proseso nga mga produkto, hindi dira maka-display sa may TATC. Kag ang sa higad gid man hindi ta ma-sure kon na quality pa bala ang baligya ni nga karne o kon base kag base ha, base lang na kakipab alan na. Mm-hmm. Base nga double dead na, no? So hindi ta mapulong kag kung makita tagid man sa kung sa higad sang kalsada ang mga display ni nga mga baboy, hindi na siya kaangay bala mapula gid ang texture kakipab alan na daw malupsi na, tapos pasensya sa nagakalalaon na ang ibandira masyado pabala nga ginaabat sang langaw ka K5 Alan na. So subong sana kung ginaabat na siya sang langaw, for sure lain na ang baho, no, kay Alabato na siya sang Langaw. So hindi tagid man tuod mapulong ang quality kun sa higad lang sang kalsada. Unlike sa may TATC. So amoy na ang hambal diri ni K5 Barrel ani Kapmaaw ka K5 Alan nga kon magbakal na gid lang man sang karne sang baboy, although nga mahal ang presyo dito sa quality kag masigurado nga malimpyo kag safe i-consume sang aton sinimana nga mga konsumidor, hindi kaysa hindi bala sigurado oo barato pero kay basic kag tuod no lain na ang quality sang sinimana nga baboy. Pero kaki 5 Alan amo na no ang ila sini presyo 300 pesos kay tungod gani man sa pila pa ka mga fees nga ila man nga ginabayaran antes ina dira nga mag-abot kag ma-display sa ila sini tag sa ka mga stall ang among produkto sang baboy. Kag
0: wala man ginakuan ang ila baboy, halimbawa kung hindi maubos subong adlaw, mga pila pagid ka adlaw nila na antes mapaubos man.
3: Actually, ka K5 Alan, nag-a-adjust ang ilang pagkatay subong sang baboy. Kaya dati, sunod sa iya may ara sang apat ka baboy pa taas ang ilang ginakatay kada adlaw, kay bangod mataas pa man ang demand. Wala pa ini ang balatian nga ASF. Pero kay sa subong, ka K5 Alan, tungod nga may ASF, may pamahog sang ASF, kag ang border control mismo nagahugot man. So ang supply bala ka K5 Alan, although nga sa subong bastante pa, pero kay ilan ang gina-adjust man ang pagkatay. So may tatlo na lang panubo ang ila sining nga ginakatay. So kung hindi ini maubos sa isa kaadlaw ang tatlo, gina-freeze ini nila ka K5 Alan, no? May mga freezer sila kag gina-freeze nila ini mayad agud nga masigurado gid nga hindi magbaho, no? Kag kung may times nga magbaho kag may reklamo man ang customer nga mabaho, ila man ini nga ginabaton kung ibalik sa ila ka K5 Alan kag sila na ang naga dispose sini properly sang amo man nga produkto, no? So amo ina ang ila sini subong nga ginahimo man ka K5 Alan agon nga indi gid sila maapektuhan bala sang tudo kag indi man sila malugi sang ila sini man nga negosyo.
0: So labay man ako do nagwapo kapag gid simo nga picture sa
3: yes, ka K5 Alan, no? Daw, check ta. Daw, lain ako ni Chura sa aton nga screen, ka K5 Alan, no? Daw,
0: pero si mas guwapo kaya. No? Mas guwapo kaya kay ka K5.
3: And pareho kami guwapo. Wala daw ay sa aton din nga grupo, ka yes, K5 Alan.
0: Mga na kampiyon kita, diya mo.
3: Yes, kampiyon, correct.
0: Guwapo ka guwapa.
3: Yan, tama gid. Wala daw ay ka K5 Alan, no? So, guwapo ka guwapa. Naglain lang ang nag-appear nga picture. No, pero ara na okay na ano. Thank you gid sa madasig kag ma-update naton man diri nga partner sa technical side. No, so amo na ka K5 Alan ari ang dugang pahayag ni Roberto Ross Roldan, isa ka meat vendor sa May Chudoro Arsenas Trade Center.
4: Subong no, tungod nga ari gyapon pabalik-balik bala ini ang aton nga sakit sa baboy nga isip. Pero iniisip hindi man ni makatalapon sa lawas ang tawo. So pwede man ni siya natin makaon. Pero kung nang diri sa part sa ginagamangkot mo diri sa TITC o kung diri sa lipunan, kung kumusta ang ligyan ay so matumal niya.
5: Okay.
4: Kay tungod nga ang tawo nga nagabakat. Nag-alarma bala tungod sa BSF na matawag na daw na hadlock sila na base matakunan sila pero mo lang yan bang kung hindi na makatalapon kung ako sa iba na alarma sila ng bakal sa mga karne sa bago.
5: Okay. Kung ipaanggit mo abi sa itong mga tinalikdan itong may nga ayara ng ASF ang inyong bintahan ay kag sa subong kamusta ka? Mas matumal ang yan ba?
4: Ang sa subong isang wala pa lang isip, okay. Kaya nga mo ang kompetensya ang arala sa guwa.
5: Oo.
4: So nagdugang pagid, nagluwas nga may arala sa guwa, nagdugang pagid ang isip. So nagtumal na gita nga mo ang pamaligyan sa
5: okay, bago. So labi pa nga nagtumal.
4: Oo, kinagawa ng isip. Ano, ang tao pala natahap na magbakal sa bago.
5: Oo.
4: So karne na lang yan, baga subong niya ang madahog.
5: Mm-hmm.
4: So amo ganin na, sa ginahambal ko sa ato na lumalakal, pwede mo yabakan sa profile kay da makita nyo kung sa lagyan katingala ka mo may matagusin ko sa 180 ano bala ina so, dapat pininuhon nyo kay pareho malang ang mong ginagawa siguro basta yung ginagrab nila ng oportunidad naparato ang pag maligya sila kay tungod ang baboy nagating lo na why na nagagi sa kinilo kundi pamata na lang so ang posibles na para mapos lahat ibaligyan man nila parato eh. So that's why nga muna mambala sila Father's Day layo na damo mo sila mga promosyon pero muna so kamo yung nga dapat kung mamalakan a wise man makamu hindi kamo ya baka sa eh, makasigurado kamo makita nyo may mga tatak yan ng babo mga tatak kung mo chilingon nakagi na sa scouted na espesyo na natapon mo veterinarian dira sa scouted na.
5: Pero kamusta ang supply diri sa Subong sang mga ginabaligya ninyong baboy?
4: So ang atong supply, yan diri mo lang tama yung gapon, nagkakuha sa palibot dito.
5: Oo.
4: Kaya hindi naman taka pamakal sa iba ng mga lugar kung hindi naman diri ka lusot. Ang bot, kung hindi ka lusot, basta may burgers kita na nagabantay, hindi makalusot. Nga nga, kung ginabaligya, kung ginadisplay din sa PLDC, gilang sa libot-libot sa Ruas City upon sa Capiz.
5: Sa piyaksang sining pag dumili nga magpasulod sa baboy halin sa iban nga mga lugar, bastante pa din supply ta?
4: Sa Subong, bastante pa man kay gamay pa malangang bumalakaw at kung nga nga niya alarma sa lasang isip.
5: Ang presyo diri sa baligyaan ay ninyo Subong sa karne sa baboy cap, pila?
4: Yes, ang presyo namon sa karne namon sa baboy is remain is gabi sa makami sa ginabakal namon.
5: Oo.
4: So, hindi kapareho sa baligya sa guwa. Kaya nga mo, 300, 300, may ginabaydan kami, damo kami ang maginabaydan. Unlike nga sa guwa, manubo sila. Minagani di ang nagbabakal, sige naman manubo sa luwakan, sa mga ano. Iiwan na sila yung ginabaydan nga, no? Kami ang maginabaydan. Pagtama lang ang amon na baligya, nga makaginansyal ang manggamay, sara mo ginabakal man sa kinilo sa mga daigyo. So, wala, 300, amon kilo sa mga baboy. Sa guwada, may 240, may 260, ang buwak kung ano, yung karne namin, kung ito yung ginadawag ang karne, kaya yun yung ginabakal na permisa natin na numalakan na ang karne sa mga. Ay, aware sila. Pero siling ko, hindi ka mo yan magkabalaka, pabotin sa KTC. Kaya niya nga itong baboy, wala niya sa ngisip, kaya ganyan yung inspeksyon. May mga tapat, hindi tayo ano yun.
5: Okay. Kaga, ano ang luyag ni Mokap nga ipalabot man nga mensahe sa mga manugbakal, no? Kaya sa mention mo, may nagabaligya man sa guwa sa barato nga presyo, tapos ka mo diri yatig 300 kada kilo, no? Ari ka mo sa sunod mismo sa ang Tudor Arsenal Stage Center. So, ano ang imo nga luyag nga ipalabot sa ilang nga mensahe?
4: So, paabot ko, no? Sa aton nga mga pinalangga nga bumalakal diri sa Roa City, o kung diri man sa Bilog sa Capiz, ang proper nga balaklan

0: at K5 Rodney Dalanon sa imo sining report. Mga ka-K5, diri sa aton sining pagpangalaga, diri sa 11 Mbps program. Balikanta ang dugang naton ng mga topiko, aton sining mga kampiyon ng mga report. Kampiyon ng mga topiko sa aton sining pagpangalagad. Kagsuman ang mga nagpa-shout out diri sa aton sining programa. Aton panumbalikan, standby. Magabalik kita pagkaligad sang importante ng mga pahibalo. Can standby. K5 News FM.
1: News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
3: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500.
2: Ako si Jean Paul Generoso, istoryahan ta karon. Ano bala ang aton nga stool o ang pupo? How does it correlate sa aton ginabatyag? Istoryahan ta ni karon kagaupod naton ang aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
4: Importante ni nga mabalaan la Sir JB kung anong sinyalis nga makita nila sa pupo. Dira mabalaan mo kung may problema ka ba sa colon or digestive tract. Kag syempre sa atay mo or after mo, manifest ang color sa imo pupo mo. Ang pagkaon sang madamo nga fibers, no? Pag inom sang husto nga kadamuon sa tubig, ini makabulig sa kuko.
2: Normal nga normal passing sang stool.
4: Ilabi na kon adlaw-adlaw kaga inom DTX 500, ga normal ang pupo, ginaatipan niya ang imo nga large intestine. At least biskan paano magnami ang imo nga pupo kung nakainom ka DTX 500.
2: Oho. Correct. Agree ko na doc. Well, ano bala ang normal nga pagpupo? Ang color doc should be dark brown or medium brown. Amo na siyang normal nga color sa aton pupo. Ini bangod sa pigment nga bilirubin, di ba? Naintindihan naton Sir Kevin ano?
5: Basically Sir JP, ang color nila is a lin from bilirubin.
2: Oho.
5: Pag sa ihi nagahimo siya urobilinogen. Pag sa pupo stercobilin.
2: Ay katanda sa ngamon nga medtech.
4: License medtech. No? Ang baho sang pupo Sir JP actually halin man sa kan mo mga bakterya.
2: Uh-huh.
4: Na syempre damo kagaw da. Ang nga nag-produce ang mga gases.
2: So, wala nga medyo
4: baho. Oh. Meaning pa, ti damo bakterya eh. Damo gas nga gina-produce. Kag dapat, hindi sakit magpupo. Kag hindi budlay magpunha. Try nyo bala, no? Mag-shake mo kadagab isang kapayas. Lang tawa na to kung hindi ano.
1: DTX 500.
4: Shake kami kapayas. Imnon mo isang kabaso. Tapusan parisan mo DTX kag MITC.
2: Pagkaga,
4: wapak. Amo na ang ha, dapat gidya, makainom giga DTX 500. Uh-huh. Para hindi ka mag-almoranas. Once nga constipated ka, kaga na kanami pag ganami ang imo nga sphincter sa imo nga.
1: DTX 500.
4: Ang bakod po ang mga veins mo sa imo lakrasan. Once ka bakod ang veins, layo ang constipation. Kung naka DTX 500.
1: DTX 500.
6: Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kasun sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, morning, oo, duwa-duwa ko. Tapos so, inang pagkaubos ko, sir, may alibyo git. So, buong gimintinans ko, nagit, sir, ka namin namit, nagit sa akong mata.
1: DTX 500!
4: Ang healthy nga bawel, pareho sa pupo sang karabaw.
2: Oo. Oh.
4: Ang sinyalis naman sa hindi namin bawel, pareho sa pupo sang kanding. So, kinanglan ang pag-i-charge niya, at least siya ang pinaka-the best niya, once, twice a day, ang pinaka-the best nga toilet practice. Hindi man namin, Sir JP, nga once a week, ang iban gani, once in 2 weeks, di,
2: bro,
4: may mga
2: na
4: problema na ang kulon da. No? So dapat kinahanglan nga ano ang frequency sa pagpupo man normal mo. So muna pirmi na mo balik-balik. Ano ka importante nga gainom ka DTX 500 kag MITC para magnormal imo pupo kag maamligan ang imo nga large intestine.
2: Husto.
4: Kay once nga may bukol da, hindi na normal ang healthy sa imo nga tinai, dira naga problema ang frequency sa imo pupo. Tinga ka kung kaisam lang ko magpupo man.
2: Husto.
4: Kay wala ka ka DTX 500. Wala nimo atipa na ang health sa imo nga tinai.
2: Husto. May ginatawag kita doc nga Bristol stool chart, no? Ini ang gin-device sa mga doktor sa Bristol, Royal Infirmary sa England. Pagi sa pagbasi sang history sang pagpupo sang 2000 ka mga tao Sir Kevin ginastudihan nila kag nakahimo sila sang Bristol stool charts no amo ni ang ginagamit karon bilang basihan sa mga different types sang pupo
4: pito na ka type Sir JP ang one kag

0: to gaindikit na sa constipation.
1: Uh-huh.
0: Ang 3 kag 4 ti kulang fibers.
1: Kulang fibers.
0: Ti mm. dapat ya kaon gigaya gulay kada daw. Mm. Mm. Kaon kaya prutas kada daw.
1: Kayo home si boy.
0: Inom ka diti X500. Ang type 6 and 7 nagindikit na siya sa inflammation. So ang importante diri Sir JP mo ni. Gavari lang ini nga mga type tungod sa either gahubag imo tinai.
1: Oho.
0: Kung gahubag imo tinai ti expert da ang diti X500 makabulig sa health sa imo nga tinai para magnami ang imo nga kulon, imo nga tinai.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Sa mga hindi pa nakasubok sa DTX 500, subukan na rin ang Purovit sapagkat ako ay subok ko na ito na magaling sa high blood.
2: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500, araw-araw.
4: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 na tanghali.
2: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyDC Network News. MyDC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News.
4: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, mahigit 5,000 pulis na katakdang i-deploy sa Western Visayas sa araw ng SONA ni President Marcos. State of calamity idineklara sa Negros Oriental dahil sa RSSI. Isuzu D-Max na aksidente sa Rojas sa Isabela, 2 patay, 3 sugatan. Kasong murder isinampa sa 3 suspek sa pagpatay sa isang opisyal ng pulis sa Capiz. LGMPPO nangako magbibigay hustisya sa pamilyang naulila sa pamamaril sa Minute Burger. Lalaking pinaniniwala ang iniwan ng kanyang asawa at anak na aagnas ng matagpuan sa kanilang bahay sa Sibalo, Mantique. Sundalo na di umano'y lasing sospek sa pamamaril sa Catbalogan City, 2 sibilyan at tinamaan. 4 na M16 at shotgun isinuko ng 5 dating CTG members. Samantala, top 3 most wanted persons sa Aklana arestado sa Iloilo. At illegal na droga na kuha sa estudyante at empleyado ng gobyerno sa magkakaibang lungsod sa Negros Occidental.
2: YTC Network News. YTC Network News.
4: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, mahigit 5,000 pulisa nakatakdang i-deploy sa Western Visayas sa araw ng SONA ni President Marcos. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
5: Nakatakdang mag-deploy ng 4,826 na mga personnel ang Police Regional Office o PRO6 sa iba't ibang lugar sa Western Visayas kasabay ng State of the Nation's Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, Hulyo 27. Ayon pa kay PRO6 Acting Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo, 3,905 ang mga pulis na nasabing numero, 117 ang augmentation personnel mula sa ibang ahensya ng gobyerno, 804 ang force multipliers. May isa sa gawaring checkpoints sa major streets, transport hubs at iba pang mga lugar. Palalawakin rin ng kapulisan ang mobile at foot patrols, traffic assistance, police visibility, quick response teams at security coverage sa mga public convergence areas, kabilang na ang mga freedom parks at iba pa na pwedeng pagsagawa ng pagtitipon o protesta. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
4: Samantala, state of calamity idineklara sa Negros Oriental dahil sa RSSI. Balita hatid sa atin, Nega K5 Shara Humilio.
1: Nagdeklara ng state of calamity ang Negros Oriental upang mapabilis ang pagbili ng mga kemikal na gagamitin laban sa red striped soft-scale insect na sumasalakay sa mga taniman ng tubo. Inihayag ni Emmanuel Caduyag, pinuno ng Provincial Agriculture Office, nasa sa ilalim sa pag-spray ng kemikal ang lahat ng taniman ng tubo sa lalawigan kabilang na ang mga hindi pa apektado. Isinasagawa ang hakbang na ito bilang pag-iingat upang matiyak na mapigilan ang pagkalat ng peste sa iba pang mga plantasyon. Sinabi ni Caduyag na nakipag-ugnayan sila sa mga lokal na pamahalaan at sa mga magsasaka dahil sa kakulangan ng tauhan sa kanilang tanggapan. Batay sa ulat ng Sugar Regulatory Administration, nasa 70,125 hektarya na ang apektado mula sa kabuuang 48,901 hektarya ng mga taniman ng tubo sa buong lalawigan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
4: At Isuzu D-Max na aksidente sa Rojas Isabela, 2 patay, 3 sugatan. Detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5, Dan Chavez.
6: 2 ang patay habang 3 pa ang sugatan matapos sumampa sa steel guard rail at sumalpok sa isang puno ang isang Isuzu D-Max bago tuluyang sumadsad sa Bukirin sa barangay Lukban, Rojas Isabela nitong madaling araw ng Martes, Hulyo 21. Idineklarang dead on arrival sa pagamutan ang mga biktimang sina alias Kinoy, 58 anyos, at isang 26 anyos na babae na kapwa residente ng Tabuk City, Kalinga. Mabilis namang naisugod sa pinakamalapit na ospital upang gamutin ang driver ng sasakyan na si alias Mel, 42 anyos, kasama ang iba pang mga pasayerong sina alias Mar, 39 anyos, at ang 7 taong gulang na bata na nakilalang si alias May. Batay sa paunang imbestigasyon ng mga awtoridad, mabilis na binabagtas ng pick-up truck ang kalsada patungong bayan ng Gamu nang bigla na lamang umanong magwigil ang ikot ng gulong nito. Dahil dito, nawala ng kontrol ang driver kaya kumawala ang sasakyan pakanan, sumampa sa guardrail at sumalpok ng malakas sa puno bago nagtuloy-tuloy sa Bukirin. Naiuwi na sa Tabuk City ang labi ng mga nasawi habang naalis na rin ang naaksidenteng sasakyan sa lugar. Samantala, nangangalap pa ng karagdagang impormasyon ang mga awtoridad ukol sa insidente at muling nagpaalala sa publiko na mag-ingat sa kalsada upang maiwasan ang ganitong uri ng trahedya. Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
4: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Kasong murder sinampa sa 3 suspect sa pagpatay sa isang opisyal ng pulis sa Capiz. Kabuang detalye ng balita. Hatid ka K5 Roldan Villarreal.
7: Nasampahan na ng kasong murder ang 3 suspect sa pagpatay sa isang opisyal ng pulisya sa loob ng KTV Bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Ayon kay Police Captain Mark Anthony Garcia, Officer in charge ng Pontevedra Municipal Police Station, ang mga sinampa ng kaso ay sina William Diocampo, isang alias Boy at isang alias Juan. Sinabi pa ni Garcia na base sa pag-review sa kuha ng CCTV, natukoy na hindi nakapagpaputok ng baril si Diocampo at ang suspect na si alias Boy ang nakabaril sa biktima na si Police Captain Rian Ampuyos. Nagkamali lang di umano ang witness sa pagtukoy kay Diocampo dahil madilim ang loob ng bar at ito ang kanyang nakita na bumunot ng baril. Ngunit sa tulong ng CCTV, ang kasama nito na si alias Boy ang nakuna na nagpaputok ng baril. Tinuturing na din na solve na ang naturang kaso matapos matukoy at nasampana na ang kaso ang mga suspect. Sa ngayon, patuloy na nakakonfine sa ospital si Diocampo matapos mabugbog ng mahuli ng mga otoridad. Samantala, patuloy naman na pinaghahanap pa ang 2 nakatakas na salarin na natukoy ng mga miyembro ng Gun for Hire Group sa lalawigan. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
4: Gayun din LDN-PPO na ngakong magbibigay hustisya sa pamilyang naulila sa pamamaril sa Minute Burger. Kabuang detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5, K. Buscaino.
8: Ang laging ako, Lord. Ipinangako ng LDN-PPO ang hustisyang hinihiling ng pamilya ng lalaki na binaril sa Minute Burger sa paunang imbestigasyon ng Lanao del Norte Police Provincial Office. Lumabas na ang biktima ay isang 22-anyos na lalaki. Pumunta at umupo sa bench ng nasabing tindahan ng burger sa Purok Apitong, Barangay Maranding, Lala, Lanao del Norte. Umorder siya ng pagkain habang hinintay ang kanyang misis na dumating sa lugar. Maya-maya, isang individual na nakasuot ng itim na bonnet, puting jacket ang lumapit sa kanya. Binaril ng 2 beses sa ulo ang biktima. Agad na tumakas ang suspect sa kanyang motorsiklo. Dinala pa sa Kapatagan Provincial Hospital ang biktima, ngunit idiniklara siyang dead on arrival. Nagpapatuloy ang intensive investigation at hot pursuit operation ng Lala Municipal Police Station kaugnay sa insidente.
9: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
2: ITC Network News. ITC Network News.
4: At lalaking pinaniniwala ang iniwan ng kanyang asawa at anak na aagnas ng matagpuana sa kanilang bahay sa Sibalom, Antique. Balita atin sa ate Nega K5 Joe Jen Morillo.
10: Naaagnas na ng matagpuan sa kanilang bahay ang 41 taong gulang na lalaki tinatayang 8:30 ng umaga, Hulyo 21 sa bayan ng Sibalom, Antique. Sa impormasyon na natanggap ng K5 News FM, natagpuan lamang ng kanyang kapatid ang biktima matapos napansin ang mabahong amoy na nagmula sa loob ng kanilang bahay. Nalaman na nakita mismo na kanyang kapatid na nakabitin at wala ng buhay ang biktima. Pinaniniwala ang dumaranas ito ng depresyon dahil sa mga problema sa pamilya matapos siyang iwan umano ng kanyang asawa at mga anak. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
4: Samantala, sundalo na di umano'y lasing suspek sa pamamaril sa Catbalogan City. 2 sibilyan at tinamaan. Balitang hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
11: 2 sibilyan ang nasugatan matapos umanong pagbabarilin ng isang sundalo sa Purok 7, Barangay 13, Diversion Road sa Catbalogan City pasado alas 5 ng hapon nitong Hulyo 21. Ayon sa paunang impormasyon, pinaniniwalaang nasa impluwensya ng alak ang suspect nang mangyari ang insidente. Agad namang isinugod sa ospital ang 2 bystander upang mabigyan ng agarang lunas. Kinilala ang mga biktima na sina alias Monda, 19 na taong gulang, at alias Dulfo, 58 taong gulang, kapwa residente ng nasabing lugar. Ayon sa impormasyon, isa sa mga biktima ang nagtamo umano ng tama ng bala sa ulo, subalit hinihintay pa ang kompirmasyon mula sa mga otoridad. Narecover sa crime scene ang 5 basyo ng bala, ngunit hindi pa matukoy ang uri ng baril na ginamit sa krimen. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Catbalogan City Police Office ang suspect habang nagpapatuloy ang masusing imbestigasyon. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
4: At mga ka-K5, sa detalye pa rin ang mga balita, 4 na M16 at shotgun isinuko ng 5 dating CTG members. Detalye ng balita niya, hatid sa atin ni ka-K5 Gilbert Basho.
12: Isinuko ng 5 dating miyembro at taga-suporta ng Communist Terrorist Group ang 4 na M16 rifles at isang shotgun bilang bahagi ng patuloy na peace and reintegration efforts ng pamahalaan sa lalawigan ng Palawan. Sa isang press conference na isinagawa sa BJR Hall sa Gusaling Kapitolyo, sinabi ni Peace and Security Cluster Head Attorney Teodoro Mata na bunga ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng pamahalaan ang voluntaryong pagsuko ng mga dating rebelde. Aniya, nagpapatuloy ang visa process sa Palawan upang matiyak ang maayos na reintegrasyon ng mga dating miyembro ng armadong kilusan sa lipunan. Aniya, ipinapakita ng voluntaryong pagsuko ng mga armas ang pagtugon ng mga dating CTG members sa mga programang naglalayong tulungan sila na makapagbagong buhay at mabalik sa kanilang mga komunidad. Samantala, patuloy naman na isinusulong ng pamahalaang palalawigan ng Palawan, katuwang ang iba't ibang ahensya, ang mga programang nagtataguyod ng kapayapaan, kaayusan at inklusibong pag-unlad sa lalawigan. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Gilbert Basyo para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: Mighty C Network News. Mighty C Network News.
4: Samantala, top 3 most wanted person sa Aklan na arestado sa Iloilo. Detalye ng balita, hatid ni K5 Leonard Veray.
13: Arestado ang number 3 provincial most wanted person sa probinsya ng Aklan matapos ang ikinasang manhunt operation ng Police Regional Office 6 sa may barangay Manduriao, Iloilo City. Kinilala ang suspect na si alias Roland, 44 anyos at residente ng barangay San Isidro, Ibahay, Aklan. Naresto ang akusado batay sa warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 3 sa Kalibo, Aklan noong Hulyo 6 ngayong taon kaugnay ng kasong statutory rape. Ayon kay Pro 6 Director Randolph Tituanio, ang matagumpay na operasyon ay nagpapakita ng pinaigting na kampanya ng pulisya laban sa mga wanted na individual sa rehiyon. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Ibahay Municipal Police Station ang akusado habang inihahanda ang kukulang dokumento bago ito iharap sa korte na naglabas ng warrant of arrest. Dagdag pa ng opisyal na magpapatuloy ang kanilang mga operasyon upang masiguro na maaresto ang lahat ng mga wanted person sa buong Western Visayas. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
2: Mighty C Network News. Mighty C Network News.
4: Gayun din illegal na droga na kuha sa estudyante at empleyado ng gobyerno sa magkakaibang lungsod sa Negros Occidental. Kabuan detalye ng balita, hatid kay K5 Sunshine Lacson.
14: Hindi baril kundi illegal na droga na may market value na 240,000 pesos ang nakuha mula sa isang estudyante sa Barangay Banago, Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental. Base sa impormasyon na nakalap ng K5 News FM Bacolod, na kumpiska mismo na mga security guard sa exit gate ng paaralan ang dalawang sachets ng shabu habang isinasagawa ang bag inspection noong araw ng Lunes, Hulyo 20. Agad na inireport ng mga gwarda ang insidente sa Police Station 3 kung kaya't napasugod sa paaralan ang personnel ng City Intelligence Unit. Inaalam na ng mga otoridad ang source ng illegal drugs at isinailalim na sa protective custody ang grade 9 student. Sa Cades City, sa probinsya rin ng Negros Occidental. Nakumpiska naman ng mga otoridad noong araw ng Martes, Hulyo 21, ang 13 maliliit na pakete ng shabu na may market value na 34,000 pesos mula sa 50 anyos na babaeng empleyado ng gobyerno. Nagtatrabaho umano ang suspect bilang watchwoman sa isang housing project ng gobyerno. Kasama ng babae na naaresto ang 28 anyos na lalaki. Ayon sa mga otoridad, kabilang ang babaeng empleyado ng gobyerno sa listahan ng mga high-value targets sa lungsod ng Cadiz. Para sa Mighty C Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Mighty C Network News. Mighty C Network News.
4: At para sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa 3 katao ang kumpirmadong nasawi matapos nahawaan ang hantavirus sa Venezuela. Ayon sa Health Ministry ng bansa, may 2 health workers na nasawi sa Barinas. Ang iniimbestigahang may kaugnayan na rin sa naturang virus, ngunit wala pang ebidensya may kaugnayan ng mga ito sa kaso naman ng hantavirus. Samantala, matatanda ang tinapos na noong nakaraang buwan ng U.S. Centers for Disease Control and Prevention ang kanilang tulong sa isang hantavirus outbreak na may kaugnayan sa isang cruise ship sa Estados Unidos sa kung saan 3 katao rin ang nasawi.
2: Mighty C Network News. Mighty C Network News.
4: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng Martes Network News ngayon tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of Am Bacolod, Iloilo at Tacloban, antabayanan ang pagbabalik ng ka-K5 Jean Paul Generoso, ka-K5 John Sapio at ka-K5 Kevin Shosana sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarice sa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
2: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow, may puso.

0: Pabalik diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Sa gyapon na po diri sa inyo alagad sa inyo anchorman ka K5 Alan Catalan.
1: Al Catalan.
0: Alas 12:20 oras diri sa K5 News FM. Sa gyapon nagapamati ang mo diri sa kampyon nga stasyon. Nagapamati kamo sa kampyon nga mga balita kag mga report.
2: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
0: Shout out, ay shout out. Sa kay SJ Edwin Alimonsoren dela Cruz sang Crisville Barangay Tisa nga nagapamati kada udto sa aton sininga programa diri sa K5 News FM. Kay Sir Edwin Alimonsoren, thank you so much gid no sa pagpamati. Kag nakatutok nagapamati man, shout out sa mga tricycle driver nga nagapamati, mga tricycle drivers sang Takas Elementary School. Takas Pontevedra Elementary School. Sumayong pagpamati da sa inyo. Shout out sa aton sinima kultura naga tutok na from Vienna Villaruel, mayong utto Sir Alan. Kag sumuman na from Lisa Barrientos, mayong utto Sir Alan, nagapamati na kami sa Tambak Kulasi. So mayong utto na sa mga taga Tambak Kulasi. From Arlene Fukbit, mayong utto Sir, mayong utto man Ma'am Arlene. Kag nagapamati kami diri sa Tapas Capiz. Wow. Kamustang mga taga Tapas? From Rina Leo Ayan Rohan. Hello Sir Alan, nakatutok na. Okay, thank you so much. Nagalano, good morning Sir Alan, galano gid kamo diri sa kilometer 2 Lawaan, Roja City from Dolores Abilarde. Nagasigabong dra ang K5 News FM. Nagalanog ang kampyon nga stasyon. Good morning Sir Alan, galanog gid kamo diri sa Lawaan. From Mike Rilano, Batuigas, mayong udto Sir Alan, mayong udto man Sir Mike. Sir Mike, kamusta? From Roda Donato Amago, mayong udto Sir Alan, mayong udto Ma'am Roda. Ano naman ginluto, tanga daple? Gapon daw naka ano ta naka lumpiang Shanghai. Kristen White Gulay, mayong udto ka K5 all. Roslyn Hermo, mayong udto ka K5 all, nagapamati diri sa Esperanza Hamindan. Thank you so much gid no sa pagpamati from Esperanza Hamindan. Mayong udto Sir Alan, watching from Panay Capiz, from ni Matiliano. Kamusta taga Panay? Doy Arthur, nagapamati na, mayong udto ka K5 Alan, watching and listening from West Villa Flores, Maayon Capiz. Doy, kamusta? Nakaditex coffee mix na kita da. Nagpalupatawhay na. Nakatutok Louie J. Dimo. Nagapamati na sa sininga matinion. From Sinalin Finiquito Tabigi. Nagapamati man sa sininga mga tinion, mayong pagpamati. Good morning, Kim Aris Flora. I'm watching you from Kapagaw, Panit and Capiz. Thank you and God bless you from LC Acuña. Manang LC, thank you so much, good ha. Thank you so much kagamayong pagpamati da sa inyo. From Jana Anville, Siloso, nagapamati na. Nakatutok na diri sa aton sa inyong pagpangalagad. Good noon, K5 Alan, nagamonitor loud and clear sa shop sa Luktugan. Luktugan, Roja City. From Jana Anville, Siloso.

Kagaso mo man. From Maria Umbas Kalinaw. Balbuna. Rhea Umbas Kalinaw, Balbuna, mayong utol, Sir Alan. Nagapamati kami diri sa Colasi Sitio, Almalbis Village. Mayong udto sa inyo dira tanan ha sa nagapamati sa atong Nick Bores, nakatutok na sa atong sini nga pagpangalagad.

0: From Joshua Patrick Matias Robles, Mayong Otto K5 Alan. Matias Robles family, salantangan po de Berak Capiz. Mayong Otto man. Alright, mga ka-K5, ang dugang nyo nga ipa-shout out. Sige lang, padala nyo lang. Like and share. Tag sa gusto, pagid magpa-shout out diri sa aton sining pagpangalagad. Ato na nakaroon na basaon, dugang diri sa aton sining programa, mga ka-K5. Ay diri na kita sa paghahatag na sang dugang nga mga impormasyon. Kaga mga topiko sa aton sining pagpangalagad. Para tayo yon na ang aton sining programa. Pagabubo kita danay isang pila ka mga importante nga mga pahibalo.
1: KK5 News FM. News FM.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics na ginugdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion. Kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
5: DTX 500. Masami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan. DTX 500. DTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
5: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto pero lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
5: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, mag-aid ako sa akon body odor. Huya na ako mag-atubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya nag-aid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-butik. Gid akon nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak pawang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa-basa. Sa nagani, kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaka.
13: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Wala na
7: gid sang init ang relasyon nga ini.
16: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
17: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
19: Muling binuhay mo.
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
20: DTX 500.
21: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako nga diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
20: DTX 500.
22: Mabakal sa mga butika.
23: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
24: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold
0: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso!
4: Pabalik rin sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Mga ka-K5 diri kita karon sa pinaka latest ng investigation sang kaso o kon ining pag tiro patay sa kay Police Captain Rian Ampuyos. Mga ka-K5, may bag-ong version ang Philippine National Police o kon ang Pontevedra Police Station nga ginpagwa nga lain ang trigger man sa pag-tiro sa kay Police Captain Rian Ampuyos. Okay, ano karon ang version sang Pontevedra PNP ining bag-ong statement nila nga ginpagwa kahapon ini mga ka-K5 sa ginpatawag nila nga press briefing? May ginatudlo sila nga trigger man kag indi kuno ya si William Jocampo ang nagtiro sa kay Police Captain Rian Ampuyos. Si alias Boy ang natudlo nila. Ini ang ilagin basihan sa kuha sang CCTV dira mismo sa Kandingan Video Kay Bar. Ining Kandingan Video Kay Bar, kaya muning naanda nila nga panawag mga ka-K5. Kandingan Video Kay Bar, kaya man sang una, kung na-recall ko, isa ina dira ka-restaurant nga konsariin, nagabaligya kanding, luto nga kanding, ha? Luto nga kanding, luto nga itik, mga native nga manok. Galing sa ulihi, ang nagrenta dira ginpahayag nga ginparentahan pagid sining kay Albert karon nga ginatudlo nila nga ang tag-iya sang Video Kay Bar. Ganin andan dira sa mga taga-binuntukan nga tawagon ina Kandingan Video Kay Bar. Kay ang ginabaligya da kuno subong indi na kanding kundi kanding na nga may bangs. Kilala ina dira nga Video Kay Bar, kay man maskin sinong pamangkuton nyo, ina nga Video Kay Bar, may naka-display na da mga kanding nga may bangs, mga hubin pa kuno nga mga kanding, ang gina-display dira mga ka-K5. Now, suno sa kay Police Captain Garcia, nga medyo madulom o kon madulom ang area. Kabangdanan, mga ka-K5, nga wala gid makit-an ni Albert ining tag-iya sang Video Kay Bar ang nagtiro sa kay Police Captain Rian Ampuyos. Sang gin-review na nila mga ka-K5 ang nainambitan nga CCTV, dito nakita nga lain kuno gali ang nagtiro. Pagtiro sini ni alias Boy, nagwa dira sa area, lumakat. Ang pamangkot naton, paano nabilin ining si William Jocampo nga ginpahayag nga may araman sang armas luthang nga amo ini ang ilang nga ginpulihan kag nadakpan kag nakuha ang armas luthang mga kakifay. Gin background check ining grupo nga ginapahayag nga upod ni Okon upod ni William Jocampo. Ginapahayag mga ka-K5 nga mga grupo kuno ini sang gun for hire. Ang masakit diri kay asta subong waay pa madakpan ining ginatudlo gid nga trigger man ukon ining nangamot gid nga nagluthang sa kay police captain Rian Ampuyos. E check ta sa dugang nga development kag another angle nga ipresentar na aton subong diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Anong background gid sining mga suspitsado? Paano na identify ining si alias Boy nga amugid mismo ang trigger man mga ka-K5? Standby, no? Kay updan kita karon sa dugang nga investigasyon man sang aton sining nga K5 reporter upod sa kay ka-K5 Myla Fuentes para nga i-describe naton kag ihatag ang dugang nga background sining mga suspitsado mga ka-K5. Yari sa detalye si ka-K5 Myla Vasquez Fuentes.
5: Dok, K5 Alan, sa pila kabaga illegal nga buluhaton diri sa probinsya sang Capiz ang grupo o kunang tatlo ka mga suspect nga nagluthang patay kay Police Captain Rian Ampuyos. O kung partikular amo ang nagluthang ya amo ining si alias Boy kag ang iya pa sini nga mga kaubdanan amo si alias Juan kag si William Jocampo. Ini ang base sa investigasyon nga ginpatigayon sa kapulisan. Kung matandaan, ginapahayag, ini sila nga tatlo ang ululupod nga nagpatigayon sa ginapahayag pagpang hold up sa Adria, sa Barangay Lawaan, diri sa siyudad sa Rojas, sa itong tinalikdan niya tuwing 2022. Sila man nga grupo ang ginatudlo nga mga suspect nga nagsulod sa isa ka pawn shop dito naman iya sa may President Rojas kag pila pa ka mga serye sang kinawatay sa nagkalain-lain man niya nga banwa diri sa probinsya sa Capiz ka K5 Alan kag ginapahayag pa no dugang sa investigasyon sang Pontevedra PNP nga ini sila nga tatlo amo ang mga kilala no nga mga gun for hire kabangdanan nga mayara sila sang mga armas luthang nga dala sang nagpadulong didto ya sa may KTV bar kung sa diin na tiunan man nga yara si Police Captain Rian Ampuyos kaupod ang duha pa ka mga police personnel nga isa ka police corporal kag isa ka police staff sergeant. Sa karon padayon pa nga ginalalip ining si alias Boy nga ini karon ang sentro kay bangod ini siya ang ginapahayag na no nga nagluthang sa opisyal kaupod man no nga ginalalip pa ining si alias Juan kag sa karon nagapabilin niya nga naka hospital arrest ining si William Jocampo nga una na nga naguha sa investigasyon nga ini amo ang nagluthang base man sa una nga ginpaguha nga pahayag ni Albert Freira ang tag-iya sang KTV bar. Apang kahapon madumduman sa aton nga mga tagpalamati no sa ginpatigayon nga press briefing ginapahag ni Police Captain Mark Anthony Garcia nga indi si Jocampo o kon si William Jocampo ang nakit-an sa CCTV footage dito mismo sa sulod sa KTV bar ang nagluthang kay Ampuyos kundi amo si alias Boy kaga diri na nagaguha no kun nga man nga si Jocampo ya o kun si William Jocampo ang una nga gintudlo ni Albert Freira nga nagluthang kay ang point o yung una nga rason diri bakod nga madulom kag indi klaro ang lugar sa natabo ang insidente kag halos dungan nga naghunos o kung nagkuha sang armas lang si Jucampo o no, ining si William Jucampo kag ining si alias Boy. Ugaling dito na yan nakatutok kag kay Five Alan ang atensyon ni Fryra kay William Jucampo rason nga paglupok amo to na dayon no nagconclude na ni siya nga si William Jucampo na ang nagluthang kay Ampuyos samtang ining si alias Boya pada sig naman niya nga nagguha sa KTV bar kag nag-attempt nga mag ukon nagpalagyo na gani no sakay sa isa man ka motorsiklo kaupod ining si alias 1KK5 Alan.
4: KK5 Mile. Hindi man ta gusto mag-speculate. Kay man sundon tagid ang investigasyon sang Pontevedra PNP. No? Pero kung basihan ta ang statement ni Albert Priora nga madulom ang lugar kag ang iya lang niya nakita nga nagluthang abi iya ang naglutang si William Jucampo. Pero ang naglutang gali matutuod si alias Boy.
5: Yes.
4: Okay. Paano nadakpan niya si William Jucampo nga may armas luthang man but singo nabilin sa to sa area nga si alias Boy nagamat-amat lakat o kung gumawa nabilin sa lamisa si William Jucampo ka K5 Myla.
5: Exactly ka K5 Alan kay ang una no base man sa payag ni Fryra ang atensyon lang niya ya o nakakuha gito atensyon ang paghunos sang armas ni Jucampo kag dito na no nga nagconclude na ni siya nga posible nga moto gid ya ang nagpalupok sang armas lutang kag dito na dayon ni nila gin pugos kag gin pinulihan no agud nga indi niya makapalagyo samtang si alias Boya wala na ato ya nahatagan sang atensyon no madasig tuya nga nagguha sa mga KTV bar ugaling no nga nakita man to nakuha man ang atensyon sa isa ka police staff sergeant kakaupod man ni Ampuyos nga nagpulopaway dito ya sa guha nga mayara ini sang armas nga dala ka K5 Alan rason no nagsulod man ni sa pensar niya base man sa ila sining investigasyon nga posible kaupod pa ato sang isa sa mga nadakpan na nila dito ya sa sulod nga nagluthang ni kay Ampuyos rason nga nagkuha man ini siya sa iyang service firearms kagin palukpan man sa isa ka bes ang duha ka mga suspect rason nga mayara sang nakitaan nga mga tinulo nga dugo dito ya sa isa ka motorsiklo nga nagaduag green sang na-recover dito ya sa area sa kapulisan kag K5 Alan
4: dungan ining si alias Boy kag ining isa siya no si alias Juan Nagwa.
5: Yes, kay K5 Alan, dungan sila ya, nga nagwa kay tatlo malang sila sa isa ka lamesa kag ang sitwasyon no, ging klaro kahapon man nga wala ya sang commotion or involved nga iban nga mga customer. Kundi ang base ya sa ila sini final man nga or kon sa ila sini gin dugang no nga investigasyon nag-agi ang waiter no sang KTV bar. Nakita niya ni K5 Alan nga mayara sang dala nga mga armas luthang o kung mayara sige na pagbuha nga armas luthang ining si alias Boy si Juan kag si William Jucampo rason nga ginapahibalo niya iniya kay Albert Fryra kag didto man dayon ginpahibalo ni Fryra kay Police Captain Ampuyos nga kun mahimo palapitan niya didto ang area agud nga suwayon para manikutani sa seguridad. Pagpalapit ni Ampuyos, una niya sinigin na papungko ining si Juan. Apang, no, sang nakapungko na niya si Juan, naghunos dungan si Boy kag si William Jucampo sang armas lutang direkta na dason palupok kag K5 Alan. So, muto na, no, ang nakita.
4: Laroon ta kag K5 May, ang nagtiro lang ya suno sa investigasyon la si alias Boy. Pero si yeah. Si William Jucampo, naghunos ang iyar armas lutang, pero ginano yala ni binutang sa lamisa, why siya nagpalupok?
5: Wala to yan nakapalupok ka K5 Alan, kay dito na dahil nagkinagubot sa pagpalupok na yan ni alias Boy, kinagamo na dayo, nagkinagubot na dito sa area. Rason, agod nga matigayon nga maagaw atong armas nga ara sa kamot ni Jucampo or ni William Jucampo. Rason nga dito na dayon sila yung nag-conclude nga amo to na, no? Ang nagtiro gid patay kay police captain Ampuyos ka K5 Alan.
4: Para klaro pagid ma-picture out pagid sa aton sining mga kautoran kay man kay gina-describe ini ka K5 Maylamo pag lothang lumakat si alias Boy nabilin si William na Jucampo nga amoning nasal-an nga naglothang sino ang nagpugong kay William Jucampo nga naagaw ang iya sini dalaman nga armas lothang ka K5 May.
5: Kaupod sa mga nagpugong dito ka K5 Alan, amo man ni ang tag-iya nga si Fryra ang iya sini nga mga waiter tag-iban pa to nga mga tawo sa lugar ka K5 Alan. Kaupod man no ang police corporal nga ara man dito mismo ya sa sulod kay siyang natabo to ang kaupod lang ito ya ni police captain Ampuyo sa sulod si police corporal kay si police staff sergeant ginapayag nga nagguha ini agod nga magpahangin-hangin ka K5 o kung magpuro pa huway ka K5 Alan kag amo to na no nga wala man ni galayon nakabalos ining police corporal o kung wala niya man ninabuligan gilayon si police captain Ampuyos bangod nga wala man ni siya ka K5 Alan nagsunod pagpalapit ni Ampuyos dito ya sa lamesa sang mga sospechado kay ang kaupod niya lang niya nga nagpalapit amo ining si Fryra agud lang kuntani nga istoryahon ining mga sospechado ka K5 Alan.
4: Okay, so pagpugong sa kay William Jucampo why na ini siya nakapalag nakuha dayon ang armas lutang siya samtang ang duwa amo naman tuya ang ginlagas ang isa ka pulis nga ara sa gwa nga naga silimo naga medyo naga pahuway-huway to naga pahangin-hangin.
5: Yes, kay K5 Alan, base okay. Man sila sining investigasyon no sang nagguha ining duha wala pa ni dayon ya naka ano nakuha ang atensyon sang pulis nga toya sa guha. Siyang nakita na niniya kay K5 Alan nga may bit-bit gali ini sila nga duha nga mga armas lutang dito na ni siya dayon nagasing in man suno sa investigasyon nila nga posible kaupod ini sang naglutang dito or nagpalupok dito sa sulod. Rason nga madasig naman ni siya nga nagkuha sang iya sini nga service firearms nga yara sa iya sini nga salakyan kagin palukpan ining duha nga madasig naman niya nga nagpalagyo sa kayman ang motorsiklo ka K5 Alan.
4: K5 May lagi na identify sa nga Pontevedra PNP kung sino ning upod ni police captain na Ampuyos nga ara sa gwa. Sino ning police gani nga naglagas dito sa duha nga nagtiro? Gin-identify nila.
5: Yes, ang ginhatag to nila kay K5 Alan, isa ka police sergeant amo to ang nagpalupok nga kun sa diin nakuha dito sa guha ang basilyo sang isa ka 9mm nga bala ato sang service firearms sang police staff sergeant ka K5 Alan.
4: Oo, pero why nila gin mention kun sino ning ngalan sang police?
5: Para man isa siguridad ka K5 Alan okay. Kay padayon patila nga ginakuhaan pa sang statement. Mm-hmm.
4: Ang na-recover dito empty shell sang 9mm or 9mm sa guha.
5: Yes,
4: posible nga gamit sang pulis nga nagtiro sa duwa.
5: Yes, ang gamit amo to na ka K5 Alan ng basiyo sang armas o kanang service firearms sang pulis nga ginlutang niya ang duha ka mga sospechado nga nagpalagyo ka K5 Alan. Hindi pa to sigurado kung bala isa sa ila o kung kay alias Juan kag alias Boy ang naigo. Pero ang ila sini nga pagkasiguro may mga tinulo labi sang dugo kag K5 Alan. Dito sa motor nga na-recover nila mismo sa guha. Sa
4: wala nag-return fire, wala nagbalos at luthang ining duwa ka mga suspitsado?
5: Wala na, base sa ilaman ng investigasyon kay K5 Alan, wala na kay nagharurot na madayo niya palayo man sa area kay K5 Alan.
4: Pero gapati sila nga may igo ang isa sa ila.
5: Yes, base sa nabilin ng mga tinulo nga dugo dito ya sa motorsiklo nga nagaduag green. Apang wala ni siya sang plate number rason nga pa gin na ano na ni nila gin pakigangot na ni sa Land Transportation Office agwat nga beripikahon kung sino ang tag-iya o kung kay sino nakapangalan ang amo nga motorsiklo kakipabalan.
4: Pero ang developments ni hindi lang si William Jocampo ang ginfailan kaso but na-identify gid nila ang duwa pagin nga nakapalagyo nga ginpasakaan man kaso kakipay Myla.
5: Yes, exactly. Tatlo sila sa K-5 Alan ang gipasikaan sang panumpungon nga murder apang may dugang yang kaso ining si William Jocampo nga paglapas sa Republic Act 10591 ukon ang paghupot ng hindi lisensyado nga armas lutang ka K-5 Alan.
4: Okay. As of now, ka K-5 Myla, si Police Captain Garcia, wala pa sang may nabaton nga relief order nga ginpayag una dire no nga ginrekomendar sa to sang regional office 6 sang Philippine National Police nga ginrecommend nila for relief no pero as of now why sang may nabaton nga relief order ang ninabitan nga chief of police.
5: Sa initial na ton nga information kay K-5 Alan, wala pa sa may nabaton si Police Captain Garcia apang kahapon sa aton sininga pagpakigangot ni sa iya hugot man niya sunod rin nga pagbatunon kung ano ang mga desisyon sa Police Regional Office 6 kay sunod rin sa iya pananglitan na nakita niya sa ibabaw ng mga kapaltahan sa iya sinigagin obra pag sundon niya kay K-5 Alan kag parte ni or kabahin niya sunod rin

0: Madamo salamat ka K5 Myla Vasquez Pantes sa imo sining report, mga update ini mga ka K5 sining pagtiro kon paglutang patay sa kay police captain Rian Ampuyos dira sa Kandingan Video Kay Bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Mga ka K5 dugangan ta lang ang dugang sinang mga update. Kaya nga lang, nagiging nga itong sininga oras, dari sa itong sininga pagpangalagad, mga ka-K5. Amo itong bagong versyon sa Pontevedra PNP sa ila sininga investigation. Gina-shout out naman dira kay Mario Alpha Betty sa may Inkong Car Wash nga nagapamati gid diri sa aton sining programa. From Franz CJ, mayong utos sir, nagapamati samtang nagabiyahe. Kay CJ nga driver namun. Asike sa kay MJ Joy Kibrantar Abalo. Nagalantaw kay nagapamati. Dugangan ko lang na, kay may mga dugang kitang information, buwasa. Kay kita naghatag man, kag nagpulupamangkot man sining hitabo. Kay may mga concern man kita dira sa area. Tagaan ta lang na update, buwasa. Kay ginasunod tagid ang investigasyon sa Pontevedra PNP. Hindi kita yung magubyan sa ila sining investigation. Sundon tagid ang ila sining investigation maka K5 para hindi kita maglisa sa dalagan sining istorya. Kaman kapitan police captain official sang Philippine National Police ining napatay, sensitibo ini katama kun sundon tagid ang istorya maka K5. So officially diri kita magabasis sa investigasyon sang Pontevedra PNP. Wainta oras, wainta tiyempo sa aton sining programa. Sa aton sining pagpangalagad, mga ka-K5. Aton sining technical partner, ka-K5 Jobic Huber. Pangalan sa aton sining station manager ka K5 Ami Birondo. Pagsumuman sa aton sining president kag CEO sang K5 News FM Doc Ramil Oy. Nagapasalamat kita sa aton sining mga ka K5 nga nagupod sa aton sining pagpangalagad. Sa gihapon ini ang inyo alagad na inyo anchorman sa sining palatuntunan, the K5 Alan Catalan. Para sa kampyon sa balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro.

0: Dina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka.
2: Nga ang D3 Bio gig ko, engineer. Aha. Over plane D3. This is my practice. Every after Lancer Boy, nahimo ko ni mga a week ago. Isa na kasimana. Mm-hmm. Tapos mo kaon, terpanyaga, matutbrush. Mm-hmm. After ko tutbrush, dahin ko kakas kuha D3 Bio. Mm-hmm. Kag akon i-oil pulling.
3: Aha. Mm-hmm. Uh-huh.
2: Before gali ko mag-oil pulling, gano'n ko,
3: flossing.
2: Flossing ko. After flossing, butangan ko sang D3 Bio, duha ka soft gel ako.
4: Oh, oh, hindi mo na may mga sa D3 yung plane?
2: Hindi na pwede sa D3, oh, ya.
3: Mga pila
2: ka minuto, no? Nga a D3 Bio, because of the busy yung ara sa D3 Bio, 5 minutes to 10 minutes, nga ihulom-hulom mo sa baba, ang D3 Bio. At least once a day, imuon mo na, right after sa imong pag-toothbrush, pag-flossing, mas makumplito, hindi mo nga, no, patay ang kagaw sa imo baba. That is for your oral health, kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, hindi na ni mo mamuna. Because ang purpose sa oil pulling is the BCO nga ara sa D3 Bio.
1: Correct. D3 Bio.
4: May ara, makubla doc diskubrihan. Kundi kung hapon, engineer, gapang nga pigi ko yung DTX coffee mix sa akong nga programa. Tinistingan ko pusa D3 Bio.
3: Sa kape. Sa kape.
4: Pusa ko, patulo ko sa kape. Duwagid. Ang sabor yun doon dulce. Kanami. Ara, gyapon mapreserbar ang kape nga sabor. Pero ang gindugang niya, though makaron, sabla, damo nang yung sabor, sa kanami, tistingin nyo. Meaning to say,
2: we are talking about the experience, all about the D3 Bio. Oh. Paano na ito gina-apply sa ito nga, no?
4: Gusto.
5: Daily life.
2: Daily life. Si Sir Boy, nakagi mo na, every 4 hours na iyaya.
4: Ano niyo niya, the boy?
2: Ano yung experience, Sir Boy?
5: Ako niya, every hour, nagkatuksi sa kalugar.
4: Oo.
5: Gulpi lang ko gin chills, no? Gulpi ng taas sinanat ko, kulbaan ko, no? Siyempre, natural na. Pero, as times goes by, ang bal ko i-D3 Bio ko ni. Nag-D3 Bio ko, duwa ka capsule, duwa ka soft gel, pahuay, tulog, no? Take advantage of it para magwaang, para mausal autophagy, no? After 4 hours, liwa, tumar naman duwa. And after 4 hours, tumar naman duwa. Ang chills, kag fever, and everything should be around 3 to 4 days, not to 5 days, biskan bakod pa immune system mo. It only took me around 12 hours to recover from a fever that is around 40.
4: Kami engineer, maka-witness yun na, kaya aragi gusto pa niya room. Poor tingilanat ni Boy.
5: That
4: mga
5: is D3 Bio.
4: 38 sugro, 39
6: Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko lupo, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, 3 bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mga buti ka.
2: According sa research study sa Fabian Dairit of Ateneo and Mary T. Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, kagang iyang derivative ng monolaurin, may kuhani siya, action against viruses. Number one, gina-disintegrates niya ang virus envelope directly without the aid of your immune cells. Pagtupa sa virus, wasa.
1: D3 Bio.
2: Number two, gina-inhibit niya ang maturation of virus. Meaning pa, hindi maka-replicate. Patay na, mapatay na. Meaning pa, hindi ma-mature ang virus kung naka-D3 Bio ka.
3: Correct.
2: Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang immune system, patay na ang virus. Then, it coats our cells inhibiting viral attachment of viral proteins to cell.
4: Hindi siya ka-touch.
2: The reason why it's the monolaurin of BCO nga ara sa D3 Bio nga wala na sa
3: plain D3.
2: Now, ano naman ang work ni D3 nga ara sa D3 Bio? Amo nang rason nga agi combine ang D3 kag ang BCO. Gina-stimulate niya ang production sa aton immune system cells kag antibodies para kaya niya patyon ang mga remnants sang virus particles.
3: Mga nabilin.
2: Integration.
4: Grabe, no?
2: Kag this vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gina-signal niya ang imong memory T cell. Anong purpose sa memory T cell? Mag-produce ang antibodies para kung magbalik liwat si coronavirus or any virus, kilala niya.
4: Kilala.
2: So, klaro katama kung anong benepisyo. Kahapon gin-discuss ko, kung naka D3 Bio ka, pareho lang may bodyguard ka sa imo balay or may security guard ka sa imo balay kag may police station ka.
1: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. D3 Bio, health, News, D3 Bio.
0: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako kita ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
9: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
1: DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga unto kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
10: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyag
1: ngayon? DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Dabis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C.
9: Sa yari ang testimonya sa isang red na gamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colab City. Pero may lang ako ginaubo. Kag-sip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo, kag-sip on.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madridig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buwan na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pumasaga butika. DTX Coffee Mix.
15: Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
16: Nestor! Ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplanta na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Missy.
18: Ang masusunod
19: sa gabi,
18: ako ang bossing.
19: Dahil kasangga ko
18: ang Extend
19: Supplement for Men.
18: Lourdes,
19: tapos ka ng maligo?
20: Yes, darling. Come to Mama.
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
21: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
18: Bumakal sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang maskin pabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care gold.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: radio ko.
1: Kampyon ng radio!
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
3: Yung may VCO!
4: Ang VCO!
3: Yung may D3!
4: Mabakas mga butika!
3: D3 Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong buyon.
3: D3 Bio! Ang D3!
4: Yung may VCO!
3: VCO!
4: Yung may D3!
6: Kasakit ang tiyan?
7: Max 4 Biotics!
6: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
7: Max 4 Biotics!
6: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
7: Para healthy ang tiyan,
6: mag-clinica!
7: Spore Biotics!
6: Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
7: Klinika Sport Biotics.
3: DTX 500.
4: Di na problema mo bala ang magtaas ka blood sugar level?
3: Mag DTX 500 na.
4: May Ampalaya Extract. Ngabugana sa guarantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
3: Likawan
4: ang komplikasyon dala sa diabetes.
3: Mag DTX 500 na.
8: DTX 500.
9: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
10: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
8: Wow.
3: DTX 500.
4: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
4: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
4: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
8: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
13: Hey darling, 1:16 sa hapon, kayo'y nakatutok sa inyong paboritong FM station, ang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.
14: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag galingawan. Room 1009. Kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ga, ipautwas na ga.
13: Ka K5, it's a lovely Wednesday afternoon. Today is July 22, 2026. And isa na naman ka edisyon sa ngaton sininga palatuntunan. This is Room 1009. Kaupod ang inyo sininga kampiyon nga abiyan. My name is Miss A.
14: Kanamitorn
13: nga pagpamati diri sa aton sininga programa. Ala una, tub-tub, alas tres, sa mag-aupdanay kita, mag-istoryahanay kita. Sa mga kasaysayan ninyo sa patag sang paghigugma, abi ipautwas ka.
14: Ipautwas ni ka.
13: Mga hugot, mga gugot, mga hibubuna. Share diri kay Miss A. Kag para mahatagan man kabuhi sa aton sininga mga dramatista, no, ang inyo sininga istorya. Ka K5 ang programa nga inigradulong sa aton sang kaaluan sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Produkto ni Doc Ramil Uy kag sang Clinica de Alternativo produkto. Nahamtang mga ka-K5 sa Makili Street, tabok lamang sa PLDT building. Tara makabakal sa mga produkto ni Doc Ramil Uy. No? Sa ang aton sini nga ginapabugal nga DTX 500, the superior antioxidant, ang Mighty C, the alkaline vitamin C, D3 Bio, the natural antiviral specialist. Kag syempre ang kanamitorn nga kape, DTX Coffee Mate.
0: Kanamitorn!
13: Ay, mga tamyo, kita sa mga nagatika-tika dari sa aton. Daraga ka lost kita kay... Hindi ko makita na nga ako, sa nga line. Karon ko hindi ko ni mabasa ang mga komento sa akon mga palangga, no? Basi sungguruan ko ni nila.
14: Ipautuas na ka.
13: Basi ko si on ko ni nila. No, hindi ko yung makita yung mga comments. Anyway, no, dito mabukad sa aton cellphone, no, ah. May nga po, kay... sa mga nagatutok sa 89.7 Radyo Tagbuanay Pilar, wala giban na anong voice, hindi ginman makita ng mga ka-comment. Abe, kawan tabe, hindi din nato na karong matambyaw ang mga nag-lantaw sa akin. Siningad lang mga ka-K5, ang istorya nga aton babatian sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Istorya ini mga ka-K5 ni Maricar. Isa ka asawa nga ga problema, paano pa igu-iguon ang kita sang iya sininga bana? Kila ukon kulang nga kita sang tricycle driver. Nagapa-stress kay Commander.
0: Istorya, hey!
13: Para inyo mga K5, no? Mahangpan ang istorya ni Maricar. Basahon naton ang iya sininga sulat. Kagamu ini, no? Ang ginhatagan man sang kabuhi sang aton sininga mga drama artist. Ginimo nila drama ang istorya sang sining aton sininga letter sender nga nagpadala sang istorya.
14: Ka, ipautos na ka.
13: Dear Miss A, maayong hapon. Kagsubong man sa mga nagatutok na sa radyo, kag sa Facebook, kag agol magpamati sang imo palatuntunan. Tawaga ako sa pangalan nga Maricar. May ara ako sang bana, Miss A. Tungod nga kinahanglan ako sang amon mga kabataan, wala na ako makaobra. Kag nangin plain housewife na lang, Miss A. Ang akon bana, isa ka tricycle driver. Di sang una, okay pa ang kita sang akon bana. Mabulo budget ko pa, Miss A, sa adlaw-adlaw namon na kinahanglano. Di kay permi man ni naka-extend food supplement ang akon, Mister. Nagdinamo ang amon kabataan, Miss A.
0: Kanamitorn!
13: Kag dito na nagsugod ang amon problema. Tungod permi lamang kami ginakulang. Ginatulod ko ang akon bana nga mangita sang obra. Asta nga nakakita man gid siya sang obra, Miss A. Pero hindi daw siya makaagwanta. Mas gusto na lang niya magpuga-puga sang iya siniiyang manubela. Kag magbalik biyahe sang tricycle. Kag amugin ini ang akon ginaproblema, subong Miss A. Kung paano buhion ang amon kabataan. Kay ang akon, Mister, pag-drive lang gid sang tricycle. Kag pag-drive lang gid sa akon ang iya nabal-a.
0: Istorya, eh!
13: Miss A, palihog hatag sa akon sang advice. Sa liwat, Marikara.
14: Ga, ipautuas na ga.
13: Ti ano, binikaroon ang aton nga itugda kay Marikar. Ano kay nagsininakay kaman? O nagpasakay kaman? Sa imo sini nga sweet lover, nga driver nga bana. Nagpa-drive kaman kung nagdininamo ang inyo nga bata. Ay kaya nung ambali Maricar.
1: Kanamitern!
13: Okay lang man na iyan, no? Magpadamo, bata. Pero dapat kamo mismo mag-asawa nag-assess, no? Sang inyo sini nga ikasangkol bilang gidikanan sarang bala ninyo. Kung magpadamo, hindi bala mag-suffer ang mga kabataan. Ay galing kay nagpaayaw-ayaw man kamo nga duha. Nagsugod karon ang inyo dako nga problema. Kay pirmi lamang kamo ginakulang sang kuwarta. Te ang bana, ang bali Maricar, hindi iya kaagwanta sa iban nga obra. Kagang ili iya lang yan nasawaan nga work, ukon nga trabaho, amo mag-drive sang tricycle, kag mag-drive sa iya nga asawa. Balikan natin ka K5 ang ini nga istorya, no? I-try natin biliwat na saho ng mga comments sa aton sininga live video. Base makita na natin di mga ngalan sa mga naga tutok sa aton sininga palatuntunan. Good afternoon to Ma'am Senaline Finiquito Tabige at Sleo John Abiliones sa Ma'am Elma Dordas Manalansan. Nagatutok sa Mandaluyong City. Hello kay Kim Arison of Laura. Oh, hindi takon si Miss Sunshine. Sa Rojas, iniya. At ito si Miss Sunshine sa Bacolod. Kim, Ma'am Dolores Abilarde. Hello man kay Ma'am Marisol Kiachon Kadigal, ang kay Sir June Kadigal Jr. Sa mga sa piano, sa shoutout kamudira ni Ma'am Marisol. Nagabuto si Elias, ang pasabak-sabak ka to, Sir June. Ang mga ang intern namun, di ba? Nagpasabak kay Elias. Then, Tibor, Herosa, maayong hapon, Miss A, always watching live from Cuartero, Asa Grace Marketing, Cuartero Public Market. Maraming salamat. O mag-family planning siya, Miss A, ang bali Ma'am Elnora Avelino. Correct, no? Ay, ano kayo, nagpaayaw-ayaw na wala sila yan, nag-family planning. Kailan na payaw-ayaw ka mo yan? Kung may ikasangkol nga magbuhi sang bisan pila pa da kadusina para hindi mag-suffer ang mga kabataan. Di ba lang, Miss A, ang inyo gina-advise ka magpalanggaanay kami for me? Ay, oo. Gina-advise agin man na yan nga, no? Na punon sang pag-anggaanay, sang pagpalanggaanay ang sulod sang panimalay. Pero syempre, ga, no? Pugong-pugong man kung may time. Ay, hindi pwede nga. Hakus-hakus lang. Hindi pwede nga. Dikit-dikit lang. Oh? Ay, kay mapites, gis.
1: Istoryahe!
13: Kundi, problema nga dako subong, no? Kung paano buhion ang mga kabataan. Problema ini ni Maricar, no? Sa magkakabukas lamang ng radyo, ang nagpadalasang sulat dari sa aton palatuntunan. Magapanumbali kita pagkatapos ang aton sininga importante nga pahibalo, kagbantayan naton sa aton sininga pagbalik ang unang abahin sang mga pinanidsang gugma or the pages of love drama.
8: K5 News FM. News FM. Itripayo.
15: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakakadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Itripayo with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
8: Itripayo. Ang Itripayo. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may Itripayo. Itripayo with VCO.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
17: D3 Bio, ang D3.
18: Yung may Visio.
17: Ang Visio.
18: Yung may D3.
17: D3 Bio.
19: Mabakal sa mga butika.
17: D3 Bio.
20: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina, mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
21: Ang fortified nga probiotics.
22: Clinica Spore Biotics.
23: Spore Biotics.
24: Ang best friend sa mga kababaihan.
25: Spore Biotics.
26: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
27: Spore Biotics.
28: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae.
29: Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
30: DTX 500.
31: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
30: Mag DTX 500 na.
31: Masamihin ni kapalatian?
30: I-DTX 500 muna.
31: Kung kulang ka sa antioxidant,
30: nagatigulang ka.
31: Mag DTX 500.
30: Agot maging mas hubin sa kitad ang itsura.
31: DTX 500.
30: DTX 500.
32: Catalina Habagat.
33: Anong ginabatsyag mo?
32: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Okay. Namit na gitsa akong nga mata.
30: DTX 500. Mighty C.
31: Ang alkaline ng vitamin C.
34: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
30: Mighty C.
31: Mabaka sa mga butika.
35: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
36: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
31: DTX Beauty Soap.
37: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
31: DTX Beauty Soap.
30: Sa mga butika.
31: DTX Coffee Mix.
38: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
31: DTX Coffee Mix.
30: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
39: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
31: DTX Coffee Mix.
30: Excel Food Supplement for Men.
40: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
31: Extend Food Supplement for Men.
30: DTX 500.
41: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gidan
31: DTX 500. DTX 500.
30: Mabakal sa mga butika.
31: DTX 500.
42: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
43: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
31: I Care Gold.
44: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
31: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
43: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
0: D3 Bio.
2: Ang D3.
0: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
0: Yung may D3. D3 Bio.
3: Ako si Karen, nadamugid sa akon hair fall. Hindi manami ako na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
2: Ang D3.
0: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
0: Yung may D3.
43: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan. Sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500.
4: Ito masyul sa barangay
5: po. Ano ginabatsag mo sa ako?
4: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
5: Tumarkog. DTX 500.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
5: 3 times.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na.
4: Try gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na tayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
43: Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
7: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
43: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka para iyosang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
13: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
14: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay? Muling buhayin mo!
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca,
15: kag-flavawaska,
14: mga natural herbs,
15: nga nagahatag sang gana. Extend
14: Supplement for Men.
15: Muling binuhay mo!
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
43: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
17: K5 Time Check 137 sa hapon, kayo ay nakatutok ka sa inyong paboritong FM station, ang kampiyon nga estasyon. K5 and News FM, championing the lives of the Filipino. Ang programa nga iniginadulong sa aton sang kaalwan, sang Mighty C, ang Alkaline Vitamin C, produkto ni Dr. Ramil Uy, kagsang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5, 8 pesos, no? Ang Mighty C nag-boost sa aton sininga immunity. Maayo gid mga ka-K5, no? para may proteksyon kita adlaw-adlaw. Nagapapag-on sang or nagaprotekta sa aton sila nga mga selula nagikan sa free radicals. No? And mga ka-K5 tungod ini alkaline, it's gentler sa aton sila nga chan. No? Maayo ini nga vitamin C para sa mga nagaka acid reflux bala bagod sa ginatumar nyo da nga mga nga brand, no? Nga pure ascorbic acid. So this is sodium ascorbate, no? Again, para sa aton sila nga immune support, antioxidant protection, kag para sa vitamin C nga gentle sa aton sila nga stomach o kunsyan, dili kita sa Mighty C. Mighty C, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Apply na kita sa first part sa aton siling drama, The Maricar Story, sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Andre, kabalo ko kabudlay siyang pangabuhi, subo. Pero tika pigado. Kwan, wala taman ka gina-underestimate, pero kuntani, magsupot-supot ka mo na isang anak ko, at is ka mo magpakasal.
1: Tito, alangga ko ang anak ninyo. Handa ako nga ihatag ang tanan sa iya.
2: Andre, ihatag? Paano mo ihatag siyang tanan? Kati biyahe malang ganyan sa tricycle ang obra mo.
3: Ma.
2: Ay, hindi ah.
1: Ma'am?
2: Marikar, naghambala ako sa matuod. Kablang bata ka. Ay, kagraduate ka bala college.
3: Di ma, si Andre pulis mo din kurso niya.
2: Pulis! Nga screwdriver ang taklo siya. Nga hindi pusel.
1: Kwan, tita eh.
2: Buset ka karon.
1: Kwan, malawi gabi nga istorya. Kung nga wala akong makatapos, inatungod, napatay si Papa. Nga mo nang nagkapaiskwela sa akon.
2: Kag ang tricycle niya, ikaw nagsuble, amo bala.
1: Tita?
3: Maus to na, be.
2: Ay, hindi ah.
3: Mahuya mata kay Andre.
1: Okay lang. Gusto man si mama mo eh. Pero, tito, tita, pinapangako ko. Palanggaon ko ang anak ninyo.
2: Isip.

0: Gak pasensyahin lang si mama, ha? Amugid siya si Nat B.
1: Ah, okay lang, ga. Naintindihan ko naman ang mga ginhambal ni mama mo, eh. Hindi mo man mabasol si mama mo, eh.
0: Amo bala inang rason nga palang ga takid kaga mong. Tungod, mapainubusong kakid niya katama, ga.
1: To. Salamat, gid ga. O ti ano? Handa ka na bala nga magdalas ang apelyido ko?
0: Buang ka bala mong. Ginapamangkot pa bala ina? Ha, Andre?

0: Marikan, sa katapusan, asawa ko na ikaw.
1: Andre! Sa katapusan, palangga ko ikaw. Andre!

0: Ga, Aryo, ginlutuan ko ikaw sang tinaksiw nga palad. Di ba na paborito mo yun eh?
1: Ga, ano naman? Kalain sa baho ah. Ga, kalain. Tumasok ako sa baho, ga.
0: Ano nga baho, man? Kahamot kita sini. Ginsunod ko lang ang pangluto mo, ga.
1: Ga, kalain kita, ga. Kalain ka, tumasok ako. Diyos ko.
0: Hindi ka magsiling, ha? Ganda ka busong ka na, ga? Yes! Yahoo!

0: Aga, mabiyahin na ako, ha. Ara na, kumpleto na dang tanan. Ang gatas, ang diaper, ang vitamins. Kag siyempre, ang pagkaon mo.
1: Ay, salamat, kidga, ha. Grabe, isa palang ganit bata mo. Dubli ng kapisan mo.
0: Di ba lang, ha. Kinpangako ako'y nasay mo?
1: Bisan pa ga, ha. Gahalongin man ang lawas mo, ha. Para sa mo ni baby.
0: Naghahalong man ako, ga. Di ka magkabala ka. Sige na. Mabiyahe na ako, ha. Dali lang.
1: Ano, ga?
0: Anong gusto mo nga dalon ko nga pasalubong sa imo?

0: Grabe ba?
1: Grabe pagmahalata ang gasolina. Sabang pre, no?
2: Gani man, pre. Pero wala ta sinis sa may mahimo kay ti ari na ini.
1: Gani man, pre, no? Di ba wala pulis ang kwarto mo, pre?
2: Oo, pre. O galing. Wala katapos.
1: Si Bayo wala, pre. Nagpangita sa gwardya mo. Basta gusto mo patigayon ta kasi ya. Dasig ka na mabaton. Kay tayo, polis ka na eh.
2: Okay lang pare. Happy naman ko sininga ubra eh. Kagisa pa. Okay man ang inkamanay tadi ah. Makabuhi-buhi man. Bisan nagmahal ng gasolina.
1: Okay pa na subong pre. Ti isa pa lang bata mo. Magabot ang adlaw nga madamo ang bata mo. Dara mo na ma-realize ang tanan.
2: Pre?

0: Ka K5 nabati anang unang gabahin sang aton sini nga drama mga pinanid sang gugma or the pages of love. Ang istorya ni Maricar, bao sa una gainang gaanay pa, no? Wala pa problema. Kay tungod wala pa masyado sang damo nga wala pa sang damo bata, mag-an pa lang, no? Ang ila sini nga pangabuhi. Kaya ko yung nagahambal nga kung damo yung bata, bugat ang pangabuhi. Actually, ang bata, kagapati ako yung blessing, ina, sa pamilya. Ugaling siyempre kinahanglan, kita nga mga parents, kabalog kita na iyan, mag, ano ni, mag timing, no? Kung saan o naman sundan, para hindi kita mabudlayan. Subongga ang gaanay pa si Maricar kag ang iya sining palalams. Pero sa aton sining title, kita sang tricycle driver nagapastress kay commander. E sa uli, nagdamo na ila sining bata. No? Ay, kay nagpaayaw-ayaw sila. K5 ba ang drama nga inyong nabatean naging dulong sa aton sang kaalwan sang DTX Coffee Mix. Ang manamit maaroma kag healthy coffee. DTX Coffee Mix, mga ka K5. Dami gid magtimpla sang kape, no? Amuni nga mga oras, no? Ibang ginatuyo, no? Lalong-lalo na mga ara sa trabaho, mag DTX Coffee Mix. Dami pagit ko ng tubig ninyo nga ginatimpla sang DTX Coffee Mix, alin sa H2Oville, no? H2Oville. Hello sa kay Sir Norman Adonai, no? Thank you gid sa padayon nga pag-supply sa amon sang tubig, no? Ang H2Oville, mga ka-K5, dira lamang sa Atubang San Villa de San Lorenzo Ruiz 2 Subdivision, Barangay Cagay, Rojas City. Init na kamuda tubig, no? Kag mag pangapi sa DTX Coffee. Ma-shoutout aliwat anay di sa aton sininga mga palangga, oh. Nga, nagatika-tika diri sa aton sininga live video, Kim Arizon Flora. Para naman... Ang bot say mo kay Marison, kay hindi kuya si Sunshine, si Sunset ako yun. Nasalaan niya pa ako yung si Sunshine Lacson sang K5 Bacolod. Ari kaya ga sa Rojas City, no? May page man na ang K5 News FM Bacolod. Mayong hapon, K5, watching live sa Montalban, Rizal. Pa-shoutout sa Pawa Panay. Hello kay Ma'am Myra Pabiano. And ginatamyaw mo na ton. Ako sige, yun pa rin ni Kim sang ginawag sa akong nasadyan. Ibi ikuha na lang na kayo nag-ginabininasa ako man. Pero malipatan ko ng tuntood ko nga pangalan. Sunshine ako subong. Mayong hapon man, no, kay Ma'am Leia Baez, dira sa Tiza Innocentia. Emmanuel De Hero, shoutout uli kay Prutas Girl. Crush gikuno ni Emmanuel. Ikaon ka musang prutas kay healthy ina, no? Then Tibor Herosa again dira sa Asa Grace Marketing sa Cuartero Public Market. Ma'am Olnora Avelino, Ma'am Senalin Fenequito Tabige, and Ma'am Alma Dordas Manalansan. Magpanubalik kita pagkatapos ng aton sining mga important reminders and bantayan natin ha ang second part sa aton sining drama. Mga pinanid sang gugma or the pages of love, the Maricar story.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
3: Kano sa ama ka nag-start og inom og DTX 500?
2: Mga duha pa kasi man, kapin.
3: Pila imong nainom DTX 500?
2: Pag-iud ka sab.
3: Duha ra ka sab? Yun sa manong pag-inom?
2: Tumultag og gabi eh.
3: Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
2: Oh.
3: Ya, pila naman sugar ni mo ron?
2: 126 na lang taong, kaluis Ginoo.
1: DTX 500! DTX 500!
4: Istoryanta karon, ano bala ang epekto sa lawas sa pagkaon sa paborito niyo nga pula nga mga karne? Kaupunto si nakaroon ng dedikasyon aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
5: Sir JP, maghambal tag pula nga karne. Butsilingon mga karne or onod ni sang baboy. Baka, pula na. Karabaw, kabayo, kanding. Amo na, especially kung katayon na, Sir Jim, kita mo ginang mga pula, ginang ilapa.
4: Pula, ya, ilakulor. Mm.
5: In contrast sa white meat, ti manok eh, pato, mga isda, mostly puti. Pero may isda, mga kanya kwa na.
6: Oh, may pula.
5: Pula-pula.
4: Oo, may araman, ano. So, correct you, Doc. Ang mga nutritionist, kag mga health experts, ang wala untat sang debate about sa benefit kag risgo sang pagkaon sang red meats, kung bala, ini ang makamaayo o makalain. May malaing idulot sa aton ikayang lawas. Hmm.
5: If hindi mo gid malikawan nga magkaon carne ti sa imong diet, mas maayo nga damuon mo kaon prutas.
7: Correct.
5: Damuon mo kaon gulay. Mm-hmm. Because the only thing yung kaya nga mo neutralize ang malaing nga epekto sa ning carne, prutas ka gulay mo lang mo. Mm-hmm. It's all about antioxidant. Mm-hmm. Kung sa kaon pa, sir boy, sa isa ka kahoy, para mabatuan niya ang mga kontra niya

0: Ami, gid, wala na nag-update ang akong chan, wala na ko nag-palpitate. Salamat sa DTX 500. Kinaagdata ka mo magamit sang DTX 500 para kamo man maka-experience sa kanami sang DTX 500.
1: DTX 500! DTX 500!
2: So may mga researcher nga naghambal nga ang red meat ang mayara sa importante nga mga nutrients including protein, vitamin B12, kag iron.
3: Actually ang B12 is importante pero masugot kun sa hindi. May mga researcher man nga nagadepende nga combination of 2 to 3 kinds of plant protein. Mangguha manggiapon mo bastante nga B12 pero amo ning malain. Although iron, B12 makita mo sa mga pula nga karne sa mga pagtuon mas madamo ang risgo. Kung nagkaong kaya karne. Pula nga karne. Kuiba, kadto ka sa kwan, mga Egyptian, sila ning grabe nag-introduce ang kaong karne mo. Even ang mga chosen people na latnan. Pero ang balat yan, grabe ang balat yan, sir boy. TB, cancer, amo na ang mga kwan mo, amo na ang mga risk gugid kung kaong ka karne.
2: So, paano gibala Doc Ramil makaepekto sa ikang lawas sang tawo ang pag-aon sang red meat?
3: Ang sige kaon karne nga wala ka gainom ni TX 500 kag may TC, pwede kang makanser. Pwede ka ma-TB, pwede ka mag-fatty liver, pwede ka mag-cardiovascular disease. Damuda mo nga may tuga nga balatian, Sir GP. So, inong higa di TX 500. Christmas kan paano, Blau? Ang mga destructive nga ginahimo sa ano, sa karne, ma-neutralize sa DTX. Pero mas the best gyapon ang ginasiling, prevention is better than cure. Kung kaya mo nga likawan ang mga red meat, kung occasion man lang ang ang imo schedule, di mang guro problema. So, I suggest, hindi kaya malikawan ha. Kaya siyempre, yawan ka ni mo. This is an appetite. Grabe ni nga kaaway sa aton nga lawas. Inom ni kaya damo di TX. Kung pala kaong kakarni. Inom ka damo vitamin C kung pala kaong kakarni. Amo na ang permi naton ginabalik-balik.
1: TX 500!
0: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
4: Anong ginabatsyag mo before pa malikaw na inom sa DTX 500?
0: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kasun sa isa ka adlaw, ito times ko, tag dua-dua ka kapsul, morning, oo, dua-dua ko, tapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate, so buong gimintinans ko, nagit sir, kanami-nami, nagit sa akong nga mata.
1: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
7: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pag tapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
8: Ilay-ilay di La Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalang subong imo sugar.
8: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko ng ubo kagpan ng sipon.
1: Mighty C, if it Tibo, garantisado.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract.

0: Papaya Fruit Extract. Got Virgin Coconut Oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
8: isang bala ka lang.
7: Ako, ang linya ko,
8: isang kapsula ka lang.
7: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
8: Extend.
7: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
7: Extend supplement for men.
9: Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
10: Ako si Andrea Di Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
2: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
12: Healthy nga uto.
13: Hi, Tennis
12: Juanes. Matalong kag alerto nga paminsaron.
13: Hi, Tennis Juanes.
12: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
7: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang superior eye formula. Para sa epektibong kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Go kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinaka malapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
14: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
15: Ay, Marie, naadidto kaya mabakal sa mahal.
14: Kay may barato balaya nga butika.
15: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
14: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
16: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
14: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
15: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
16: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy.
11: E3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka lang just nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
11: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
18: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
19: Mabagat, ka.
20: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica 4 Biotics.
21: Mahigo bala ang imo dugo?
22: DTX 500.
21: Masamit ka bala ang gina-allergy?
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500
22: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
21: Nga sa masami,
22: amo naman
21: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
22: DTX 500.
21: Masalikan DTX 500.
22: DTX 500.
23: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
24: Imo nga blood sugar test.
23: Ilan tong score gani? 470. Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad.
24: Ilan na lang imo nga blood sugar?
23: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
22: DTX 500.
25: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
26: DTX Beauty Soap.
27: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
26: DTX Beauty Soap.
28: Pamakang sa mga butika.
26: DTX Coffee Mix.
29: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yung kapi.
26: DTX Coffee Mix.
28: Mabaka sa mga butika.
26: DTX Coffee Mix.
30: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
26: DTX Coffee Mix.
28: Mabaka sa mga butika.
31: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
32: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko?
31: Di nakabaluman o sick?
33: Performance mo bala. Maluya na.
34: Mag-extend ka.
35: Extend Food Supplement for Men.
34: May makaw kag vabuwas ka.
35: Garagapataas ang energy kag stamina
34: para sa mas madugay nga performance.
31: Di pre, musta po lang kagabi pre?
32: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
34: Extend Food Supplement for Men.
36: Di kasin.
34: DTX 500.
37: Ako si Junior Villano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugan ko. Salamat DTX 500.
34: DTX 500.
28: Mabakal sa mga butika.
38: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
39: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
26: I Care Gold.
40: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata. Nagapula kag dagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
1: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Mamakal sa mga butik. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
7: Punggod kag rashes?
8: Mag-DTX 500.
7: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
8: DTX 500.
7: Bakal na sa mga butika.
9: DTX 500.
10: Gina Kano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
11: Sa katlo ka pila ka mag-inom.
12: Sa DTX 500.
10: Sa primero katatlo sa subong kaduana lang.
11: Subong kamusta?
10: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ayun ko ginibatsa.
9: DTX 500.
13: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
14: Hey, darling, 2:12 sa hapon, kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM radio. Ang kampiyon ngayon sa show na K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ang programa ngayon ay ginadulong sa aton sa kaalwan sa D3 Bio. The natural antiviral and antibacterial specialist, mga ka-K5. Ang klinika D3 Bio, nagapapag-on sa aton sining mga tulaan kagmahal. Maskulo. Pinaagi na sa pag-boost sa calcium absorption. Nagabulig, prevent, no? Ang vitamin, ukod ang klinika D3 Bio, no? Sa mga bone disorders. Kapareho ni sa mga osteoporosis, mga ka-K5, no? Nag-manage sa mga kondisyon na maangot sa mga chronic kidney disease o kung hormone imbalances. D3 Bio, pamatay sa mga bacteria, viruses, and fungi. Pero may ikaw buringot, no? Di mag-klinika D3 Bio para ma-enhance ang imo sininga o kung mapanami ang imo sininga mood. Malipaton, no? Abi, paganaha ang imo ang mga brain cells sa para sa aton sininga brain health para alerto ang aton sininga utok. Klinika D3 Bio. 14 pesos lamang ang kada soft gel. Kung makabakal ka mo sang kapsula, peke na, no? Kaya ang D3 Bio, mga langga iya, is soft gel, no? Kung makabakal na makamusang DTX na soft gel, peke na. Kay kapsulaya ang DTX 500 gagmay TC. Ang soft gel natin nga product is D3 Bio, no? Ang iba nag-order bala sa online, o kung may mga ginalako-lako, no? Sa una, may mga ginalako-lako, may ginalibot. Andami ka mo sa mga fake, bakal na lang ka mo sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5.

out to Ma Marites Agassi. Ang ginatamyaw man nato, no? Si Emmanuel De Hero. And of course, ang mga nagatutok sa 89.7 K5 Radyo Tagbuan ay Pilar. Ma'am Angeline Amanca. Shout out, ma'am. Felicitas Fuentes, Alona Sulayaw, Maricar, Blanca Ver, kagsa mother ni Ma'am Angeline, si Ma'am Flora, maayong hapon. Sobrang pagpalangga, gutom ang guwa. Mapamati kita, no? Sang aton kay Darling Sherry Ann Acebo Gunar, si Ari naga tika-tika sa aton. Oh, thank you lang ga. Tamaran ko sinayadamo bata, gusto ko duha lang ang anak ko, ang mga maayo gani pangabuhi, duha tatlo lang ang ila anak. Konfigado ka, di na magpatuga-tuga, sigurado gid nga kulabuson kagid sa pagpangabuhi mo, dapat maayo ka magdiskarte. Ang hambal or siling ni Ma'am Elnora Avellino. Ma pamati kita sa kasugpon sa aton sininga drama. The Maricar Story, mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: Andre, ga, may iambal ko tani sa imo.
1: Ano balay na, ga?
0: Kwan ga, ga nagabusong naman ko, ga.
1: Matuhod ka, ga?
0: Oo, ga.
1: Oh, yes! Mangin tatay naman ako liwat, kay sigurado. Mangin lalaki na iniga, masunod sa akon.
0: Masunod si mo bilang tricycle driver?
1: Maricar?
0: Ga, hindi lang tani maglain ang buot mo, ha? Amo lang kita balang hando mo? Wala kasang...
1: Hanay ka. Daw nagbago ka na. Daw sa hindi ako makapati nga kabahambal mo ini.
0: Kapasensya lang ako, ga. Pero managduwa ng bata mo, ho. Kabalo ka naman nga kamahal sa mga balaklon, subong hindi bala. Basi bala nga.
1: Ka.
0: Diyos ko, ambot na lang kita.
1: Why problema? Akong bala. Kaya ko ka mga buion. Magsalig ka lang.

0: Oh.
1: Enggak. Kau wala datas ang gatas, oh.
0: Sige lang. Mangita lang ako pagi karon. Basi makabuylo sa biyahe.
1: Kadamu bala sa mga balayran ta subong. Kinahanglan ta gidyagas ang kwarta.
0: Ako gani ang bahala, ga.
1: Permi ka na lang bala, akong bahala mo, akong bahala. Akong bahala na lang, permi. Habi mo na ba tiyag man ay? Ay, Diyos
0: Maricar? Ko. Nagagiho man ko, ah. Nagabira-bira man ko sa pagbiyahe, ah.
1: Amo na lang ini, permi. Dapat mangita ka sa paagi. Pungita man bala obra ga ay. O di gani, ako na lang maobra, ha?
0: Sige. Kung ano mo yun ang gusto mo, maobra ako. Abi, hindi na sagat ugtas, be. Ako lang bahala. Okay.

0: Ay, God. Hindi ko anay. Hindi ko anay mag-duty. Nagalahay na pa matyag ko eh. Hindi ko kaagwanta magpulaw ka.
1: Isa pa lang gani kasi man ang duty mo. Nagbalatian ka na?
0: Namaguhan lang siguro ako. Maayo pa siguro. Ma-resign na lang ko. Mas maayo pa nga. Pabiyahe ko sa tricycle kay wala pa sang pressure sa obra ko. Makabawi gining gasolina. Kag makabakal kita sang pagkaunta, ayos na.
1: Ayang buti mo, Andre, ah! Kanubo lang ganyan sa hando mo, no?
0: Oh.
1: Amo lang ganyan ang hando mo para sa pamilya mo? Nantawa pala, Andre, ho? May duwala ta ka bata! Paano mga anak mo? Paano kita? Paano pag-eskwela na nila, ha?
0: Yeah.
1: Ay, Diyos ko.
0: Abi, hindi anay na pagpaminsara. Masarangan nato ni na. Relax lang bala kung bahala.
1: Ay, natak-anagin ko bala. Natak-anagin ko sang ako lang bahala. Relax ka, Permi. Amo na lang ginaya, Permi Andrea.
0: Oh, uga. Nagalahin ang pamatyag ko. Abi, hindi na ako pagbaisa, pabi. Sige lang. Mabiyahe ko dugay-dugay, ha?
1: Ay, Diyos ko.

0: babe. Oh, Ari, katas. Oh, sige na. Oh, Diyos ko, agi na pang ibi mo. Mahal ng galing magulang mo, natulogan na. Oh, Diyos ko, kung tani ayawa naman ko sini.
1: Daw kayo na pang hibi sa bata.
0: O gani. But ama, si Bala kung nagasakita ng tiyan niya.
1: Hapla silang biga. Abi ko kung naano na siya. Abi ako anay.
0: Gali Andre. Sa din ang kinitaan mo, kay mahingagaw ko baka subong sa diaper sa Changi, oh.
1: Kwan ga? 50 pesos na lang ding bilin. Kaya naabis ang biyahe.
0: Ano? Di anong gamitin to subong ha, Andre?
1: Kwan, panghulam lang anay, Bi, sa kay mama mo. O di gani, utang lang anay sa Changi.
0: Oh, Diyos ko, Andre, ano ka man? Kapos lagi sa imo maghambal, sina, no? Mano kita sini, ha? Amo di ba lang hambal mo nga ikaw lang bahala? O di ano di karoon, kasi 50 pesos na lang ng kwarta mo.
1: Maricar! Ang baba mo, ang bata, oh.
0: Amo lang ay permeng kita panaming mo, ang bata! Di tanawanin pangabuhay na subong, ha? Husto, git manggali si mama. Mayo pagintuban ko na lang siya.
1: Kali. Kali, ha? Kuna mo, naging ulsul kang haging pamana mo ako. Kasakit sa'yo kong magambal, ha? Abi ko, anay, ato bangon ta initanan. Pero nga daw, nagagwa pa yan daw akong balasulon kaya akong malaay na ako. Ano sa pamatyag mo? Wala na gina ko sang pulos nga klase sang bana? Sige. Kung gusto ka, insultuha ang pagkatao ko!
0: Andre! Wala mo ko maintindihan eh. Wala mo ko maintindihan. Tungod wala ka sa plano sa kabuhi ta. Ang unod sa ulo mo, pero may nalang biyahe sa tricycle mo, biyahe ka nalang. Ang unod na lang na permi. Nandoha mo lang pang kabuhi ta, o.

0: halos adlaw-adlaw nagaugtas ako sa banag ko. Wala matuod siya sang plano sa pangabuhi namon. Damo naman nga mga oportunidad ang nag-abot sa iya pero ginabalibaran niya. Tungod para sa iya, siya ang nanubli sang pangabuhian nga ginbilin sang iya amay nga amo ang tricycle. Sa side ko naman, gusto ko man nga mag-obra pero hindi ko man mahimo tungod magagmay pang mga anak namon. Kutob na lang diri ang akon sulat, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Maricar.
1: Nabalian nagka K5 ba ang aton sininga drama The Maricar Story sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Kung may ara ka mo sang advice, may ara ka mo sang salobin that you'd like to share para mabasa naton mga ka K5, no? Ang inyo sininga mga thoughts, may kang tanan sa aton sininga drama, i-comment na sa aton sininga live video. Magapanumbalik kita pagkatapos ang aton sininga commercial. Magbabalik sa Miss A. Tutok lamang sa inyong kampiyon sa show. This is K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
5: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay.
8: Happy kanunay.
9: DTX 500.
8: Masaligan.
9: Epic. Timo.
8: DTX 500.
9: DTX 500.
10: Jose Benlot.
11: Ano ginabatsyag mo sa
10: high blood gid ko.
11: Ano sa una ang imo?
12: Blood pressure.
10: 180 over 100.
11: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
10: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
9: DTX 500.
8: Para ho na naman ang ubo. Si Ups at trangkaso.
9: Pero huwag mag-alala
8: dahil ang Didra ang mighty.
9: Palaban mo,
8: Mighty C!
9: Na may superpowers, nalakas tensyal, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Mighty C!
8: The Mighty Power of C!
9: DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
9: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
16: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
17: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
9: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
18: Muling binuhay.
12: kahay mo.
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: DTX 500.
18: Ako si Michelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. May manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyugid niya. Nanula ko ang bukol. Maayugid ang DTX 500.
9: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
20: Healthy nga uto.
21: Hi, Tennis Juanes.
20: Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Tennis Juanes.
20: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
9: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin, isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: D3 Bio.
22: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indi man nami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
9: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3 Bio with Physio.
23: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
9: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
20: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics na ginukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
24: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
9: DTX 500.
25: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
9: DTX 500, mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Mimi. Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang may TC.
9: May TC.
19: Mabaka sa mga butika.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
27: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
9: Mighty C, epektibo, garantisado.
19: DTX Beauty Soap.
28: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
29: So na,
28: problema, gid ako sa akong body odor.
29: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
19: Mabakal sa mga butika.
30: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
9: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
31: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akong panulukan.
9: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
32: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
33: Ay, ga, ah, ga
16: Kabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
0: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
0: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman, balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Extend Food Superman for Men.
2: O si Rosanne, baw, akong banas ang nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-ahara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Namigid ang extend.
1: Extend food supplement for men. DTX 500.
3: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumara ko.
4: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
3: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500. Mahal sa mga butika.
5: Kabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsules adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: D3 Bio.
10: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod gina papagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
7: D3 Bio.
11: Ang D3 nga may visio.
7: Ang visio
11: nga may D3.
12: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
13: K5, last wave na ho ng ating programa. Mayara ka mo dala sa shoutouts and dedications. I-comment na sa aton sininga live para mabasa na ito. Ano? And hindi pag sungguran sa mga dapat yung dira i-shoutout. Ang inyo da nga mga palangga, ang mga anay gin palangga, kag ang mga palangga unta. Abi shout out mga ka K5, no? Bukas ang aton siningapala tuntunan. Ang programa nga inigradulong sa aton sang kaanuan sang extend food supplement for men. Ang suplemento nga himo sa mga natural herbs nga maca and clavawaska. Nagahatag sa imo sang gana, naga-increase sa sang stamina, naga-treat sang erectile dysfunction, no? Ang maca root, no? Isa ka Peruvian vegetable na ginagamit na sa malawig na gid nga mga tinuig, no? Centuries actually, no? Para ma-boost ang energy, ma-enhance ang libido, pag ma-support ang hormone balance, mga ka K5. So para ma-increase ang imusinig nga sexual desire, extend food supplement for men, isang kapsula ka lang. Ano ba matugda tali sa drama, no? Sa istorya ni Maricar. Actually, no? Wala sa malain sa pagiging tricycle driver. No? Yan ho ay isang marangal na trabaho. And deserves ang aton sila ng mga tricycle drivers sang taas nga respeto sa ilaman nga pagserbisyo sa aton, sa aton nga mga commuters. Ano na lang kung wala sila, di man ko ta magutos, di ba la? Honest work deserves respect, ika nga. Kaggabisan ano man nga trabaho nga naga-provide para sa pamilya, makabig naton ina nga honorable. Ang problema galing, ginakulang na gid, no? Ang kita sang tricycle driver. Amo na nga nagaka-stress ang iya commander. Kay kay ginabira-birahan niya man drive kun gabi si Mrs. Nagdamo ang ila sini nga bata hasta nga kulang na ang kita.
17: Kanabi turkey balaga.
13: No? problema kung ginaistoryahan ang problema sa sulod sang panimalay. Wala problema nga wala ko sang nakita nga problema kung nagiging honest siya ang asawa sa iya sini nga husband. Ang wala ko lang namian dito. Sa iya ginambal sa iya nga bana. Amo nga tani ginpati ko na lang si mama. Eh, hindi ko magpamana sang tricycle driver. So natandog, di bala, ang ego sang iya sini nga bana. Of course, na hurt ang bana. So kung nag suggest ikaw sa imo nga bana, likaw, Maricar, ano nga makasakit ka sang iya sini nga bala, Chagon. If you want your husband to consider another job, make sure nga he feels appreciated first. Before bringing up the idea, pwede ka mahambal bala nga, langga, appreciate ko gid balaga ang tanan nga ginahimo mo para sa aton pamilya. Balang kong nagatimakas ka gid adlaw-adlaw, and thank you gid, wala ka gid nagapabaya. Pero manumdum tabi sang aton nga future ka, pwede try ikaw sang iban nga trabaho para makahatag sa aton sang stable nga income. Balang kuya ga, damo kuya sang skills ga, damo kuya sang abilidad ga. Guwapo ka pang nga daan niya ga. Suporta ka ga. So gamay lang adik-atik si imo sini nga bana. Speaking sa imo sini nga pamaagi. Wala ka nagasiling nga ang pagiging tricycle driver is a bad job. Kina-invite mo lang siya nga mag-explore sa mga opportunities na makabulig sa inyo sini nga pamilya. No, nga makadawa-dawa. Makaginhawa. Encourage mo siya. Pero likaw ka sa mga side comments kung makasakit o makahurt sa iya sini nga balatsyagon. Dapat inspire mo siya. Eh, kung nakitaan mo nato sa drama, hindi ba ganyan sa batinggilan or tamaran ng klase sang bana? It's just that, no? Nga nakasanayan na ni Yaya, komportable siya sa pagiging tricycle driver. Or pwede siguro, no? Try ka mo sang extra. Tamo pala sang tricycle driver. May traffic auxiliary di ganing gabaligya sang sila ni Mrs. siya sang namit nga siomay. Oo, may ginakwaan di si K5 Peter, no? Namian ko sang iya nga siomay. Damo ang mga tricycle driver nga may mga extra man nga kwan nga ginakwaan sang may ginakwaan rather sang extra income. So pwede siguro nga mag tricycle driver siya and dala na lang pag deliver o luto-luto kamo da or nano da ang inyo sini nga iban pagid nga diskarte para magdako-dako ang inyo sini nga daily, no, nga income kag makasuporta sa kinahanglanon sang pamilya. Bala mo ang mga lalaki, ya, basta matandog mo ng ilang nga ego. Lalo na sila nga naga, tig-a. Pero atik-atika, balaga, nga lamang, tawo man lang na siya. Mahumok mo na sa balatsyagon, a man is more likely to embrace a change. Kung feel niya, narespeto siya, ginasaligan siya, kaginasuportahan siya sang iya sini nga asawa rather than judge or pressure. So, I hope, no, na nga makakita gid sang bag-o nga oportunidad ang bana ni Maricar. Ang iban gani nga asawa da mas stress pagid kay why gidya ka trabaho ang bana ang imong bana kamay na lang nang hilot-hilot kay siya gabaka-baka man no sa pagbiyahe sang tricycle hindi niya lang gid mabuyaan kay di ba ginmana niya na daw sa iya sini nga tatay ang amo na nga pangabuyaan siguro may value sa iyang tricycle may sentimental value sa iyang tricycle and may ara siya sang ano ni? Sang pag-ulikid sa iya sini nga nagtaliwan nga amay. May mga rason siya siguro. Gamay lang gid nga kwan bala, luangga sa iya. And i-support mo siya. Ano inyo ya matugda mga ka-K5? Kaya ako'y wala ko yung may nakitaan nga lain sa pagiging tricycle driver. Damo bala nakapag-graduate nga tricycle driver. Damo bala sa mga tricycle driver nga mga professional na subong kabataan. Ang ibang damo man gani ilang mga kabataan. Buligay lang. Kamu nga mag-asawa. And you support each other. Anyways, ka K5, bili lang ta kamusang matahong nga ambahanon. Di magkalipat, kadto kamu ha sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nagatanyag dira sang libre nga konsulta ukon check-up. Mangitaon lamang Doc Meldy Cadena. Bukas ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center alas 8 sa aga. Tubto bala 5 sa hapon, Domingo tubto Biyernes, adlaw sang Sabado serado. No, hindi kamu magkadto dira. Available man ang mga produkto ni Dr. Mel Uy sa mga butika sa inyong lugar. Dari sa Roja City, kag sa mga kabanwahanan sa probinsya sang Capiz, kag sa mga kalapit pagid ng mga probinsya, available sa Shopee kag Lazada. Sa ngalan sang Bugos Ngobon sa K5 News FM Roja, sa aton siya nga partner sa technical side, ka K5 Joby Cover. Sa ngalan sa aton siya nga Chief Executive Officer and President Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Capiz, sa K5 News FM.

0: Exercise, ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang pag-alog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: Ditribayo, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
2: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami sa digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinical, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtampo.

0: Madalas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaon Village, Masilingan. Sige-sige ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako na pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix?
10: Gusto ko na.
9: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
2: Extend Food Superman.
12: Ako sa Renato, nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Supplement for Men.
0: Healthy nga uto.
13: Hi, Tennis
0: Juanes. Matalong kag alerto nga paminsaron.
13: Hi, Tennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
14: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule, ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at Lamadla. Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
14: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
2: D3 Bio.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio.
3: Ang Visio.
1: Yung may D3. D3 Bio.
4: O si Karen, kadamugid sa akon hair fall. Hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Nga may Visio.
3: Ang Visio.
1: Nga may D3.
0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vaccine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
6: Ito masyong sa barangay
7: po. Ano kinabatsyag mo sa ako?
6: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
7: Tumarkog. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try-gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: O si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
9: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tulbalay ng tambo ko.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
13: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mega. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
14: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.
1: I Care Gold.
15: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
16: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3.
1: D3 Bio.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya, kag

0: Masakit manghihi?
1: Mag-Spore Biotics ka!
0: Base UTI na ina!
1: Mag-Spore Biotics na!
0: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics!
3: Clinica Spore Biotics!
2: Spore Biotics!
0: Ang best friend sa mga kababaihan!
2: Spore Biotics!
0: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
2: Spore Biotics!
0: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae!
2: Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
4: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
5: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, may TC. Sa isa kasi man nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
9: K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, may kusok!

0: Bayungha pun mengapi nalangga namun yang mengetag pelamati. Pada yurun natun sumung sabag sibad-sibad ang matahong makasumpun sa natun drama sa kanginan. Inyugid makuhan sa leksyon. Yung ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan!
1: Bato boy!

0: Kamu nga duwa. Amo man kamo si nakaplay kay sa eskwelahan ninyo?
1: Oo eh. Bi. Wala ko yas ang ginakadlokan. Ginasuyaan ko ganun yung mga teachers namon. Kag hindi man sila kareklamo. Kaya nga man, kadamo sa ginadunit si mami kag si daddy sa school.
2: Amo gid.
1: Oh. Te. Manugit ka pa kay daddy kag mamay? Hatyo Gerald? Manugit ka pa?
2: Hindi na lang ino.
0: Ka mga palahikay sa inyo. Kwartahan lang ka muya. Wala ka mo itsura.
2: Ano? Anong buot mo silingan, Che Gerald?
0: Kwan.
2: Ginambalan mo kami nga mga malaway kami? Ha? Isugid kagid namon sa ilan ni mami kag daddy. Isugid kagid namon.
0: Isugid ah. Kay tubangon ko man sila. Hambalong ko sila ni mami kag daddy ninyo. Nga wala kamo pagtaha sa akon.
2: Kag si Sino kagid how? Ahaw driver ka man lang namon? Hindi pala Zorin?

0: ano pa, be? Sugid ko mo sa ila ni mami kag ni daddy. Isugid ah. Wala kami yung nadlok. Sugid kami karun na. Tiyo, isugid mo kami karun na. Ay kung hindi. Kami ginang manugid. Naginsuyaan mo kami. Nga damo kami kwarta. Pero laway.
1: Oh.

0: Oh, kaon na pa. Nano ka nga daw nagakinusmood lang kauhaw? Halin pag-abot mo, gakinusmood lang itsura mo. Eh, naano ka? Nagdulong ka lang sa duha ka bata. Amo na ng itsura mo?
1: Buwan. Daw ay bladun ako sa duha ka kabataan nga to.
0: Kay Perlin Kagzoren?
1: Oo eh. Kamang wala agad yung respetasyon ng klase kabataan. Kung mga kabataan ko na sila, pangdapalon ko na ya, kaparas sa mga baba.
0: Ay.
1: Oh.
0: Maanom na kita diri katuig nga nagapangamo sa ilan ni Ma'am Diana kag ni Sir Dione. Wala ka pag idya maanad, haw? Kag isa pa, nagpromisa sila nga buligan nila kita pa iskwila sa ila ni Kuykoy kag boy sa college. Bisan bukasyonal lang nga kurso. Ay Kuykon kita lang, hindi man kita ya makasarang sina. Gani, agwanta halang bala. Ay kadasig mo lang sang tinuig pa. Ay makibot lang kita nga mga ubra ng anak ta sa pila ka adlaw.

0: ano? Ginhambal na ni Chon niyo Gerald sa inyo?
1: Yes, Mommy.
2: May, pali na di ba sila, May? Sila pa rin nag-i-star sa compound ta. Sila pa ganyang mga away.
0: Balos lang kamo sa ila.
1: Mommy?
0: Oo. Kag kun magreklamo sila, kuno abi, akigan ko kamo. Pero che-che lang. Palabas lang. Ha? Balusin nyo.
2: Sige, May. Sadyagin, eh. Sadyagin, eh.

0: Class, sino sa sino sa inyo nakaagi na interest sa sports? Pariwabi sang boxing, basketball, kagiban pa. Kay mapili ang aton eskwelahan sa mga estudyante nga i-train eh. Agod nga mag-represent sa aton school sa mga kompetisyon.
1: Sir! Sir! Sir! Sir, huli po'y dalag, sir, oh! Kaagi siya ko na yung draw boxing sa ila sa uma, sir! Kaagi mo na si Sir Daog, sir!
0: Ang patuod ka, boy? Ha, boy? Kaagi ka daog sa boxing? Abi, tindog, hindi mo kuya-uya. Palapit niyo sa akin, no? Sa table.
2: Sir?
0: Oh, kaya ano? Nakaagi ka daog? Disidido ka nga mag-intra sa training sa boxing? Kay next week, masugod na kita sa pag-training sa kay Sir Bumba Mariet. Yes or no? Sugot ka?

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. Extend food supplement for men.
2: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
3: K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.

0: Mami, gusto ko mag-join sa boxing.
1: Ano?
0: Kay makumpita nga mo ni Skwilahan, kaging ila school ni Boy.
1: Are you sure na makaya mo mag-boxing?
0: Hoy, hikay ka sa ako na ho.
1: Oh.
0: Ang gusto mo, buy bala boxing gloves. Eh, masumbagana kami ni Boy sa balay.
2: Sadyagin niya, dapat naugon mo gid Zorin, ha? Naugon mo gid.
0: Pakamangon ko gid siya.
1: Aba?
0: Kagundi malason siya. Basi, matulugan sa kung maigo sa ako niya left and right combination ko. Ang uppercut ko kagang hook. Ayawan na sa ako niya. Matiyog pa na naoy, pro.
1: Sige, ah. Okay. Si daddy niyo, ay.
0: Dad?
2: Daddy?
3: Ano
2: Dad?
3: Ano itong ginawakal mo, Zorin? Ano itong nabatian kong uppercut?
1: Dad, maentra ko nung anak mo sa boxing sa school nila. Kag si Boy, amuman. Kag agod ko naman nga makapractice sila sang maayo. Gusto niya nga magpabay sa akon sang boxing gloves.
3: Ah, ati okay. Okay, gindi na. Patanawa ko, Bacon, paano mo tumbahon si Boy, be? Pakita ako.
0: Wala ka salik sa akong dadaw.
3: To see is to believe.
0: Ayos, dada.
2: Sadya pagid ni. Sadya pagid niya, dad, kung may premyo. Ang madaog sa boxing match nila ni Boy kag Zorin, may cash prize.
0: Yes, daddy. Please. 5,000 pesos, ah.
3: Ah, kaputot sina. Himuon ko ina nga 10,000.
0: Yes!
2: Wow!
0: May 10,000 ko? Piho na gid niya. Ako na niyang 10,000 niya. Ako na gid niya. Katuan ko si Boy. Hambalon ko siya. May boxing match kami. Boss na daddy, ha? Boss na ha?
1: Excited na gid ang anak mo, dad.
3: Oh. Gani. Nakita ko. Sige. Bakal ka sang boxing gloves karon, ha? Kay Buwas, Sabado, mabakbakanay sila ni Zorin kagboy.

0: Tiboy, ready ka na nga magkalalamang, boss?
1: Pati ka makamang, Soren.
0: Tanauhunta eh. May premium si daddy. Kung sino ang madaog sa boxing, may 10,000 pesos. Te, patay-patay, boss ha. Para makuha mong gismel. Pero, piyo ni boss, ikaw ganyang makalalamang.
2: Tanawon ta lang, boss, ha. Kung sino makamang, ha. Tanawon ta, boss.

0: ko sa sangwala ko. Tagbirahon ko sa dahil sa tuok ko. Shit!
1: Kakuso magsumpa kay boy. Parang kung magsakpatangon sa karon. Sakit na dalungan. Matirik na sa karon.

0: pula patay, pula palagi risong rin. Kapangita, siguro sang timing kung paano yung maigo ang mapuruhan gigo mo. Ay, sulungan mo siya. Pala, Pinky Boy! Hindi pala sige mo nabalagi, oh!
1: Bilis na, Pato!
0: Hadlokin sa'yo nung umalok, oh!
1: Kumbahan, Pinky Boy, bro!
2: Pato ka! Ipakitang bilisan mo! Tapusan na na! Kaya na bang tulo talaga niya, oh! Tapo yung espera ka ron!
3: Aringi mo, ay!
2: Kaboy!
4: Aringi mo!
3: Pinky Boy! Pato, Boy! Pato, Boy! Pato!
1: Pato!
2: Pato, Boy!
3: Pato!
4: Oh! Ops! Naghakos ka nalang na kay Zorin, ha? Ano? Punta doon, tanane! Boy!
3: Bato,
4: ano
3: Boy!
4: Bato!
3: Bato!
4: Punta doon, tanane!

0: Ata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako kung nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso!

Ano pang ginayahan ng matabok sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunagin niyo sa pagmamati ang makahalawat hawat niya kasumpon sa atong drama sa kanginan. Ngayon makuhan sa pagtulunan niya ginatik uluhan. Rehas sa kasaysayan, Bato Boy! Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milipin Plotenia, kagini ang inyong alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man nami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kag nag-ining akon buhok. Kag nag-inis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: DTX 500. Kasi
7: tumasol sa barangay po.
8: Anong kinabatsag mo sa
7: akong? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
8: Tumarkog.
7: DTX 500.
8: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: Three times.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
6: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: O si Lourdes Maglupot, skin tayo uno ang edad, taga binigaran. May kagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
6: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
10: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, kuya, pagbatiang ko sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay, nagtambo ko.
6: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
12: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
6: Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Extend Food Superman for Men.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
17: Ako si Norma Vista, taga Bato Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
6: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
18: Iniaisa kang Neurobiotic Serum nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Serum. Bumakal sa mga butika.
19: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at doon na. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
22: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
21: Kay may barato balaya nga butika.
22: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
21: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
23: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
21: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
22: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
23: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center sa Tubang Sangbagsakan Center. Kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
21: Rain Pharmacy.
18: D3 Bio with Physio.
24: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
18: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
25: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio, tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
20: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka.
18: DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag-DGX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulik sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DGX 500 na. DGX 500.
26: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar, 375.
27: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
26: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
18: gito. DTX 500, mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
28: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa mighty C, efektibo.
18: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
29: Ako si Mimi.
30: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog, gid kaayo ang mighty C.
18: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
31: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty
0: Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
31: Bakal na sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
1: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix.
18: Sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
3: Available now.
18: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
4: isang bala ka lang.
18: Ako, ang linya ko,
4: isang kapsula ka na.
18: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
4: Extend.
18: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
5: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
18: Extend. Supplement for men.
5: Isang kapsula ka lang.
18: DTX 500.
7: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
18: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
20: Healthy nga uto.
8: Hi, Tennis
20: Juanes. Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Tennis Juanes.
20: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
18: I Care Gold.
9: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.

0: radio con.
1: Campione radio.
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang kampyon nga oras. Ang kampyon nga oras mga ka K5. 24 minutos sa nakaligang nabili. Natis kita magdangat sa takna alas 5 sang hapon.
5: El Castig.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: El Castigador.
6: El Castigador.
2: Ang tinig ng bawat mamamayan.
6: El Castigador.
2: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
6: El Castigador.
2: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
5: El Castigador.
6: El Castigador.
2: Karen Salomeo Hanson.
5: El Castigador.
6: El Castigador.

0: Mayong hapon, Pilipinas, Western Visayas, kag probinsya sang Capiz. Nagapangalagad na ang palatuntunan nga El Castigador. Subong adlaw sang Miyerkules, mga Kaki-5. Happy Wednesday everyone. Petsa 22 na kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Kaupod nyo ang inyo alagad si Kaki-5 Darren Salomeo Henson. Magatalakay naman kita kag magadulong sa mga balita nga nagkainabo diri sa aton sininga pungsod Pilipinas. Diri sa Western Visayas, ilabi na diri sa probinsya sang Capiz. Gariop danay kita tubto balasay sininga gabi mga Kaki-5. Diri sa aton sininga pagpangalagad. Ang aton gin nga pagatag sang katahuran pag abi-abi sa mga nagatutok na sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Subong man sa mga nagapamati sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar. Kag sa mga nagamonitor sa aton sininga Facebook Live, mga Kaki-5, no, sa aton sininga mga online viewers nga nagatutok sa aton sining official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Sa aton na sining mga headlines. Tagiyas ang KTV Bar nagsala sa paghatag sang impormasyon sa paglutang patay kay Police Captain Ampuyos. Pontevedra Municipal Police Station ginpatpat ang pagkasunod-sunod sang natabo nga pagpatay kay Police Captain Rian Ampuyos. Baligyan ay isang baboy sa may Chodoro Arsenas Trade Center. Labi pa nga naghina, mga manugbaligya nagapang hakroy. Sa aton sininga balita nasyonal, depensa gintapos na ang cross-examination kay NBI Director Melvin Matibag. Kagiban pa naton diri nga mga balita kag mga impormasyon ato nina nga pag-aistoryahan diri sa aton sininga pagpangalagad. Subong man report sang aton sininga patrol, mga Kaki-5, kuwaon man ato no ang mga impormasyon, no, kung ano ba lang mga ginpayag man ni Mayor Jonathan Sanibesa sa ginpatigayon subong nga hapon nga state of municipal address ni Mayor Jonathan Sanibesa, mga Kaki-5. Madirekta dira sa may Banwasang Panay ang ato man sininga kaupod, mga Kaki-5, nga magadulong sang update na may kangtanan sa SOMA ni Mayor Besa. Kag sa aton dira nga mga Kaki-5, no, kung may mga luyag kamo ipalabot nga mga reklamo, mga concern, grasin nyo sininga barangay, ipadala lang diri, no, sa aton sininga palatuntunan. Adiri sa aton sininga segment nga Ipa K5 Mo.
1: May reklamo? Ipa K5 Mo. El Castigador. El Castigador. Darren Salomeo Henson.
0: 18 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon. Antes man kita magtalakay sa aton sini mga nakalinyada nga mga balita, ibalunta na ang lakat sang aton sini nga panahon. Subong adlaw sang Miyerkules, mga Kaki-5, no, nung latest gikan sa aton sini nga State Weather Bureau nga pag-asa. Based sa aton sini nga pag-asa, mga Kaki-5, no, posible nga mangin na bagyo ining gina monitor nga low pressure area sa gwa sang aton sini nga akon ari na ni subong, no, sa sulod sang aton sini nga Philippine Area of Responsibility as of 2 p.m. nga update, no, sang aton sini nga pag-asa. Ang low pressure area may ara sang mataas nga tsansa nga mag-develop sa isa ka tropical depression o kon bagyo sa masulod sang masunod nga 24 oras. Ang lokasyon sining low pressure area ara sa 950 kilometers na sidlangan sang southeastern Luzon, mga Kaki-5. Samtang diri sa Western Visayas, no, mangin maayogid, no, ang aton sini nga panahon, o kung nangin maayogid, no, ang aton sini nga panahon, subo nga adlaw, way kita sa mga na-experiencean nga mga pag-ulan, kaina lang, no, sang kaagahon, may mga pag-ulan-ulan, gamay mga Haki 5, lapta-lapta nga pagtupa sang ulan, inaya dala sang localized thunderstorms. Sa ang southwest monsoon, no, kunining habagat, nag-apekto gihapon sa pila ka bahin sa aton sini nga pungsod. Ilabi na sa Mindanao, Palawan, akag sa southern Luzon, no, sa southern Luzon, mga Haki 5, ang trough naman, no, kunining ikog sang LPA, nag-apekto sa silangan sang southern Luzon kag Visayas. Diri sa aton sa probinsya sang Capiz, lauman kon kaisa may mga lapta-lapta nga pag-ulan, pagpangilat kag pagpanaguob dala sang habagat kag mga localized thunderstorms. Mangin na kasarangan tubtob o kon mahina tubtob kasarangan ang uyop sang hangin sa aton sini nga Western Visayas. Magadalaman sa makanay tubtob makasarangan nga pagbalod sa aton sini nga kadagatan mga Haki 5. Dishisa is minuto sang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon. Mga Haki 5. Ang ini nga bahin ginadulong gid sa inyo sang healthy nga kape ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa, no, sa mga coffee lover dira. No, mahilig magkape. Diri na kamay sa healthy nga kape ang DTX Coffee Mix. Kami ara ini sang Ampalaya o kon Amarguso, chia seeds and the sugar cane extract powder. Amoning mga kampyon nga ingrediente Haki 5 nga magadalagid, no, makahatag sa mga benepisyo sa aton sini nga ikayong lawas nga aton sini ginapangita, no, mga Haki 5. Gani, no, sa aton sini nga mga Haki 5, umpisahiyang inyo sini nga adlaw, no, kaping pa ko magbugtaw kasaga para pang cleansing. Kay sa DTX Coffee Mix, ginadetoxify, no, ginapagwa ang mga toxins sa aton sini nga lawas para mangin healthy kita. Sa liwat, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Available ini sa tanan nga branches sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic, mga Haki 5, sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, diri sa siyudad sang Rojas, upos lang tultulon, nahamtang diri sa McKinley Street, tabok langgid sang PLDT. Available man online, pinaagi sa Shopee, Lazada, kag TikTok Shop, sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, ni Dr. Ramil Oya. Oras naton DC okon 14 minutos ang nabilis ako nang nabilin antes ita magdangat sa tak ng alas 5 sa hapon diri sa aton sini nga pagpangalagad at aganta nay ligway nyo sini mga ginpadala nga mensahe, no, diri sa aton sini nga Facebook Live kay Ma'am Dolores Abilarde, nagamonitor na mga Haki 5 dira sa may kilometer 2 Barangay Lawaan, kay Ma'am Tessie Blances sang Balatukan, Ma'am LC Aconia sang Kapagaw Panitan nagatutok na, kay Patrick Matias Robles mayong hapon man dira sa may Lantangan Pontevedra sa Matias and Robles family, kay Ivan Ciudad, no, mayong hapon nagamonitor naman sa aton sini nga pagpangalagad, kay Rain Otilia had pa shout out sir watching from Dayaw sa Tubigan sa Itch Too. Ay, familiar, no, ang ginabaklan man ato ni sa Dayaw. Sang dito pa kita sa Dayaw, no, dira sa may Itch Too. Kay Rain Otilia mayong hapon man. El Castigador. Ginatamyaw man aton mga Haki 5. Adira sa may barangay Nagba kay Tay Rudy Katang, always gid nagatutok diri sa K5 News FM Rojas. kay Uncle Jojo Lope no sa Tibor and Herosa family, kay Dudoy Warren dira no always nga nagatunog ang yasini nga radyo sa may sitio proper sa barangay Nagba mayong hapon, kay Laalis, kay Lamerly kagnung undot no kay Nini Camille sa tanan nga mga listeners naton dira sa kwartero mayong hapon, kay Tay Pisto Hilikan dira sa may barangay Balingasag sa kwartero. And also no kay Mama Leia and Nanay Luisa mayong hapon mandira. 12 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon. Dodiri saton sini nga pagpangalagad mga kakifay. Saton sini nga pagbalik. No aton nga ipatpat sa inyo mga kakifay. Ining may kang tanan no kun ano gid bala ang pagkasunod-sunod no sang natabo nga pagluthang patay kay Police Captain Rian Ampuyos o kay sa mga unang statement sang aton sininga Pontevedra Municipal Police Station mga hakifay. Okay, may ara sang mga masiling naton no nga hindi husto nga impormasyon based man sa nakalap nila sa lugar nga tiyo nato nga dan nga information no mga hakifay dito pa lang kubasihan sa ila sini nga spot report ha mga hakifay may pila na dito ka mga sang ulihi nga ti hindi pagid gali patod nga mga impormasyon angot sa natabo ha, pariho na lang sa kung sinugin ang nagpangamot no, sa pag-tiro patay kay Police Captain Ampuyos. Ngati ang unang information, ngay laman sininga ginatag, based sa witness, nga si William D. Ocampo. Apang sangulihi, na find out based sa CCTV sa lugar mga kaki-five. Ngati hindi galiya, no, kundi ang iya sininga upod, nga si alias Boy. Ngati sa karon kaupod ni si alias Juan nga nagapabilin nga at large no ano gid bala ang pagkasunod-sunod sang natabo based sa sining follow up investigation sang aton sining Pontevedra Municipal Police Station. Kagiban pa naton diri nga mga balita kag impormasyon mga hakifay inyo nga tutukan diri sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador.
1: El Castigador. El Castigador. Karen Salomeo Hanson.
0: 8 minutos ang nabili nantis kita magdangat sa takda ng alas 5 sang hapon. Magahaboy kita anay sang pilaman ka mga importante nga mga pahanumdom. Mga K5, kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: June 7, Lord. 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sa una?
2: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
2: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
1: DTX 500.
4: Kung may ara sang organ sa lawas, nga tuman kadamo ang functions, it's the liver. Ato na tay. Ini ang may masubra sa 500 ka mga vital functions. Dala na diri amo ang paghimo sang bile or apdo, pagkuha sa mga toxins, kag waste product, halin sa pag-breakdown sang fat sa small intestine during digestion. Ini man ang nagaproduce sang proteins para sa blood plasma.
5: Yes, Sir GP. Kung damo ang function kag trabaho sa isa ka organ, Sir GP, silang buot, silingon sina, gadamo man ang free radical.
4: Husto, gid. Correct.
5: Problema sa salakyan nga, sige, ano?
4: Sige, antar, sige, carbon deposit.
5: Di, ano? Lang tawab lang tambutso.
4: O, tambutso, sige, manasok.
5: Pero lang tawab lang, wala,
4: gandar. O, tinlo.
5: Tinlo. Amo na siyang gakatabo. So, the more nga palakaong ka, especially mantikaon sir GP. Damo nga mainom gigadi TX 500 pangkontra na sa free radicals mo. Gani correct. Ang aton atay ang isa sa mga masami nga ginaigo gid sang balatian labi na sa mga may bisyo kaangay sang regular nga pag-inom, mga mantikaon, tiigo gid sir GP.
4: Isa sang pinaka common Dr. Ramil nga problema sa atay or makabigman nga balatian sa atay. Amo ang fatty liver kag ini ang ginatawag nga hepatic steatosis.
5: But silingo na sir GP nga ang tambok ang naglikob kag nag-build up sa kuan sa imo atay.
4: Naputos ang tambok.
5: Normal lang nang ginagmay nga kuan ng mga fats nga gatubo sa atay. Pero kung sobra na nga ang fats sa atay, ga problema na sa fatty liver ka na.
4: Correct, no? TX
6: 500. Ako si Tomas John sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka DTX
6: 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times a day.
4: Kamusta ang alay sang kamot?
6: Wala na.
1: TX 500.
4: Ang sobra nga fat sa liver, ang nagakosang liver inflammation. As in, kahubag ang atay mo, kag ang paghubag sang atay ang nagaguba sa tissue sini kag nagakosang scarring, magka-scar ang liver mo. Ang tuman kadamo nga scar sa liver ang nagaresulta sa liver failure.
5: Ma liver failure kagid. Hapos man lang tani Sir GP ang solusyon. Mainom gid ka tani DTX 500 adlaw. Para kanang sobra nga toxin, sobra nga tambok da. I-metabolize siya, pahaboy na lang na. Amo na tani, kung nagainom ka DTX 500, adlaw-adlaw. So, kung may fatty liver ka, most likely, syempre, hubag yung matay.
4: Correct.
5: That's why, kung tanawon sa laboratory, taas mo si GPT or ELT ni mo, so, inom gig ka DTX 500 para sa nagadako ng atay o nagahubag or even damo tambok ang imo atay sa GP.
4: Correct si Dr. Ramil. Ang ginamensyon ni Dr. Ramil nga ALT or ALT, ini siyang natawag nga alanine aminotransferase. Isa ini ka blood test, agud ibaloon kon bala, engineer, may damage ng imo liver. Ini man ang ginatawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
5: Ang ELT ang isa na sa isa ka liver enzyme. Makit-an mainly na sa atay. Ini man makit-an sa kidney kag iban pa nga mga organ nga smaller amounts lang. Kinahanglanon ini sa pag-breakdown sang imong food into energy. Amo na siya Sir GP. Kung normal atay dapat nubo lang level sa imong dugo. Pero kung may diferensya ang liver, ang ELT or SGPT ang nagalik pa kadto sa dugo. Kung palainom ka alcohol, dapat i-check gid ang SGPT. Pala kaong kamantikaon, normal gina i-check Sir GP. Amo na kung mayara ka sang family history sang liver disease or na-infected ka sa mga any kind of hepatitis virus, nami gina-check gina ya Sir GP. Lantawa bla, damo ka ginasulod sa imo lawas pang higo sa imo atay. Inom, perilyo, mantikaon. Ang question, gabakal ka DTX 500?
4: May manugsilig ka?
5: May pag-neutralize ka sa free radicals tuga sa imong ginakaon na? Wala. Simple lang. Kung bisyador ka, kung abusador ka, inom ka DTX 500.
1: DTX 500!
4: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
4: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pila tong score ganito?
7: 470.
4: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
7: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
1: akin. DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ang D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Lubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Patatas,
10: magabuti ka. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan.

0: Bago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gida nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga po nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pamakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
5: Ga! I-shoot na ga!
1: DTX 500.
6: Ako si Junior Biliano sa Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugahan. Nang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako. Nadula ang pinout sa dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
7: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!
4: El Castigador!
5: El Castigador!
4: Ang tinig ng bawat mamamayan.
5: El Castigador!
4: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
5: El Castigador!
4: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
5: El Castigador!
4: Darren Salomeo Henson.
6: Dos minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. Pabalik kita mga Haki5 sa pagpalayag sang programa nga El Castigador. Kaupod sa gihapon sang inyo alagad si Haki5 Darren Salomeo Henson. Kay Ma'am Roslyn Hermono, mayong hapon nakatutok na sa may Esperanza sa Banwa sang Hamindan. Ma'am Liza Barrientos, siling niya mayong hapon Sir Darren, nagapamati na kami diri sa Sitio Tambak sa Barangay Kulasi. Sir Victor Bustillo Holasca, nagatutok naman no, sa aton sininga pagpangalagad

0: Subong man no kay Sir Mike de la Torre. Ginapatamyaw yaman no iya sini nga pamilya dira sa may Sitio Kapulan. Sitio Kapulan. Barangay Tuburan ukon sa Barangay Indayagan maayon sa Family Sirado sa Barangay Liong kag Family Base sa Barangay Buntod Panay kay Pakasgaga Jonas kag Sasukgang Family Pakas Richel Maricel sa Lambarte Sari-Sari Store sa Barangay Poblasyon Mambusaw especially kay Uncle Yazalde Lambarte kag kay Auntie Gingging Uncle Eden kag sa Binliro Store nagabaligay at mga karne sang baboy kag manok kay Auntie Daday de la Torre Binliro kag kay Uncle Bitit Binliro sa Barangay Tuburan maayon. Greetings coming from Sir Mike de la Torre. 4 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Unahon tanay mga Haki 5 ang igadulo nga report sa aton sininga patrol direkta dira sa may Banwa sang Panay. Kay subong nga hapon nagpatigayon sang state of the municipal address si Mayor Jonathan Sunny Besa. No ano ba lang kaundan sang soma ni Mayor Besa? Sa detalye, kaupo na sa line number 2, si Kaki 5 Alan Catalan. Sa report, please, kami na.
1: K5 News FM Live Report.
2: Naglabot sa sobra isa ka oras kagtunga ang mga speeches ni Mayor Jonathan Sunny Besa sa nagpatigayin siya sa State of the Municipal Address. Mga ka-K5, dira mismo sa Municipal Hall sa Banwa sang Panay kag masubra sa 20 ka palakpak ka K5 daren ang aton sining nabatian bangod sining impact sang iya sining State of the Municipal Address o kon SOMA. Sa matandaan sa aton sining mga kuturan nga si Mayor Sunny Besa ang bag-ong mayor sang Panay matapos ini siya nga nailher sa itong nagligad nga local election sa nagligad nga tuig, bali maga isa na siya or sobra na siya isa ka tuig, no? Nga nagpangalagad bilang mayor sang Banwa sang Panay. So, nagkadapat kang nagkaangay lang bilang una niya nga tuig ngay palagi sa pumuluyo sang Banwa sang Panay kung ano na ang iyang na-accomplish o kung ano pagid ang iyang mga plano para sa ikaayo sang Banwa sang Panay ka K5 Darren, no? Kagina nag-sugod ang o kung antes ang iya sining State of the Municipal Address ginupisan ini sang isa ka nagpatiganda ni sang isa ka regular session ng Sanggunan Bayan sang Banwa sang Panay nga kun sa din ang nag-preside ang presiding officer ang vice mayor nga si Paulo Besa, no? So daw amo ina ang ila sining program eh dira nagpatagayon dayon sang SOMA ang mayor nag-call sang recess ang presiding officer upod ang Sanggunian Bayan kag patapos siyang nag-call sang recess ginsugat sang mga Sanggunian Bayan sang Banwa sang Panay ang municipal mayor kag nagsulod sa session hall actually ang iya sini nga State of the Municipal Address diri ini ginhiwat gid sa session hall sang Sanggunian Bayan kag K5 Darren, no? Malapad-lapad ini siya nga lugar napun-an kag madamo sang mga bisita nga nagtambong diri magluwas sa Sanggunian Bayan ang ara ang department heads sang municipal government sang Panay ang PNP BFP kag mga barangay kapitan, no? Duhalo sa majority mga barangay kapitan sang Banwa sang Panay kag mga sektor nagkalain-lain nga sektor ang nagtambong sa iya sini nga SOMA o kon State of the Municipal Address. Sa pagpanugod sa iya sini nga State of the Municipal Address, ihatag ko ka K5 Darren kag sa aton sini nga mga kuturan para man mahibaluan sang mga taga Banwa sang Panay kung ano ang kaundan sa iya sining state of the municipal address o kung nangin highlight sa iya sining municipal or state of the municipal address nga ginpatuhoya sa iya sinin performance kag mga plano sa banwasang panay. Una dire, ang iya nga ginhatag ang social development o kon social services para sa mga taga banwasang panay. Kasunod rin, ang health services ka K5 da rin, no? Naging pabugal man sa mayor sa banwasang panay nga madamo na ang naservisyuhan sa iyang administrasyon ni Mayor Sanibesa pag-abot sa health services ng mga constituent niya. Kasumuman, iya pa ginapabugal dito sa iya sining state of the municipal address ang isa sa mga highlights nga gusto ya ipahibalo, una-una nagpangayo sa pasensya sa mga pumuluyo nga kung sa diin ang ayuda o kung ining mga bulig bala sa social services bala ka K5 darin kag sa mga tagapanay, hindi siya gusto nga palakasay system. Magabase siya sa database kung sinugid ang nagakinahanglan sang matutuod nga ayuda, no? So diri gin palakpakan si Mayor Sanibesa, no? Sang mga nagatambong sa iya sininga suma. Ikaduha, nagpangayo man sa sang pasensya kay silinga kabalo siya nga madamo sang iya nga mga kaalyado nga nagpalapit gid sa iya nga gusto kung tani man mag pa-trabaho o kung mapapromote mga trabaho dra sa sulod sang municipal government sang panay apang silinya ginakasubo ya nga ang iya sining tinutuyo ang performance kag kun ano gid ang imo sini nga qualification, no? Kung nagakadapat kadra nga posisyon o kung hindi. So, hindi lang silinya bangod kay apinta ka sa politika, hindi lang bangod kay apinay kita, ipromote na ka. Hindi lang bangod kay apin kita sa politika, mabaton ka na sa mataas nga posisyon, no? So, ang ginabasihan gapon, gintugya niya ini sa selection board nga amo ang magapili sang competent, capable nga magatrabaho sa munisipyo or municipal government. So gintugyan ina sa selection board nga depende ina sa ila nga sila na ang magapili dira para sa mga nagatrabaho or gusto magpa-appoint ka magtrabaho sa municipal government sang banwasang panay. Ang isa pa gid sa mga highlights sa mga ka K5 ang ginpabugal ni Mayor Sanibesa nga pagbakal sang lote o konduta nga sayluhan sang ila nga municipal hall building. Just imagine silinya nga ini nga duta na bakal lang nila sa pinakabarato nga presyo mga ka K5, no? So amo ina iyagin pahayag nga nagbakal sila sang duta almost 3.3 hectares, no? Nga sayluhan sang ila sining municipal hall building kag may ara man sa natalana nga budget o kon pundo para patindugan sang nanabitan nga municipal hall building. So malipot nga pulong mga ka K5 isaylo o kon may plano na nga isaylo ang municipal hall sang panay once nga mamaterialize na ang pagpatindog sang building. Ang lote bayad na, building na lang ang kulang pero may ara naman pundo para sa building sa municipal municipal hall sang panay mga ka K5, no? So malapad-lapad ini ang iya nga ginapabugal dito nga mangin area sang municipal hall sang banwasang panay mga ka K5.
3: Kag
2: dere lang ni sa kwando, dere lang ni sa may do may area sang kalitan bala, malapit, malapit, oh malapit lang, no? Do going to bunga or do sa may kalitan lang sa may kalitan lang ning area K5 Daren no
0: mm-hmm.
2: ang iya sini ang sailuhan sa municipal hall building kag siling niya isa pa gyud sa mga highlights indi sa gusto kag ginapakig-awaya niya ang lagayan bases o kon hinatagay in other words ang corruption mga ka K5 niya indi na pwede sa iya sining administrasyon sa iya nga panggobyerno dira sang Banwasang Panay. For confirmation ipabati ta ang nauna nga porsyon sang ginapalayag ni Mayor Sanibesa nga mga plano niya kag na-accomplish na niya sa Banwasang Panay bilang mayor mga ka-K5. Yari ang State of the Municipal Address ni Mayor Sanibesa Sangpanay.
3: I went to the polls and through the ballots decided to write a new chapter in the story of our municipality. 16,396 Panayanos took a chance on me and entrusted me with the honor and responsibility of serving as their municipal mayor. I have never forgotten that trust. Those votes were not merely numbers on an election return. They represented the hopes of families who believed that Panay could do better, that Panay could have a government that listens, a government that is transparent, and a government that delivers. To every one of the 16,396 who placed their confidence in me, maraming maraming salamat po. Your trust has inspired me every single day and has given me a profound sense of responsibility. Kayo po ang dahilan kung bakit ako po ay bumabaho na maaga. And to those who did not vote for me, I hope that over the past year, our work has shown that this administration serves not only those who supported me, but every resident of Panayalon, nag-aping kaman o hindi. Because the moment I took my oath of office, I ceased to be the mayor of the 16,396. I became the mayor of more or less 50,165 Panayalon. Each one of you became my employer, and I became accountable to every resident of this great municipality. Kayo pong lahat ang amo ko. I would like to remind our employees, including our department heads, including our job orders, including the council, that has served our constituents with utmost respect, regardless of their economic status. That is why every decision we have made over the past year has been guided by one question. Ito ba ay makabubuti sa lahat? Ito ba ay patas para sa lahat? From our first day in office, our goal has been to manage every peso with care and transparency, to make government work not for a select few, but for every Panayanon, and that is not a responsibility we have ever taken lightly. Because we are mindful that public service has never been measured by the number of projects completed or the amount of money spent. Its greatest measure is something that cannot easily be quantified, and that is trust. Kailangan po maibalik natin ang pagtitiwala ng taong bayan sa gobyerno. Today, many Filipinos have become skeptical of government. Every day, we hear stories of ghost projects, ghost beneficiaries, overpriced procurements, and public funds that somehow disappear before they ever reach the communities that needs them most. Hasta mga ayuda, ginapasilatan. Sa mga pariente ni Maria Labo, ang mahilig maglabo sa mga ayuda, I am warning you, tigilan nyo na ang ganyan mga gawain. And likewise, please be informed, ang pagpili sa mga beneficiaries na sa mga ayuda na nag-abot from the different national government agency, ginabase natin ni Yanda hindi sa political affiliation. Ginabase natin ni Yanda through the CBMS, Community-Based Monitoring System. Gusto ko matabo lang ang mga beneficiaryo sa mga ayuda na nagahatid sa ating national government. Ang mga kauturan nato, ang mga bigado nato mga kauturan, ang makabinipisyo sila. Gone were the days na palapit-lapit sa luwag ang makakuha sa beneficyo sa mga ayuda. When public trust is lost, even the best projects are viewed with doubt. And so when I assumed office, one of the very first directives I gave was not to launch a new project or organize a ceremonial groundbreaking. Instead, I asked that the local government unit examine itself first. I requested Commission on Audit to conduct a fraud audit on projects undertaken by the past administration. Not because I was looking for someone to blame, but because I wanted to begin our administration on a clean slate. I believe that before we could ask Panayalan to trust us, we had to show that we were prepared to hold ourselves to the highest standards of transparency and accountability. The COA audit revealed several discrepancies, numerous AOM. We confronted them. We corrected what needs to be corrected. We strengthened our internal processes. We learned valuable lessons. Because my dream for this term is very simple. That when people hear the name Panay, they think of a municipality where the government works, where projects actually exist, where every peso has a purpose, where every accomplishment can be seen, touch and verify. I want to be able to tell the people of Panay na diri sa aton banwa wala sang ghost projects ang may-ari ng diri sa aton mabisa na serbisyo, serbisyo na may integridad, serbisyo na may malasakit, at serbisyo na may pananagutan. So this afternoon, ladies and gentlemen, please allow me to present not merely a list of accomplishments, but the story of our first year together. A story of restoring trust, building institutions, and laying the foundation for a better Panay. On social development, we begin where government matters most, not in buildings or projects, but...
2: Okay, so amuna ka K5 Darren, kag sa aton sa ninyo mga kauturan. First part pa lang ina, sa ginpabati naton, nga State of the Municipal Address ni Mayor Sanibesa sa Banwasang Panay matapos nga konsiderin matapos nga naghatag inisya sang iyang mga accomplishment o kunahimuan kag mga plano for the next year para sa mga panayanon o kon mga taga Banwasang Panay.
4: Mm-hmm.
2: Madamo pagid siya sa mga ginpang bida dito, isa pagid diri ang sa tourism industry. Ang pag-institutionalize no sang coastal resource management kag ginbida pagidiri ang sa fisheries sector nga accomplishment ni Mayor Sanibesa mga ka K5 no. So dugangan ta lang na anyway first part pa lang ini kon ano pagid ang dugang diri niya nga mga ginbida kag mga plano sa Banwasang Panay. Well, ina K5 Darren ang aton igadulong sa pila naton ka mga news and public affairs program diri sa K5 News FM Rojas. Para sa El Castigador program, ini si ka K5 Alan Catalan para sa Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report. El Castigador. El Castigador.
0: Madamo gid nga salamat no kay ka K5 Alan Catalan sa gindulong sining report. May kang tanan no sa kaundan sang pahayag ni Mayor Jonathan Sanibesa sa State of the Municipal Address nga ginhiwat man dira no sa may banwasang panay mga kaki-5. O iban pa nga mga pahayag no ni Mayor Jonathan Sanibesa ang second part sina no mabatian nyo galing sa mga masunod nga news and public affairs program sa diri sa K5 News FM Rojas. Oras na ton sa ton sini pagpangalagad 23 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Ini nga bahin ginadulong sa inyo mga Haki 5 sa kalwan sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Asa ton dira nga mga Haki 5 di nyo gid pagpabay-an ninyo sini nga ika ayong lawas kay mabudlay gani magmasakit no sa subong at tiempo. Mahal ang mga mabulong no mga Haki 5. Kag siyempre maatrasar pa nga ton sini nga mga luyag na ton nga mga himuon daw adlaw kun kita nagabalatian gani para makalikaw sa mga balatian. Papag-una nga ton sini nga resistensya pinaagi sa pagsuplemento sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Na isa sa pinaka luwas kag safe nga vitamin C epektibo nagahatagin sang bastante nga proteksyon batok sa pagluya no sang aton sini nga lawas mga Haki 5 makabulig man o makalikaw sa mga balatian naton sa tagipusoon o kon mga heart disease no mga heartburn kag sa mga naga problema dira no nga pila pa lang gading edad no nagatuhaw na mga wrinkles bangod tugas ang stress mga Haki 5 abi pag Mighty C alkaline vitamin C kamo kay makabulig man ni no anti-aging man ni siya mga Haki 5 kay ga-develop ni siya sang collagen sa aton siningalawa sa good mapabilin ang mabaskog nga pag-develop sang aton sininga mga tulan sang aton sininga intact no aton sininga skin ang aton sininga ngipon no ginapapag-on naman mga Haki 5 kag mga kasukasuan ang alkaline vitamin C o kon sodium ascorbate nga ginahatag sang Mighty C importante gid no sa growth sang isa ka individual kay ining vitamin C nga ini ginagamit ni sang aton sininga lawas para maghimo kag mag-repair sang mga tissue no mga Haki 5 gani kinanglan gid adlaw-adlaw nga magsuplemento sang Mighty C alkaline vitamin C para sa healthy kag mapag-on aton nga ikaayong lawas mga Haki 5. Available ini sa tanan nga branches sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Sa liwat ha, ang clinic sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Roja City na hamtang lang sa McKinley Street. Diri lang sa tabok sang PLDT. Available man online pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop. Sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center mga Haki 5. Inyo nga mga mensahe balikan tay na no sa aton sini nga mga Haki 5 di ka mo magkabalaka. Basahon tay na antes kita mag takop sang aton sini nga programa kag dugang pagid nga mga balita kag impormasyon aton nga tutukan. Pag-istoryahan natin sa itong sininga pagpanumbalik, pagkaligad sa mga importante nga pahanumdom. Kindly, standby.
1: K5 News FM. News FM.
4: Ako si Gabriel, nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
1: Ditribayo. Ang Ditri. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ditri. Ditribayo.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: Ditribayo. Ang Ditri. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
6: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
7: Ang 4
6: fortified na probiotics. Clinica Sporebiotics.
1: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, DGX 500.
7: Ginakano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
8: Sa katlo ka pila ka mag-inom?
9: Sa DGX 500.
7: Sa pilmero ka tatlo, sa subong kadwa na lang.
9: Subong kamusta?
7: Uy na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
1: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya, vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagin ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
13: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
18: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
19: Performance mo ba na? Maluya na?
20: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madungkay nga performance.
17: Di, pre. Musta po lang kagabi, pre?
18: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
20: Extend Food Supplement for Men.
21: Tikasin.
20: DGX 500.
22: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na kugin ang akong nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian niyo sa akong friend ang DGX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
1: DGX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
23: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
19: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
25: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Wow!
0: may puso.
2: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador. Darren Salomeo Henson.
3: Bienti 7 minutos ang nabilin. Antes kita magdangat sa takna ng alas 6 ang gabi. Pabalik kita mga Haki 5 sa pagpangalagad sa programa nga El Castigador. Kapon sa gihapon sa inyo alagad si Haki 5 Darren Salomeo Henson. Ngayong hapon kay Ma'am Roda Donato Amago, no, dira sa may kilometer, ay hindi, no, sa Alba Village. Sa barangay Dinginan, si Ma'am Dolores Abelarde, ang taga kilometer 2 ya. Salamang kita kong kaysa sa aton Cinema K5 supporters. Thank you again, mayong hapon, kay Sir Leo John Biliones, naga-monitor man. Good afternoon man sa imo, Sir Leo. Kay Tristan Wyatt V. Gulay, Sir, mayong hapon. Ma'am Jana Amville Siloso, naga-monitor naman sa may Luktugan. Mayong hapon ka K5 Dara nagamonitor loud and clear sa shop diri sa Luktugan. Madamogid nga salamat kay Ma'am Gianna Amvils Siloso. Kay Patrick Matias Robles, mayong hapon K5 Dara sa Matias Robles family sa Lantangan Pontevedra Capiz. Kag subong man no sa Raj Kainan kay Taros Marie and to Jojo Aperes. Kag ginatamyaw ko man gali ang mga professors ko no dira sa may Capiz State University professors naton sang college no aton sining mga friends man nga nalabayan man naton no kay ina mayong hapon dira kay Ma'am Christy Tanalgo no kay Sir Dirk Diestro kay Ma'am Glenda Baarde iban nag-retire na no si Ma'am Martinez sa tanan dira sa College of Education mayong hapon gid dira sa may Capiz State University main campus. Madamo gid nga salamat sa inyo. Bienti 5 minutos ang nabilian antes kita magdangat sa takna nga alas 6 ang gabi diri sa aton sininga pagpangalagad. Lito na kita mga Haki 5 sa dugang naton diri nga mga balita kag mga impormasyon. No, may kang tanan sa sining padayon gihapon no, konti makabig na ni gani suno sa aton sining Pontevedra Municipal Police Station nga case solve no sa ining natabo nga pagluthang patay kay Police Captain Ria Nampuyos sang tinalikdan nga kagahon sang Hulyo 20 mga Haki 5 matapos nga na tiruhan ni siya no sa isa ka KTV bar dira sa may barangay Binuntukan sa may Pontevedra. May ara ni karon sang pag-athag no sa part sang aton sininga Pontevedra Municipal Police Station. No, may mga present ni sila nga chronology of events para maathag no mapakita ang indalagan sang insidente based sila sininga follow-up investigation. Mga Haki 5, kay ti una nila nga mga information to medyo magamo no mga Haki 5. May pila dito ka mga incorrect nga mga information. Like na lang ti una to sunod diri nag responde si Police Captain Ampuyos sa komisyon dira sa may KTB bar sa Binuntukan. Nga di ang matuod gali diri mga Haki 5 ara na yang adaan si Police Captain Ampuyos no sa tion sang sining antis paman ang komisyon sa KTB bar no sa piyak lang at table man mga Hockey 5 kag dugang padiri sa aton sini nga Pontevedra Municipal Police Station may ara sang sayop no o kon sala nga paghatag sang impormasyon sa bahin no sa tagiya sang KTB bar kay tiuna didto nga pahayag nga ang nagpangamot sa paglutang mga Hockey 5 amo si William Diocampo which is hindi gali no kundi si alias Boy nga kaupdanan man ni William Diocampo nga mo ni siyang nadakpan no mga Hockey 5 no kay tin may after to nga pag tiro kay police captain ang Puyos may mga ara na no sang pagpinugusanay na muning na bilin na kastiguan si Diocampo kag nakapalagyo ining si alias Boy kag alias Juan nga padayon subo nga at large kag ginalalip sang aton sini kapulisan. So ang latest update na file na ning kaso nga murder batok sa sining tatlo ka mga suspect mga hakipan. No aring pagatag sang aton sini nga Pontevedra Municipal Police Station sa konsin ogid ang pangamot lutang mga Hockey 5 no kag ibang pagid nga mga impormasyon ari pa matiyaraton si Police Captain Mark Anthony Garcia officer in charge sang Pontevedra Municipal Police Station
0: during sa pangbargaling nga during sa pag course ang interview sa pag conduct natin sa follow up na identification sa duwa nga sa duwa na itong suspect sa tagiyas ng KTV bar nagwa dito ang matuot na suspect natin. Nagwa dito nga later identified sa tagiyas ng KTV bar na hindi si William Diocampo ang perpetrator kundi si alias Juan.
4: Alias Boy.
0: Si alias Boy ang perpetrator dito kay nakita git sa CCTV footage. For the information sa media personalities na ito, no, sa later, kung mapay natin ang criminal complaint, kaya magwa ang mandamiento de arresto nini, pwede na naman yung divulge sa ila video footage, makuha nyo pilakadlaw, dito nyo ginmabrog nga si alias Boy ang nagtiro. May gamay nga kwan sa revelations ang ato na kwan no owner tungod hindi niya medyo madulong considering KTV bar ini hindi masyado lighted ang kwan niya mga ang kwan niya so sabay bumunot ng kwan si William Diocampo kag si alias Boy so dito nga ang pagkabali niya siguro pagbunot ni William, pagbunot sa simultaneous lang nagbunot, abi niya siguro si alias Boy ang nag-tiro kay Police Captain Ampoyos, pero huwag niya kabalo kasi na bumunot man si alias Boy na siya ang nagtiro. So makita niyo later on sa CCTV footage itong bagwa na ang mandamiento de arresto kung hindi man ma-arresto ni Boy. May gamay nga kwan sa revelations ang ato na kwan no owner tungod hindi niya medyo madulong considering KTV bar ini hindi masyado lighted ang kwan niya mga ang kwan niya so sabay bumunot ng kwan si William Diocampo kag si alias Boy so dito nga ang pagkabali niya siguro pagbunot ni William, pagbunot sa simultaneous lang nagbunot, abi niya siguro si alias Boy ang nag-tiro kay Police Captain Ampoyos, pero huwag niya kabalo kasi na bumunot man si alias Boy na siya ang nagtiro.
5: El Castigador! El Castigador!
3: Nabatian no mga Hockey 5 si Police Captain Mark Anthony Garcia ang officer in charge sang Pontevedra Municipal Police Station no, angot sa sining pag at hagman, no, ko nanugid ang matuod, no, ko sinugid ng pangamot mga kaki-five. So, amo na. No, mga kaki-five, si alias Boya kagindi atong naka hospital arrest subong nga si William Diocampo, Conjo Campo. Apang di sila gininga tatlo gyapon ang suspect mga hakipay kag napasaka na ning murder nga kaso na apang padayon pa ni man ang pag pangita no pag lagas sang aton sining mga lagad sang kasuguan sining duha pagid ka mga suspetsado nga si alias Boy no mo gining trigger man kag si alias Juan no mga hakipay nga nagapabilin nga at large. So amo na gani no mga hakipay ang latest no nga information no kon follow up investigation sang aton sininga Pontevedra Municipal Police Station.

0: 16 minutos ang nabili ng tisita magdangat sa Tacna nga alas 6 ang gabi. Adiri sa aton sininga pag pangalagad mga kaki-five. O ti kabay pa nga masulbar na madakpan pagining duha no mga haki-five. Kaya ang dugang pagidiri nga mga information no ining mga suspect gali mga kaki-five no ining mga suspect nga ining tatlo kabilog no ining si William Jocampo mga kaki-five ini residente gini sa sang Pasi Iloilo pero temporary nga naga-istar sa barangay Hulungahog sa Banwa sang Pontevedra. Ining ikaduha nga si alias Boy no kagang ikatatlo naman nga si alias Juan nga tin amo niyang taga Capiz. Ang mga kaki-five ginapatihan mga gun for hire gali ni sila no. May mga information no gikan man sa aton sini nga mga awtoridad nga ti involved ni sila sa mga pagpanghold up kag pila ka pagpangawat nga mga nagluntad diri sa aton sa probinsya sang Capiz no kaangay na lang sa mga pangawat sa establishment no kag pangpanghold up mga kakipay di bagay ni sila mapriso no kay para hindi na maghimo pagid sa mga butang nga makahatag sang katalagman sa pila ka mga individual ah mga kaki-five o kag mga kaki-five no ini nga kaso o ti kaangay no nga do malaka lang di matabo diri sa aton sini nga probinsya ang naulamid ang isa ka pulis. Tigabay pa matagaan gini ma-serve no ang hustisya no justice kay Police Captain Rian Ampuyos nga madakpan pagining duha mga haki-five sa mga suspect. Ito ang motibo no based aton sini nga kapulisan ang ginalantaw nila nga motibo ang wala sang pag-intindihan ay kagdala sang kahulugbon nga man nahimo sang suspek ang pang-lutang. Murder ning ang kaso nila kag Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act no paglapas sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o kon RA 10591 ang dugang sini nga mga kaso sa sini mga suspetsado mga kaki-five. Ti sudo pa sa aton sini nga PNP ha kay na-identify ang mga suspect nadakpan ang isa sa mga suspect na file ang mga kaso bibsan wala pa nadakpan ang duha mga haki-five na complete ang investigation kag napasaka ang criminal complaint sa piskalya kon korte batok sa suspect ti makabig na ni karon nga case solved mga kaki-five. No mo ni ang base no sa aton sini nga mga otoridad no sa aton sini nga Pontevedra Municipal Police Station. Ang ano na lang gidiri no ining duha kay nagapabilin nga at large mga kaki-five.
1: El Castigador. El Castigador.
0: Dose minutos ang nabili ng tisita magdangat sa Tacna nga alas 6 ang gabi. Adiri sa aton sini nga pagpangalagad. Kay Ma'am Rena Leo Ayan Rohan o kon Ma'am Rena Wakas, mayong hapon sa imo no dira sa may Digan isi Ma'am Rena maayon. Ang Hilita Cam, good afternoon Sir Darren sa Family Cam diri sa Barangay Dayaw. Nagapabatigid kami diri sa imo. Thank you man. Asa Cam family. No sa kay Serenante Cam dira no sa may sitio Pagutok mayong hapon. Saya sini nga bugos nga pamilya. Saya sini nga wife. Saya sini nga bata ug saya sini nga iloya. Kay Den Tibor Herosa no sa kwartero sa Asa Grace Marketing dira sa may kwartero Public Market. kay Tuto Den Tibor Herosa kon kay Tuto da Nuweden no Tuto Dato ah namon panawag sa kay Tuto dira no sa may kwartero kag sa Tibor and Herosa family mayong hapon. Sir Loey J. Demo nagamonitor man sa aton sininga pagpangalagad.

0: Asa liwat kay Chief Nilson Pontillas. Amon sini nga Chief Technician diri sa K5 News FM Ross, happy birthday. More birthdays to come and good health lang. Ang pagpanamyaw gikan diri sa bugos nga team sang K5 News FM Rojas kag sa mga nagapalangga man sa imo. Kag subong man sa akon nga magulang dira sa may Panabo City sa Davao del Norte no kay Dodoy Payon no kay Hinaro Henson Jr. Happy birthday man sa imo.
1: Happy birthday.
0: Sa liwat kay Dudoy Payon, na Dudoy Payon namon tawgon kay Pirmi Langga Smile. Mali Payon ba? Happy happy birthday lang dira ah. Sa may Davao City o kon sa Panabo City gali sa Davao del Norte. Amping kamo diha no, tsakto bay ang akon sini nga Bisaya. Mali Payon gid nga kadlawa no sa amon sini nga magulang kay Dudoy Payon. Happy happy birthday kay Ate Analo dira no mayong hapon man. Halong lang kamo dira permi no ang pagpanamyaw halin diri sa K5 News FM Rojas sa Family Henson, Apilisco Family and Salomeo Family. Akay sa imo man sini nga mga kauturan. Sa tanan nga naga-birthday sa subo nga adlaw sang Miyerkules, July 22, 2026. Happy happy birthday gid sa inyo tanan-tanan.
2: Castigador.
0: 8 minutos ang nabili nantes kita magdangat sa takna nga alasay sang gabi. Adiri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Ini nga bahin ginadulong sa inyo sa kaluan sang Klinika Complete Spore Biotics. Mga ka-K5 sa mga may problema dira no sila sini nga baga. No, may mga respiratory disease. Ang Clinica Spore Biotics isa ni kasahi sang probiotic supplement nga may ara sang probiotic species no nga Lactobacillus plantarum. Suno sa mga pagtuon mga Haki 5, ang Lactobacillus plantarum may kasarang ini nga mag-create no sa mga extracellular proteins kasubong sang bacteriocin kag lipoteichoic acid no ini nga mga protein sa muning nagabulig agod protektahan ang aton siningalawas batok sa mga respiratory tract infection. Sa may mga problema dira sila sini nga baga ang mga Haki 5 dapat likaw-likaw na no sa mga unhealthy lifestyle. Start na kita sa healthy lifestyle, mag-exercise, magkaon sa mga masustansya nga magpagkaon kaya isang prutas kag utan. Kag siyempre, mag-suplemento sang Clinica Spore Biotics the Fortified Probiotics. Makabulig ini papag-on sa aton sini nga baga. Mga ka-K5, gani ang pisahan aton subong. Pag-inom sang Clinica Spore Biotics, agud mangin healthy kag malayo sa mga balatian. Available ni sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Ginakulabos na kita sa aton sininga tiyempo mga ka-K5. Standby na sa masunod nga programa ang clinic ang D3 Bio Evening Newscast. Kaupod si ka-K5 Maria Rochelle de Anon Ebron. Sa pangalan sang bugos nga puwersa sang K5 News FM Rojas, kaupod na ton sa technical side si ka-K5 Jobek Hover. Samon nga ang news director ka-K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa mga station manager, ka-K5 Ma'am Amy Orleans Berondo. Samon maalwan, mabuot kag mapinalanggaon nga Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uya. Ako naman ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon
3: sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
5: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
8: Ew, yucky.
7: Mag-Spore Biotics ka. Klinikas for Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinikas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinikas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
9: Juice 7 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
9: high blood gid ko.
10: Ano sa una ang imo
11: blood pressure?
9: 180 over 100.
10: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
9: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
3: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Panlaban mo. Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!

0: Kape ka na, na-detox ka pa.
1: TGX Coffee Mix. Pabaka sa mga
2: butika. Gah, mag-joyride man tabi ka.
3: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
2: Tiga, ma-joyride na ta.
3: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
2: Sakay ka kidiya.
3: Siyempre, naka-extend ko ya.
2: Basta sagad nga driver, extend love.
1: Extend Supplement for Men. DTX 500.
4: Ako si Lizelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian akong aset sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may ano'y biyugid niya. Nanula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
5: Healthy nga uto.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Matalong kag alerto nga paminsaron.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
7: Kabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Klinika del Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Oras sa K5 and News FM Rojas, alasa 1 sa gabi.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: K5 Evening Newscast.
8: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
10: Ka-K5 sa mga headlines. Sa mga balitang lokal. Pontevedra PNP ginpatpat ang pagkasunod-sunod sa natabo nga pagpatay kay Police Captain Ampuyos sa investigasyon sa pagkamatay ni Ampuyos sa crime solved na. Night Watchman sa NBI nga nakuhaan sang pusil sa mga taga TMU ginhilway na sa karsel matapos makapiansa. Negosyante nakuhaan sang duha ka armas lutanga. Mga manugbaligya sang baboy sa TATZ padayon nga nagapanghakroy sa matumal nga baligyaan ay bangod sang ASF. Siyam ka mga classroom igatukon sa syudad sang Rojas. Kagkapi sa PDR-RMU handa na pala sa Regional Rescue Olympic. Mga balita ka K5 na nakahinabo sa palibot sang rehiyon sa Isukan Western Visayas, mga balitang regional.
8: Balitang regional.

0: Western Visayas, ginakulang pa ang skilled responders pag-abot sa CSSR Dash. O kung sa OCD6, saka sa sweldo sa baylos ang ayuda, panawagan sa kahublangan kontra korupsyon kay President Marcos. Mga dalaguan ka K5 ng mga balita sa sulod ng pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal. Lima ka senador nagapamatok sa pagsabina sa financial records ni Vice President Sara Duterte. Senator Marco Leta nagpasulod sa not guilty plea sa kaso nga plunder. 64% sa mga Pilipino wala sang salig sa China. Kag 200 ka PDL gikan sa Bilibid ginsaylo na sa Zamboanga Prison. Balita naman ka K5 sa lawas ang pungsod Pilipinas, balitang international. Balita international. 37.5 billion dollars na gastos ng Amerika sa giyera sa Iran. Balita international. Balita ka K5 sa balitang sport. Balita sports. Gilas Pilipinas naglagapak ang ranking sa FIBA Basketball World Cup. Balita sports. Kagpara sa aton balitang entertainment.
1: Balita entertainment. Balita
0: entertainment. Jelay Andres naggastos ang 1 million pesos sa annulment nga nagdugay sang 5 ka tuig.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Maria Rochelle Abroad. Maria Rochelle Abroad.
0: Maayong gabi, siyudad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong sariga pagpagalagan, subong adlaw sa Miyerkules, Hulyo 22 na kita sa tuig 2026. Ako ang inyong intang balita ka K5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live, inyo kami nga mabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo, 10.9, 89.7. K5 Radyo, tagbuanay sa Banwa sa Pinar. Kag sa amon sariga Facebook pages sa K5 News FM Rojas. Ka K5 ni ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapangunang balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day. Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:07 sa gabi, ka K5 ring oras ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio. Kilig ka D3 Bio mga ka K5, meron sa virgin coconut oil kag vitamin D3. Available sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center kag sa mga butika na malapit sa inyo mga lugar. Sa kaungdan sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Maria Rochelle Abroad. Balitang lokal.
0: Ginpatpat sa Pontevedra Municipal Police Station ang chronology of events sa may kangtanan sa pagpatay kay Police Captain Rian Fuentes Ampuyos nga natabos ang Hulo Villantes ring atuig sa sulod sang isa ka KTV bar sa barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Sira kay Police Captain Mark Anthony Garcia, officer in charge sa Pontevedra Municipal Police Station. Ginpresenta nila ang chronology of events agon maathag nga mapakita ang naging dalagan sa insidente base sa ginpatigayon nga investigasyon. Ginsiling ni Garcia nga kabahin sa ilang atikang ang paghatag kaathagan sa publiko natuhay sa mga hitabo nga nagresulta sa pagpanglutang sa opisyal sang kapulisan. Padayon sa gihapon ang ginapatigayon sa mga otoridad ang maidig investigasyon agod matumon ang akon matubod ang tanan nga detalye kag mga tawo nga naulamid sa insidente. Ginasigurado naman kay K5 sa Pontevedra PNP nga magapadayon ang ilang koordinasyon sa iban pa nga mga law enforcement agencies agod mapasama ang mga responsable sa pagpatay sa among nga opisyal. Sa kaangot nga balita ka K-Fan, ginkompermar ni Police Captain Mark Anthony Garcia, officer in charge sa Pontevedra Municipal Police Station, na makabig na nga crime solve ang kaso sang pagpakapagkapatay kay Police Captain Rian Fuentes Ampuyos. Sa kay Garcia, sanding sa pagsulundan sang Philippine National Police, mahimo na nga ikonsiderar na crime solve ang isa ka kaso kung nakilala na ang suspect o kung mga suspect na dakpan o kung naaresto ang suspect o kung napasakaan na sang kaso, bisan pa o kung bisan wala pa ini na dakpan. Dugang pa niya, kinahanglan man nga makompleto na ang investigasyon kang napasaka na ang criminal complaint sa piskalya o kung korte batok sa suspect. Sa pihak si Rica K5, ginpahayag ni Garcia nga padayon ng ilang koordinasyon sa iban nga mga law enforcement units agud masigurong husto nga pagpatuman sang hustisya. Matandaan nga ginlutang patay si Police Captain Ampuyos sa sulod sang KTV bar sa tung Julio Vientes ang kagahon sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Kung sariin ginatudo suspect kamo si alias Boy nga amo ang naglutang kay alias Juan. Kag alias Juan nga sa karon lunsay ginalakip pa kung ginalalip sang kapulisan. Sa pihak kabahin, hilway na sa karsel si alias Jabara matapos nagkapiyansa kahapon na Julio Vientes 1. Nahibaloan nga ginrekomendar sang korte ang 10,000 pesos nga piyansa para sa temporaryo sining kahilwayan matapos ginpasakan sa Banong Bungon na paglapas sa Republic Act 10591 o kung ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Matandaan nga dati gayon nga madakpan na nasambit nga persona matapos na aktuhan nga nagabaton sang plete. Nagikan sa iya pasehero apisar wala sa nagakaigo nga permit o kon prangkisang ang gindala nga tricycle. Sa pagpangayos sang katapos ang traffic management unit sang lisensya kay Jabar, ginapahayag nga kaangay may ginakuha ni sa iyang bag kag diri nakita ang caliber 45 nga armas dotana. Samta nagapadayon ng dalagan sang kaso batok sa nasambit tanga individual. Sa duga nga mga balitang lokal, arestado ang isa ka negosyante matapos implementaran sang search warrant kahapon Julio Vientes 1 sa Barangay Mungpong, Roja City. Ginkilala ang akusado kay alias John, 49 anyos, kagresidente sa nasambit nga lugar. Ang search warrant ang gin-issue kag impermahan sang Regional Trial Court, Branch 17, Roja City, kay napetsahan sang Julio Vientes 1 sining atuig. Nakuha sa posisyon ni John ang isa ka unit sang caliber 45 pistol, isa ka unit sang caliber 38 revolver, mga magazine kag mga bala. Sa karon nakahunong na ini sa karusel sang Roja City Police Station kay nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Ammunition Regulation Act. Sa katapusan nga balitang lokal ang mga ka-K5, padayon nga nagapanghakroy ang mga manugbaligya sang baboy sa Chudor Arsenas Trade Center sa Roja City bangod sa tuman kahina sang baklanay sang ilang produkto sa nga tuga sang pagmamahog sang dala sang African Swine Fever. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Roberto Maauroldan, meat vendor, iyagin pahayag nga matuman ang baklanay sang karne sang baboy bagod madamo sa mga konsumidor ang nagakabalaka nga magbakal bangod sa nga mga balatian. Bangod sinida ko man ang pinagnubo sa ilang akita ko ni pangit sa tinaliktan nga mga binulan kagamay lamang. Kung gamay na lamang ang nagabakal sang baboy sa sulod sa merkado. Suno kay Roldan, apisa nga napektuhan ang baklanay o kung ang baligyaan ay nagapabilin nga bastante ang supply sang karne sang baboy sa TATZ. Pahayag niya ka K5 ang ilang mga paninda nganin lamang sa sulod sa probinsya bangod sa ginapatuman nga border control agod masigurado nga safe kag maayo ang pagsunod sang mga baboy. Balitang lokal. Mga balita naman ka K5 na nakahinabot sa palibot sang rehiyon sa Isokon Western Visayas, mga balitang regional. Oras sa Pilipinas, sila sa East 13 sa gabi. Kaka-5 oras ang ginadulong sa inyo sa Kaalwan sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ubos si Ponhila na Trangkaso, i-Mighty C Kaka-5, 8 pesos sa kada kapsul. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Balitang Regional.
0: Ginakulang pa sa gihapon sa mga skilled gaghanas ng mga responders sa Western Visayas pag-abot sa collapse structure, search and rescue, bangod may dako nga kinahanglanon nga budget para sa training. Sa Nokay Office of the Civil Defense Region 6, Director Raul Fernandez, iyagin pahayag nga pa-via Iloilo kag San Jose Antique pa lang ang may mga local government unit na nagapatagayo na sa nasambit nga paghanas. Bangod sa highly technical kag kinahanglanon sang specialized equipment, yara sa 3 million pesos ang magastos para sa kaangay nga training. Samtang pag-abot naman sa ibang rescue efforts sa train naman, ang mayorya nga responders sa mga LGUs sa rehiyon, ilabi na ang may urban search and rescue. Ginahaylo naman sang direktor ang mga lokal nga panguluhan nga mag-invest para diri mangin mapinos lanon sa ulihi. Sa katapusan nga balitang regional, nagapanawagan ang kahublagan kontra korupsyon na maging prioridad ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pagpasaka sang suweldo sa bylaws ang wala tuong ayuda nga makabig nga band-aid solution lamang. Sa interview sang K5 News FM kay Mr. Elmir Foro, Governor sang nasambit nga alyansa, paagi sini hindi na kinahanglan pang masami nga pagbubos ang ayuda nga pili lamang ang makabaton. Dugang pa niya mangin palaagyan man ini, agad mapasaka man ang purchasing power sa mga mamumugon kag mabuligan man ang mga lokal na negosyo. Pahayag pa ni Foro ka K5, halos tanan nga mga commodities nagsaka ang presyo nga mabugat para sa mga pumuluyo. Nagalaw mini nga maging kabahin ang saka sa sweldo sa ma-mentional sa President sa iya ikalima nga State of the Nation Address sa maabot nga Hulyo 27.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K5 sa mga dalagkuan ng mga balita sa sulod sang pungsod, Pilipinas, mga balitang nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:10 sa isa sa gabi, ka K5 ring oras, ang ginadulong sa inyo sa Kaluan, sang Klinika DTX 500. DTX 500, ikaw may alas ang hypertension, diabetes, or any kind of heart diseases ka K5. I-Klinika DTX 500, may alas ang palaya kag disugard sugarcane extract. DTX 500, the superior antioxidant.
1: Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal.
0: Lima ka mga senador ang nagsumiter sa written objection sa desisyon sa Senate Impeachment Court na isabi na ang financial records ni Vice President Sara Duterte. Sa Roca Impeachment Court spokesperson Ridge Tungol, kalakip sa mga nagpasa sa pagpamatok ang musanay Senator Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Camille Villar, Lauren Legarda kag Amy Marcos. Nahibiloan nga ang binsabina ng mga dokumento magagamiton sa pagtalakay sang impeachment article angot sa ginaalagar unexplained wealth sang vice presidente. Ipadala na ang impeachment court. O kung ipadala na sang impeachment court ang sabina sa natungdan ng mga ahensya sang gobyerno kag bangko, hatagan man ang mga inisang tubtob Hulyo 30 agud mapasa mga dokumento angot sa vice presidente. Sa pagkabahin, nagpasulod sang not guilty plea si Senador Rodante Marcoleta sa ginapangatubang sininga kaso nga plunder sa Sandigan Bayan 3rd Division. Nagugat ang kaso sa Kapaslawan City kapag deklarar sang nabaton nga 75 million pesos nga balor sang campaign donations nga magapapili ini sa pagkasenadora. Not guilty plea man ang ginpasulod ni Marcoleta sa kaso sa ni na paglapas sa Presidential Decree No. 46 o kung ang pagdumili sa mga opisyal sang gobyerno sa pagbaton sang regalo. Sa karon pa dayon nga nakabilanggo ang senador sa Quezon City Jail male dormitory bangon sa ginapangatubang nga kaso. Sa katapusan nga balitang nasyonal, mayoriya sa mga Filipino ang wala nagasalig sa China inyang sanding sa resulta sang tugo ng Masa Survey naging patigayan sang Okta Research. Ang nasambit nga numero ang mas mataas sa 55% nga nabalag sa Marso 2020 sa isang survey. Samtang 14% naman ang mga Filipino nga may salig pa sa China, kag 21% naman ang nagapabilin nga undecided. Gimpatigayo ng survey kadungan sa pagselebrar sang pungson sang ikanapulo nga tuig nga anibersaryo sang 2016. Permanent Court of Arbitration ruling sa West Philippine Sea nga nagapabor sa Pilipinas. Nahibuluan kang nasambit nga survey ang may margin error nga positive negative 3% kag 95% nga confidence level.
1: Balitang National.
0: Balita naman ka K5 sa luwas ng pungsod, Balitang International.
1: Balitang International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:19 sa gabi. Ka K5 ng oras ang ginadulong sa inyo sa manamit kag healthy nga kape, DTX Coffee Mix. May aras ng ampalaya, chia seeds, kag di sugar, sugarcane extract powder, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balita International.
0: Nagdangat na sa $37.5 billion ang nagasto sa karon sang Estados Unidos sa nagapadayon nga inaway kontra sa pungsod Iran. Sunod kay Defense Secretary Pete Hegseth, kinahanglan aprubahan na sang Senate Appropriations Committee ang ginadusong nga $87 billion nga dugang nga congressional funding para sa Pentagon, kung sariin $67 billion na tala na para sa operasyon sa Middle East. Makapila naman na untat ang hearing bagod sa protest na nagresulta pa sa singgitanay sa tungasang defense secretary kag isa ka senador. Ginpanindugan naman ni Hegseth nga ang ginapangayo sini nga dugang nga pondo ang kinahanglano na nga maaprubahan sa gayon bangod wala na inisang o kun wala na ini nga pondo. Posible mabutang sa alang-alang ang pasweldo sa mga soldado madasi nga magpuno sang bala kag kagamitan kag mapadayon nga importante nga mga operasyon.
1: Balita International.
0: Balita naman ka K5 sa patag sang hinampa.
1: Balita Sports. Balita Sports.
0: Naglagapak ang world ranking sang Gilas Pilipinas matapos ang third window sang Basketball World Cup qualifier sa tong Hulyo. Sana sa FIBA men ranking yara na sa pang-39 nga pwesto ang Gilas Pilipinas. Gikan sa anay nga pang-36, naglagapak man ang mag-ini sa tatlo ka pwesto. Ang nasambit yung ranking ginpagawa matapos ang double overtime nga pagkapiyerde sa Gilas sa New Zealand sa score nga 106-102 kag Australia sa score nga 92-49 sa nakaligad nga mga simana. Yara naman sa pang-7 nga pwesto ang Gilas Pilipinas sa Asian Zone kung sa ninyong pangunahan ni sang Australia. Ginalauban ang pagbag-o sang rankings ang Gilas Pilipinas sa pagatubangay nila batok sa Jordan sa Agosto 28 kag sa Iran sa Agosto 30.
1: Sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita ka K5 chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, balitang entertainment. Naglabot sa masok on menos 1 million pesos ang ingasto sang content creator nga si Jelay Andres sa proseso sang annulment nila ni John Gutierrez. Sa isa ka vlog, nagpagawa man si Jelay sang reaksyon sang ma-annul ang ila kasal ni John. Nga sunod sa iya, pabalik-balik ang pagpangbabayi kag pangpangdaya nga ginhimo sa iya. Samtang siya guesting sa nakaligan nga episode sang Fast Talk with Boy Abunda, ginpamangkot ini kung matuod nga napatawad na niya si John kag ang iya kaugalingon. Ginako naman ni Andres nga masamin niya ginasiling sa past interview nga napatawad na ini apang sa magkamatuod, wala pa.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Maria Rochelle Abroad.

0: Amoy at Duka K5 ang countdown sa mga nagapaguda nga balita subong adlaw sa nga Miyerkules, sa Hulyo 22, tuig 2026. Sa ko ang nilangin tag balita ka K5, Maria Rochelle Shaira de Anon Ebron. Live yung kami kanabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo, 10.9, 89.7 K5 Radio, tagboanay sa Banusang Pilar. Kagsama sa nga Facebook page sa K5 News FM Ross. Sa liwat ka K5, ini ang D3 Bio Evening News. Good evening sa atong mga K5 Sulit supporters, mga Facebook viewers, kay Ma'am Gianna Belsiloso, kay Ma'am Senadine Fenequito Tabiga, kay Sir Kim Arizon Flora, kay Sir Louis J. Dimo, kag sa mga ka-K5 naton nga nag-suporta sa mga programa sang K5 News FM Rojas, madamo gyud nga salamat mga ka-K5. Sa ngalan gyud lamang sa bugos nga hubon sang K5 News FM Rojas, sa akong partner's technical side, ka-K5 Michael John Ditoga, at ka-K5 Alvin Pagunsan. Sa ngalan sa mga news director, ka-K5 Roldan Bisan Abilarial, sa mga station manager, ka-K5 Ami Orleans Berondo, especially sa mga big boss at chief executive officer sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ka-K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Happy, happy birthday! Ka-K5 Nelson Fontillas. Happy birthday, Chief! Ini naman si ka-K5 Maria Rochelle de Anon Ebron para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Gapiz. K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio. Nga may D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: DTX 500. Masami ka bala na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500. DTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi, dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatiyak, tibo gid ka.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan na gid ako sa budig sa DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid akong nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
1: DDX Beauty Soap, mabaka sa mga butika.
9: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DDX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid-o yon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana pawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
11: Ga gabasa na naman bala ang imo.
12: Oh my god.
11: Kabasa na naman.
12: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag Clinical Daily Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinical Daily Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinical Daily Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino!
12: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
14: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca,
15: kag-flavawaska,
14: mga natural herbs
15: nga nagahatag sang gana.
14: Extend
15: Supplement for Men.
16: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
18: Ako si Norma Vista, taga Bato, Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500.
19: Mapakal sa mga butika.
20: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
21: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold. Kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Ibogidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
5: Tinig ng Reformasyon.
4: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Siya nga nagkabuhi siya kabulingon hindi isa ka Kristiyano. Ang gugma kinahanglan nga prinsipyo sa aksyon. Ang gugma amo ang sansaran nga prinsipyo sang panguluhan sang Dios sa langit kag sa duta. Kag dapat amo ini ang sansaran sang kinaiya sang Kristiyano. Ini lamang ang makahimo kag makapabilin sa iya nga maligon. Ini lamang ang makapabakod sa iya sa pagtilaw kag pagsulay. Ang ang gugma magapadayag sa pagsakripisyo. Ang plano sang pagtubos ginpahamtang sa sakripisyo, isa ka sakripisyo nga tuman kalapad kag madalom kag mataas nga indi matakos. Ginhatag ni Kristo ang tanan para sa aton. Kag ang mga nagabaton kay Kristo manginhanda sa paghalad sang tanan para sa kaayuhan sang ila manunubos. Ang pangunahuna sang iya, kadungganan kag himaya magauna sa tanan. Amo na makuturan nga malipay ang Ginoo sa sini nga kahimtang na sa pagtugyan sa atong kawalingon sa tuntuod nga pag-alagad sa iya. Lamang ang aton nga tiempo way naman naubos naman din aton danay taposon sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y muling dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig. Patnubay at gabay. Maraming salamat po sa inyong mga palaala kung papaano kami maglilingkod sa inyo ng may katapatan at nawa sa pamigitan ng inyong tulong at sa paggamay ng banal na Espiritu. Kami nawa ay makakaunawa sa aming kinakailangan na maunawaan na upang kami ay makapaglilingkod ng may katapatan. Pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines. Ang pagpalain mo man ang CEO Camilo Oy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpapala ng kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial and protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani at pagpalain mo ang mga nakikinig at kung may mga karamdaman, nawa pagpalain mo sila, pagalingin upang sila ay makapaglingkod sa inyo. Itong lahat ay sumunod na langin kasama ang pagpatawad sa aming mga kasalanan sa isip, salita at gawa sa pamagitan ng matamis na pangalan aming hinihiling. Amen.

0: Ako si Norbertoy, saka atlet, akong ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3, gamay Physio. Ang Physio, gamay D3. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3, gamay Physio. Ang Physio, gamay D3. D3 Bio.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
1: GTX 500, ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag GTX 500 aga unto kagabi. GTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. GTX 500. GTX 500.
4: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa GTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyagan.
1: GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika.
6: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Karmila ko ginaubo, kag-sip on, dahil nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C.

0: Kinadulangan ko niya na ubo pa zip ko.
1: Para sa maraming na kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX
2: Beauty Soap. Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
3: DTX Beauty Soap.
4: Mamakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagamit. Buwan ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
4: Pamasaga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
8: Nestor! Ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Missy. Ang masusunod
10: sa gabi,
11: ako ang bossing.
10: Dahil kasangga ko
11: ang extend
10: supplement for men.
11: Lourdes,
10: tapos ka ng maligo?
12: Yes, darling. Come to mama.
11: Extend food supplement for men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
10: DTX 500.
13: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga, lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
10: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
10: Memory Advance Syrup.
5: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa paghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila paghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan. Memory Advance Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
5: Glaucoma,
11: Eye Care Gold Capsule.
5: Bacterial Conjunctivitis
11: o Pink Eye,
5: Eye Care Gold Capsule.
11: Eye Allergy,
5: Eye Care Gold Capsule.
11: Cataracts,
5: Eye Care Gold Capsule.
11: Ang Eye Care Gold Capsule
5: may aras ng lutein,
11: vitamin A,
5: vitamin E,
11: vitamin C,
5: zinc,
11: kag bilberry extract.
5: Eye Care Gold Capsule
11: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health.
5: Mag-inom sang Eye Care Gold.
11: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
5: Adlaw-adlaw,
11: Eye Care Gold Capsule.
5: Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
14: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
4: News FM.
5: News FM.
15: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: five Galingawan Time! Okay, class! Imagine na nga kamo, isa ka milyonaryo. Isulat sa inyong papel ang inyong mga activities.
1: Ano sulat ko di man?
0: O, ikaw, Juan! Nga, wala ka pa nagasulat? Ma'am, I'm sorry. Please talk to my secretary.
2: Hey, five Galingawan Time!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K-K-5 News FM. News FM.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matakas, magabuti ka! D3Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with VCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3Bio! Ang D3! Yung may VCO! VCO! Yung may D3!
7: Kasakit ang tiyan! Max4 Biotic! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan! Max4 Biotic! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka! Para healthy ang tiyan! Pag-klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas! Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics.
5: DTX 500. Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Ngabugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
8: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Dali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
11: Mabaka.
12: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Siyela, sa Mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
12: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
22: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
22: Available now.
21: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
23: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
21: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
0: X10 DTX 500.
1: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
11: Healthy nga uto.
24: Hi, Dennis Juanes.
11: Matalong kag alerto nga paminsaron.
24: Hi, Dennis Juanes.
11: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
25: I Care Gold.
26: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Hambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, pag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman niya kasilaw.
25: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
27: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
28: News FM.
29: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
30: D3 Bio.

0: five galinha one time.
1: Pedro, nga-late ka na naman sa klase.
2: Balan mo mami, nadulaan kayo na nga lalaki sa dalang kinintos.
1: Baligin buligan mo gali sa pangita. Ka very good gali sa imo, no? I'm so proud of you.
2: Wala mama. Kadugay, abiso yung magalin. Nayawan ko tapak sa kwarta.
0: Hey, I'm galing nawanta.
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: K5 News FM. News FM.
5: D3 Bio Health News, D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
7: Checklist na kami. Now, okay. Nga D3 Bio gid, hindi kaya mag-plain nga D3.
8: Ang D3 Bio with its medium chain triglyceride, yung MCT, has an antidepressant, no? Effect sa imo sini nga brain. That these good fats will promote ketones and manami ina nga food sa imo sini nga brain. There was a study of the effect of medium chain fatty acids. May nakitaan nga potential antidepressant functional food according sa study. So meaning to say, kung mag-inom na ko plain D3, okay lang, nami man ako pamatsyag. Makuha ko man na sa init. Pero hindi mahatag ni plain D3 na hindi ako mag-worry, ma-depress, ma-anxiety kung iban nagahikog.
7: Kung gaan D3 bio ka, hindi ka dali mag-ulian nun.
9: Hindi ka
7: kung
9: D3
7: bio ka, hindi mo dali ihatag yung manggad sa kabataan mo. Bayaan ka na dayo.
10: Correct.
7: Gusto ka nga may edad ka, pero presence of mind, ara Japon, D3 Bio.
9: D3
7: Bio. The MCT is the ketones of D3 Bio. Nga wala sa D3. Next.
10: Ako. Okay. Nga ama D3 Bio ko over ordinary vitamin D3. There are a 1,000 reasons nga mambal ko regarding that.
7: But pero isa lang ko pa ngayon.
10: Pero isa lang pa ngayon ko sa buong. Ang gusto-gusto ko get the versatility of D3 Bio. Pwede ko siya mainom and get the full benefits of D3 Bio. But I could also use that soft gel capsule para sa akong punggod, para sa akong mga fungi. Pwede ko siya mapuga-puga kung may mga pilas. Kung mga gusto katul-katul ko, fast healing.
7: Mga ringworms, pwede na.
10: Butangan ko. Pwede ko siya maging topical.
7: Topical cream. Topical oil.
10: Topical oil.
11: Internal kag internal.
10: Antiseptic sa lawas, no? So the advantage of na, kung may D3 Bio ka sa imo kabi, sa imo medical cabinet or medicine cabinet, damo-damo siya mabulong. Pilas man sa sulod, pilas man sa gwa, sa imo skin. That's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
5: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
9: Nadumduman ko ang lecture ni Sir Kevin sang nagligad, alpha-lipoic acid. No, ara na sa aton nga lawas nga ginatawag antioxidant, Sir Boy.
7: Ang alpha-lipoic acid, Oksam, siya na ang gano, ga-recycle sa imo mga antioxidant.
9: Ara sa aton yung lawas, kag
10: washer.
9: Inigaling ginatawag caprylic acid nga sa D3 Bio. Pwede nga magpadamo sa ginatawag alpha-lipoic acid. Nga sa din, mabuligan niya ang diabetic neuropathy. So, malikawan natin ang
7: i-increase niya ang alpha-lipoic acid, i-recycle niya yung glutathione, i-recycle niya yung vitamin C, i-recycle niya yung vitamin. All your antioxidant, i-recycle niya kung may caprylic acid nga ara sa D3 Bio.
9: Yes, D3 Bio.
7: That's the question. Ang caprylic acid, maara ba sa plain D3?
9: Wala.
7: Maara sa lang D3
9: Bio
7: sa D3 Bio.
10: Sadly, wala.
7: Next, samtang ginabuligan sa ano, sa vitamin D3, ma-process ang antibodies.
5: D3 Bio.
7: Again sa mga balatian, Sir Boy. Di mahimo ginaisakuan mo? Antibodies for your immunity.
10: Correct.
7: No? Amo nang obra ni D3. At least matagan kita sa ano, long-lasting nga immunity. Pero si MCT nga ara sa D3 Bio, ga-serve na siya sang immediate response.
10: Immediate response. Ara ida yung
5: D3 Bio.
7: Pag abot ni kagaw sa selula, patay na yun.
10: Patay na yun.
7: Hindi na kinanglan pa pamanawag pulis. Hindi pa ako kinanglan manawag soldado. Amo nang bintaha kung naka D3 Bio, Sir Boy. Puro sila kinanglan naton. Ang pulis kag ang gwardiya sa imong balay.
10: Correct.
7: Pero mas need nimo una ang gwardiya sa balay. Ang D3 Bio may ara both active para sa imong active immunity and for your passive immunity.
10: Double barrel shotgun ang D3 Bio.
7: Meaning pa, kung D3 lang imong ginainom, police station lang ang ara sa imo.
11: Dimulat ka pa sa
7: pero kung gainom ka D3 Bio, may best ka, may bodyguard ka pa, may gwardiya ka pa sa balay, may police station ka pa.
11: Correct, no?
13: D3 Bio. D3 Bio.
14: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mga butika. D3 Bio. Health. News D3 Bio.
15: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
17: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
18: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
17: Ang best friend sa mga kababaihan.
18: Sporbiotics.
17: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
18: Sporbiotics.
17: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
13: DTX 500.

0: testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Si Naida Dobrea, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghami, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami, gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Extra food supplement for men.
6: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
7: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayaw gitang
2: DTX 500.
7: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika. DTX 500.
8: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Zero. Pinaka-

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-iCare Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Go! Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. iCare Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang iCare Go! Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Go!
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: Tama na desisyon ko. Gusto ko ng mga buhay nga ako na lang.
1: Bawa anak, sigurado ka na sina?
0: Oo pa eh. Nako, nako.
1: Ate, mayunak ah. Suportahan na mo ng desisyon mo ah.
0: Nice siya pa. Naimos ko na gamit nyo. Pagnalayas na ka mo to!
2: Hey! Hi! Galingawang time!
3: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may visio. Ang visio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may visio. Ang visio ng may D3.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
4: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500! DGX 500!
8: Ano sa tumasun sa barangay
9: po? Ano kinabatsag mo sa ko?
8: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
9: Tumar ko DGX 500 sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
8: Three times.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
4: DGX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
4: Mighty C, mababaka sa mga butika.
11: Nagadamo na nagadamo, nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
12: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan balay, nagtambo ko.
4: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala din ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
18: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganyan.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, ganagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
20: Muling binuhay.
18: buhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
20: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako na diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabahal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
21: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
22: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
21: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
21: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: Arto, ikaw lang isa, wala ka upod.
1: Ikaw yan, hindi ka mag-upo daw. Si Nomad Drive.
2: Hey, hi, kalingawang time.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: K5 News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
7: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
4: DGX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na! DGX 500!
8: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan naginom ka?
10: DTX 500?
9: Di na nalang subong imo sugar.
8: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over
4: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
4: Mighty C, epektibo, garantisado.
12: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ampalaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
4: Extend Superman for Men.
15: Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
16: Ako si Andrea Di Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
4: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
7: Healthy nga uto.
18: Hi, Tennis
7: Juanes. Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: Hi, Tennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
4: Nagaburod nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Gold! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold! Ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold!
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City 100.9.

0: session. Kaupod ang mga health experts.
1: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin tayon ang ako nulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Siling nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
0: Ma-edukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo pa sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki na ton nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Sa mga may edad na, ang aton advice sa inyo, kung ikaw nagatigulang na, very prone ka mo sa oxidative stress. Hindi na nakasarang inyo nga mga selula magbato sina. That's why gasugod na kurinot inyo panit, gasugod na sakit inyo nga mga joints. Kung kinanglan mo mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C while hubin ka, mas nagin kinanglanon mo nga gatigulang ka na. Agod mabatuan ta ang mga bukol-bukol, cancers, tumor, kaiban pa. Especially diabetes, hypertension, heart failure, kidney disease, liver cirrhosis, mag-DTX 500 ka na, and Mighty C. Dugi-dugay, istoryahan ta, ining nagasakit nga bahin sa imutsan, way kakabalo, basi bato na ina sa abdo. Kaupod tayo nakaroon nga sa diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO, Dr. Sammy Pedrosa, and Sir Boy Solweta. Dr. Ramil.
4: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
3: Istoryahan ta ang isa sa nangin common na karon nga balatian sa mga Pinoy. Sini nga moderno nga panahon, ang gallbladder stones. Pero ano bala ang kinalain sang gall kag sang bile, Dr. Ramil?
4: Ang gall, Sir GP, sinang una nga tawag sa abdo or bile. Sang una ang abdo ginatawag na nga gall. Pero karon or subong ginatawag na nga bile. Well, ang abdo, Sir GP, or ang bile amo ang isa ka likido or liquid nga ginaproduce sa imo ano. Imo atay. Kag i-store niya sa imong kuan. Gallbladder.
3: So amo galiin na no ang gall gali kag ang bile pareho lang na sa ilonggo abdo. So wala sa kinalain ang gall kag ang bile. Sa tion nga kita ang magkaon, ang gallbladder ang naga pagguha sang bile. Pakadto sa bile duct going to the small intestine nagamix sa pagkaon to aid digestion.
4: Isa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GPT, kaon gigadamo sa kuan antioxidant. Meaning pa kaon nga damo gulay kag prutas. Amo nang pinakaimportante nga man. Madamo nga pagtuon nga naghambal nga ang oxidative stress nga halin sa pag-abusar sa pagkaon. Siyempre ni nagapromote sang paghubag or gitawag na inflammation sa mukosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kung nga galapuyot ang concentration sang bile. Di paglapuyot sina matamata na siya porma sang ano sa mga gallstones. Di importante gid nga para healthy ang imo nga gallbladder, malikawan ang ining gitawag pagporma sa mga gallstones. Pero mina mo na ginabalik-balik. Kung gusto ka healthy imong organ, gusto ka hindi dali magtigulang imo organ, you need DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
3: Correct. Ano kay very common bala kayo ang gallstones, no? Isa sa mga or isa sa anum ka mga lalaki ang may gallstones, tikon pila ta subong, lima ta diri or apat. Kon anum na ta, isa sa aton may gallstones, no? Kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point in their life, mas prone galing babayi kaysa sa lalaki.
4: Yes, Sir GP. Ari pa, Sir GP, ang dapat tandaan sa may mga edad. Kung nag-edad na ka, mutong-tong naka 60 anyos, 1/3 sang mga babayi makadevelop sang gallstones.
3: Ay, prone galing kung ga-edad ka na, no?
4: Kaya mga ganing, minum ka DTX 500 kag Mighty C para hindi ka mag-edad. Para hihubin ka. Mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last two generation, mas nagahubin na ang nakaangkon sining gitawag gallstones.
3: Anong rason, Doc Ramil, nga sa pag-change sang prevalence ang gallstones from elderly to the younger generations?
4: Siyempre wala na sang ibang, Sir GP. Diet
3: Diet.
5: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
5: Namit nagita akon nga pananawan, wala na gabiring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa naka-try sa DTX

0: 500, anong mahambal mo sa ila?
1: Mabakal ng hamo.
2: Sanda Tex 500, kay namigit ini sa atong nga lawas. TGX
3: 500. Dapat kung palakaon ka mga unhealthy food, kinahanglan mag-inom ka daw mo sa DTX 500 kag Mighty C. Para makabuling ni siya sa imo, mag-neutralize sa mga gakatabo sa imo nga organ. Inom ka gid sini nga mga food supplement kay mataas ini sang antioxidants.
0: Correct,
3: hindi
0: ano?
3: Dali matigulang imong nga gallbladder. Nami ang function sa imong mga organ. So, layo kaya magbalatian.
0: Husto.
4: Nga Sir JP, malikawan ta ang ginatawag gallstone kung nag-DTX kita. Kung healthy nga tayo naton, no? Amo nang nga pa healthy sa ato na tayong pagtumaras ng DTX sa 500 kita adlaw kay ang sobrang bilirubin bala. Ang atay ta na nag-dispose ang sobrang bilirubin. So, kung pigaw nga tayo naton ang ginatawag bilirubin, pwede siya nga mag-contribute nga magporma sa gallstone.
0: Correct. Hindi bala
3: may yellowish ka.
0: May yellowish. Hindi bala lahog-lahog ang sakit sa mabatsyagan mo kung may gallstones ka, Dok. Tuman ka sakit.
3: Muna siya nga may mga instances ginagadyon din sa pasyente kung atake yun naka sa gallstone mo. Nambalas lang, gaawas ang abdo.
0: Tama mo nambal nila, no? Gaawas ko ng abdo.
3: Gayilo ka. Tungod sa kan. Waste product nga bilirubin halin sa imo red blood cells. Muna gali yellowish mata mo, imo panit.
5: Pwede ka prinda.
0: Ang lain pa na kay... Mag-gold ka. Ang lain pa na kay palagyuhan ka sa tao. Hindi ka to siyaw kay may hepatitis na. Palagyuhan ka bala? That's why nga dapat mag-Mighty C ka and Pure C. Agod or Mighty C or Pure C, hag DTX 500. Agod nga, kung palakaon ka, bimatikaon, tamis, again, ini mga matikaon, number one, ini nga nagapag-gallstones.
3: Balaw ka, Sir JP, nagasugod lang pagporma sa mga milestones mo. Primero daw, balas-balas lang na siya. Tapos amat-amat nga gadako, daw pibols na.
0: Tamo siya, no?
3: Kaya naman, bato na ginya. Ang research gan naghambal daw, ang kadakoon, pinakadako daw nga gallstone is pareho sa golf ball.
0: Grabe, dako na. Ang iyasang bayaw ko bala, daw tunga sang habon nga santon, square.
3: Grabe, no? Ang bile, ang mayara sang damo nga kolesterol, bangod. Ang bile or abdo ang nagahimo sa mga sobra nga mga kolesterol. Sa lawas, halin sa ginakaon mo nga mga karnes baboy, karnes sa manok, or what I mean, panit sa manok, mantika. Kag siyempre, once nga tuma nakadamo ang concentration sa kolesterol, Sir JP, ang chances, dako iyan chances, di amat-amat na nga maporma crystals kag ginaaga tinapik-tapik na para maporma siya bato. Amo nang bato nga grabe ka mahal. Mas barato pang DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy. Kung atake yun kasi mo galson, 4 hours.
0: Grabe,
3: minimum
0: grabe
3: 4 hours.
0: Na way ni untat.
5: Matsaga mo may kakihad sa sulod. No?
3: Grabe ang pain.
5: Grabe ang pain.
3: So amo na gusto niyo magkabato, di lang mo magkaon prutas, di lang magkaon gulay, di man mag-inom sa ano, DTX 500, Mighty C. So, budlay katama. Kung magbalat yan, budlay katama magka-gallstone. Inom gid DTX 500, inom sang gitawag Mighty C or Pure C. It's your body, it's your choice. I hope you chose wisely. Pinaka the best nga suplemento DTX 500 kag Mighty C or Pure C. DTX
6: 500. Ako si Rosel Acuyan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamo sang ako nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid wala na nagahapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo magamit sang DTX 500 para kamo man maka-experience sa kanami sang DTX 500.
7: DTX 500, DTX 500. Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Vitamin niyan, at aga lapas, nagasakit ang ako ni ko, trangkaso ako, tapos nabrokoy ka, obor, tilaw ko nga magigamit siyang Pure C. Pagpatikap ko to, kuha naman.
7: Pure C, vitamin C. Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
9: No, meron nila ka, ilang kumis ang gagtulog ko, ginampo ka, ako siyang ito siyang pag-inom ko, siyang Pure C. Nagamatamat ka, lula, nagbalik ta. Salamat sa Pure C.
7: Pure C, vitamin C.
1: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
10: Iloilo City.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Roa City.
1: Atubang sa PLDT McKinley Street.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: San Jose Antique,
10: Wantiong Building,
1: Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezano Mall.
10: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
1: Kulasi,
10: National Highway,
1: kilid sang LBC,
10: Clinica de Alternativo Medicina,
1: Kabangkalan Branch,
10: located at ACM Building,
1: Texas Street,
10: Corner Bread Box,
1: Kabangkalan Public Market,
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Sagay City,
10: Radyo Bandera Compound,
1: likod sang Pag-ibig Office,
10: and
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Bacolod City,
1: Ernai Street,
10: fronting Paglaum Sports Complex.
0: So may lang kay ang milestones kung nara nagid man maupirahan ang bayaw sa ilok. Yan, di mo ganyan maupira?
5: Of course, maligo ka, Permi. No? Good hygiene.
3: Sa mga wala pa ka-try, try nyo bala ang Clinica DioFresh.
5: DioFresh. Oh, come you. Pero, before ka magputang sa imo Clinica DioFresh, mag-santong plus herbal soap ka, no? Ligo to do, no? Ligo para makakas mga pungkod, mahamis ang guya, wala ka pa sa body odor. Duangan mo sa Clinica DioFresh, kampiyon, you're ready to face the day na, no? Yan, why nagapalagyo sa imo, no?
3: Importante, sir boy, pagbugta mo agay, nang gigakap.
0: Kapiya. Correct.
3: DTX Coffee Mix.
0: Especially nga naga-intermittent fasting ta, naging kapi.
4: Kapi pa yun ni Tsaga.
0: Ang chia seeds, it will work wonder sa imo nga stored fats.
5: Oy, kag-scrub ng chia seeds sa imo kolo, no? Gagatinlo na sa mga mucoid plaque da. That's why kapangapi ka, why labot nga na-detox ang cells mo, na-detox pagit ang kolon mo sa chia seeds.
0: Correct. Ang nami, pagit sir boy, kung may diabetes ka nag-jabla, ang nami, abis sa DTX 500 ko, DTX Coffee Mix, pre-diabetes. Nang wala ka pabla pre-diabetes, kinakuha niya ka. Pero kung may diabetes ka na gida, try nyo ang premium. Try nyo ang DTX Premium Coffee. DTX ang premium? Ganoderma Campion.
4: May rayo man ta.
0: Oo.
4: Correct. So, correct. Kada kalmo may ara porsyento nga naghahatag ka sa GP.
3: Gusto mo madulong sa putok-putokan sa bahin sa imulawas ang mga sustansya, you need extend. Ang imo nga blood circulation kung 100 km per hour na, kung maka-extend ka, ma 500 km per hour mo.
5: Daw didulong na yun eh.
4: Daw ga-exercise ka lang sa GP.
3: Nami din man nga dasig lagan. Kasi hinay lagan.
5: Correct. Blood flow is really important. Kung normal ang imo blood flow, layo ang chance na maka-develop ka sa mga atherosclerosis kay normal mo. Pinaka-puntagid sang ginatawag hypertension is irregular ng imo blood flow. So dapat mag-extend, no?
0: Sige. Ano bala? Ang function ni D3 Bio in relation sa carbon dioxide sa talk ni Doc.
3: Ang matabo, sir boy, pag di mo ni siya mapagawa, it will create grabe nga mga balatian. Kung sobrang viral load, cancer.
0: Correct.
3: Balatian.
0: Batian.
3: Pwede kang magka-problema sa imong auto. Muna siya matambo.
5: Ari na, ang point out ni Dr. Ramil kay Sir
3: Ang mga bagay-bagay nga ginatinloan ni D3 Bio.
5: Una-una.
3: Ano, Mr. Boy?
5: Ang una-una ginatinloan sa D3 Bio, ang imo chan, no?
0: Oy!
5: Pagsulod sa D3 Bio mo.
3: Dili chan, Sir Boy.
5: Imo ba-ba. Of course.
0: Ang ba-ba.
5: Once makagat mo ang D3 Bio mo accidentally.
3: Tanan Harbison niya tanang kagaw da.
0: Correct. Do may floor polisher?
5: It even cleans your teeth.
3: Damo gigiya magamit ang D3 Bio.
5: Correct.
3: Oh, ti kung gusto kaya magtinlo ti use oil pulling method.
5: Oil pulling ka pa lang tinlo nang imo ba no?
3: Correct.
5: Why naka bacteria that could cause gingivitis, that could cause halitosis, that could cause tooth decay. Tanan-tanan ni sila kwao ni D3 Bio. Pag agi da si imo abi mo diretso sa dalom. Diretso sa dalom tinluan niya ang imo digestive system.
3: Himuson niya ang mga H. pylori bacteria.
5: Correct. Mga H. pylori
3: makagaw nga nagkabang ang kabangdanan is amo nang kabangdanan sa imong hyper acidity, amo nang kabangdanan sa imo ulcer. Himoson ni D3 Bio.
0: Meaning, si D3 Bio, amo ning janitor nga may mapper, may 45 skillet. Samtang ka paninlo. Siya yun?
3: Yeah, style niya. Patsyon niya ang mga magyan niya nga kagaw, kag tinloan niya.
0: Grabe.
5: Ina janitor.
0: Multi-role.
3: Pag abot sa tinai, sir boy, manghimos naman siya.
5: Himos naman to siya.
3: Pamatsyon to niya, anay, ang mga bad bacteria.
0: Salmonella.
3: Tanan nga mga bad bacteria sa imo tinai, panghimoson niya, hindi ka di pwede.
5: Mga bad bacteria nga gakompetensya sa mga good bacteria.
0: Hindi lang bacteria, no? Pati siguro itlog sang kwandok sa mga bitok.
5: Oo. Hilam, kayang-kaya.
0: Anti-hill mentek siya?
3: Okay. Ang malaga na yung iban, ang experience sa iban sa mga pala inom di tribayo, nami ilabawil mo bin, sir.
5: Correct, nami. Why ka nang hindi ka na constipated, why ka manggalupot?
3: Constipation is the mother of all diseases. Tapos na nga nami, gani mo po pagkakainom ka di tribayo.
5: Cause ang medium chain triglycerides, gap, kagapan namin sa probiotics, ang probiotics kagapan namin sa imo colon walls. Once nami ang imo colon walls, gagiho na siya. Nami ang pag-excrete. Nami isang pagpagwa sa imo pupo. No?
3: Once nga patay na ang mga bad bacteria sa imo nga tinai, sir boy, ganami ang function sa imo good bacteria.
5: Correct.
3: So once nga ganami function imo nga good bacteria, ga-produce na siya sa serotonin, sa mga dopamine da. Ang serotonin, sir boy, amo naman ang precursor para nga magdami ang imo melatonin. Nami tulog mo.
5: Nami tulog mo.
3: Once nga nami tulog mo, ga-activate naman ang imo nga glympathic system.
5: Correct. Ang glympathic system mo, gaya andaran ni kung tulog ka. Tikin pamayo ni dito'y bayo si probiotics, nami ang imo tulog, kimi serotonin ka.
3: Once nga nami tulog, nami ang tinlo sa imo nga mga dirty fluid sa imo nga brain.
5: Kakasta nanto no, ake ang maandar na ang kanal sa imo brain. Amo na ginatawag nga glymphatic system. Da tanan-tanan ang ginapagwa ang mga ex mga patay nga cells, mga toxins, da ginahaboy sina nga stream no sa glymphatic stream ang ginatawag nila. Di nagakadto. Of course gakadto sa samas dako nga kanal. Amo na nang aton lymphatic system. Our lymphatic system will dispose of it through our excretory system. So da mo makita ang sleep nga ginpanami ni Tribayo, gapanami si imo glymphatic system.
3: Grabe, no? Halin sa tinaing tinloanay.
0: Halin sa baba, katos no? Tinaing.
3: Tapos, may mga indirect pa siya nga ginahimo. Himo siya serotonin. Tapos, nami tulog mo, tanang nga liquid nga higo sa imo brain, panahon mo pagwa niya.
0: Do ay ka na mapinsalan nga malain, matiyag mo, no?
3: Because of the Tribayo.
5: Let us dwell more no sa glymphatic system. Sinugid bala ang gatinlo to sa sulod. Amo ni tawag nga autophagy. Ang autophagy ga-trigger man sleep man ni, no? And D3Bio gives you that benefit. The most beneficial way of cleaning the body is autophagy. Next is apoptosis. Ginahatag man gyapon ni D3Bio si imo.
3: Ginpamangkot ko sir boy ang nagpositive la. Nagpositive to so, kilala ko. Tingo musta? So, nami, gid sa Tribayo.
0: Tiyamakon mo na.
3: So, every 4 hours, gid mo ginom. O, every 4 hours, gid.
0: Tika, positive, gid siya, ha?
3: Tapo, may positive, gid siya, mo. Tapos, pamangkot ko ang iyang ati ayon. Positive man.
0: Oo.
3: Ti every 4 hours man, eh. Painom. Okay. Wala simptoma. That's Tribayo.
5: Regarding your lungs, paano bala si Tribayo makabulig, magtinlo sang imo lungs? Ano bang kontragid sang lungs? Excess carbon dioxide.
3: Indirect nga pagi sa pagtinlo ni Tribayo, sir boy. Amo ni, di diba, ginpamatay to niya mga bad bacteria. Ti nami ang function sa imong good bacteria. Then after nga manami ng function sa good bacteria, ga-produce na to sa B-complex.
5: B-complex.
3: That B-complex, isa sa mga kinanglanon para nga healthy ang imo nga dugo. Especially the red blood cells. Ano ba obra ni red blood cells? Tigdulong.
5: Sang oxygen.
3: Sang oxygen, nutrients.
5: Kag. Ang pinakaportante.
3: Titigkuha sa carbon dioxide mo.
5: Kwaon niya ang carbon dioxide, ibalik niya sa lungs, i-exhale ni lungs, gwa si carbon dioxide.
3: Kung wala to si B-complex nga indirect nga ginbuligan ni ano di Tribayo.
5: Tihigko ang imosibilidad. Hindi ka gwa ang carbon dioxide. Let's go back to the brain. May nalipatan ko sa brain, no? Mag-inom ka di Tribayo, nag-imo sa medium chain triglycerides, nag-imo sa monolaurin na nagbantay si imo kontra sa tanan klase nga virus, nag-imo sa monocaprin nga gapatay man sa virus kag bacteria, kag monocaprin nga gapatay sa fungi, mahimo ni sa ketones. Ang ketones does not only give your brain
3: fuel,
5: efficient fuel, clean fuel, but also cleans your brain from beta amyloid plaques, mga latak sa mga protina nga patay sa imo utak, gahimo ni siya, gatig-an ni siya, tig-a-tig-an ni siya. That's why gabunggo ang signal sa imo brain. That's why kis aga lipat ka. Ay nanuto man, nanuto kay ang imo pusti sa brain may nagtindog a bukid, hindi na kasulod ang mga signals, no?
4: But sila nga sir, baga dulong ang ginatawag MCT nga ra sa Tribayo sa pagkaon sa brain ta. Through ketones. Kag paglabot siya sa brain, ginahimo siya na ang mga higko da through amyloid of through glymphatic system. Mga beta amyloid ginahimo siya.
5: So may gatiltig to sa sulod sa beta amyloid plaques mo. Kakas.
3: May janitor man to. Masaka to sa imo brain.
5: Kaping obra ni Tribayo.
3: Hindi matawaran, sir boy.
5: Hindi pa matawaran. Buhay pa siya katapos. Buhay pa natapos.
3: May arapagin siya gamiton. The ferro. and gallic acid na makita ang antioxidant na makita mo sa ditribayo. Ang himuon niya, Sir Boy, kabalo ka. Himuon niya is
5: ugasan niya.
3: Tinloan niya imuatay.
5: Tinloan niya imuatay. Kampiyon, no?
3: Grabe, no?
5: Kung tinloan niya imuatay, layo ang imuatay sa...
3: Mayari pa, Sir Boy. The good cholesterol nga makita mo sa ditribayo, manghimo sa mga bad cholesterol nga galalapta sa imo nga.
5: Isa pa ganda, no?
3: Sa imo nga... Why no maupod, no?
5: Isa pa ganda, no?
3: The good cholesterol nga makita mo sa ditribayo. Panghimusod niya itong mga nagalalapta ng mga bad cholesterol. Tapos dali mo, dali. Himusod na mo, dulong na mo, tapos atay para...
5: Pule! Tambay!
3: Kaya gabara, mabara ka mo, di. Mahimo mo, di, mga plak.
5: Gabi, no? Gabi si ditribayo. But, antes magpuli, matapos ang shift ni ditribayo sa iya janitorial services, makadto pa siya sa imo kidney, no? Ang imo kidney, kwao niya ni mga acido that produce sa aton cells, nga gab damage sa aton mga kidney, lalo na ang aton glomeruli, no? Ti, ang good fats ang ditribayo, gina panubo ini ng mga acid sini, kiga cause ni inflammation, maintaining the health of your glomeruli. Your glomeruli is the, kumbaga, amun isang filter nga gakwaya sa mga toxins nga pagwa sa lawas na through urination naman. Ang colon, through excretion or pagtae, ang ato naman ng kidney niya, pang, ang lungs niya, through exhalation, carbon dioxide ginapagwa, exhalation, iniya ang kidney niya, through urination.
3: Isa lang ay hindi po kaya matinloan sa ditribayo, Sir Boy. Hindi niya matinloan ang kwarta sa imo bulsa.
5: Bulsitis.
3: No? Hindi niya kaya matinloan ang cancer, Boy, ang kwarta sa bulsa. Kaya nga man, kung pala inong ka ditribayo, hindi mo ka magbalatian.
4: Correct.
3: Wow. Ang gadamo na lang ang gadamo imo kwarta sa bulsa, Sir Boy.
4: Gaka-bulsitis ka.
5: Kamahal, git, magmasakit sa buong. Times 3 na tungod-tungod sa mga PPE. Sa tanan-tanan nga dapat nga requirements before... katubangon ka doktor or nurse kananara na na
3: so kun ni kanan nami gani hambal di sa mga kwan sa mga protocol nga di nami blaw sa mga hospital galingi bawal basin initan
5: correct no so sa mga
3: importante lang bawal magkasakit sa buong bawal magpa hospital kung kung kaya man lang ano na nga i-maintain mo likawan mo kaon sa mga nagakaigo nga pagkaon nga hindi ka magbalatian himoa.
5: Ang dapat nga pina sa mga tao nga wala nagsunod sa curfew, igaan ditribayo.
3: Ha? Ang mga lagawan, damo nga lagawan
5: dapat
3: ka, Sir Boy.
5: Mga lagawan na, oh,
3: dapat inom gid ditribayo, inom ITC.
5: Inom ITC,
3: inom
5: no?
3: DTX 500.
5: Kung madakpan ka sa tapos ng curfew, dapat way gina ano, ginagaan na niya ditribayo kag ITC.
3: May man mag-remind si Jilulo, no? Pagdain tawag sa color, "Te, nainom mo na?" Nainom mo na ang DTX 500 mo? Nainom mo na ang ditribayo mo? Nainom mo na yung MITC?
5: Danda, natanda.
3: Te, nainom nyo na?
11: Ditribayo! Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging pustingan ang ditribayo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa ditribayo.
12: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mga buti ka! Ditribayo!
13: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa ditribayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagpumar. Natunaw gid ang bato.
12: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mga buti ka!
7: UC! Ang alkaline niya vitamin C!
8: Vitamin yan at taga-lapas. Nagasakit ang akorni ko. Diagdang kaso ako tapos nabrokoy ka o board. Tilaw ko nga magigamit siyang UC. Pagpatikap ko to, kuha naman.
7: UC! Vitamin C! UC! Ang alkaline niya vitamin C!
9: Ano meron nila ka? Ilang kumisang katulog ko ginampu ka. Kusang ito siyang pag-inom ko sa UC. Nagamatamat ka lula. Nagbalik ta. Salamat sa UC!
7: UC! Vitamin C!
14: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine
16: and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
17: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
17: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
3: Kanto na ta sa benefit, Sir Boy.
0: Ang problema actually, Sir Boy, sa healthcare is antibiotic resistance. Mas mabudlay, it will take years for a company nga mag-create sang bagong drugs nga antibiotic.
3: Ang problema to, combat, to Sir JP, wala ta system la.
0: Oo.
3: Yung dapat tanan nga tao, dapat may history gitani.
0: Oo, nga nakainom ka na.
3: Libro sa, at least yung babalaan niya sa mga doktor. Oh. Lantaw kami sa imong health book, babe.
0: Oo.
3: Kung ano history.
0: Ano na nga antibiotic?
3: Ano
0: na
3: tinawan mo? Para at least siya ang pagamit. Ang mga kisa, may mga resistance. Kaya nga, nakainom na gali siya mga grade 3 or
0: pinainom paliwat?
3: Pinainom niya sa nubo-nubong antibiotic. Sigurado.
0: Ang lain pa subong dok, may arabi nga pagsulod mo, sa simple gid lang nga karahat sa tutunlan, makaya naman sa amoxicillin, resitahan si profloxacin, no? So, ang problema nila subong, mas madasig ang rate sa resistance ng bakterya kaysa sa pag-ubra sa bagong antibiotic. Kita mo subong nga, ginamixkla-mixkla na co-amoxiclab, ang amoxicillin yung parisan nila sa isa para mag-third generation. Ang nami sa D3 Bio, Sir Boy, why tada problema hon? Because wala sang kagaw nga makaresist sa D3 Bio. Boy, siya pakialam eh. So ang pinaka nami sa antibiotic is broad spectrum dapat. Kaya yung ang gram negative, ang gram positive yung bakterya. So broad spectrum. D3 Bio is more than that. Even broader ang spectrum. Kaya why masaya pili? Mabakterya ka man, mabirus ka man,
3: mapunjay
0: ka man, even protozoans, kaya niya. So that's why ga D3 Bio ko instead sa plain nga D3. Sir Boy.
5: Doc Sam?
4: So mag D3 Bio ko, over plain D3, Sir JP. Kaya nga man, ginalikawan niya nga itong mga arteries nga magpalanig. Arterial stiffness. Oh, so ang kabagdanan sa JP ang pagdamo sa ginatawag calcium sa atong dugo. So kung damo ang calcium sa atong dugo, madeposit na sa atong arterial wall. Amo na nga gatiga sa Sir JP. So ang mabulig sang D3 Bio sa ginatawag pagdamo sang calcium sa atong dugo, ginakuha niya gina absorb sa atong tinai. Siyempre kabulig siya para ma-absorb ang calcium sa atong tinai dulong directly sa atong tulan. So malikawan, no? Hindi malikawan ang pagpalaniga sa atong arterial artery Sir JP. Kag hindi lang ina, may ara sa ginatawag D3 nga makabulig para idulong dayon ang calcium sa atong tulan, Sir JP. No? So muna ang bintaha kung naga D3 Bio ka i-compare naton sa plain D3.
19: Correct.
20: Two heads is better than one.
0: Two heads is better than one.
5: Ako niya, Sir JP, ang atag niya sa D3 Bio sa akin, hindi mabakal sa kwarta. Kumpiyansa and peace of mind.
0: That's good.
5: Kung galiling
3: mahala, perfect. Mahala, Sir Boy, perfect. Ang kumpiyansa, the trust and the peace of mind. Pinaka the best nga mahatag sa D3 Bio sa imo, ang benepisyo. Mayara siya duha ka actor or more than two actors nga hatag niya. In terms sa cancer, D3 will activate your immune system, your soldiers of your body, to fight against
0: cancer.
3: Because of the D3. But BCO, the lauric acid of BCO, kaya niya simintuhon ang imo nga cancer cells para hindi na siya mangsuyop ka mga sustansya kag magdamo. Ang nakanami lang is si BCO ang mauna siminto. Here comes si D3 nga gin-activate niya imo nga soldado, manghimos na lang. So amo na hindi matawaran. That viral load nga ara sa imo nga lawas, sa sige nimo inom D3 Bio every 8 hours, amat-amat na lang na magdubo, Sir Boy. Especially kung may hipabikada, may mga gapanagoda nga mga virus, may gapanagoda nga mga bakterya sa imo lawas, amat-amat na ganubo. Sa tayo yun mo na lang nga inom sang D3 Bio. Amo na nakanami o ang bintaha sa pag-inom sang D3 Bio over sa mga plain lang nga D3, Sir Boy.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na
19: nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghumunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: K5 News FM. News FM.
22: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
22: D3 Bio, ang D3, yung may Physio.
23: Ang Physio,
22: yung may D3.
23: D3 Bio,
22: D3 Bio.
24: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
22: D3 Bio, ang D3 Bio,
23: yung may Physio.
22: Ang Physio,
23: yung may
22: D3.
25: Masakit ang tiyan, masamin ang budlayan sa pag-ariya.
26: Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabuling sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
27: Mahigo bala ang imo dugo?
28: DTX 500.
27: Masamit ka bala ang gina-allergy?
28: DTX 500.
27: Ang DTX 500
28: ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
27: Nga sa masami,
28: amo naman
27: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
28: DTX 500.
27: Masalika DTX 500.
28: DTX 500.
29: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
30: Imo nga blood sugar test.
29: Ilan tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
30: aga. Ilan na lang imo nga blood sugar?
29: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
28: DTX 500!
27: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
31: DTX Beauty Soap.
32: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
31: DTX Beauty Soap.
33: Pamakan sa mga butika.
31: DTX Coffee Mix.
34: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
31: DTX Coffee Mix.
33: Mabaka sa mga butika.
31: DTX Coffee Mix.
35: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
31: DTX Coffee Mix.
33: Mabaka sa mga butika.
36: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
37: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
36: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
37: Kaya subukan ninyo.
36: Clinica Diofresh. Deo roll on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
37: Clinica Diofresh.
36: Available now.
37: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
38: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
27: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Ganagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
38: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre? Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
27: Extend Food Supplement for Men.
39: Tikasin.
27: DTX 500.
40: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat, DTX 500.
27: DTX 500!
33: Mabakal sa mga butika.
41: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
27: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

0: Radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Coolitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: Day 5 News FM. Oras na ito, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee. Updala kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga naghahatagin bugat sa inyong balatyagon, kang nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong gabi, text yun na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263 sa ating globe number 0927-748-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kon komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot. Saliwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag saliwat sa ating globe number 0927-748-940. July 22, 2026, it's a Wednesday evening, mga ka-K5. Nagari na siya, ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lolo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5, Jirili.
0: Kamusta yung mga adlaw, Lolo?
1: Well, nothing gonna change. Still the same. Kagarot. But still, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Te, nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Good ah. Very good ah. Mayo, mayo. Maayo kagil. Mga ka-K5, hindi na kita maghulat pa nga makaangkon kita sa nga sakit kag balatian. Subong pala nga daan, ipayorida na nato ng aton ligayong lawas. Subong man na... Piliyon ginaton ang mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Hindi magkalipan magkaon gid sa mga utan kag sa mga prutas. Kag tagaay gid sa panahon ang pagpabalhasa ha. Madamo na subong nagakaganyos ang exercise dirili. Naga-walking, naga-jogging, naga-gym. Kung ano man ang iban nga pamaagi nga para balason sila. Kay tungod nga rason nga para magkondisyon kag nami ang ilang nga resistensya. Magbakod ang ilang nga sistema. Kag isa pagkikimportante nga rason nga dapat ginaton ng baluan, nga kada ilig sa malhas naton, nagagawa kag nagaupod ang aton nga mga toxins nga deposito sa aton sistema. Nga kung sa din, amo ginatudlo nga mayor nga rason sa pagpaghalit ka pangpanguba sa aton sistema. Kag nagahatag sang resulta nga masakit o balatian. Kag nung nagamasakit kay nagabalatian ng isa kataon, may posibilidad nga mapatay. Kay according sa research mga ka-K5, magamay nga porsyento ang tao nga kapatay sa subong nga panahon sa kalibutan. Tungod sa katigulangon, bla, gamay na lang porsyento. Ang nakoging nga porsyento kalamanan aragid sa masakit kag balatian. Di na-identify na naton, nakilala na naton, nibaluan na naton kung nga nagamasakit kag nagabalatian ang tao because of toxins. So it's wise nga maghata kita sa nga aton nga inisyatibo nga pagpabalhas. Kaya mo ining natural detoxification nga sistema para sa aton lawas. Ginabuligan tayong maglimpyo ang aton sistema sa toxins. Nga ang toxins hindi ginaton maibitar, nagasulot sa aton lawas eh. Nagaupot sa hangin nga ginainom naton, sumuban sa mga sa hangin nga ginainom. Sa tubig nga ginainom naton, sa hangin nga ginahaklo naton everyday. Kag mismo gid sa pagkaon, arada ang mantika, asin, kalamay, mga artificial flavoring. Ah, sa dalayo, sa adlaw-adlaw, sa mga tinuig nga nagaligad mga ka-K5, nagapundo sa aton sistema. So, aralan na siya. So, kinanglan naton git ang pagpabalhas. Diya, parang nga maglimpyo ang aton sistema, kaglikaw kita sa masakit kagbalatian. Isa pagkid kamayon nga ginatudlo nga naghatag sakit kagbalatian sa aton is ining mga kagaw. Mga mikrobyo nga aras aton palibot. So ang aton gid inisyatibo nga paghimuon manglimpyo. Ginatudlo na sa aton since elementary pa. Manglimpyo, manilhig, manarapo para hindi magtindir ang mga yabog ang mga kagaw sa aton palibot ilabi na gid sa aton sulod panimalay. Kaglikaw kita sa mga stress. Mga bagay kung mga butang nga naghahatag sa aton stress, no? Pwede hindi malikawan, gid. Tungod, once gani si Judith ara mga kakifat, mas stress ka, gid mo. Kapin pagid kung wala ka siyang preparasyon sa pag-abot ni Judith, ay, mas stress ka, gid. Sino ni si Judith? Judith sa balayran sa Turko. Judith sa balayran sa mga arkilas ang balay. Judith sa balayran sa kuryente kag tubig. Judith na naman balayran sa eskwelahan sa mga tuition sa kabataan. Kag iban pagin nga mga Judith. Kapin pagin kung may kasyang kuuton o kung may kuuton ka man, ano ay hana? Masilain makuutan mo. Huwag ka siyang preparasyon sa pag-abot ni Judith. Mas stress ka gito. So kinanglan na balansihon talang ni. Kaya ang stress mga ka-K5 nag-trigger kag posibleng magkaangkon ka siyang high blood. High blood pressure. Kag damo na siyang balita na batian naton nga may natumba nga kilala naton nga huwag siyang pilas. Na-stroke siya, na-heart attack siya tungod siyang stress. So bantayan ginato ng mga bagay kag ba sa liwat mga butang nga nagahatag sa aton stress. Balansihon talang ha. Kag hindi gin magkalipat sa pag-inom sa adlaw-adlaw sang DTX 500. Mapisan ang DTX 500 mga kakipayb sa pag-usoy kapag tol-tol sa mga toxin deposits naton nga nagapalanago. Kiman may arat yung toxins nga nagpanago yung mga 2 years ago. 3 years ago, 5 years ago nga mga toxins. Aralan na sa sulod yung lawas tal. Di na tol-tol na sila sa DTX 500 mga kakipayb. Amo ina ang misyon sang DTX 500. Limpyuhan ang aton nga sistema. Usoyon ang tanan nga toxins pagwaon sa aton lawas. Kag sa iya nga paglibot sa aton sistema, ang DTX 500 ginatan-aw ya girene. Kung may mga damage sa selula, gina-repair ya. Ginabuhi ya liwat ang selula kag daw gina-charge sa mga magpangsyonal liwat. May ara lipong nga mga selula tagi na pukaw sang DTX 500 nga para mag-aktibo liwat. Kag kung may ara man sa mga damage nga mga tawag naton tissues, ginabuligan niya nga mag-ayo. Kag ginatagaan niya sa kabakod kag nutrisyon mga ka-K5 ang aton sistema nga padayon nga maging hilway sa sakit kag balatian. DTX 500 mga ka-K5, simple lang ni. Himo hindi sa amarguso. Amarguso, nga gin-extract mga ka-K5. Ginsulod sa kapsula, DTX 500 na. Tungod ang amarguso number 1 gin-dirili, ginasaligan kag ginapatihan according sa mga research, nga mo inigin madasing magbantay sa aton blood sugar. Mapisan magpanubo sang aton blood sugar. Ginabantayan niya hindi maglapaw sa level. Kang maipekto siya nga parihas gid sa insulin. Ka kag wala labot sa mga K-5 sa toxins. Ang DTX 500, no, may ampalaya extra, kag ang dugang, super antioxidant nga halin sa tubo. Ang kapalawig kabuhi sa taho jelly is antioxidant. Tungod ginaproteksyonan niyang silila naton, nga hindi mapiktuhan, kaya hindi ma-stress. Kaya nagapaguba sa aton silila, amo ni mga free radicals. Mga free radicals, hilo man siya gapon. Parehas ang toxins, hilo man na siya. Ang ining free radicals naman mga K5, ginatake again ang aton silila. Ang aton lawas is made up of trillions of cells. Ginaguba iya kag hindi na ma-replenish mga K5. Amo na nga masakit kita kag gabalatian tungod sang duha ni ining toxins o kon higko kag mga free radicals. According sa report mga K5 sa mga eksperto sa interview sa kay Oprah Winfrey. Ginpamangkod siya ining eksperto nga ang kapatayng tawo natungod sa free radicals. Nga, ti anong maayo ko na mo ining nagahatag sa nga pagkasakit o kung balatian ang tao kang nagkakapatay tungod sa free radicals. Anong himuon na sa free radicals? Ang sabat niya sa eksperto niya, nga adlaw-adlaw, masundi lang lawas mo sang antioxidant. Nga makuha tang antioxidant, makaunta sang prutas. Kaunta siyang utan. Prutas kag utan lang itudlo, ya. Pero ara gali mga K5, ang pinakamataas ng antioxidant, ara sa aton ni Son Negros. Ara gigali sa tubo. Mas mataas pa sa kunano nga prutas kag utan sa bilog nga kalibutan ang antioxidant nga makuha sa tubo. That's why super antioxidant siya. Nga mo ini nagahatag gid proteksyon kag depensa sa aton selula nga maging mabakod siya batok kun natakihon sa nga free radicals. So ining kapsula sang DTX 500 kung may chindihan nato mga ka-K5, it's so precious. Importante ni tungod ang ginaistoryahan naton kabuhi. Hindi lang masakit kag balatian, kundi kabuhi naton nga mahilwa kita sa kunano nga sakit kag balatian kag magalawig pa ang aton nya nga pangabuhi mga kakipay. So every day inom kita DTX 500. Nainom ng Mighty Shea. Kon inumon mong DTX 500 kag idungan mo sa Mighty Shea, nami pagin ang epekto diri li. Kay awayon yung high blood mo. Samtang nga ginaaway siyang DTX 500 ang imo nga blood sugar kag ang imo nga blood pressure. Ang imo naman yung nga Mighty Shea nga ginainom, minaplastar yang nga maging mabakod ang aton ugat. Nga hindi magkalatastas, hindi siya magkalabugto, bla. Kay man na mo ining alagyan sang dugo, mga kakipay mo. Ang dugo nagakarga siyang mga vitamina, minerals, kag iban pa. Oxygen gakarga ang aton dugo. So ang iya dalan is ining iya alagyan is ugat naton. So may chimpo nga grabing volume sa aton dugo, grabing pressure, may chance siya nga kung gabok imo ugat, magkalatastas siya. Magkalamugto siya. So, delikado. Pwede ma-stroke o kung ma-heart attack ang isa katawo eh. So, kung gainom ka Mighty Shea, ang nami pagiging nga benepisyo niya mahatag sa aton, dugangan niya sa elasticity. Kung ang imo ugat, abedo kid all na bla. O, kid all nga ugat. Bawlain naman eh. Maghamba ka naman tig ang ugat lain naman kasi si Pinsarta. Tawot, English yun ko na lang ah. Brittle da. Gabok bla, gabok na lang, gabok na lang. Kung gabok ang ugat na to, dali siya mautod. Pero ang pag inom mo siya mighty shake, tugangan niya siyang elasticity nga daw lastiko, lang siya nga nagaunat, dirili. Layo siya bugto, layo siya tastas, layo siya tumba, nga wala siyang pilas. Mighty C ang alkaline nga vitamin C, upod ang D3, ang ininga DTX 500, mayo nga kombinasyon. Madasing mampu.

responsibility. Low pressure. Binabantayan siyang pag-asa ngay the next 24 hours nga maging bagyo siya once makasulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility o kon teritoryo nato. Subong nga gabi ari ang update mga kakivibe. Subong nga gabi ari ang update sa lakad sang panahon naton subong mga kakivibe.

0: Dirilian ng weather update, ha?
1: Yes, low weather update magagakay 5 pa dayon nga nagapalapit sa Luzon ang ginabantayan nga low pressure area or LPA. Kag manako ang chance sini subong mag-develop sa isa ka bagyo. Sunod sa pag-asa, ulihin nakita ang LPA sa 940 kilometers silangan sa northeastern Luzon. Kag gina-forecast ini subong posible ini mag-develop sa isa ka tropical depression subong Miyerkules. Ginapabaskog sa LPA ang southwest monsoon ukon habagat. Kaya mo ini ang nagadala sa magalumon ng panahon kag mga pag-ulan sa Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas kag Palawan. Ang throne naman sa LPA ang nagadala sa mga pag-ulan sa Bicol Region, Eastern Visayas kag Romblon. Kung mangin isa ini ka bagyo ang ginabantayan ng LPA, pagkatagaan ini sa pangalan nga Quiapo. Diri sa atong probinsya, Negros Occidental, mangin magalumon ang panahon sa probinsya. May upod ng mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sang habagat. Temperatura yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon kag 31 degrees Celsius naman sa ugto.
0: Okay, mo to weather update naton mga kaking 5 subong nga pag oras, no? Pero ari pag ilang pinakalate subong ho. Gininabantayan ito nga bagyo, ho? Ari 17 minutes ago, nga nagsulod sa aton nga Facebook page, ang LPA, nga ginlawag lang ginbago ni Jerry Lee, subong yara na sa sulod sa aton Philippine Area of Responsibility. Kag, isa na kabagyo. Bagyo na siya. Karon diin ang direksyon sini. Ang kalabano ang nagligan ng bagyo naglagi sa aton, wala ka landfall mo. Kay nagbawod sa pagbabaw. Direksyon niya dito padayon sa China o kung sa Taiwan, abi. But this time, no, possibly iguon niya ang Luzon. Ining bagyo, ti plus may habagat pagid. So bu gining ulan, basi mabaha ang sinado, Jirili. Basi magkalabuksa naman ni kang ma-recall naman ang flood control anomaly. Kaya inkaso ginman magbubo ang bagyo dito sa Luzon, sa Manila. Di problema naman ni, no? Kasi as much as possible, gusto sa mga involbado sa anomalya sa flood control nga hindi ma-recall sa tao ang inang klase ng isyo mo. Pero kung ang nature na diriling mag-intra, alang-alang nila huipon ang ulan. Alang-alang nila yan nga sa loron ang langit nga hindi magtupak para hindi magbaha. Di ko once magtudo naman ulan sa Luzon, especially sa Manila, kaibad paging gabahin sa Luzon. Ma-recall naman sa tao ang flood control nga anomalya. O ari ha, nag-develop na si isa ka tropical depression o kon bagyo ang low pressure area or LPA nga ginabantayan sa sulod sa Philippine Area of Responsibility or PAR. Base sa datos sa pag-asa, subong nga gabi, Miyerkules, Hunyo o kon Hulyo 22, ginhingadlan ang bagyo nga si Quiapo. Kagulihin nakita sa silangan sang southeastern Luzon. Di Luzon, yung laban-laban eh. The next 2 days, no, posibleng mag-landfall na siya. Pero kung padayon mag-abaskog ang habagat, masitudlon pagin siya paibabaw. Kung laban-laban si Ney, no, iguon niya kung magpaibabaw, isa matanis ang upper portion sang Luzon. Pero in kaso nga

0: steadying direksyon niya, kinagbawod na siya gamay. Dinala sa hindi ang Metro Manila. Samtang magluwas sa bagyo, padayon man ang pag-apekto sa habagat sa pungsod de Aragin. Duwagin sila galambada, Jirili. Gasam mo ay sila gamiksklada. Ang ining tropical depression nga si Kiha po, mga kakipay, kang si habagat. Ginapakusog niya pag in-actually si habagat, kaya to siya sa babaw, ining si Kiha po, si mong bagyo. Kundi nagatiyog siya. Kundi tiyog siya mo, no? Dumbuha, wave lang si kalimbawa. Ginasuyo piya ang habagat, gahalin diri somewhere in West Philippines, eh. O South China Sea, eh. Ginatipo niya pagid ang mga galom upod sa iyang puwersa mga kakipay sa bagyo. So, posible makombinar ining mga galom nga dala sa bagyo kang habagat. See? So, kung mabugat siya, ini si Kiapo, medyo mainanay ang iya pagsaka. Kag posible ma straight line siya kag amo inang ato niya nga panilag kag posible matupagin siya sa Metro Manila. Kung pananglitan nga magsaka gid siya abi, for example, masaka gid siya perlusyon mga Binggit Mountain Province mga Batanes ang yaiguon. Diri sa aton tindalasa naman tadi. Kaya ang habagat, may impluensyahan na bala na sa bagyo, maulan na bala na siya, sige-sige. Di, ha? Preparara, no? Ang aton sumongguroy ang mga rescue groups and mga LGUs, amuni ang ginamonitor nila sumong ang bagyo. Preparado na sila sa ilay, nga-activate na yun ang ilay, nga plan A, plan B, plan C, plan kamuti, plan talong. Tanan nga plan, ha? Plan? Eggplan? Alerto sila basta may mga bagyo. Kag ang iba naman natong mga kulturan, especially nga naka-experience sa nga trahedya sa mga bagyo nga nagalagi sa aton. Naga-flashback la. Nagasunod liwat sa pinsar nilang ilang inagyan. Ang ilang na-experiensyahan nga kahalitan kag pagdula sa ibang nga kabuhi nga membro sa ila pamilya. Tiyan mo ina mga kakipay ba? Mga muyo kita nga hindi lang tani magkusog la. Mabaha lang pero tiyan mo na priparala kita, no? Priparala kita in kaso ginbag nga magtaas ang tubig, hindi na tayo magpasugat. Ha? Matumato na lang kita na i-rescue sa aton niya kagalingon nga safety home aton sa mga evacuation center o kung sa mga mataas na lugar para layo kita sa posibleng nga kahalitan nga maagom na aton to kasi ning bagyo nga nagapaabot sa aton. Okay, sige. Alas sa Jess na inigabahin na dulong na sa aton sa D3 Bayo. Nainom ng D3 Bayo. Okay, kung may ara ka sa tawag naton nga hila na trangkaso para safety kita, inom ka maltisi, kag D3 Bayo, kombinar mo lang. Kay man sa mga amigo naton nga mga Grab drivers, Jirili, gestorya sa aton mo. Ngayon, hamakon mo yung ano, gaw dumahan na ko hila nato, do trangkaso, do nagagawang init sa mata ko. Imnan ko may tisik aga D3 Mayo, dula lo ah. Siling niya sa isa naman to, di mo papirli. Nga ko niya lo ya, dasing magnubo blood sugar ko, kung inuman ko dungan niya, ang DTX 500 kang may tisik. Ang isa nagtikal, Manjirin, niya ako niya, yaway ka mo nga duwaya. Ako niya, Luya, tatlo gini-inom yan. DTX 500, Mighty Shake, ang D3 Bayo. That's why, naway, Kuya Longi na masakit, malaya kang damo, Kuya Pasayro. Ang duwa na manggod, pwede na lalo tatlo inumon, how? DTX 500, Mighty Shake, D3 Bayo, nung inumon mo dungan, pwede lang, how? Ay, pwede, inuman nyo dungan tatlo. Mga kakifay, mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, MyTC, and D3 Bio. Sarangin mabakal sa halos tanan nga mga butika kag farmasya sa inyo lugar. Kag available man sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, the Generics Pharmacy. Kag para sa inyo convenient, pwede magkamuka-order sa online. Lazada, Shopee, kag TikTok, ha? Kag kung gusto nyo pagin mas barato nga presyo sa mga produkto ni Dr. Miloy, kanto lang kamurikta sa tanan nga Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doktor sa libre, wala sing bayad. Alas 10:12 na mga kakipay, let's go to work na. At tawag na kamo sa atong hotline 0928-611-2263. Kag sa atong nga Globe number 0927-448-940. Mga problema nga naga pabatyag si imo bugat sa Balatyago na. Mga problema naga pagumon sa paminsaron mo. Tanan nga klase problema, itawag ni Bo-Bo nyo dia. Problema sa panimalay, sa love life. Problema mo nga daw, hindi ka di yun makalabot sa desisyon doon nagaduha-duha ka. Paano magpasaka sa imo self-confidence? Damo nga naga-negative si imo, damo nga naga-discourage si imo, damo sa mga nagahatag si imo sa negatibo ng mga sugilanon. Paano mo dipinsahan ang imo kagalingon? Kulang ka sa motivations? O kung may ara ka sa mga istorya nga nakakaiba? May mga istorya ka nga maka yuhom-yuhom kita, pwede gin. O kung may ara ka da sa mga inagyan sa kabuhi nga makahatag inspirasyon kag pagtulunan sa aton nga mga tagpalamatik, iintra mo, itawag mo kay para nga damo nga makaangkol sinang blessing na. O kung may ara ka sa opinion o kung komentaryo pati sa impeachment. O kung ano mga isyo kag balita, abi, magagakifive, ha? O kung may ara ka sa gustong isugid kay J. Lolo, isyong bong mo kay Bong Tombong. Kay J. Lolo, ang siya ambon ni Blalo Kaloglo na wala giginan ni para sa ambon kapitan. Ang amon nilo alagyan lo, tinuig na lo, mao kadamo na lo nag-salaylong matris sa tutunlan tungod sa pirti kaundag. Daw hindi magyan lo. Pwede ka makapautwa siyang lain siyang buot mo, aha? Pautwa sinyo ko, ah. Okay, may cooler na ta, Jirile.
1: Ara na lo.
0: Okay, check around tanang caller na to na. Hello, good evening caller. This is Preacher. Please come in. Are you called?
2: Hello.
0: Mayong gabi.
2: Gabi. Hello.
0: Ah, mayong gabi da. Sino ni?
2: Sani, taga-abiyak ni Basolo. Sa ako, Christian, ah.
0: Sani boy? Ikaw ni boy?
2: Oo, taga-abiyak na ba to?
0: Kamusta na si Bong ang chimpo? Sinyo ni Samo sa Makulo ni si Bong? Nagagrabing panganod, kagagalom sumong. Sa inyo na kamusta yaga, ulan-ulan man?
2: Ate, ang atong sumong panimpo, lo, kay Dabulan Solio na, may mahinit, may maulan.
0: Sumong balay nga, sumong balay nga gabi, balay ha?
2: Away ulan lo, ay.
0: Ah, pero ang kalangitan na sa inyo, nakamusta, rap ha?
2: Ang ano?
0: Ang galom la.
2: Ate, kung sabong iwan yung lahat, parang ang galong, nagpalibot na sa baba sa langit ang galong, nag-effective ko lang galong, kung isa
0: ah. Okay, okay. Tiko mag-amon ni Boy nga may bagyo na nga ginapabot. Sabong, kamusta na ang mga reaksyon sa mga tupad malay mo kag sa inyo lugar, ba? Eh? Na sa may La Castellana? Abiyak na ba to?
2: Si, lo, sa ako lang nga, pagkuhan lo, kiti, kalabanan, ginaambal niyo nga may bagyo. Di ang labanan sa mga tao, di, sa mga balay, wala na daw uing-uyang, preparar di, may mga banting sa mga fish, ibutang sa mga lumigo sa mga tao, ay kuning kaso, maabot din ang bagyo, di okay ng balay, may mga kuwan na, may mga paganda mga nalimano sa hangin.
0: Plan A na siya. Ang plan B is preparar sa isa kabag nga anytime pwede mo lang bilakwiton kagdalagan na dayon sa mga safety ng lugar o kung tawag natin evacuation center, no?
2: Plan A.
0: Ang pagpiparar naton kusugon tang aton panimalay butangan tay higot higot sa puno siyang tino-tino. O kung hindi gani, siya puno siyang gabi.
2: Ano ba na ako? Maibot siya, mautan ng gabi.
0: O gani man, may takwais punta, gro. Pero seryoso mo ng plan B na to, dapat may ara ka na ng isang yakabagayang aran ng mga papilis, ara ng mga bulong, mga bayo, nga inkasyogin man niya maglain ng sitwasyon, alsahon mo lang dahil yung kagdalaga na kamuyaya sa mga evacuation center. Inkasyogin man nga daw, hindi na naton tansyadong sitwasyon kagkalkulado. Especially mag-abot sa kagabihon, kagagahon ang bagyo, budlay kay dulo mong palibot, boy. Hindi na kagiho, mayo.
2: Wala ko na ablaulog, makakakwanta. Pero kung gabi ito, yawan sa kung gabi ito, nabot ng tiyaw, natawag na bagyo kung gabi, di yawan sa pumukay ka na ano, dalawang tako nito mabakit. Pero kung kapariparar natin nga daan to, no, kumabot ng tiyaw, kaya sa pagkakulima, kaya kumabot ng tiyaw na may inaba, kung nito na rin mabakit, kaya mga magkapariparar natin kung nito sa to.
0: Okay, correct, correct, no. By the way, boy, pamangkot ko si mo, nainom mo na?
2: Eh kung inong mo, sa tawag na bulong ni Dr. Mayor Toy, halos na nakondurong nga kapi ni KX, kulit hiton ko karton nga niya tingong kuro, may sisinta na kakarton lo ang kapi nga ni KX, kag ni Kribayo, kag ni KX, nang ni KX 500, kag Juan, yung kabunda na makaputi na.
0: Wow, ako magwapo, pati siya, iba?
2: Hindi mo na sa lo, ang ating lang mga kagaw-kagaw ba sa mga panis ha, kag mga puta lo, mga gatudlo sa mga puta, mga kuling kaso, kung makabong sila, hindi ko matama ng ating mga panis sa mga kagaw-kagaw matatagawa sa.
0: Correct, correct. Baka nami kay siya ni Boy ha.
2: Gato na ni Gato, kagawang lo, si Sintay Kiris na ko, si Amon lang gatudlo sa mga anak ko, kag mga puto, wakil lang lang, ang masabuni nga para kung mga lawas, maklong tagisparas sa kabataan kag sa mga apo ko nga kung mga samad-samad, amunay na punta pa rin sa maandalo.
0: DTX Beauty Shop. Nagapahubin pa na, boy. Okay. Sige. Boy, anong topiko mo si buong gabi kinakatawag kami? Anong imong gusto istoryahan ta?
2: Daw, nanawag ko si Mulo kay kanagabi hindi pumati at tatagal na susuntaba sa programa mo. Parang punawag kay nga na kong radyo na guba, si Gina nakariyak, kung Gina ginikorta ko, nakabakal ko radyo sa Kriana, at doon makatawag ko si mo, kung ano ang mga problema ko, kung ano ang problema sa ano mga kong sa mga palibot ko, makapumati po si mo sa advice mo kung ano ang atong na palibuton.
0: Yes, correct.
2: Kaya ako lo, may gamay lang kong mga problema lo, kung buto na ang tanya, hindi pagsubil, kasi ako mga kapataan.
0: Ano naman na nakakita? Ano na pati siya nubya mo? Ano?
2: Hindi. Sa ako ng problema, lo, may mga tanya, gamas kapataan ko kay akong balay, palibot puro kapataan ko sa siyam sila.
0: At
2: balay ko.
0: Okay.
2: Pero gali, lo, hindi gali, lo, na perpikili, lo, ang kanan sa kapataan, hindi ako ang saton, may isang lolo na kabataan sa mga atag mula sa ato sa pagsulay. Kapag kung ano na bala, ang ipakain sila amay. Pero ang natunlo ko sila lo, gatalipo rin sa akon, nagpasalamat ko sino o nagpatipo sila sa akong balay, para nga mabuligan sila. Hindi sila kay buhay lo, sa mga dad, kakwarta, katigado mo kulo mo. Ang umbra ko sila kagkatapas man. Ikaro ang mga edad ko nga, si Sintay 3 at Sintay 5 na, ang ginayo ko sila, ang ginamulig ko sila, ang pangmulig ko sino ang atagalang kumilawas, kaya gusto ko mag-silisyo sa kabataan ko.
0: Correct, correct.
2: Ang tawag silisyo lo, sa kabataan ko, tulong kapag tulo sa kayoan, kanina sa nagdala sa kalainan, ang sa madulog ng mga silibutan. Para ang madulog ng mga silibutan, ang mabalaan nila ang ako na pagtulo sila, mamayang guli ang pagtulo ng papa, kapag dumawa sa amon, sa kagado kami, amon ang pasunog sila. Pero gali lo, yan po bilang kabataan, no, may isang magaling din yung makakuha sa aton. Sa aton na kasing-dasing, sa aton pagtagool. Pero okay lang lang kiti, siyempre, bata man ko na siya. Importante lang nga, nabata mo lang din ako na ano nga malya. Importante kiti, importante lang naka-saksi sila sa pagmuling sila, sa tawag na, sinisya sa pag-tambag sa pag-pumatasan sa buwas damlan.
0: Hindi man siya tanay nga tiyon nga manggan o kung kwarta o kung ano man nga material duta nga nektarya ang pwede nato ni bulig sila. Kay ara na sila sa saktong edad, kay kamalo na sila maninguha, kay dako na sila. Ang aton mula nga ginikanan is ang hindi malaya nga, hindi nila yung ginapangayo, kundi ang aton nga ginahatag ang pagi sa pagpangamuyo sa Ginoo. Nga sila tagaan siyang lawas nga hilway sa masakit. Tagaan sila siyang ilang nga pangabuyan, kaga matag-adlaw nilang nga kinanglanon. No? Among malanay nga ito, nakikon especially kung wala ta kwarta. Tiina yung pangamuyo to sa Ginoo, masobra pa na sa kwarta, kaya as long nga mayo lawas mo, makapangita kaya pamaagi mo, nga makapunusir ka sa mga bagay nga kinanglanon mo sa matag-adlaw. Di ba?
2: Oh.
0: Di mo nasakto na gimo, hindi man na natin ma-perfect gid. In kaso gin man may ara yang isa sa kabataan mo dira nga naga libak si imo naga basol na kunano, pasangkara lang pinsar mo da kag ipangamuyo la siya Ginoo nga magtawhay paminsaro niya kag ma-realize siya bla. Okay?
2: Oh. Ya mo na akong lugar ilo nga bisito na mo gimo la sa akong lo. Pero gangan ko sa makako sa amin ng Isus bla nga basi pa lang niya ay sa nga akong nga pagkwansila pag bumina ka pagtudlo sa pinayo kung gusto pa sa akong isang lang lo kung hindi ka nagpati niya itong Ginoo nga magpumuli ko sino basi pa lang niya ang Ginoo makapamit lang sila makapaminsan sa utot nila nga sala gali ang himo sa ilagigitanan lo
0: sir bali ano aking siya si imo kung ikaw ang aking siya
2: hindi siya ginalo. Rangka lang si Moto, abu mo lang, tuluyan na ganyan nilo niya, kaya ang sigilagan sa nagpamati si Moto, kapamatian.
0: Siyang aking si Moto, ano ko nung aking si Moto? Kasi ginagaw mong girlfriend yan, di ba?
2: Ang data niya nilo, kung sa atin pa, doon may, kung sa atin pa may kaysa, ba? Kung ano lang tao niya, kaya mga utog, sa Iloya, daw inaapaw niya daw, gusto luyot siya nga sila ang gudulong la na maayo. Kaya kung niya mong utot kung ara na gamay nga para pangguyan, gusto niya malabaw, na gusto niya nakabuot ng ang langit, gusto niya malabuot. Dito na kita ana, amo na magpakalain, sa mga utot niya, ginapakalain niya, takog na hindi ako niya. Pero, well, bali, no, gusto niya ko siya, putanti ang pagtunok sila, mayo.
0: Correct.
2: Kaya kung tulog sa kalinan, kung hindi, ang tinayo, kung nasa inintras nga buhay pa ko, ang mga ginapasalig sila, sa buligan sila, sa solusyon sila, niagi na sa pulong, sa saktong pumatasan, saktong bala nga pag-upod sa mga utod.
0: Ang imo problema...
2: Huwag kong bumulig, huwag kong bumulig, no? Tawag na kwarta, kaya tigado ko ko, no? Nabuhay ko na sila, no? Halin sa gagawin ko nila, kargatapas nila ang bumulig ko na sila. Ito sa Diyos, sa sabi ng kumilig bata, isa kabuklaki, damo ang mga kukusagong, dahil hindi na kumilig, pura mo lang na pagman. Tulo, kaya kung kasanoy ka nilo, kumila, ina sa mga utod at siya, iya nga, ikanan, ang gali na lo, makabati ang tanan, kumilugan, kaya nga, ang lahil pa din, hindi po siya silpon.
0: Hindi na po siya
2: silpon. Hindi ko kunabalan lo, ang tao mamanggot sa akong, ang nakabagdanan, nga nagyainay ka, mas na, huwag ganit kong balo. Hindi ko yung tao, ganit po siya silpon.
0: Ang
2: kamay pa nga sa kamay pa sa nagkabati sa tanang nga mga iloy sa gamay sa itong kabataan kumintas ko ay pag-inigi mo kinagya mataan mo ato ng ambal sa tinaagi silpon hindi maayo ang silpon gali kaya ang silpon gali makaayo makapalain
0: correct ang imo problema sa ni boy amo man siya unang problema ni Adan. Pati ka. Si Adan bala? Siya Biblia bala si Adan. Problema yung bala. Galing wala na siya silpon, be. Problema ya, tungod ang bata ya kasi Abel kasi kain, no? Nagpa-indis-indis bala. Tungod, hindi ka pa-indis-indis kung sino mayo, sino ang nami, no?
2: Amo ginalo, amo ginalo. Ang ginapunan ako lo.
0: Amo ganina nga yan, ba't ko siya mong problema mo ka problema mo ni Adan, parihas. In other words, no, sang pag-istorya sang tao sa kalibutan, ang na-encounter mo si mga problema, dugay na ni nga problema, boy. Libla? Nalabot sa pinaka-worst nga sitwasyon nga naglabutan ay si Abel kag si Cain. Tungod sang kahisa, kagkadalok, no? Kag wala siyang pagpasunain, wala siyang apresyar. So in other words, kulang siyang gugma, bla? No? Bye?
2: No, no? Nalag ko doon. Hindi ko pinipilitit mo ang tanan lo, sa akin nga bataan lo, bilik lo nga ako, no?
0: Aha. Kaya mo na hindi
2: kiman... Hindi lang, okay lang. Okay lang. Okay lang mag-apong sa lo. Bisa naman nagiging sa mo ay akasyon. Sa mga otod niya, subang pala akong gininjo. Ano yung lo? Subang ko niya. Pero, ito siya natin ko sino, oh. Naasala sa akong pagtuno sila, kinaayo, insakto, pero ginuhan po ko kung pasamat sa noong sa akong tulo, magdata ko sa akong
0: ano ginang isyo si mo? Ano kung ang ambala si mo? Daw may pinilian ka? Ano ba na?
2: Amo ginalo?
0: Magin pasula, may doko do magin pas, ginapasulabi kasi mga utod, ano ba na?
2: O, ti amo o, sakto ginalo. Kaya arun niya, ang rasal niya lo, kasiyan ko nila, kasi ang subang, ang balay ba ako ng hadaan lo, guba na. Kaya ang balay ko ng guba ni, kung mo kung may bata ko ang nagingyo, lamaran pa, mga bisiti edad, yatag ko, kini balay ko nga bagong tukon ko gamay, ang daan ko yatag sa utog niya.
0: Oh.
2: Ang balay niya ko, nga ang balay ko nang yatag ko, kumanog niya, siya ko na makuha sa subang siya. Kaya na pagkuha niya sa balaya, gawa ko ng balaya, hulog-block, lawanit.
0: At hindi na may...
2: Dapat ganit, dapat ganit kabuligan. Kaway pagkakabot sa talag na kabuhi, aning panabuhi. Ang siya na nasurto dito na, kung buti lingon, sa kahoy pa, ang gamot niya nakasurto sa dalog, yuta, hindi na matumba. Kasi yan ang hulubag ng inyo, amot na ibuligan para magkaya sa siya. Pero ganang lain lo, nga hindi siya gusto, nga malabuhan siya. Ipinahambal niya pa sa atong, na sa laga pa siya ko, no, siya nagbulig-bulig mga manhod niya, kag ang chain ko nung ginaatap ko sa balay ko, puhaong niya, muliong niya kay Ara sa manhod niya. Kasi ako daan ro, tigsahaw lang ko, buwas ni guba ko mga chain, sa pulo ko panay, ang lima gihatag ko siya. Ang lima, ipangayo ko. Partita, kasi laga pa ka, ang lima, ino, kay Muslimo mo, laga pa ka. Ang lima ni ako, ni, kay pila ka bulan, kasi sa si mama mo, siyang ka bulan, amon ibayad mo. Gihatag ko siya ro. Hindi nga sa subong, daw, ko na sa pasan eh. Kasi bata ko siya, salawas kinabuhi, kasi sa batasan, hindi nga.
0: Correct, correct.
2: Basta batasan niya ni Milo, hindi ko na siya. Basta batasan niya ni Ilong ni Milo, hindi natin sa kayo. Kinabuhi, lawas, bata ko siya, kasi sa batasan, hindi na.
0: Aha, correct na. Dugo kag unod imo, pong utok ni imo.
2: Alam, correct lo.
0: Ah.
2: Ito yung balotang utok ta, kung ano ang matupa sa utok ta, kung may nanunaan ta, sumuon niya gano'n. Sumuon niya gano'n. Ah. Kung ang utok ta, kung dito lang sa sakto, may mo sa sakto. Galing ka doon sakto, sa muna niya, ang utok na ipituan ng utok niya, saan katulog siya, hindi siya katulog. Saan ka pamilyar siya kung ang himuon niya.
0: Ah.
2: Ang saan ka may cellphone siya, himuon niya lang, tagpos, karagay nga masakitan ng utok niya, at yung likanan niya.
0: Bas,
2: pilan... Kadlaw na gano'n ko.
0: Oo. Pila ng edad siya, bata mo na, babayi ng subang mo na siya. Pila ng edad niya na, pila ng edad niya siya ni Boy?
2: Ayun, mga ako na alam, mga, daan ko sa 38
0: edad niya, no? Oh, 38 na, oo. Tay, tani, ang iya pag i-chindi ko mo magulang siya, ang tanahin ko nara siya mo, iya kasi magulang mo. Hindi, blada mo na pag i-chindi niya. Sa imo naman niya, bilang isa kamay, kung sino siya mga bata mo tumuliligan, sa kuto masarangan mo sa imo yung sitwasyon, abe, ginahimo mo ina bilang obligasyon mo bilang amay nga magbulig sa mga anak mo nga nag-aplasta sang ilang nga tagsa-tagsa kapag buhi. Di sakto niya imo. Iya yung nakurto, tok ng bata mo na.
2: Sakto rin ka naman mo, kaya nga kung hindi pasalig mo, sa ginoolog at pangabuhi ko, at tagaan ko magilawas, kasi ang muna ilan kasing-kasing ko na may kasaram ko sa pagbulig sa kabataan ko, tanan, labi na sa mga bata ko, balong ninyo, among niya dapat muligan.
0: Oo.
2: Ko ito mo muntik.
0: Talaga panugod pa lang siya mo.
2: Ano, ano imulig ko lo, kutidado mo ko lo. Kaya ba lang sa ito ka? Mayroon mo magliin na eh, kung masito sa siyubana at ang siyawa, sino ito ang kakaryo, ang kita ba na, magpakatubi. Ang bana na pagkalayo, kita asawa, magpakatubi. Hindi kasi nga, ang asawa ganyan ng pagkalayo, ikaw ba na magpakalayo, ang mga magdaran, magbuda ang pagkabuhi.
0: Kung kalayong bana, kung kalayong bana, kung kalayong mana asyawa, sunog lablay. Oh, sunog, gubagi nilablay. Oh. Te, amo na, no, te, sige, pa, ipa sa Diyos na lang na boy, kagkabay pa, nga, ma-realize siya, no, ma-realize siya, mugi na. Hindi lang pagsabaka kay, kung kay siya ang tawag dato nga mga, mga sulay, kung imo sa pakon, nagadaog na sila. Pero kung babayaan mo lang na yaya, kagpadayon lang yung imo ginabuhat, at kung ano yung ginapatihan mo, sakto para yung sa imo yung tagipusoon, para sa imo pamilya, imo lang ah. Okay?
2: Ati correct, lo. Salamat, lo. Pwede mo pag-agbayan sa akin, lo. Kaya bisantong naway ko para panawag si mo. Nagubakarag niya ko, panagab, pumati ito sa mga scooter mo, kasi para makuha na ko,
0: ayaw na pagtambal
2: mo para makabulog mo
0: ko
2: sa mga tao man
0: ng ibang
2: presa ko.
0: Okay. Thank you again, Sonny Boy. Ha? Thank you. Salamat.
2: Salamat,
0: Sonny. Okay, sige. May gabi na siya, amigo, kung agwapo. Si Mr. Ray Boy. Pare, mayong gabi na si mo, ha? Kag sa iya yung misis, si Mary Ann, si Brino Boy. Sa inyo na tanan, mayong gabi si inyong kadua, ha? Nainom nyo na? May mayong gabi, anay, da, no, sa aton yung mga suki nga tagapamatigin sa K5 News FM Hinubaan. Sa K5 Albert McArtney. Mayong gabi na si Mo. McArtney Alday. Si Mac. Mag daw makita na kita sa masunod nga mga inadlaw, da? Makita na kita na Mag, ha? Ba't tinakpan mo kayo kumaksang inang bantalaan? Makilaw tada sa inyo da sa inubaan, Mag, ha? Huwag siya ka-reply, Jirili. Ga-monitor siya po, huwag siya ka-reply. Pabungol-bungol, smak-mak ba? Mga ka-K5, tiyan mo na ang nature ng tao mo. Di may aragin man na mo ng mga mentalidad, Jirili, ang pilang paghangop lang. Na kumo subang sila, dapat silang iprioridad. Kung anong aras sa ginikanan ng mga propiedad o kung anong kayuhan, dapat silang makapot kay magulang sila mo. Ang SSS, ang pensyon, dapat ako yung makapot na kay ako yung magulang. Ang mga karabaw ni tatay kag ni nanay, ako nagbanubli na, no? Kaya ako yung magulang. Pero sa matuo na diraya, magulutod ka mo. Kung ano ginman ang mga bagay-bagay nga aras sa ginikanan nyo, tulungao nyo na kag magbinuligay ka mo. Parang mag-tibunganay ka mo sa pangabuhi nga mag-asensyo man lang. Hindi kay mismo ang magulang o kung ang iba nga mga utod, amo ang nagaguba mismo sa utod nila. Ang matutuod niya nga mga gulutod, nagahirupay, Jirili. Nagaitsindihanay, kay nagabuligan. Eh, si Inday to, kay naman na to. Sa, oh, buligan na to. Masambat mga isa. Marisha, yan na. Hindi pagbuligi, ah. Ayun na kay Tika Ulo, yung malanagin hindi siya mana, ilang-alang, mamanagin. Pumiut utol mo niya, eh, ti ano mo nabi karoon kay Ian na desisyon, suporta lang ta na lang siya, kay utol naman na. Ah, ikaw lang to yung suporta siya, hindi kuya. Karoon, naninguha ang iya utol, Jirile, no? Naninguha. Nag-asinso. Nagkayuhan sa pangabuhi na day, langga-langga, tagig ka mo lang nga mag-hot. Day, lam-lam ka ginimanang. Po siyang una, siyang wala-wala, kag nagapanugod pa lang. Tanan nga basol, tanan nga mulay, kag libak. Araman niya utod niya nga gabulig. Ah, sige lang, day, ah. Paninguhat lang ka mga dua. Ari bugasyo, ah. Dua ka kilo. Amula na anay nga ako available. Kaya wala man ko. Bisan pa paano, Jirili? Ang paghihigugma kagang pagpalangga mo. Ara malayahaw. Kitiyan mo na mala. Hindi kaya kapakot siya sa nga palabuton sa isang katawo mo. Hindi kaya ka-understimate nga forever siya. Pigado na lang siya kung aras sa sdalong. Kati ang pangabuhi daw, bye-bye mani mo. Kung isa nagkatao, kung isa nagahunas. Do kalibutan mani nga nagatiyog. Nga kung sa diin na may kadulong kag mag-aabot man ang kasanag. So gani kung may mga arak kas palibot mo, especially utod mo, nga nagkakinanglan mulig, muligi da. Pero may ara man niya kung isa abusador. May ara man niya kung isa yan nga daw ginaabusara niya ng imo kabuot. Di ba? Wala na siya ka paninguha kundi nagasalig na lang siya si imo. Lain naman ay ang sitwasyon. So muna ang mga gakatabo nga sa aton palibot ah. Kaysa ni Boy, ang problema niya, parehas kayo kay Adan. May pagkadalok, may pagkahisa, no? Hindi may pagkasiloso, no? Among ina mga negative nga mga klase sa nga balatyagon, nga hindi magapangabuhi o kundi mabuhi ang gugma sa ilang tagipusoon. Tungod ang silang tagipusoon, ang kahisa, hindi ang gugma. Ara sa ila tagipusoon ang kadalok, hindi ang pagkaaluhan, Jirili. Ang pagkaaluhan, isa ina ka epekto sa gugma mo. Maaluhan ka. Pero na to the extent ka ginaabusaran ka na, maaluhan ka sa kutob sa nagakinanglan kag nagsindihan mo nga matuntuon nga nagakinanglan siya. Pero may araman niya yung mabalaan kanila nga aluan ka, ginaidiyahan nila nga intuon ka. Sistemahon ka pa, dramahan ka pa mo. Dooy, laingin matyag ko. Nanano matyag mo, tayaw? Nga daw hindi na ko kakita, mayo. Inanglan ko gin mapakonsulta sa doktor. Di pa konsulta ka na eh. Ay, huwag ikong kwarta, hindi nagkikita, masi mamulag na ko. Karoon nagkuot ang iotod. Nya ari ang sa kalibo pa konsulta to. Nya ha? Sa kalibo? Hindi mo na sa kalibo, sin ma lang ni. Nya dalading sin ko. Nya ngagin ko among sinaw, nya ayo ka na. Hambal mo na mabula ka na kini kinakita. Itagaan na kasyen, hambal ko isa kalibo. Hambal mo, hindi isa kalibo. Mo silingon, mayo pa nanawan mo eh. Tinonto ito, magkaka-K5. Bayo gabi sa aton, tanaga mga suki from K5 News FM, Rojas Capiza. Good evening and hello to you, Jirli and Jay Lolo. I'm listening here from Alihis, si Doreen Galinia. Doreen, mayong gabi na si Munday. Good evening, Jirli, Jay Lolo. Pag-greet lang ko mayong gabi, pari rineng, Vicky sa Kanso. Vicky sa Kanso, San Rafael, Hinubaan. Gamati na sila hasta matapos programa ninyo. kag kay former kagawad Ramon Roque kagagwanson family. Mayong gabi ako no, ha? Alas 10:41 ng oras naton. Grabe man ang balbalanay isang impeachment, oo. Si Matibag, si Milbin Matibag, nga bagsik-bagsik dirili ay pagsulod dyan sa Senado ay hala, dolata nga kalong. Hello, good evening. Mayong gabi.
3: Hello, good evening.
0: Ah, mayong gabi. Sino ni? Daw hindi ko kachindis ang tingog mo. Daw nagaburon. Sino paliog?
3: Hmm.
0: Ha? Ah, si Lin. Lin, dililin. Maylin. Maylin, di ang mata. Lin, oh, tsaka magkalan. Kaglan, amusta, day? Do, hindi ko kay Chindi. Hindi ka nag-eskwila man sa Taitong? Ah, magkakipaw si Lin. Ay, nadula siya, ahay, o. Oh. Daw pigaw signa ni Lin, eh, no? Oo. Mayong gabi na sa inyo, si Aaron ni... Aaron! Bumigo ko si Aaron, o. Musta na? Oo. Sige, si Matibag, magkakakipay, bahuuna nung tabu kay Matibag. Niya, malsang dipinsa, no? Ni Sara. Sa impeachment. Are you a lawyer? Yeah, yes, I'm a lawyer. 29 years. Can you tell me the about Saturn Lay? 130 section 22. Yeah, can you refresh me, sir? Amo siling can you refresh me? Nalipatan ko abi padumduma ko be. Di ikaw is National Bureau of Investigation. National Bureau of Investigation. Gapang imbestigar kamo. Balaan mo kung ano ang ideya sang pamaagi, mabalaan mo ang ano ang matuod, kung hindi matuod, may arak kamasihan mo. Ang tawag naton nga Article 130, Section 22. Parte ini sa presentation of evidence. Pagpresentar sang ebidensya. Di kung ikaw ang kuminto dirili, kung ikaw isa ka ara sa tawag nato ng investigasyon, especially ara ka sa ahensya nga nagapag-imbestigar, dapat sa ulado mo ang layi, may ara ka sang layi, which is basic, no? Okay. Pero si Matibag, why siya galing kabalusang article? Article 130, Section 22. Ini siya gina-explicar kung ano ang magpamaagi para basihan nga mabalaan sa isa ka nag-investiga parte sa pagpresenta sang ebidensya. Dali lang. Kaya gusto ko gid nga mapabati si inyo eh. Mapabati ko si inyo. I think amon eh. Oh. Dali lang gid ah. Basi amon ni Guro. Matian tabi ka dali. Abe. Alere. Matian tabi.
4: Well, yun lang po yung knowledge. Well, yun lang po yung knowledge natin.
5: You're a lawyer, correct?
4: Tama po, 29 years.
5: 29 years. Can you recall Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence?
4: Can you refresh me, sir?
0: Rule 130, Section 22, siyang evidence, gali ni. Nya abogado kano, nya sambal yan isang defense lawyer ni Sara Duterte, Vice President. Nya abogado kano, nya ho. 29 years ha, 29 gin pa siya sa akin, nya ba tinuibi ang news ko na kung abogado ya? Tingnan pa siya abogado ni, hubin pa ni abogado ni Sara ni sa defense ho. Hubin pa pro, tanda magplastar sa siyong ilanon, Jirile, no? Ni si matibag ni siya bilang chief head sang NBI, ang credibility sang iahin siya, dapat mamintinar ya, kag ang nagkakapot siya ng bandera sang NBI, kinaglan bakod ng iyang nga pagka personabi ng iya credibility. Titakto man mo gado siya, hindi siya. Pero sakit pamangkot siya sang depensa, kung ano ang Rule 130, Section 22, are matian tabi, ha?
5: All Rule 130. Ah. Correct?
4: Tama po, 29 years.
5: 29 years. Can you recall Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence?
4: Can you refresh me, sir?
5: Okay, I will gladly refresh you, of course. I have here a copy of Rule 130.
4: Well, yun lang po yung knowledge natin.
5: You are a lawyer, correct?
4: Tama po, 29 years.
5: 29 years. Can you recall Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence?
4: Can you refresh me, sir?
5: Okay, I will gladly refresh you, of course.
0: Dirigin na nadamo na lausihan sa kematibag. Kakapot siya sa isa kamataas ng integridad ng ehensya sa gobyerno, NBI, as chief sa NBI. Hindi yan ma-explicar galing siyang ang ano ni, ang meaning siyang rule number 130, section 22, about presenting the evidence. Ano ang magpresenta siyang ebidensya? Ang ebidensya dapat magasuporta sa mga aligasyon mo, be, no? Kung why ka na siyang ebidensya, may mga witness ka, no? Ang witness ang ebidensya, kinanglanon mo ina nga suporta sa imong aligasyon kag gina akusar abi, no? Di kinanglan ko na imo ebidensya is authenticated. Ano kredibilidad sang imo yang ebidensya? Karon ang imo daya karon nga mga ebidensya karon bala ipresenta mo sa korte certified true copy ni original ni napirmahan ini siyang naghambal sa pinabit, nanotaryuhan eh. Those are nag-create siyang concrete credibility sa isa ka-ebidensya. Kung may mga supporting nga mga ahensya o kung mga requirements para nga maging valid ang imong ebidensya, mas bakod. Karon ang gina basihan ni matibag nga papel girile si Rox Cape nga wala man siyang pirma sang nagsubmit sang ina nga affidavit bi si Las Cañas to wala man pirma si Las Cañas nga abiti hindi man to iyaya nga testimony ni magtibag kun ito ni Las Cañas ginbasa ya lang niya. Tapos doon mo na iya ang ginapatihan niya nga direksyon nga para mapamatud-an nga may korupsyon ang Vice President. Ngang iya papel nga ginakaptan, hindi notaryado, wala pirma, si Rox Cape, NBI chief ka? Wow! Wow na wow! Grabe! Kaluoy si Yadrili. Okay, tayo sige. Bantayan nyo na malabwas kay K5 Eric Tinerefe kag kay K5 El John Castanyo sa ila programa nga Foro de los Pueblos. Kay diraya i-say-say ginila kag i-dissect ginila ang mga nagaklatabo subong sa impeachment proceeding sa Senado. Okay? Foro de los Pueblos, dari sa K5 News FM, 7 o'clock in the morning up to 9 p.m. O kung 9 a.m. ha, hasta las 9 sa aga. Hindi nga bahin na dulo na sa aton sa DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

Upang nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Taas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Mags for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style. Sininganga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gid tandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
5: Ikaw ba'y nasaktan?
6: Naintuan nila ko sa nobya ko.
5: At di mo alam ang gagawin.
7: Ano ang himuon ko?
5: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: not till we get 7 minutes after 11 o'clock in the evening. Patayin ko muna kapamati sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka ba yun nadulong na sa aton sang DTX Beauty Soap?
1: Dira siya bahin siyang himamailan, Jerry Lee. Damo naging nagagwapo kang nagagwapa. Kang nagahulubin, tulukon, Jerry Lee. Tungod perte ka bakal siyang DTX Beauty Shop, dira siya himamailan, no? Subong manda siya sagay. Damo nagkaladula ng mga punggod. Na-report niyo na, ne? Na-report niyo na pamlata niyo nagkaladula punggod niyo. Ang mga alap-up dirili siya Morsya, nagkaladula man. Dira siya rohas kapis dirili, oh. Pating mga pikas-pikas, no? Nagkaladula man. Dira siya may bahin siyang lakarluta. Mga baho siyang lawas, nagkaladula, oh. Kag ining sa lugar siyang binalbagan dirili, oh. Damo na ng mga babae nga nagpuluti ang mga ilok. Sa Victoria's, damo na gamantika nga guya, nagkaladula na dirili. Sa Escalante, dirili patika, ang mga whiteheads at blackheads mo, kaladula na. Mga ka-K5, isa lang kahabon ang ginagamit nila. DTX Beauty Show. Kung gusto nyo madula baho sa lawas ninyo, priskong pamatsyagan ninyo, mga mantika, nasguyan nyo, nag-alanad, ha? Mga pikas-pikas ka mga lapap, gusto nyo madula? DTX Beauty Shop ang gamita. Kung damo ka wrinkles ka gusto mo hubin kaliwa tulukon, DTX Beauty Shop ang gamiton. Hapos lang ni Baklon. Kanto lang kamo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy. Subong man sa mga suki ninyo ng mga butika kag farmasya, mangkuta lang DTX Beauty Shop. Sarang yung man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo mas barato nga DTX Beauty Shop kag iban pang mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto na kamo siya Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Dira sa inyong lugar, ha? Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctor sa libre, wala siyang bayad. Okay. Hindi nga bahay man lodo laman sa aton losang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga ka-K5. Isya ka-importante nga sa food supplement natural sa subong sa aton panahon. Kay man makatabang, isya dinilim. Isa sa mga ginatudlo nga rason kung nga nagaka-heart attack, stroke ang tawo. Tungod problema ta siya ugat blani. Barado kalamadan ng ugat naton sa mga bad cholesterol. Di ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, isqualene siya mo. May mga fatty acid siya ka good cholesterol nga nagatunaw sa mga marang bad cholesterol nga para makaagiligwa ang mga dugo naton sa pagsirkular sa aton sistema. Dr. Pinoy Squalene Capsule, aprobado siya nga Food and Drug Administration. Kag BFAD, dirili. BFAD, aprobado siya. Wala siya overdose, wala siya side effect. Isa siya mga problema sa subong ang higo at ang kidney. Ang kidney na to, nagasala sa dugo na to, 24-7, wala siya pauway. Bisang kakatulog ka, sige siya sala sa aton dugo mo. Samtang nagapanglaba ka, samtang nagapaligo ka, samtang nga nagakaon ka, sige lang na siya sala sa dugo ta. Kag pagkatapos, mas circular naman ang dugo na to, malibot naman na sa milog ng lawas. mabalik naman na siya sa kidney, sa laon naman sa kidney. Sige-sige na iya ang sala sa kidney ta. Bisan nga katulog ka, sige na siya sala, yun mo. Karon sa dalayon ka mga inadlaw, binula, tinuig, namo na siya matipon nga higo, Jeriling. So kung hindi na masaragan sa aton sistema ng maglimpyo, amo na nagkadiparensya. Rason madamo siyang ginadialisis tungod depekto ng mga kidney ta. So, Dr. Pinoy's Quelling Capsule, ginakakasin talang higo na gagapundo sa aton kidney, ginalimpyuhan niya, Jeriling. So, malayo kita sa mga problema sa kidney trouble o kidney problem o sakit, mga kakipay. Layo kita sa dialysis. Subong ba ng Dr. Pinoy's Quelling Capsule, amulan ning suplemento nga may dalang oxygen. Now, karon kung ikaw, abe, hindi ka makakaon sa kasimana, buhi ka pa mo. Kung hindi ka makainom tubig isa kasimana, buhi ka man gyapon. Pero kung hindi matagaan oxygen ang aton utak sa 2 ka minutos o 5 minutos, patay ang tao. Amo na kaimportante ang hangin o kung oxygen, mga kakifive. Minutos lang yan hindi ka supply oxygen sa utak ta, ma-paralyze ta, mapatay ang tao. Pero hindi ka kainom tubig sa kasimana, buhay ka pa. Hindi ka isa kasimana, hindi ka kaon, buhay pa. Pero 2 minutos lang, 5 minutos lang hindi ka supply oxygen sa utak ta, patay ang tao. Karoon ng oxygen, nagakarga sa atong dugo, nagasakay sa dugo ta. Kang dugo ta mo nagasupply sa oxygen sa atong utak. Mga kakifive, ang aton Dr. Pinoy's Quelling Capsule, may oxygen siya nga dala. Nagasupply sa ugat, kag sa dugo, ta kag sa utak, ta jirili. Grabe, pinasahi ni nga suplemento. Almost 30 years na ngara sa mga butika, kag padayon nga ginasaligan tungod sa ka-epektibo yung lang. Manari ho, may isa ko kagwardya nga kilala na istorya ko naman ni before sa bala pa nakabati. Isa ka beses gab nakita ko siya. Nabudlayan gid siya diri maglakat, gwardya siya. Nagkiang-kiang siya kag kamudlay siya magihom lang. Siling ko guard na no ka. Nya kasakit sang ako na arthritis sa tiil. Nagabanog. Sige, paano na lang kung may kawatan, may karon, hindi kaklaot eh. Yati, masinsyanay lang kami. Siling ko, abe, tistingan mo inom Dr. Pinoy. Nyano na siya man. Siling ko, di, it so happen, may ara kong nadala Dr. Pinoy's Quelling Capsule. Siling ko, ari tistingi. Ha? Duwa ka kapsula, subong inom ka, kagbos aga, kagsaugto. Mga kakifay, pagkalason nga mismo nga gabi, kita na kami, ay mayo ng lakat yan. Nga grabe lo ang Dr. Pinoy's Quelling Capsule. Ang akon nga arthritis nga nagabanaw, kupuso niya, unagin na dulang sakit. Tapos nakupos ang banog. Subong mayo ng lakat ko, nagyaging pag-release tubangan ko. Nag-jogging pa, nagpabilidad siya. Tanawa mo lalo, mag-jogging ko ha. Naway naging niya sakit niya. Sikote mo na ang ka-epektibo sang Dr. Pinoy. Di sige na sa subong Dr. Pinoy ha. Mga ka-K5, amo na ka-epektibo ang Dr. Pinoy. Mismo kilala ko gid personal nga gwardya nga amigo ko. Napamatundan ko siya mo. Now, karon ang padayon mo nga pag-inom sa Dr. Pinoy kung may arthritis ka, gout arthritis. Ang uric acid, amo ginagrason nga mayor nga nagabanog na kang nagangot-ngot ng tiil mo da, ang mga joints mo da. Tunawo na sa Dr. Pinoy, ha? Ang ugat gid siyang rason, o rason gid nga ugat nga may arthritis ka, tungod siyang uric acid, tunawo niya na. Ang uric acid, mga kakifay, di na nakwa naman. Nga nagtubo na da. Sa pagkaon naman. Ara sa pagkaon tang uric acid mo. now karon kung tanawon gali ang uric acid release sa microscope bla. Ang itsura ya daw buka nga mga butilya bla. Daw siya mga buka siya nga butilya nga kristal siya. Kung mag-inom ka siyang Dr. Pinoy, tunawo niya ng mga kristal na. Tunawo niya ng uric acid. Kaya kung may tais ng mga bahin sa imo nga tulaan sa imo nga joints, i-repair yung liwat ni Rili. Kag maging maayong imo pamatsyagan. Dr. Pinoy's Quelling Capsule, nagabulig man sa pag kopo siyang mayuma. Mayuma sa mga babae na mo, no? Sa ilang reproductive system na, sakit na girili, sila siyang dysmenorrhea. May mga inflammation na nasasulod sa ilang digestive o kung sa ilang reproductive system. Nga, perte kasakit na kung mag-tukar na girili, mayuma, dysmenorrhea, pagin. Gabanog na siya. Ti ang Dr. Pinoy's Quelling Capsule, himo ini sa shark liver oil. Nga may aras sa siyang kapasidad nga magtapna sa mga banog. Anti-inflammatory siya. Antibacterial, antiviral viral siya. Kupuso niya ng mga banog-banog na nirelease sa sulod siyang lawas. Kagkandasig mo matyagan ang epekto kay oil-based siya bla. Soft gel siya nga oil siya. Dasig pag inom mo, matunaw siya na yun kag makargas na dayon sa dugo. Dasig ipikto yan. So Dr. Pinoy, wala siyang side effect sa liwat. Wala man siyang overdose. Bisan mag-inom ka pa pulo ka Dr. Pinoy kay food supplement siya. Wala ka siyang problema hon, really. Instead, naganami padugay o kundasig ang imo kondisyon sa lawas mo. The more mong ganda mo inom sa Dr. Pinoy, the more dasig mag-condition ang lawas mo. Pati ng mga high blood kay diabetes mo, masolusyonan sa Dr. Pinoy mo. Ang dugo mong higko, tinluan niya mo. Dr. Pinoy's Quelling Capsule sa may mga naga-problema sa ilang menopausal, hormonal imbalance, balansihon niya. Subong match may mga psoriasis, early stage sa mga cancer, ginatap na yan, Jirili. Grabing Dr. Pinoy. Nauhapos ni Baklon, Dr. Pinoy, kantulang ka mo sa tanan ng Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, or Generics Pharmacy. Sa mga butika nga suki nila sa inyong lugar na sa Kabangkalan, subong man na sinubaan, diri sa bahin sa Sagay, Cadiz, Escalante, Ibi Magalona, Pontevedra, dira siya may Valladolid. Halos tanan nga mga banwa kag kasyudaran diri sa Negros Island Region. Available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong man sa bilog nga Panay, kantol ka mo sa mga butika nyo na sa Panay da. Ara lang da ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kakifive. Okay, kaysa liwat naman sa may mga problema nga gusto gini palabot kay J. Lolo, tawag na kamo, context na kamo sa ating hotline 0928-611-2263 kaysa ating Globe number 0927-748-940. May caller talo? Okay, caller tanaya. Hello, mayong gabi.
2: Mayong gabi, J. Lolo.
1: Mayong gabi man na si mo. Sino ni?
2: Banoy na.
1: Si Banoy. Oh, Banoy, Banoy, ah. Banoy. Boy Scout na si Banoy. Taga din gani si Banoy?
2: Dere sa barangay Magsilingan, Home for the Blind.
1: Ah, Home for the Blind, Jirili, oo. Noy, danay ka, painaya lang radyo mo, Noy, kaya basi magbinulag ang radyo mo, Black.
2: Ara na,
1: Noy, ah. Aha. Nainom mo na, toto ba, Noy?
2: Nainom ko na, ang may tisik, kagang bitik, coffee mix.
1: Ati God, ah. Pila na gani edad mo si Bong Noy?
2: 34.
1: Edad 34. Pwede mo masugid kadali lang kag siya malipot lang abi.
0: Kung nga nag-brown out ang mata mo?
2: Marami din istorya, Gilolo.
0: Liputon, na... liputon mo lang gani, ano na, napas mo kasi panglingling na, no, man.
2: bata pa ko sa nabulag ko.
0: Bata ka pa, may edad ka na. Mga pilang edad mo ka nabulag, ha?
2: Mga 2 years.
0: 2 years old?
2: Oo. Oh.
0: Nga na no ko nung rasyon nga nabulag mata mo, nga hinding ilong.
2: Kaya, kwan, nang pagdala sa akong hospital, grabe na to mo, naubsan tubig sa lawas.
0: No, ano ka, naubsan ka tubig sa lawas? Ano ka kataw?
2: Why?
0: Ah, sa bali, doon ka tuwing edad mo, kagindala ka sa hospital, tugod nga may masakit ka, doon mo na.
2: Oo.
0: Dason?
2: Pagka-recover ko, patuloy, ginambal sa doktor nga kung hindi ko ka pangihi 24 oras, i-declare nila nga patay na ko mo.
0: Kung hindi ka magkapangihi?
2: Oo.
0: Oo. Nga hindi ka kapangihi, may dysmenorrhea ka?
2: Oo. Ako naman.
0: Ah, okay. Di ka ron, nakapangihi ka?
2: Nakapangihi ko 24 oras. Ito nga naka-recover ko, pero pagka-recover ko, amon ako na. Hindi nakakita hanggang kasanap.
0: Ay, tuod ka. Tinano ko nun at noy nang napakonsulta mo na, may chance pa ko nung makakita na mata mo liwad?
2: May harap na po. Hindi basta-basta man ang gastos na kay minilya ng sobra na 1,000 gastos mo.
0: Hindi nga mo unta, para barato lang, no? Mabuta lang tayo isa ka mata sa agtang mo, bla? Oo, kay kondua, ginda ka mata mo ipakayota to. Mamahal na siya. Ma, inatundok mo ilang agtang kung buta nga na isa ka mata, bla? Wait, oi mo na mamangkot si doktor kung pwede.
2: Kung ayawan, oi.
0: Kiting duha ni kamata, brown out, ano yan, nakikita niya mo, pro ano, noy, nang gaputi, puti ng mata mo, lusok na, hindi.
2: Wala din siya, as in, totally good.
0: That's why, gani po, ano, miskan mo klaton mo mata mo, dulom ka dya?
2: Oo.
0: Ay, siyo. Tinduha, gid, wala to,
2: oh? Oo, duha, gid.
0: Ati amo na, amo na lang na imuon, tanoy ah. Ah, para marato, guro na, makal na guro daw, mata isda, bla?
2: So, pwede man.
0: Oo, makal na bukaw-bukaw. Lahog lang na ya. Kabalok ka naman sa aton. Anyway, sige na ya. Ti, ano, nang, kamusta nga dila mo si Bongnoy, damo customer mo?
2: Why did you lolo kay gaulan-ulan subong? Why gani ko ka pa yung gisi?
0: Zero ka git subong?
2: Ah, hindi magit zero kita. Ah, bali may video magdala ka lang gamay, okay na na.
0: Ah, okay, oo. So, bali, ikaw, wala ka pa syawa, no?
2: Oo.
0: Nubya, why man?
2: Why?
0: Pero nakatilaw ka na nubya?
2: Ah, wala pa.
0: Tilawib la? Pero may plano ka na yung mga syawa?
2: Ako, kung kontra ma, may plano, pero maabot lang ang tempo ah.
0: Oo. Pero te, paano mo sila buyon, Binoy? Kaya hindi kikita?
2: Ati, buyon, tasa, buhi ka ng manok na napangahid lang, tao pa.
0: Kita mo, Jelly, no? Perte nga rasyon ni Binoy, Jelly, na mabilib na kikusiya, no? Ati, sige. Ati, ikaw na yung nag-training ka ba kung paano magmasahe?
2: Oo.
0: So, subong pangapila ka na katuig nag-practice pang masahe, be?
2: Labig na, mga sobra na mga 10 to 11.
0: Kamu galit tubo-tubo ni Valentino, ni Valentin?
2: Nauna, siguro sa akong damay.
0: Ah, okay, kilala mo si Valentin?
2: Oo, katupad balay.
0: Oh, blind ba na siya? Amigo ko na siya?
1: May isa pagiging ko kami. Gumbot kung kilala mo si Elvis.
2: Elvis? Ah, okay. Taga-Silay.
1: Oh, taga-Silay. ang asawa yan na hindi ba nakakita?
2: Si Lorena?
1: Ah.
2: Ah.
1: Pero, amon na galing mula, nugay na sila sa wahay, as na si Bongoy pila kita na eh.
2: Tama.
1: Hindi makakita sa waya mo.
2: Okto, dahil kapay ko, no?
1: Oh, ikapay lang.
2: Oo.
1: Bilib ko na kay Elvis, Jirili, no? Anoy? Noy? Bilib ko na kay Elvis nga man. Isa ka bis.
2: Nga man.
1: Niya isa ka bis niya noon, makalko TV, ah. Siling ko, paano ka matanaw ka TV? Hindi mati lang, kuya.
2: Oo. Diba kinala ko nga muna eh.
1: Oo. Hindi mo siya tanaw TV. Hindi na siya kita. Mamati po. Hindi mo lang gali, no?
2: Oo. Oh, tama.
1: Kagtapos, iya ko lang na nabatian, kag mismo nasaksihan, nga gatabok siya sa dalan. Bisanda mo sa lakyan, gatabok siya.
2: Oo,
1: Di, inayaya, hindi na iya ordinaryo nga talinto siyang isa kamlay, nga matabok ang dalan niya yung damo sa lakyan. Ikaw yan, gatabok ka man si Lakyan?
2: Gatabokin man, kuya. Pero pinatayin, kuya, bla. Kung isang may araga niya, may iba siya, galing ang gabulin sa akon mo.
1: Timingon mo lang na may series, no? Hindi. Siling ko, di ba, ano na pare, kay... Ano mo nga gatabok ka? Ikaw lang isa gatabok ka sa dalan?
2: Ako isa,
1: bro, mayroon isa na bulag per sila, bulag. For example, ikaw lang isa ka magtabo, kanong imo yung, paano kami ang pamaagi, be? Tudloy kami, be? Pa-explicare kami, be? Anong imo ginaobra?
2: Kuhan ka lang niya, gamit ito mong dulungan mo eh. Pamati ka siya, balikit kita likod mo, kasato bang? Mga na.
1: Balikit siya to. Paano ka balikit siya, wait. Okay, karon gamito ng dalunggan para?
2: Para makapatay ka.
1: Batian mo ang?
2: Ang huni sa salakyan.
1: Ang huni sa salakyan, Jeline, may pamaagi sila gali. No? Kung may makina sa salakyan nga doon nag-dalalagan, mochilingon siya wala, mabatian Manila, no? Pero kung may arap ba, no, hindi ka na magtabo, kulatan mo, anay nga, magtabok ka nga daw, wala na huni siyang salakyan, na muna, makina.
2: Muna.
1: Ang problema, ito si Bong Noy, kaya mo niyo, damo na si Bong salakyan ni si Bacolor, nga wala yung makina. Why na siya nagahagong makina? Battery ang ginagamit, dyan yung nagasilina.
2: Ate, e-bike eh.
1: Nan mga e-bike na bla, why na nayaga... Oh, hindi mga e-bike, mga taxi ni nga BYD, hindi bla, mga salakyan nga mga di ba, so ano ni, so electric vehicle bla ni. So, ti, mas mayo no, mapabuli ka lang magtabo ka, kay, kung naman na pamaagi na ito niya nga mabalaan nga magtabo ka nga kung may salakyan, hindi ka na magtabo, kitungod mabatian mong hagong sa makina. But this time, why na makina no eh, no, kalamanan si Bong, why na makina?
2: Si Aki, kalabanan siya
1: ng
2: gabi ay
1: subong, e-bike. Oh, e-bike na. Pero may auto, ganyan yung pareha siyang e-bike nga, why na makina, battery na lang. Oh?
2: Okay.
1: Oh. Wait,
2: okay.
1: Siyempre,
2: wait. Amo na lang dinambal nila ng Morbidnor sa buong panahon.
1: Na, amo na, noy. Munir, no, na. Sige. Kaya ano malagad ko si Mobin, tawag ka man?
2: Ma-greet kang ko sa mga pagpalamatin mo, Subong, ah.
1: Sige, abay, go ahead, no, ya. Go ahead, ah. Tamyawa sila na, eh.
2: Una sa sana, ginagreet ko ang taga Home of the Blind, kay Milani, kay Kato Fair. At Subong sa mga amigo ko, kay Subong, ang mamasyo, ah. At sa naka-duty Subong sa NGK, may gabi lang nagpinasanan kay nang may naka kay Peter, at kita kay... Kasi kay amigo mo, Romel, na nagpa-unay na ito buong gabi.
1: Okay.
2: Kasi kay yung pinalang gamit, Chef Inday, Jere. Erimele. May gabi na sila.
0: Okay, sige. Mula na?
2: Mula.
0: Thank you, Ginoy. Thank you, salamat.
2: Sige, bye-bye.
0: Mga amigo, kunin nga mga blind siya. May cooler pa isa? Okay, hello, good evening. Mayong gabi.
3: Good evening.
0: Ah, sino ni?
3: Pedro.
0: Pedro? Si Juan eh.
3: Hello?
0: Ah, Pedro, taga din kay Peter?
3: Ah, taga lang sa Makulo na.
0: Ah, pila lang edad mo, Pedro?
3: Huwag ko kayo isip lo, pero medyo dako na lo.
0: Timangkod ko, Pedro. Kamusta manok mo?
3: Huwag ko kabalolo, kabuhay lo, kayo huwag to ka.
0: Manok ni San Pedro ni? Oo. Sige. Anong malagad si mo, Pedro? Be?
3: Hindi, mangkot lang ko lo.
0: Oo. Naklaba? Laba eh.
3: Nalo sa atin ululo, tagduwa-duwalo.
0: Ha?
3: Nga sa atin ululo, tagduwa-duwa. Na hindi isa-isa.
0: Nano namin mo man?
3: Mata mo dula-duwa?
0: Oo.
3: Buo ka ilong mo duwa?
0: Oo.
3: Dalongban mo duwa?
0: Oo.
3: Nga isa lang imo baba.
0: Tinga, gusto mo duwa man baba mo. Basi maglalisay ka mo.
3: Ano ba ang rason mo?
0: Ha?
3: Ano rason nga duwa ton baba?
0: Nga duwa kon isa gro.
3: Isa gani.
0: Hindi ka gani kung isa gani. Iyaka pa ka sa baba mo nga isa lang duwaon mo pa.
3: Walbugas
0: mo lang. Hindi ah. Hindi may purpose na. May purpose na mo. Kaya ang bakba na ito nara sa sindro mo. No, di ba? Te, karoon ko doang bakba mo na. Basing isa to guro niya. Gausap ang isa to yung karoon niya. Nagkakutso-kutso. Kamudlay man. Kag tapos masiway ka brahon. Ay isa mo ka magawakal, ay isa to gawakal man, hindi mo magsindihan na, wala ba siya magabong ulo mo?
3: Dito na mga kwanlo, no? Huwag gagamit lang tapro at sa kabalo kung ano ganyan ang rason tuod, no?
0: Amo na ang tawag nato, ang kaalam sa Ginoo, hindi nato matungkad, blad. Pero I believe, subong so far, do pareha sinabla sa aton dalunggan, no? Paminsara, blad, kung huwag na dalunggan, budlay tayo magsuksok ti para mo.
3: Isa ba lang kabis lo, nga kung dalunggan lo, yung kutot sang subay lang kamay?
0: Oo, te.
3: Timay lang gani kay madalunggan ko, nga isa, kundi nakabatiri ang isa, pero galing kiwi, hindi na ko katultol sang kundi yung giblagalin, sakto nga kuan lo.
0: Nga?
3: Nga saw. Hindi ko ka identify kung diyan ginang insakto nga naginalinan sang sound. Amo galinang rason ko nga duwa atong dalunggan para balansi atong pamati.
0: Oh, galing ka. Takto na. Stereo? Stereo siya?
3: Stereo.
0: Kaya kung isang muno lang na mo. Oo.
3: Sa atong ano, duwa man no? Duwa man matata?
0: Oo, itlog na duwa man na.
3: Bro,
0: bro, maston niya isa lang. Di karon, kondohon mo na karon, basi kung magdamo, naging bata mo, hindi mo masagot ganing duakbilog, budlayan ka, kung magigunugangan. Wasi ula kon, wasi ula konduhan na kabilog, hindi mo butaming isa sa palad.
3: Hindi, basi kung duwag lalo, may ang isaya kay Maria, ang isaya kay Petra.
0: Lain na ako sa palad, ang isang gahold, pisa mo gaholding hats na sila galing, kagaling na gamik love na. Ay, di sige ah.
3: Kung makawad lalo, mabinas sunanay na sila, tingala ka lang, nanay, nanonay nga. daw nagadios ang atubangan ko kali kay nagainaway sang kuha.
0: Yes, pandahay.
3: Pero sa man no, kay para makatikang tayo, rason eh.
0: May mga purpose na kag, well, i-research na kag no, available naman na. Inang mga mata na ito, duwagi kay parang makafocus kita. No? No, muna mula. Kasi siyempre, may left and right kita. May ginatawag pala sila galing isa kaklaseng vision. Nga huwag ka magatulo, pero mamutikan mo nga may nagagihos kilid. No? Tikaroon ko...
3: Peripheral vision.
0: Peripheral vision, o, muna, no? Nga, kung ari ka di sa to, nga giho, makikita mo, mabatsagan mo siya, manutaran mo. Pero kung ang mata mo bi puro wala lang, nga ti, liputon ka sa kontra mo, hindi ka gigan di para.
3: Mata ko nga, isa loga na pakbalas ang sapat na. Sapat na lo?
0: Oo, te.
3: Parang mag-drive ka motor lo, kaya kung ang wala ko to mo, ang naigo. Oo. Kaya kung di gagawin
0: na to.
3: Ang dalan mo, gamay lang makita mo lo, hindi ka ka... Kung may mag-agib lang sa wala mo lo, ang matanaw ka sa head mirror mo, hindi ka kakita.
0: Ako magsaw... Ako siyang una na mga... Siya nag-motor pa ko, ginakaksan ko na sa head mirror.
3: Ay, tidakpon ka na ya?
0: Gani permi ko nakop kay niya nga away ni Shed Mirror long imo yung motor. Asin ko kay kada kita ko spiyo pang usay ko.
3: Lola ay manangakot aton lo.
0: Oo, oh, sige be.
3: Kano tara ka lo sa aton nasyonal kwan subong sa Senado?
0: Yes, ano abing nanataran mo da?
3: Gabata lo ang ilan lo kinambisigaran lo.
0: Gano, gano?
3: Gabata, gadamo bala gadamo.
0: Oo. Oh.
3: Kaya kung gadamo lo, ang gasto na ito, gadamo man lo, kung ang gasto bala nila na lo,
0: oo.
3: So, huwag man ang kinanglangin mo yung bisigaran, pero ang punto ko bala ang Pilipinas, subong sa gasto-gasto lang, pero tinagid, ang aton, kung sila na ito, katrilyon utang sa Pilipinas, 14 trillion.
0: Hmm.
3: Predicted na ma-21 trillion at the end of 2026.
0: Mm-hmm.
3: Ilapit na lang matapos ang 2026. Anong talang na lokabayad lo? Ang lulu, ang ba, ang aputo sa apo, may iba, utang na ano man?
0: Tiyan mo na gani, problema ta. Tiyara na yan sa management, sa gobyerno. No? Di ba? Ti, may mga korporasyon ng gobyerno. May mga kumpanya ang gobyerno kag ginapadalagan. Di wala man nagasaksi, ginapamaligya man. Ari pagido, matian ko lang niya. Ang pagkor bla?
3: Oo, ang sugalan.
0: Sugalan? Daw imaligya ni siyang gobyerno sa isa ka private person investor? Hindi na magkapot ang gobyerno sinada? Kay ko no, pirmi lang po to kung deficit o kung kulang ang ginansya siyang gobyerno. Di mga tubig, ta, mga kurinti, ta, mga transportation, na ginapamaligya siyang gobyerno sa mga negosyante. Sino na mga negosyante na mga natawag nila nga oligarchs? Nahan. Mga oligarchs. Ang mga negosyo siyang gobyerno ka supposedly, i-manage ang gobyerno, ginabaligya siyang gobyerno, ginamakal siyang oligarchs. That's why ang nagpadalagan sa aton nga nasyon, ining mga oligarchs, hindi nang ara sa posisyon sa gobyerno, kalabanan. Oh, di bla, Pedro?
3: Amo gani nang ang sitwasyon sa subong lo, ang pigado sa pigado nagapigado. Kay pero sinakaroon ng ilaya pangabuhi sang mga utod naton sa laylayan. Ginawa nila na maka-income sa kadlaw. Tapos balita naman subong, masaka naman ang pliti, nagsaka ng kurinti. Oh, diyan ta sinikaroon makadto.
0: Aga pala, huwag lang gali si mong panti.
3: May kuwa na subong, ano, may mag-divide na, may buto na lang sa dalom na kung kuwao nila, may auto-buto po. Pwede na kapatasubong pante.
0: Migo, kundi, P,
1: Peter Lemmy ka hun eh. Si Peter Lemmy. Si Pedro Peter Lemmy ka hun eh.
3: Ako ni Nuna.
1: Bobby Gosyongo.
3: Durum mo all day.
1: Mi Gosyongo gali ko ni Jerry Lemmy. Go ko ni Peter. Di ka nagkanto nga planeta man.
3: I'm just around. You know.
1: Kadugay matayaway ka, tao ganay ka duha ba do? Hidlawon matasi mo, kamusta ng mga uyab mo?
3: Uyab mo, maba mo lalo. Graduate na ta, graduated na talo.
1: Do ka sarang kapagid ba?
4: Ay, hindi na doon.
3: Why na gidlo?
1: Why na gabi siya na nga mag-in, why na?
3: Ay, nalob yan mag-tanaw ka nilo. Buro na ka, dumdum ka lo. Nga nagpa-clearing ko sa mata ko lo.
1: Oo.
3: Nagbalik naman lo.
1: Sa tarata?
3: Hindi na lo. Kwa na lo. Hindi na lo. Katarak lo.
1: Basipas mo. Basipas mo na imo yan sa panglingling sa una.
3: Kaya naman ba? Ba mo ma. Dagi na sa panglingling. Okay, dagi na. Inambal mo blam to. Oblo mo.
1: Di lao ka na pareha. Okay, tila, balik na sa topic ko mo to. Ano ding imo na observaran sa atong gobyerno, be?
3: Di, matapos naman nakaroon ng sa hearing ni, ano na?
1: Sarah?
3: Ni Sarah.
1: Oo. Oh.
3: Okay, mapalin nila abis si Sarah. Kaya mo man ang gina-cry subong sa ngaton ng mga utod.
1: Hmm.
3: O, ano matabo? Ang mabulos, magayo, gidayhan.
1: Na.
3: Oh. Naman ang hearing ngayon nagsanay naman na ang hearing na. Kapagkatapos ang hearing na, ang gastosin na din makadto na. Hmm. Ang subong ko, ang tao daw, madula na ang kumpiyansa sa bangkulo mo kay nga.
1: Hmm.
3: Pwede mo lang gali mabuksan na ang imo nga account.
1: Gani, daw mo nang imposibleng na tanaw nila sa mga eksperto, ganalay sila, na mag-amosin banking secrecy na ton. Madulang salig sa mga tao kay pwede na gali ya bukaron ng imo na
3: sa Pilipinas.
1: Oo.
3: Hindi na mga pariner hindi na magbutang kwarta sa Pilipinas.
1: Amo ginada ang epekto na da dako dakto na imo na ang mga negosyante nga mga gusto mag-invest de eh. Pwede gali lokiton gali ni kon hungdon sa tao tuyoon ni galing bangko ta pwede lang gali.
3: Why na?
1: Madula
3: na no.
1: O ti, kabudlay ni Peter ni magamosin ni ni pananong matatay kamuti ni basta para may kalikalihon tayong duwa.
3: Ti, laban-laban kiti ti, pero kay man siya ng kamuti subong kamuti mo isa mo kapasan baklon lang para to pag-abot naman rin kung ikaw naman rin magbakal sa merkado isa lang kakilo na lang ang imo baklon. Oh. 90 pesos.
1: Grabe
3: tatlo no. Na ang isa kilo.
1: Grabe no. Do kahilisa, malay pari Peter. Sa ibang mga neighboring nation naton din nga sa Asia, nag-improve sila ya. Kita ya, no, nga ginakilala sa una, ng ikaduwa ka manggaranon nga nasyon after sa Japan. Kita si Bongya do kaluluoy, do mga pigado, tabla?
3: Kabalo ka lo, ang banking economy, heart, all of the economy sa isa ka country, Switzerland. Kung magira ang Switzerland, kaya ang kwarta nila, naging tago ko sa mga dalagko ng lideres.
1: Correct.
3: Even na tago na kwarta.
1: Even ang mga daglos na kapanago na kwarta, mga sindikato?
3: Hindi mo yan masilingaw eh. Pila na ang kwarta ni Peter na, eh, tanawa. Ni G. Lulo, pila tanawa. Hindi, kanaya ka, lila, kanaya.
1: Amo na nga Switzerland, no? Why sila dagat, no? Why man sila sa kunano, abi nga mga negosyo. Ang ila yan negosyo, banking sistemo. Kay tungod nga, hindi sila yan magbasta-basta lang yan magpa-open na isang kwa ilang mga bangko. That's why ang mga lagko nga mga tao nga damo kwarta, nga legal man kung illegal, ara sa Switzerland, di ba?
3: Oo. Oh. Ang Singapore kagamay nga lugar lo.
1: Oo. Oh.
3: Pero tanawa ng Singapore, very progressive country.
1: Nga.
3: Ang trust ng mga negosyante mayo mo sa ang Singapore.
1: Trust
3: on. Hindi niya matunaw ang imo ya kurta niya, hindi niya matunaw ang imo ano ya dress aton niya. Isa lang kapitik sang at aton nga pangabuhi di madula ang imo yang kwarta kati balaan ilang ay pwerte bilis manggrano ng tao ni.
0: Di karoon ko mabalaan nagkaroon na kag pwede malagi matukri ng imo na yung mga accounts na galiaya ang mga malain yung mga taong elemento yung gusto yung mag ano si pwede ka lang nila yung tirahon na hold up kag sistemahon kanila
3: sa pag-deposito mo lang sa kwartalo
0: oo
3: kailan ba madala ka being 1 million
0: oo
3: di pa sa bangko makuton ka ano ubra mo din mo naging kuha ang kwarta mo Amlak
0: lo, amlak, amlak lo na lo. O, mag-above ka 500,000? Ano ka na da? Nag-amlak ka na da? Ha?
3: Oo. Oh. Hindi, go-burn ka na sa amlak lo sa tanan nga kwansang bangko, subo.
0: Hmm. O, si Saon kanila, di ka nagkwarta mo. Na siya ang kalabanan, ang ila kwarta, may mga negosyante na gina-invest nila sa mga duta. Ginabakal nila gold.
3: Mayo na lo, galing kay basta gani duta lo, diri disibol ang duta, yung mabala na dayon lo nga, eh, dutaan na si Jilulo.
0: Oh, di siya malaka masitira to akon.
3: Magkuto nila na lo, kuhan ka naman na lo, ang kwarta mo, ano ginalinas na?
0: Di iba na mo na, ginagamakal sila sa gold, kaya ang gold, portable siya mo, pwede mo yung makwat, malaya. Kagad, nakobalyo. Ha?
3: Unexplained wealth. Hindi mo ma-explicar.
0: Ang gold?
3: Ang money. Money.
0: Ate, money. Money, money. Money na lang eh. Ate, sige ah. Ate, why nakita time si mo, Peter? Kamusta lang ko na si mo, ha?
3: Sige man lo. Kamusta man lo ah. God bless lo ah.
0: Thank you, thank you. Mga kakifive ha. Dali lang may ngagaw. Tanay commercial break ha. Alas 11:50 ng oras na ito. Don't go away. We'll be right back.
5: K5 News FM. News FM.
6: D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipo, kagubo. Tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may ang VCO, yung may D3, mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500.
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C available nationwide.
6: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Galao. Magputi DTX Beauty Soap. Puro katol-katol DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
15: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
16: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
17: Sporbiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporbiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporbiotics ka!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.
20: What is love meant to you?
21: Nagpaparamdam na siya na gusto niya na makipaghiwalay.
20: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
1: Ay, siya, budgie mo. Sultiro ka to? Kapamati na gurong aton ng mga amigo na sa Denmark ay amigo! Toto Gilbert Galio, kamusta ka da, preng? Ha? Mayong gabi na si... Ah, mayong hapon sa Denmark, ha? Dogi M! Do nagakatol ang akon nga tutunlan. Ining migo ko diri sa Denmark ni Bausos, makita mong koleksyon niya sa iyang nga bulong sa tutunlan. Tanawon mo palang yung mga koleksyon niya sa bulong sa tutunlan, yung isa ka kabinet, yung linga dako-dako mo. Maayo na yun tutunlan mo, may kapakainom niya yan. Umpawan na yun tutunlan mo. Kamusta lang na pareha? I miss you, my friend. Okay, anyway, Gina Seafood Restaurant, anak kita. Mga sinado ni nga nag-analyze sa impeachment, really. Padalaan mo na sila siyang tinula kag sinigang lapu-lapu, mauntat ni sila. Basi magmiguhay pa sila. Anyway, adlaw-adlaw, bukas ang Gina Seafood Restaurant, no? Sunday, o kung Monday to Sunday, alas 10 ang aga, bugtaw na, kantog ka dahil sa Gina's, kaya arat na dayon ang mga pamahaw kapanyaga mo, ha? May mga bisita ka, dalagin sa Gina Seafood Restaurant, kay preskay ang mga seafoods nila mo. Kag nami sa servisyo nila, dasigla. Damo sila waiter. Kag ang luto ay jirli 10 minutos lang luto. Kay damo sila kusiniro eh. May na-assign sa tagsa kami no? May assignment ng mga kusiniro. Kag kabarato, kag limpyong lugar, kag the most jirli is conveniente kamla. May parkingan siya mo. Mga kakipab, sa inyo dugang impormasyon kag detalye, abibisitayin ilang Facebook page, no? I-type lang nabi, Gina Seafoods Restaurant. Ano man yung okasyon o selebrasyon, basta seafood ang pagkambalan, isa lang aton kaduan, kag wala na siyang iban. Diri kita sa Gina Seafoods Restaurant.
0: Salamat kin mga ka-K5 sa inyong pag-upod sa amon ni J. Lolo sa mga gabi. Kita na naman kita, boss. 9:30 in the evening till 12 midnight. Dili lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 Jerry Lee. Good night. And God bless everyone.
1: Kaliwat, ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile.
0: And of course, don't forget to pray always. Bye-bye.
5: Ang himpilan.
2: kabilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Roja City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang ganit carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Saling nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
1: Ano na yung
0: ma-edukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki naton nga tagpalamati sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Kamusta ang inyo sininga health? Kamusta ta? Mayo balagapon inyo kahimsog or inyo nga ikaayong lawas? Nakabugtaw ka mo sing timprano, tulog sing timprano. Kapulihan mo na, tulog timprano para bugtaw timprano. Hindi man nami nga adlaw ka na yung mga bugtaw. Kag hindi man nami nga gabi ka nagatulog. Most ideal is 10 to 11. No? Between that, tulog ka na, mata ka alas 6. Ang pagnami isang tulog, makabulig ang DTX 500. Once ka naga DTX 500 ka, mangin manami ang imusiling nga tulog. No? So, take it before you sleep. DTX 500 coupled with D3 Bio and Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso. Nagaburon ba lang mata mo? Naka-experience ka ba lang doon, hindi ka na mayo kakita? Ano blang astigmatism? Let's talk about it later on. Kaupod na silang diskusyon. Si Doc Ramil Oy, amon CEO, Sir Boy Sulweta, and of course, Sir Kevin Bigay, Doc Ramil.
6: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, kabay pa na inom nyo na inyo DTX 500, kag Mighty C, para dugay matigulang.
2: Istoryahan ta karon ang about sa aton mata. Masamin aton mabatian ang tinaga nga astigmatism. Ano bala ang buot silingon sini? Inibala ang makabulag bago pa man naton istoryahan ang astigmatism. Kabay pa na inom nyo na ang inyo DTX 500 kag Mighty C. May dako ni karon nga connection sa astigmatism. Istoryahan naton. Ang powerful duo para sa health kag proteksyon sang inyo mga mata.
6: Kung pala inom gid man ka DTX 500 kag Mighty C, Sir GP, layo ka sa kuan bulag eh.
2: Oh,
6: kita mo mga maayo nga butang sa palibot. Ang astigmatism, Sir GP, ang hindi man seryoso ng problema sa mata.
2: Gusto, correct.
6: Kung ikumparar sa mas seryoso ng mga balatian sa mata, ka nga isang gatarata, inang glaucoma, high blood na sa iyong mata mo, nga lunsay gid na makabulag. Ang astigmatism, Sir GP, isa na siya ka refractive error. Hindi ni makabulag apan amo nang rason nga magburo ng imong akoan panulukan.
2: Correct, no? Isa gid lamang ka refractive error ang astigmatism. That's why magambas may astigmatism ka, don't worry about it. Pero galing maburon mata mo. But silingon ni abi ang cornea or front surface sang imo mata daw kurti itlog imbis tani nga bulab lang at tipulon, perfect round. Iyan daw nag-itlog siya or bulas ang saksang football nga daw oblong bala. So meaning naglain ang iyang shape, kinaglain ang iyang shape, ini ang may problema sa refractive, may refractive error, no?
6: Namigida ang kan, Sir GP, ang ano na, ng ining gitawag prevention. Kamo na permi na mo balik-balik ang kwan. Ang pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako gid ya makabulig para nga hindi ka biktima sining astigmatism. Kalabanan sa astigmatism, Sir JP, ang yara nga daan halin sa pagkabata.
2: Oo, do in do inborn no
6: siguro
2: pagkabata.
6: Siguro ang nanay sige lang kaon jang po day. Wala gid ya kaon-kaon da kalabasa, kag kaon karot, kag iban pa nga mga yellow foods. No? Kag usually ini nagakinhanglan sang koreksyon. Ang mga sintomas ang astigma, amo ang pagburons panulukan. Kisa Sir JP, gasakit imo ulo.
2: Habi mo migraine, kisa mata mo na, no?
6: Oh, nabudlayan ka, makita akon gabi.
2: Gabi, mag-drive ka nga gabi, doon di akita.
6: Pero si engineer, biskan dulom niya, may kita yan. Even ang simple nga pagsakit sang tissue sa palibot sang mata or eye strain ang isa sa mga sinyalis nga mayara ka sang astigmatism.
2: Posto.
6: So, before pa matabo ina, tiinom na ko na, DTX 500, may TC or pure C.
2: Ang ako niya, Sir Kevin, isa ini ka transparent avascular tissue. When you say avascular, matamudan mo isang A, ang isa ka word, meaning not, no? None. Wala sa sang blood vessels. Meaning, wala ni sang blood supply. Gani mas vulnerable ini sa ultraviolet rays, no? Kag rason nga ikaguba sa mata mo kung magtulog ka directly sa silak sang adlaw, magtrabaho nga nag-atubang sa computer, paglantaw sang TV nga malapit kapimpasang una mga picture tube pang TV kag paghampang sa imong cellphone pagkuha sa mata
6: sigurado damo na subong nga cases
5: isa lang ang common sa ila sa TV free radicals
6: gapabata ang kwan ang kaso sang astigmatism tungod sa cellphone. Grabe ang radiation. Computers grabe, Sir JP. Bago din ina Sir JP, tuman kataas ang oxidative stress. Hambalik kwan kani
2: radiation
6: free radicals tugas ang radiation nga gaapekto sa imong corneal health. Di wala man sang iban nga kwan kung hindi ultraviolet rays sang adlaw
2: radiation sang kwan computers, sa computer
7: sa Diyos ko, may laptop, monitor, may tablet
0: TX 500.
8: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka DTX 500.
8: Kailan
2: ka bulan ka ginom DTX 500?
8: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
8: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sang kamot?
8: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500.
6: Attention sa mga office workers like Sir Kevin, Sir Boy. Bilog lang adlaw ya, tubang tubang sa computer para lang makadulong sa ano sa mga
7: information,
6: mga information. Ti gin sacrifice nila ilang mata para sa mga information.
2: Para sa nako kasi.
6: Well, basta sila subong ang living hero kung lang
2: grabe.

0: 20 to 40% sang soluble protein sang cornea amo ang isoenzyme of aldehyde dehydrogenase o kon ALDH3 nga diretso nga nag-absorb sang UV kag nagakuha sang cytotoxic aldehydes nga ginaproduce sang UV-induced lipid pre-oxidation. So dapat kargado ini sang antioxidants.
1: Ina kon healthy ang imo nga kuan. Imong cornea.
0: Oo, ma-absorb niya kung healthy.
1: But then again, ang kakulang sang antioxidants, agod batuan ang sobra ng oxidative stress, tugas ang radiation, amo lang Japon ang mga guba. That's why importante nga mainom giga sa imong DTX 500, MITC or PureC, kung gusto ka, hindi dali mabulag. Imagine ang mga kabats ko bala nga edad Sir GP.
0: Ganti para na, no? Kita gani kabats, tas dok, ganti para na ko bala. Hindi ana, I mean ko bala.
1: Ang mga kabats ko, ganti para na, pero ako niya.
0: Di, fourth year na ko si Dok elementary pa.
1: So, kinanglan sa mata ang kompleto nga protection.
0: Gusto.
1: Hindi lang, bakal ka daan tayo radiation para sa nami pagin. Bakal giga di
0: ang sa mata mo gigi sa sulod.
1: Isa, bakal giga yung may
2: isa sa proof doc nga ang matatake ng lanon sang antioxidants. Manotis nyo black is akong grabe na ang strain sa aton nga mata na galuha.
0: Galuha.
2: Ang luha ta is full of antioxidants.
1: Correct.
0: Grabe no.
1: Kita gaya sa imo nga salsalon sa imo balay. Uy, tuktok ko nao. Bakal ko pintabla.
0: Worried gani ka sa salsalon.
1: Oh, worried gani ka sa salsalon. Imo mata wala. Oh, so ang DTX 500 by TC kag PureC hindi lang para sa astigmatism mabuligan ah. Pwede sa katarak, pwede sa glaucoma kag iban pang balatian sa mata.
0: Oh, so dalagit sa no. So
1: pati na daan ko ang GP, diabetic retinopathy. Diabetic katarak.
0: So gusto gid Doc Ramil no, astigmatism is the least of our worries no. Pinakagamay ning problemaon, hindi man niya gani makabulag kag correctable ni siya with lenses. Ang mas delikado ang diabetic retinopathy kay sigurado bulag kagid. Kadamo na ko sa nakilala nga nabulag sa diabetes.
1: So mo na, para tandaan gid nila Sir GP, kalabanan sa makabulag na diprinsa sa bata, ulihin nataran kung mahibaloan na. Ang progression grabe mo.
0: Dasig.
1: Pag start na lang daw gaburo na mata mo, sa high time gid nga you need antioxidant. Wala pa gaburon ang mata mo.
0: Oh, amo nang nami da.
1: Inom ka na DTX 500, inom ka na MITC, inom ka na PureC. Wala pa mabulag ang imo nga mata. So alaalang dito pa ka mainom yan, bulag ka na. Sorry.
0: Ala nga, hindi na.
3: So prevention is still the best, no? Of na bet is still better than that.
1: Mas nami pa Sir Boy mo nga bungol ka, hindi lang ka mabulag.
0: Kon bulag.
1: Papiliyon ko ba bungol kag kwan bulag?
0: Ako ya bisan.
1: Piliyon ko.
0: Bisan dala pa apa?
1: Isulat mo
0: sulat
1: lang.
0: Sulat mo lang. Oo.
3: Naingid yang eyesight. Ang eyesight.
1: Tapos kung gusto ka maghambal, sulat mo lang.
0: Oo.
1: Kablo ka na sulat, bakal ka DTX 500 kag MITC kag PureC.
0: Si General sagad na yan.
1: Kung ka DTX 500 kag MITC kag PureC ka, hindi lamang kayang mata maproteksyonan. Madamo sang health benefits. Hindi ka may blood.
2: Kaling ito si engineer sa JP, mayo gid mata. Layo pa lang kita.
1: Kung gainom ka DTX 500 kag MITC, hindi ka dali matigulang. Amo ginang
0: nabi.
1: Amo nang gusto ko mo nga, nag-edad ka 60, 40 ka lang. Nag-edad ka 50 to 30 ka lang.
0: Economy.
2: Ga minus 10.
1: Hindi lang minus 10, minus 20 git. Grabe no. Hindi lang ha, tanan nga mga internal organs, it will stay healthy. Once nga ang organ sa sulod, hindi dali tugulang, ang sagwa hindi man dali.
0: Go, transcend ang sagwa. Galapos na.
1: Galapos na siya. No, amo na siya. Amo ni, hindi maguba ang atay, hindi maguba ang kidney, layo ka sa stroke, kung naka DTX 500 na kamaiti si ka adlaw-adlaw.
0: But sila daw paama na lang galing hindi ka mabulag.
1: Correct. This is a super antioxidant. No, kung gusto kaya. So, ti ano pa, B? Ha? Saan mo mag DTX 500, bulag ka na? Saan mo ka mag DTX 500 kag MITC kag PureC, balatianon ka na? Before ka pa na magbalatian, before pa magtigulang ang imo nga mga organs, imo mga parts sa lawas, kinahanglan i-DTX 500 mo na kag MITC or PureC.
4: DTX 500!
5: 27 lot, 57 akong edad.
6: Ano ginabatsyag mo sang una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500?
6: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
6: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100.
6: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
4: DTX 500! TTX 500.
7: Ako si Tomasol sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalan.

0: Ay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
1: Sugod lang nag-inom ka
0: DTX? DTX 500.
1: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
0: Almost 3 months na.
1: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
0: 3 times hindi.
1: Kamusta ang alay sa kamot?
0: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500! DTX 500! Pure C! Ang alkaline nga vitamin C!
3: Maricel Calagio, taga Iloilo. Galingin, wala para may ulo. Wala tayo pulaw ako mo. Inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Nakairan ng galingin ang ulo ko mo.
2: Pure C Vitamin C! Pure C! Ang alkaline nga vitamin C!
4: Sino yung mga pasyente?
5: Tomas Lusada Jr. ng Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang Pure C, nag-ayon na sa samiya balatian na TB.
2: Pure C Vitamin C! Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Anyway, ambal to ni Boy, insakto gito, agree ko to. Prevention is better than cure. That's why, i-prevent bukit ang baos ang ilok mo, Boy.
6: Correct, no? Mm-hmm. Kung ang DTX 500 para hindi ka magbulag, kung hindi ka gusto magbulagay ka mo, mag-klinika, di you fresh, no? Ang body odor, top na on gid nato, no? Correct hygiene gid, Sir Kevin, maligo, no? Ligo,
7: anay. Maligo gid dapat.
6: Santon Plus.
7: Gamit ang Santon Plus Herbal
6: Soap. No? With VCO.
7: Oh, with VCO and mangosteen extract.
6: Ang kampiyon.
7: Hindi ta pagalimtan, may dahon sang mayabas. Kagandiri di kakao.
6: Ang muna to din, pagsulod mo sa Clinica Dio Fresh, no? Hindi tao, hindi tanan nga tao nga galakat sa dalan, nga kaisahon, isog. Iba niya isog ang gidabaho, no? So, kanan mag-Clinica Dio Fresh with VCO, ang bakterya nga gatap na sa pagbaho sa imo underarm, ang muna tawag nga underarm body odor, tap na on na sang VCO nga ara sa Clinica Dio Fresh, no? 48 hours of fresh.
1: Kahapon, Sir Boy, nag-ride kami ni Doc. Nagpamasahi ko, kimasahi ko ni Mrs. Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Di nag-extend na lang ko dayon para circulation.
6: Anyway, no, ang muna advantage ang extend, no. Nami imo blood circulation. So nami imo blood circulation, nami ang blood delivery. And extend is really good, hindi lang sa lalaki. This is really good sa mga babae nga nagmenopause na, no. Ang experience, we're all adults here, nag-experience mga vaginal dryness after menopause, kinubo ng estrogen, nami gid ang clavo. Clavowasca. Clavowasca is a Peruvian herb that basically improves lubrication of women. Ay, no? So, nami, gini siya, hindi lang pang lalaki, pang babae ng extent.
8: Naka the best nga pang energize sa mga brain, ang DTX Coffee Mix or DTX Premium, nga butangan mo sang duha, tub-tub, tatlo ka kapsula sang D3 ba?
6: Ay, kam, yun, bulletproof coffee. Yes.
1: Ang bulletproof coffee, oh.
8: Mangin bulletproof coffee siya kung may D3 ba.
1: Kag namin, maginya galido, kaya kundi napusa mo sa, ang guado oil pooling lang man, pag inom mo sa kape, mumugmumug mo anay.
8: Kag inom din kape?
1: Kaya inom da yun? Oo.
6: So ako niya, prefer kaya DTX Premium, no?
8: Kagbutangan sang D3 ba, Sir Boy?
6: D3 ba, yung gapo, no? Tatlo ka D3 ba, pero isahay na lang abang you're enjoying your coffee, gambal ka sa lawas mo, ay putiktado ako sa mga adlaw. Kinaka DTX coffee ko, naka DTX premium, naka tawag si gani D3 bio, kag may upod pagid nga DTX 500, kag may TC. Kampiyon na.
7: Ako niya Sir JP pang energize ang akong heart. Nga kape. Ang kape nga may puso. Kayo coffee.
6: Ah, ano kampiyon.
1: Kanami.
8: Butangan niya po ni D3 bio eh.
6: Pwede.
8: Para both duha ka, duha ang epekto. Tutod nga may energize gid ang imong kurason.
1: May mas pang utok mo.
8: Ah,
1: may energize pang utok mo.
8: Hindi, aside sa utok, inabdang makabulig ka.
1: Ayo.
8: Kabulig ka.
1: The positive energy.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Ang sinuyanta sa buong is vaccination.
8: How did Tribayo makabulig sa mga gaplano ng magpabaksin? Okay.
6: And how did Tribayo could supplement you after tapos mo na pa vaccine?
8: Kaya ang matabo, Sir Boy, kung halimbabi after vaccination, inuman mo di Tribayo na yun?
6: Oh,
8: ang matabo kung inuman mo di Tribayo na yun, di jutay lang antibodies maporma. O basin, unahan pa siya sa di Tribayo, wala sang antibodies na matabo. Ang sikreto, Sir Boy, san o ang proper timing sang di Tribayo inuman? Oh. Akon, Sir Boy, at least be after 24 hours.
1: Let after, them react anay, no?
8: Pareyaka anay mo immune system. Papurmahan anay sa mga ano antibodies.
6: Correct.
8: Then after nga mapurma na antibodies, amo na pag inom mo sa Ditribayo.
1: Kay ba lang action nga dan sang virgin coconut oil, sang lauric acid sa virus, ginapataya mo?
8: Correct.
1: Amo na gani ba si pag-contact sa vaccine.
8: Pagsulod ya, dayon patay na niya tanan ang mga ano, mga kagaw.
1: Oh, ano?
8: Ano pang antibodies nga matabo?
1: Ano?
8: Pero may antibodies gapon guro, Sir Boy, di ba?
6: Nga,
8: biskan patay ang tanan nga mga patay nga mga kwan. Dakilala ya po
1: na oh, oh, may mga kwan sa may mga siling naton telltale signs sa.
6: Oo, lusot sige po no.
8: Bisan mapatay ang kagaw, the immune system will create antibodies.
1: Because ang viral component ka ma-detect. Oo.
8: May rason gali, Sir Boy, guys, bisan din natin yung mga mainom before and after mainom giga di Tribayo.
6: Kaya may mga bilin pa ng mga proteins, mga genetic materials. Those genetic materials, amo na ginausaran, amo man ang, kumbaga, amo man ang concept sang vaccination. There are three kinds of vaccination. Ginatawag nila mRNA or amo ni ang attenuated, ginyang virus, ginpaluya ang virus, ginsulod sa lawas, kag makilala sang aton immune system, may mo antibodies. Or may anak maginatawag yung protein subunit vaccine. Ano ni tawag nga protein subunit na vaccine? Ini siya, may ginkwa lang nga party sa virus, kaginsulod sa lawas, ma-identify
8: ang ibang
6: sa...
8: spike lang ganina, no, Sir Boy, spike protein
6: spike
8: lang.
6: Ma-identify sa aton lawas, pag-identify sa aton lawas, makahimo antibody. And lastly, ano ni tawag nga vector vaccine. Ano ni tawag nga vector type vaccine?
2: Oras,
6: ang vector type vaccine niya, ano niya, kumbaga, ang virus nga ginusat, pasulod sa lawas, mulain nga virus. Example, COVID-19 ang vaccine pero ang virus ginsulod sa lawas mo lain klase nga virus ginbutangan lang sang party sang COVID-19 nga amoning rason para weak ang kinaiyang virus na iya naka-form na immune system mo sa antibodies da. So ang lawas mo hapos lang mag-form sa other sa protein nga ginpusulod. So all in all, let's avoid the complexity of vaccine.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Ang vaccine, ang ginihimo niya, ginabuligan niya, form antibodies ang imo lawas para next ka malatnan. Yes, that's correct. Hindi sa guarantee nga na hindi ka na malatnan.
8: Pwede.
6: Pwede ka man ga.
8: Malatnan. Pero at least ya, may napurma na nga antibody sa iyo.
6: No? May napurma na nga antibodies.
8: May mga antibodies, may mga soldado na nga nakakilala sa imo. So meaning pa, Sir Boy, ang suggest mo, kung halimbawa, gaplano gid man ka nga magpabakuna, maditribayo anay sila before.
6: You need to lower your viral load para hindi stress ang imo immune system.
8: Preparado imo immune system.
6: Correct. Paano na lang na ang immune system mo stress tapos nagpa-vaccine ka bagid, uy, another stress for the immune system.
8: Correct.
6: So, mabudlayan ang lawas.
8: So, at least be 3 days or 1 week before gatid ditribayo ka every 8 hours. Then, after, sina, paturok ka. After halin sa pagturok mo, butang ta, Sir Boy, after 8 hours, halin sa pag-inject mo, another ditribayo, Sir Boy.
6: Another ditribayo.
8: Dako niya makabulik. Kung ikaw gaplano, kung may pagpati kaya sa vaccination, ti personally, Sir Boy, ako niya, huwag kuya ga pabaksin niya. Maditribayo lang,
6: maditribayo
8: kuya.
6: Maditribayo ka.
1: Oh. Ako man?
6: Ako man?
1: Maditribayo lang, kuya?
6: Here's the point. Pagsulod sa vaccine sa lawas
8: kaya
6: mo.
8: Kaya masugot ka sa hindi. Either makabaksin ka or hindi, masulod ka po ng kagaw sa imo. Okay. Ang importante yan, nakainom ka ditribayo. Kaya kung may ditribayo kaya, biskan wala pa ka antibodies nga napurma, patyon niya po na niya,
1: patyon,
8: Sir Boy.
1: Manigurado naman lang na importante.
8: Kung makasulod gidman, kung may mga pila gidman ka replication nga matabo, may antibodies gapon ka.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Tribayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
10: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. Pure C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Sino yung mga pasyente?
5: Tomas Lusada Jr. ng Bulilao Dumangas. May blatian na sa TB. Pag inom niya sang Pure C, nag-ayon na sa samiya blatian na TB.
2: Pure C Vitamin C. Pure C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Vermati Andrade. Santo Niño sa Arevalo. Pila na katinoy. Grabe, mamabot migraine. Kumbala. Ako sa lin, pagamit ko na sa Pure C na lula ang hapon nga migraine.
2: Pure C Vitamin C. Para sa libre nga check-up, bisitahalan Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Atensyon sa mga kaya migraine.
6: Okay.
8: Paano ang D3 Bio makabulig sa kan sa migraine?
6: Of course, no? Ang migraine is basically a chemical imbalance sa aton lawas, no? Sa aton brain, may ginatawag nga glutamic acid or glutamate. And glutamate is basically contrary to the effect of GABA. GABA is gamma amino butyric acid.
8: Mm.
6: So basically, kung gusto mo nga away ka migraine, dapat balance ni. Kaya kung magtaan, magdubo ang GABA, tulog ka. Hindi ka na mapusgan, no? Pero kung ang imo glutamate, tamaan naman kataas, tamaan naman ang imo, hyper-excited ang imo brain. That cause basically your migraine. Another thing, ang aton brain is basically doesn't have any pain sensors. Ang pain mo na nabatsaga na is ara sa imo cranium, no? May sa imo pia mater, sa imo dura mater, da mo yung mabatsag, da mo may pain sensors.
8: Meaning pa, sir boy, ang brain, di ka batsag pain?
6: No, why
1: is it pain? Ginakihad ka nila doon.
8: Sige nga nung katig-agid ulo mo.
6: Tingnan mo na iya, no? And another thing, ang D3 Bio has ketones, no? Ketones are usually amunin siya gatinlo sa ginatawag nga plaques caused by protein deposit.
8: May nabasan ko nga researcher boy, tatlo ka mga vitamins or essential nutrients nga gakulang sa mga may migraine. Ang mga research na mo, pag may migraine ka, kulang sa imo vitamin D. Pag migraine ka, kulang sa imo ang magnesium. Pag may ara ka migraine, kulang sa imo ang B-complex, especially ang B2 kag B6. Imagine ba kung paano ang D3 Bio makabulig? Si D3 Bio may vitamin D na. Hapos ang absorb, grabe, maximum ang absorption kay siyempre upod na niyang vitamin D bid BCO, kaya niya. Number one, masolusyonan ni mga number one niya cause. Magnesium. Kaya maabsorb ang magnesium because of the BCO.
6: Correct.
8: Ganami ang ganami ang absorption sa magnesium kung may BCO.
1: So duwan na, point na.
8: Point, sulbad ng imo nga magnesium absorption.
6: 2 points.
8: Number three, paano ang D3 Bio makaproduce ang damo nga B-complex?
7: Through probiotics.
6: Probiotics.
8: Padamuon niya yung probiotics sang D3 Bio. Din ma-produce ang probiotics sang B-complex, especially ang B2 kag B6 sir boy. Sulbad ang migraine.
1: So perfect food supplement for migraine ang D3 Bio.
6: Correct. Why ginagsakit ang ulo ko di sa pisina?
8: Kag, the serotonin level,
6: happy ka
8: perfect. Kinapadamuon niya. Kung happy hormones, once nga nubo ang imukan, happy hormones, gakuan na. Ga-atake ang ano ang migraine.
1: Anuel, ga-enjoy ka na nga why ka na migraine, why ka ga-subo nami imo nga pamatsyag. Ang kagaw mo to ginapataya pa. So bungkit urot gid saya.
7: Kapaway pa sir JP ang imo nga brain kay kung nami ang serotonin production mo.
6: Kanami
7: man ang imo nga ano melatonin. It's because serotonin is a precursor for
1: again, hindi ta malipat nagligad ang hambal ni gin-discuss ni Doc ni Sir Boy. Ang effects ng D3 Bio from head to toe. Magdumanta. So hindi lamang kay migraine ang ginabira, kundi debilitating abi ka yung migraine, sir boy. Once ka atake yung kas migraine mo, guba gid trabaho mo.
6: Guba gid ya. Tanan-tanan, no? Imumood, guba, aguba ang work mo, hindi ka concentrate. So, importante, gid sang D3 bio. All of those health benefits kaya ginmensyonan ni Doc Ramil, ni Sir JP, would you believe paaman na sang D3 bio?
8: Wow, grabe. Oo,
1: kaya number one niya, ano, Sir Boy?
6: Ang yan, number one niya, it kills your virus.
1: Virus handler siya.
6: Virus handler. It kills bacteria, it kills fungi. Po hindi matawaran ang health benefits ng D3 Bio, kadamo-damo gid.
8: Kung nakainom ka D3 Bio, Sir Boy, no, wala na sang hulaton pa ka nga ketosis, kuan? Ketosis nga stage.
6: Oo, hindi mo na pang hulaton ng ketosis stage, kay buligan ka sa D3 Bio.
8: Saan no, mangin ketones ang napundo mo nga tambo? Kung tatlo hasta sa kasimana, wala ka na ka-on carbohydrates. But in D3 Bio, no need na nga maabot ka. Himuon na din niya ketones.
6: Ang according to studies,
8: kung dili na himuon ketones, Mr. Boy, himuon niya bi ng fats, himuon niya pundo.
6: Anong lain pa?
8: Hindi na ako mainom D3 Bio. Madako na lang yung madako. Akong buyon, mag-amo na. Sir Boy, nagliwat akong kuhan sa sabat ni Sir Kevin. Dapat mainom ko gali isang ano, sa akon nga D3 Bio before ko matulog. Para pagkaaga, mahimo na to siyang ketones.
1: While ka natulog ka.
8: Pag-inom mo, hindi pa na ketones mo. Monolaurin pa na. Monocaprilin pa na. So, malagaw-lagaw pa na anay sa imo. Mamatay, mangita kagaw. Din ka kagaw. Kay Patyon, taka. Amo na si D3 Bio mo. Pagkatapos, gingkapoy na siya libot. Ma-change to kuan siya, ketones. So pagkaaga, Sir Boy, energized.
7: Well, but energized ka, nagniwang ka pa.
8: So ano lang bintaha kung kuan ka, palainom ka, ano na, D3 Bio.
6: Kita man tanan na. So, may trangkaso, may sipon, may hilanat, relax, sabyan, D3 Bio mo na. Ha? Hindi na magpakulba.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala na mi type. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong ngabuyon.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
14: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluyaan na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
15: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

0: Madalas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Di na kanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo kapila ka mag-inom
8: sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
7: Subong kamusta?
6: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nagu ginabatsa.
5: DTX 500.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: O gali C.

0: eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC. After 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag. Hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Abang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend the food superman for men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
1: Extend the food superman for men. DTX 500.
8: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko gid ang ako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ni friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang ako.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
9: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: KK5 News FM. News FM.

0: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguara 89.7. Pilar Capiz.
1: Kampiyon nga oras sa K-Fab News FM Philippines sa 36 minutos sa ligat sa tak ng alas 4 sa kaagahon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K-5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K-5 News FM, championing the lives of the Filipino. Balita K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K-5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa

0: K-5 sa umaga with the K-5 Jobert Lago.
1: Sa tabi ng
2: Good morning mga ka-K-5! Salus sa mga pinalangga nato ng mga kauturan, kamusta kamutan ang tanan? Maulanon nga kagahon para sa aton sa ninga mga kasimanwa, mga ka-K-5! Madlaw sa aton sininga pagpal sa aton sininga palatuntunan webes na sa sininga adlaw mga ka-K-5 July 23, 2026 mga pinalangga ko nga mga kasimanwa. Yan. Amat-amat na bango na mga ka-K-5. Himos-himos na mga pinalangga ko nga tagpalamit. Today is July 23, 2026. Ika-apat nga Webes sa bulan sang Hulyo. Ay, nakamarasmas na kamo, nakamadmad na. Namitulog nyo. Musta lang na? Mga suki na ito nga tagpalamati, Luzon, Visayas, Mindanao, kamusta kamutan ang tanan? Welcome na! Lakip man mga suki na ito nga mga tagpalamati, diri sa probinsya sang Capiz, kang siyudad sang Rojas, mga kabanwahanan sa atong sininga probinsya, good morning! Arena, natimplana, DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Mainit-init na! Pare sa mabugnaw nga kagahon na ulan gali, no? Grabe nga aroma sang kwan. Sang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Nami sa pamatsyagan. Oy, good morning! Sa mga OFW natin nga nag-aupo din sa atin sa ninyong pagpangalag. Adopt din nyo kami mga ka-K5. Dari sa 89.7 FM, K5 Radio Tagbuana, isa Banwa sang Pilar. Gawaragwa kita dari mga K5 sa aton sining broadcast center sa Annex Building sang munisipyo sa Banwa sang Pilar mga K5. Ari lang kami di kapamati kag magabaton sang inyo mga impormasyon nga ginahaboy kag ginadulong diri sa amon mga ka K5 adlaw nga tanan. Mga balita diri sa aton sining pagpangalaga dupod ko subong nga kagahon ka K5 Mon Villa ton technical partner sa Kinanan Banwa nyo kubos nga bian kagalagad sa kahanginan ka K5 Jubert Lago. Ang aton man pag-abi-abi sa aton sining nga mga pinalangga nga mga tagpalamati mga ka K5 sa aton sining nga mga sister station nga nagaupod sa aton sining nga pagwaragwag yanda nga kagahon. Ang aton sining nga 100.9 K5 News FM Rojas. Ano pa mga taga-Rojas, bangon na oh. Morning lang mga sa mga taga-Rojas na. Salamat gid. Sa 100.9 K5 News FM, nagapanglakakang signal na sa syudad sa sining kagahon mga K5. Technical partner na sa mong kagahon ka K5, Chief Nelson Puntillas, nga bago lang katapos iwat sa nga selebrasyon, nga wala na pangimbitar sa akon. Chip! May salad pa da? Morning lang, Chipa. Inita ang iliniton. Ipadala ang sobra diri sa amon. Chip Nilson Puntillas. Pakita na lang tapas ko mo. Ah. Ha? Halong permi. Ang aton sininga patrol sa sininga matinoon na galibot naman sa aton sininga mga mayor na dalanon sa siyudad sang Rojas mga ka K5. Good morning. Aga pa, gahibi ng kalibutan. Mga listeners naton, dala sa bahin sang Camp Macario Peralta, Hamindan, Capiz sa 89.7 FM Spearhead Kalinong Radio. Aga pa mga taga Segundo Distrito, porsyon kang Iloilo sa Central Park kag sa Aklan area mga ka-K5. Morning na, morning na, morning na mga ka-K5. Thank you so much. Sa inyo sining ang pag-imaw, kagpag-upo, diri sa aton sining ang pagwarag, wag yanda nga kaagahon mga ka-K5. Regards lang sa inyo, tanan-tanan mga pinalangga ko nga mga kasimanwa kag mga tagpalamati mga ka-K5. Alas 4.44 sang kaagahon. Good morning sa mga viewers naton. Aga pa si Tuto Danny Di Martin. Uy, Tuto na Danny ha. Salamat kay Kaydri kagapamati kag nagkatanaw sa akon. Ay, di ba? Mga Tagalano, Tra City. O si Ikwan, Ati Mimi Bilinda Denisado. Kagapamati mandra sa aton. Sa mga taga Sitio Ubos, Barangay Lano, Tra City. Sa SNP na lang nga si Manang Philly Di Martin, hambal ni Tuto Danny Di Martin, mga ka-K5. Boy, good morning lang da. Thank you, Gid. And likewise, Nanay Roberta Parak Patricio, good morning. Wilmer Robiso Biaco. Dala sa aton nga pamati, Gid. Wilmer Robiso Biaco. And likewise, good morning, man. Sa mga taga-sityo, pinamulutan kayo, salin sa kay Richie Bantay. Toto Richie, good morning ha. Good morning man. Sa mga tagpalamati naton, Inday LC Aconia, thank you so much Inday LC. Aga ka pa, nakabangon ka na. Rosario Lucas, good morning sa Bituon, Ilaya, Quartero Capiz. Janelle Yamo sa Pinamalatikan Sigma, good morning. Thank you so much, mayong pagpamati. Likewise, sa kay Jo Marie Rafael, adara sa may Burt Hardware Phase 9, Bagong Silang, Caloocan City, Manila. Inday Nelma Cuenca, good morning. Oy, sa mga viewers na ton, paki-share sa aton sininga live. Yanda nga kaagahon mga ka-K5. Ano mga nagapanguna nga mga balita, subong mga tinak na mga ka-K5. Dano ni Munmun, di nakita sini. Oh, talawa bala. Mus-us lang. Dano mga balita, subong mga ka-K5, mga headlines. Sa atong sininga pagpala, sa atong sininga pala, tuntunan yan na nga kagahon mga ka-K5, yari yung mga headlines. Headlines sa atong sininga pagpala sa balitang K5 sa umaga, July 23, 2026, mga ka-K5. Capiz PDRMU, handa na para sa Regional Rescue Olympics, mga ka-K5. Storm Water Detention Basin sa Barangay Tisa, ginaplano sa Roja City Government. Jam ka mga classroom, igatukod sa Roja City Division. Negosyante na kuhaan sa dua ka mga armas, luthang. Lambat sa fish pond, ginkawat sa mga suspitsado na tumod na sa karon. Babae nga wanted tungod sa kasong nga concubinates arestado sa Banwa San Pilar. Lalaki nga wanted sa kasong child abuse arestado mga ka-K5. Police Captain Garcia ginarespito ang desisyon sa PRO 6 batok sa iya. Bugal sa Roa City ginpasundayag ang talento sa si sa WCO pa 2026. Sa balita regional, sa kasasweldo, baylo sa ayuda, panawagan sang kahublagan kontra korupsyon sa gobyerno. Samtang sa balita nasyonal, kamara preparado sana sa palaabuton nga suna. Samtang mga mangingisda sa Cagayan, Babuyan Island, ginapahalong sa Chinese rocket debris. Amo na mga headlines mga ka-K5. Sungad lao sa aton sininga pagpalag, sa aton sininga palatuntunan mga ka-K5. By the way, good morning sa kay Arlene Balion nga nag-aupo sa aton sininga pagpangad, ma'am Arlene. Chiril Upida, good morning. Mayong pagpangapis ang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Kagkaroon sa aton sining Bantay Panahon.
1: K5 Bantay Panahon.
2: Yari ang latest update sa lakad sang panahon mga ka-K5 sa sumungad law sa aton sining pagpangalaga. 24 oras nga public weather forecast sa Grisyo alas 4 subong nga kagahon, July 23, 2026. Ang sinopsis ang aton sining panahon mga ka-K5 as 3 o'clock in the morning ang sentro sang tropical depression Quiapo ang gina-estimate mga kakibay base sa available nga data sang pag-asa DOST ara sa 960 kilometers east sang Central Luzon with maximum sustained winds mga kakibay nga 45 kilometers kada ora. Kag ang sa sentro sini mga K5, kag ang destinies nagalabot sa 55 kilometros kada ora. Ang nasambit nga tropical depression Quiapo ang nagahulag sa direksyon nga west northwestward sa 20 kilometros kada oras, kag southwest monsoon pagid ang nagapikto sa karon sa Mindanao, kag sa western section sang southern Luzon, kag Visayas mga K5. Ang forecast mga ka-K5 sa sining mga tinion, ang Mindanao was a Visayas, Negros Island region, Central Visayas, Occidental Mindoro ug Palawan, ang makabatsyag mga ka-K5 sang maulanon nga panahon, maguom-guom nga panganod or kalibutan naton subong grabe ang kuano ang panganod mga ka-K5 bangod man sang southwest monsoon kag may ara pa sang natawag kita mga pagpanaguob kag pangilat mga ka-K5 samtang ini naman ang makadulot mga ka-K5 sang flash flood sa mga manubo nga lugar o kun landslide sa nabukid nga porsyon sang aton sini nga mga probinsya nga ginhingadlan bago gid lamang no? Ginapahalong gid ang aton sini nga mga kauturan kag mga pumuluyo mga ka-K5. Samtang ang Bicol Region, Eastern Visayas kag Rumloan, magumgum ang panahon sa aton sini nga kada hawaan kag may paglaptalapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob ini sa karon ang epekto sang tropical depression Quiapo mga ka-K5. Ang posible nga pagtupa sang malabasko nga ulan makadalas ang flash floods kag landslides kag may ara man mga ka-K5 nga severe or madata nga pagpanaguob mga kauturan. Ang Metro Manila kag pinakabahin sang Luzon maguumo ng panahon may pagtupa sang ulan kag pagpanaguob ini dala naman sang localized thunderstorms mga ka-K5. Sa nanisig na naton may chance nga mag baskog ang ulan kay makadala sang flash floods sa mga lugar nga nasambitan naton mga K5 sa bahin iya sang area sang Metro Manila mga ka-K5. Inapahalong gid ang aton sa ning mga pumuluyo sa wala naton ma paktan nga pagtupa sang ulan kag may pagpabaha-baha sa mga manubo nga lugar sa mga areas diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Light to moderate mga K5 ang balod sa baybayon sumungadlaw 0.6 to 2.0 meters ang dapya sang balod sa aton sining kalalawran mga ka-K5. Samtang ang aton sining temperatura mga K5 sumungadlaw sa isang kaagahon ara kita sa 25.0 degrees Celsius karon sa hapon 33.9 degrees Celsius mga ka-K5. Subunga aga, magabutla kang aton na adlaw, alas 5.37 sang kaagahon, kaya magatunod ini alas 6.28 sang kasisidmo. Muna aton sa ningal latest update sa aton sa ningal lakat sa pag-asa mga K5, meaning to say, subunga mga inadlaw, subunga mga tinak na mag-experience kita sang maulan-ulan nga panahon mga K5, dala sang tropical depression nga Quiapo kag may ara pa kag ginapangatubang mga K5 nga ginatawag naton southwest monsoon nga nagaepekto sa Visayas Southern Luzon section mga ka-K5. Magdala sang payong, magdala sang kaputi kag kalo, panangga sa ulan, talithi mga ka-K5 kag magandam sa mga pumuluyo naton nga manubo ang ila sini nga mga panimalay bangod man sang ginatawag naton mabaskog nga pagtupas ang ulan, tsansa nga may flash flood sa inyo sing mga areas mga ka-K5 mga pinalangga ko nga mga kasimano. 52 minutos na katingan sa katak ng alas 4. Good morning. Mayong pagpangapis ang DTX Coffee Mix sa kay Pariritchie Pinalba. Aga pa nakabango na. Good morning, good morning. Kalakip man sa aton sa mga suki, mga ka-K5. Dira sa bahin sang Sapian. Mga fiesta, dahil lang fiesta sa Sapian. No? Tapos na si Elias nag-perform. Ha? Ginutoy ang mga tao, kinapoy ang tao mga ka-K5. Good morning, Rafael Jumari, thank you so much. And Daniel Macuenca, Pariritchie Pinalba, kay Nanay Melanie Pinalbadres sa Sapian. Good morning. Why kanay nagtanaw kay Elias? Good morning, man. Kay Tuto Doy Arthur. K5 Doy Arthur. Good morning, Landa. Happy listening sa West Villa Flores. Maayon ka, peace, mga K5. Pakishare sa katon sininga live. No? Sa kay Perla Francisco Arbatin. Good morning, Sir Jupiter. Good morning. Good morning, sa inyo tanan-tanan. Oy. Salamat din sa inyong pag-upod sa aton. Arlene Balion. Sa mga empleyado sa munisipyo, matamat na kabangon, ha? Bulubong karas na, mga gwapa na ito ng mga kaupdanan ka mga gwapo, kay may trabaho naman kita, angan-angan, mga ka-K5. Lupa nga, pisamtang nagapulupatawhay, DTX Coffee Mix, mga ka-K5, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kalakip man, ang aton sining nga D3 Bio, DTX 500, kag Mighty C. Mga ka-K5, ang mga produkto sa klinika, The Alternative Medicine and Wellness Center, sarang mabakal sa mga PWD President, dala sa inyong mga barangay, dali sa Banwa San Pilar. Sa mga butika malapit sa inyong lugar sa bilog nga probinsya sang Kapis, mga kakay. Ara lang tanan nga mga produkto sang Klinika di Alternative Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Itangon. Tanan nga mga produkto, mga K5, ara na sa inyo tagsa-tagsa ka mga lugar, mga kakay. Para nga mangin hamis-hamis inyong kwan, nga guya, kag-using nga panit, mag DTX Beauty Soap, mga ka-K5, kag mag gamit sang DTX Dio Fresh, para nga humot ang imo nga ilo! Hindi ka manimaho, mga ka-K5. Gaulid ka sa bana mo, tapos imo ilo, ba maluoy kapatawara? Do hindi mabatas gani maggamit sa mga produkto sang Klinika di Alternative Medicine and Wellness Center, mga K5. Barato na manami pa, mga ka-K5. Muna nga kami adlaw-adlaw, aga pa pagbugtaw sa aga, naka DTX coffee mix na, mga ka-K5. Sa nagakuan ang tingog na ton, naga sa lamig bala, lamig kag init plus kung kaisa alin ka bulad ka sinitan, sinidiretso ka sa aircon, baldagi ng lawas mo, mag Mighty C, mga ka-K5, with alkaline vitamin C, para nga may support ng aton sininga immune system, mga kauturan, mapalayo kita sa ubos at on kagtrangkaso, mga ka-K5. Mighty C with alkaline vitamin C, mga ka-K5. 56 minutos, nakaligad sa tak ng alas 4. Pagbalik ko, reports ang patrol, mga ka-K5 kalakip man, ang ibang pagiging mabalita, maghahatag lang kita sa gamaya commercial break, magbalik kita pagkatapos gilamang sini. Paliog, standby!
1: Ang kampiyon niya stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5, Radyo Taguanay.
3: D3, Bio, senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Gagandin luman sa aton uto. Rason, nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio at lawaga. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mapakas mga butika.
5: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
6: Sport Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics. Dinatapna ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sport Biotics.

0: Yari ang testimonya sa isang nagagalitsang mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Karmel ako ginaubo, kag-sip-on, das on nakainom ang mighty C na dula. Salamat sa mighty C kinadula, ako ginaubo, kag-sip-on.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikro sa ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun. Magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit timan. Kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, ga, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito.
7: Relax, gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
10: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maka,
11: kag-flavawaska,
10: mga natural herbs,
11: nga nagahatag sang gana.
10: Extend Supplement for Men.
12: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
13: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyagan.
2: DTX 500.
14: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
15: Nagaburo ng ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwana, 89.7. Pilar Capiz. Balitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
16: Pabalik pa naman sa aton silingang pagpala sa aton silingang palatuntunan. Alas 5:01 na sa kagahon mga ka-K5, kumplituhon na naton. Mga kasimano ang sitwasyon sa aton sa ninga palibot mga kabyanan. Kamusta ho naton? Amat-amato na taton. Haboy ang mga balita para sa aton sa mga kauturan. Amo na kay aga pa kamo nagabugtaw dapat aga man makamo kamo makabati kag makabaton sa mga balita mga ka-K5. Amo na ya. Kaya mo nang amon sa ning handom para sa aton mga kauturan mga ka-K5. Malingaw, matagaan sa impormasyon ng aton mga tagpalamati. Good morning Lini Rose, Kulyamat, Patricio. And Nini Matiliano dira sa Banwas ang Panay. Good morning. Kahapon sa Panay nagpatigayon sang State of the Municipal Address na si Mayor Sonny B sa mga K5. Ang iya accomplishment sa iya sini nga pagpungko sa pagka mayor sa Masulusubra isa ka tuig mga ka K5. Bilang nagauyat sa karon sang rinda sang aton sini nga panggobyerno mga K5 sa Banwas ang Panay. Oy, good morning to Ariel Rilano Buyo. Aga pa tuto ay bugtaw ha. Inspirado. Good morning, Manang Margarita Benvenida sa Sitio Lopez Cayos Pilar, mga ka-K5. Sa sininga matinion, check na to ng patrol, mga ka-K5.
2: K5, Bantay, Mercado.
16: Ka-K5, Rodney Damandalanon. Good morning. Go ahead, please.
17: Good morning, Kakifab Jubert. Good morning sa itong mga tagpalamatik at tumalanaw. Kamusta akong sulod, Kakifab Jubert?
16: Clear na clear. No problem. Every morning, go ahead.
17: Yan. Kag malamig nga aga, diri sa siyudad sang Rojas, Kakifab Jubert, ginbubo. O kung ginabubo kami, hasta subong sang ulan, no? Kainat to, mga alas 3, medyo makusog. Pero sa subong, hindi na siya masyado gid. No? So, pero ulan gyapon, Kakifab Jubert. Basa ang palibot sang siyudad sang Rojas.
16: Basa sa ulan, ganon?
17: Yes, correct, Kakifab Jubert. Basa-basa gid, nabunyagan, no?
16: Ay, very good. So,
17: Amala diri ang sitwasyon kag pero kadungan sini although nga nagaulan-ulan ariho mas medyo masako naman ang dalagan sang pila naton diri ka mga kauturan sang ilang mga behikulo no damo na sa mga salakyan man ang nagabaray-baray sa subong sa mga mayor nga kasa daon sang syudad kag sa may Rojas City Plaza Kakifab Jubert nagapabilin dito ang police patrol car, no? So, ara dira naka-standby ang police patrol car. Kag ini, ang pila pa natin di rin man ka mga street sweepers, kag subong man mga garbage collector, although nag-ulan-ulan, padayon sila sa pagpanglimpyo man sang palibot sang syudad. Kag diri sa Metro Duro Arsenas Trade Center, kag Kifab Jubert, ang sitwasyon diri, no? Subong sa guwa, wala sang balta daw nag-barabara, gid nga tawo kay tig ulan-ulan pa. Aari sa sulod, pero damo din sa mga nakapang-park sa Gyapon yung mga salakyan. Kaya dali sa may Bagsakan Center, ati ang iba din wala pa nila ma-display ang ilas naman yung mga paninda kahit tungod niya nag-ulan-ulan pa Kakifab Jubert, no? So nakapangsako pa niyo sa subong ang ilas naman nga tinda. Kaya aariya sa sulod ang kwano, ang damo tawo. So subong dali sa may midsection Kakifab Jubert, aari kita dali no? Sa mga karni naman na at nagkalain-lain din yung mga produktong karni, baboy, baka, nakapag-display na di. Nag-atad ang mga kwan na ang masako sa pag-display ang mga manog baligya. Subong man may nag-laray-laray na din yung mga manog bakal. Kaga amoy ni ang pagkakuan ng presyo sa baboy kag baka. No? Kay ang sa baboy, gani ka Kakifab Jubert, aragya pa ng pabahog man sa African Swine Fever. Sa atong dilibaloon kung kamusta bala ang presyo sini sang among mga produkto kay may ara kita border control kag kamusta ang supply dire no kung bastante pa bala o kung ginakulang na so ari ang presyo subong sang karne sang baboy kay Kakifab Jubert ang unod 290 to 300 pesos dire ini sa sulod sang Cedar sa the street center ah tapos ang pork chop 290 to 300 pesos man kada kilo ang tiil sang baboy 260 to 270 pesos per kilo. Ang ukulo naman sang baboy,

0: ang mga manugbariga diri ka kay Five Joe Bird. Ang presyo amo man gyapon kag sandig sa atong singa monitoring may changes lang ang iban mga 50 kapiso lang ang nagchange pareho abi isang nagligad ang ulo sang baboy 150 to 160 subong 160 to 170 tapos ang atay
1: increase ang increase
0: yes may 250 pesos ni nagligad subong may 260 to 70 pesos na pero ang unod gid mismo sang baboy diri sa Chudoro Arsenas Trade Center amo man gyapon ang presyo ka kay Pedro Bert tong ipanggit naman sa mga tinalikdan to naton nga mga pagkuha diri bala presyo so amo man 290 to 300 pesos diri ini ta sulod so hambal diri sa mga manugbaligya na interview taman di si Kap Maaw ang hambal nga diri sa subong bastante pa ang supply ka kay Fabio Bert although nga may pamahog sang African swine fever kag may border control bala nga ginapatuman diri sa probinsya sang Capiz may nakukuha pa naman diri nga mga baboy sa palibot lang man mismo no pero kay ini kay Fabio Bert ang presyo nila muna nga medyo mahal sila di unlike sa Gua, kay may ara sa higa-higad sang karsada, kitan nga nagakakitan, may 180 pesos, may ara sang 200 pesos kada kilo lang ang unod sang baboy. Pero kay amo ini gani makabalaka man ang subong sa kaki Pebjo Bert, kay hindi ta mapulong ang quality naman sang baboy, no? Kay ara lang sa higad, basi kag wala balaka agi sa slaughterhouse. Kag amo na ang sa TATC, may mga fees ini or mga charges bala nga ginabaydan rason nga ang ila sini nga presyo 290 to 300 pesos per kilo man sa gyapon apang lang sa masubo-subo nga part para sa mga manugbaligya sang baboy ka kay kay tungod nga matumal ang ila sini nga pagbaligyaan na yun, no? Gamay na lang ang nagabakas ang karne sang baboy. Although nga din atag naman inis ang mga eksperto nga ang African swine fever is hindi iya makalalaton sa tawo. No? Suno kay Kap Maaw sa iya man sininga observasyon, ang iba nag-isa duha sa pagbakal sang karne sang baboy gani ka kay Febjo Bert kay tungod ginakulbaan. Kaya base ko no makatapon bala sa ila ang amo maninga African swine fever pero kay ti matagani nga hindi man ini makalalaton nga sa tawo ka kay Fabio Bert. Sama na nga nagalaom na lang man ang mga manugbaligya diri sang baboy sa Chudoro Arsenas Trade Center nga kasi sa mga pila ka adlaw magkusog naman ang baklanay sini sang ilang mga produkto nga barigya ka kay Fabio Bert.
1: Keep broad. Dali lang be. Pamakutabi ng tao da sa nagalasa sang baboy. Anong pinakamabakal nga porsyon sang baboy nga nagapangita sang tao kung magpanindahan?
0: Kaka Fabio Bert, suno diri sa ila ang mabakal, pork chop o kon ining kung kis aman may buto-buto no. So amo ina ang hambal nila din nga medyo mabakal nga mga kwan nga part sa ang baboy. Kasi sa Jobert, kay ang iban nga daan ining buto-buto, pwede ini nga daw lagaon bala, no? Sa Jobert. Tapos ang iban sini naman, amo ni ang pork chop ang ilang nababakal. So, or hindi nila mahambal sang kung diin gid bala diri ang kwan kay daw puro pareho lang man suno man niya sa ila kay Fab Jobert no so amo na ang ila man nga obserbasyon galing kay subong gani ka kay Fab Jobert nagatumal gid ya ang ila sini man nga pagbaligyaan na isang sini nga produkto to gagani isang pabahog nga dala sang African swine fever
1: okay kwan siya nang ano panawag sira nang may mga nagalimit na gid mga utod naton nga mga kauturan naton nga magbakal sang baboy dira sa lipunan ka kay Five Rodney.
0: Correct ka kay Five Jobert tapos ang hambal pagani nila diri ho kung sa subong niya daw mas nagdahog ang baka na ang karne sang baka ka kay Five Jobert ang maanakog.
1: Saksakay bisang mikropono mong nagasalasa na sang baboy parang batian ta.
0: Dahil hindi siya kay Five Jobert natin makuan kay pamalibad sa, no? Kay tungod yan, dagani kay Five Jobert nagakuan siya eh. Tad-tad pa siya sa iya siniman nga produkto, so hindi ta siya makuan gid. Pero kay aton
1: niya. Manami ko nag-interaction kita sa tao sa tindahan. Nagapamakal sa tao. Nagapamakal ang tao. Anong priority yung ginabakal? So sa buwas, mabatian natin. Kung alang-alang, subong dapat buwas may mabatian na kung tingog sang tao, nga nagapanindahan kag nagabaligya kag kay Five Rodney, ha?
0: Para nga,

0: Makita
1: Para
0: ko ba
1: lang
0: pamugata?
1: ambasang tao daw, kwanaw daw ang baboy nga ang unod lang ang manamit. Keep five rod,
0: Amo.
1: proceed.
0: Yes. Okay, sige kay Feb Roberta sa akin galing. Pero kaya mo na gani, sa subong, ang habal nila dirimid ang baka, ya, karne sa baka ang madurodahog na kay te wala man niya sakit ang baka kay Feb Roberta sa man nga daw ginabakal. Although nga medyo mataas-taas ang presyo sini kay 400 pesos to 420 pesos man ang kada kilo sini diri sa May Chador Arsenas Trade Center ka kay Feb Roberta. So far ina ang presyohan na diri sang mga meat product sa may Chodoro Arsenas Trade Center para sa balitang kit o kon para sa bantay presyo sa merkado. Dari kita sa piyak na bahin ka kay Pab Jubert, pila ka mga police reports nga atong sing nagkalatipon man na ariho ang isa ka babae diri nadakpan ini sa mga kapulisan dira sa Banwasang Pilar ka kay Pab Jubert kahapon nga adlaw, Hulyo 22. Bangod nga may kaso ini, o particular ini nga babae nadakpan na sa may barangay Sinamungan na mga last on si 39 sang aga. Kaya gini siya, ginkilala diri kaya alias Ann Manob, 27 anyos, ati single ini siya, wala sang trabaho, kag residente man mismo sang barangay Sinamungan na. Ginsurbahan ini sang warrant of arrest kag Kipab Jubert, bangod gani nga may ara ini siya sang kaso. Concubinage no sa
1: Concubinage.
0: idalom sa concubinage sa idalom sang Article 334 sang Revised Penal Code kag ini gani nga warrant of arrest man ang ginpagiwa sang MCTC 8 Judicial Region sa May Calbayog City Samar pa ini kag sa criminal case number 26-16011 na nga permado naman ni acting presiding judge Mierna Molintas Clemens na pechahan sa tong Marso 19 pa ya ka kay Fab Joberta.
1: Sabi no, amo nang halungan mo gid kay hindi ka makahuloy ang babae kay lalaki wa gina filean concubinage sa ba lalaki babae lang.
0: Yeah,
1: Oh. Amo na kay gwapo gwapo guro to.
0: Ambot lang.
1: Oh, di ba? Oh,
0: Letter
1: gina filean sa piyak nga pa, sa piyak nga side kay mo budlay gid kun sobra ka gwapo mo, di ba?
0: Hay kung gwapo damo madali hao ka kay Fab
1: Kaya mo
0: Jubert.
1: na ganit, tamo ka concubinage na lang ang sitwasyon, di ba?
0: Ay pano na lang kuno abi ka kay Fab Jubert inang daw maluya-luya ang looks hindi na gid kadali.
1: Ini depende sa pangamot kag istorya.
0: Iyan, this ka kay Fab Jubert.
1: Tibla amo na ang abilidad mo.
0: Ahay. Ako naman nakita ba?
1: Proceed.
0: Okay na. So, kaki Fab Jubert ang ining concubinage, ginrekomenda dariho ang 30 mil pesos man nga piyansa para sa temporaryo sa ning kahilwayan sang akusado. Kag sa subong gani, ang among arestado nagapabilin dira sa May Pilar Municipal Police Station na para sa nagkakaigo man nga proseso kag natalana ining
1: Guapa
0: iton
1: bala.
0: Offer.
1: Kita ko kagapon.
0: Mm-hmm.
1: No, madayad.
0: Ah, hay base mo na maguro kasi sa Jabarta, no?
1: So, amo nang beauty boy kon med ka magpili, di ba ha? Bilib ko, amo nang nabiliban ko si mo.
0: Yeah.
1: Proceed.
0: Okay, no, so natalanan siya nga i-turn over dito sa may court of origin man nga nag-issue sang warrant ka K5 Jobert. Kag diri sa piyak nga bahin na dugang pa. Ariyo, kay tungod man nga sang nagligid nga adlaw ka kay Fab Jubert, dili naman sa isa ka punong o kon fish panda at sa fish pond ganaan may mga lambat gid man tuod so nakibot diri ang isa ka caretaker sa nga moment nga fish pond sang natulupang da niya nga wala na ang lambat nga nagaserbe bala nga harang agod nga hindi makapalagyo niho mga ginahoptan man nga mga alimango dira sa maya sitio bliss naman dari sa barangay Kagaya Romas ka kay Fab Jubert no so ini yang tag iya sang among nga mga lambat si okon sang sini nga lambat kag sang punong ining si alias Mercio 67 anyos kag residente mismo man sang among nga lugar kag ang ginatudlo yang suspect ka kay Fab Jubert duwa ini sila ka bilog amay ning si alias Jan 28 anyos kag ini namang si alias Joe 22 anyos kag lon sa residente man sang barangay Kagaya kag ba si diri sa pahayag sang among biktima ti mga alas 8 to sang aga nagbisita siya sa iya siniman nga fish pond o pod ang iya sin nga bana sa nakitaan sa niya nga wala na ang lambat nga nagabalor 9,000 pesos. Nagsuno diri sa ila nagtinguha pa sila nga pangitaon bala sa mga kaiping man nga mga barangay kaga diri nila yan na naibaluan bangod nga ginpayag man sang caretaker nga si alias Vincent nga nagadto sa iya ang duha ka mga suspect kag nagtan-ay sang lambat kumot may nagbaligya sa iya sang lambat sa balor naman nga 1,500 pesos. Apang, kaki-Feb Jubert ang iningat caretaker nga si alias Vincent, nagduda ini nga base bala kag kinawatan, rason nga iya inigin balibaran kaki-Feb Jubert. Apang makaligad naman ang pila ka adlaw, liwat nga nagbalik ang duha ka mga suspect kag nagpamilit nga magbaligya sang lambat, apang ginbalibaran niya man inigyapon, rason nga naglakat na lang iniya mga kaki-Feb Jubert, dala-dala ang amotong lambat. So, lipo dyan sa ihibalo sang caretaker nga ang ginabaligya gali sa iya, nagikan mismo sa fish pond nga iya man ginaubrahan. Okay. Kaya kay Robert. Kaya sa subong, ati padayon pang investigasyon sa kapulisan, bangod wala pa tumang kuan man, no, wala na ma-diparahan kung di na ito nagkanto ang iniman yung mga kabataan. Kaya kung ano gid bala tong di na to ang lambat man ka K5 Jobert. Kada dugang pa ari pagid isa naman diri ka negosyante ang indakop matapos ini nga maimplementaran sang search warrant asang Hulyo 21 pa ini sa may barangay Mungpong Rojas City ka K5 Jobert. Ang ini nga subject gin kilala diri kay alias Jan 49 anyos naman ini siya kag residente sang nasambit nga lugar. So ang search warrant gin issue naman ini kay Kipab Jubert kag ginpermahan sang Regional Trial Court Branch 17 na Rojas City kag napitsahan Hulyo 21. So nakuha diri sa posisyon sang mga negosyante ang isa ka unit sang caliber 45 pistol, isa ka unit man nga caliber 38 revolver kag mga magasin kag mga balas ini. Kag sa tubong nagapabili na ini siya sa kustodiya man sang Rojas City PNP kag nagapangatubang na sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 10591 o kon ang Comprehensive Ammunition o kon Comprehensive Firearm and Ammunition Regulation Act ka K5 Jubert.
1: Okay.
0: Sa may naang pila diri ka mga police reports nga ito nagkalatipon ka K5 Jubert diri man sa may siyudad sang Rasca probinsya sang Capiz para sa atin sini nga pagpangaragan sa buong aga.
1: Okay, proceed.
0: By the way, before ako mag-end ka K5 Jubert, no, mag-greet ko anay sa atin sing mga friends dira sa may TATC sa Timbakan ng Bayan na with Sir Nestor Calzado kay Kaiser Roy Avila, good morning. Kaiser Roy Calzado, good morning. Kay Nanay Bebing, good morning.
1: Kag, may order ko na kayo nalang Bibing nga bulak mo, bouquet para buwas sa event.
0: Wow, malami ina for sure ka K5 Jubert kay ikaw ang nagbakal na may o na Nanay Bebing.
1: Toto Peter ng bala, Toto Peter ng bala karon.
0: Yan na.
1: Oy, no, pero may pamangkot ko na, kinaga ulan-ulan, dati may payong, kau ko nakakaputi ka subong, kaya basi malamang trangkasuhon ka.
0: Naka-jacket lang ko ka kay Fabio Bert, wala na ko nagdala sang payong, so ari ko nagkapuro pa sa lipod lang sa may kwan man, sa may pandong na nga lugar. No? Kabalon na tayo mangita ka kay Fabio Bert, kag for sure, hindi man taguro lagda to ni kay protektado mataan, nakamaitisi kita ka kay Fabio Bert.
1: Good.
0: No? Parang malayo kita sa amo na nga mga sip o na ubo. Kagalagnat.
1: Oh. Kakaon ka mayo para magdamol-damol lawas mo, manipis-nipis nga daana.
0: Abot lang ka kayo, Jupert, pag abot goro sa lawas, hindi na ni goro magdamol.
1: Hindi magdamol, importante, bastante, kag ang immune system bakod, di ba?
0: Yes, correct. Kay Fab Jobert, ang magiging importante. No? Kay ang lawas ko, guro ka kay Fab Jobert, amo na ni manipis na ganyan. Maskin ano nga kinaunay ka kay Fab Jobert.
1: Bisan manipis, basta solido.
0: Wow, lahat. Sakto ka kay Fab Jobert. Yan, no? So, amay na ang pila ka mga updates sa kay Fab Jobert para sa atong siman nga pagpangalagay sa balitang K5 sa umaga. Direkta na rin sa Tudor Arsenal Trade Center, inisi ka K5 Road ni Daban Dalanon para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko kang tiringawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Road ni Daban Dalanon sa patrol. Sa pagdulong sa mga balita kang impormasyon, mga K5. Ang update pa sa akwang ginahulat, hulat tugid niyong madalom ng investigasyon sa kapulisan, particularly sa Bebanwa sa Pontevedra sa natabo to sa ato sa ni isa ka opisyal sa PNP. Dira sa isa ka bidyukihan, mga K5, ginsarado, sumungang bidyukihan. No? Dira sa may Pontevedra, mga ka-K5, ang pamangkot niri. Ano gid bala nga anga nagabihan to si Sir Hao ang mga pulis nato na manyapon malang mibitasun to kan. Oh, gusto ko makita the whole video para nga ang aton sini nga mga tagpalamati, mga balbalang ati sakto man nagtambag lang kag may naginaway gid man, may misunderstanding gid man sa piyak nga lamisa. That is why nga ti bilang isa ka opisyal, isa ka miyembro sa PNP nang tambag nag-pacify kag natabo nga tingin lutang siya, no? Galing hindi pa din hindi pa gid maid-id, no? Nagtatamo lang ligad daw line-line ng investigasyon. Line plus star, line ng suspect. Ligad nga daw kahapon line naman ng suspect, no? So dapat ipagwa ang tanan para nga diretso ang investigasyon. Hindi ka mo mabudlayan mag-investigar kung diretso mo kung ay ka bala sa ginadipindiran mga ka-K5. Ako yan respeto sa aton nga opisyal. Mayad ni, mayon ni magtrabaho. Oh, kag ang aton mga kapulisan kwan ng may aras ng paghimo sa ila obligasyon. O galing ko ka isa, tao mananta, no? Nga ti makapulo patawahay manta, makarelax manta, no? Sa kakapo yun sa trabaho, adlaw-adlaw mga K5, ang yun sa mong trabaho sa gobyerno, grabe ya. Wala yan sa katapusan mga K5. Mukaling, ti, kinanglan natin mag-relax, pero may mga bagay ko kayo isa, na hindi natin malikawan mga aksidente, insidente sa atun sa ninyong kabuhi mga K5. Ang investigasyon, tagaan natin sa ngustisya, ang kabuhi sa atun utod. Na nagtaliwan mga K5, bata pa, it's only 46 years old mga K5. Damo pa man yung servisyo, madamo pa sa makauturan ng mabuligan. Nagdi-disgrasya sa lawas, puro ang gusto na thorough investigation, nga mabalaan natin, ano gid, paano gid, kag sino gid mga K5 ang nagtiro, kag nagpatay. No? So, muna istoryahan natin din sa itong singapagpangalagad mga K5. Dugang pa mga impormasyon, alas 5.23 mga K5, good morning. Indebel Mavillanueva, Mario de la Cruz Burano, thank you so much. Ma'am Duna Badana, ma'am, good morning. Mary Ann Patricio Villa, mayroon nga pagpamati. Inday Aisa Butin, good morning. Inday Hilda Agrason, and likewise, inday Mary Jane Masisar, good morning, sa inyo tanan-tanan. Ang dugang pang mga balita, Capiz PDRMU handa na para sa palabuton ng Regional Rescue Olympics sa probinsya Cagantique. Yaring report with K5 Myla Puentes.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Myla, go ahead.
3: Nagkortisiya kay Capiz Governor Ferdinand H. Castro ang katapo sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Unit antes sa ilang pagbiyahe padulong sa Antique para sa patigayunon ng Regional Rescue Olympics.
4: Ang Regional Rescue Olympics ang paghiwaton sa Hulyo 25 tubto 29 sa Binirayan Stadium sa San Jose Antique bilang kabahin sang pagsaulog sang National Disaster Resilience Month. Sa mensahe ni Governor Castro, ginhinyo sini sa grupo nga ipadayon ang pagserbisyo nga may integridad, disiplina kag dedikasyon samtang ginarepresentar ang probinsya sang Capiz sa regional nga kompetisyon. Ginpabugal man sini ang padayon nga pagpangabudlay sang PDRRMU sa pagtibakas kag pagbulig sa komunidad sa tion sa mga emerhensya kag kalamidad. Iniman ang may tinutuyo nga mahangkat kag mapaoswag pa ang kahandaan sa mga rescue responders inaagi sa nagkalain-lain nga simulation exercises kag technical nga kompetisyon nga nagakinanglan sang koordinasyon, hibalo kag abilidad sa pagatubang sa nagkalain-lain nga sitwasyon sang emerhensya.
3: Kini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita ang serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Thank you so much, K5 Myla Puentes, sa report, mga ka-K5. By the way, good morning sa kaini Matiliano, nag-upo sa ating pagpang. Inday Lee, aba is dira sa may bahay niya sang Tisa Inocencio. Oy, good morning, ha. Mayroon nga pagpangapis ang DTX Coffee Mix. Good morning man sa kay Toto Mario Alpabiti, nag-monitor sa say Mateon sa barangay Insuluoban, sa familia. Amay family, Alphabeti family, kakapi-kapi na sa bungo, mga tinak na mga K5 sang DTX Coffee Mix. Juanilio Casabon sa Boysville sa Sigma, good morning. Sa Arivalo family, kag sa Luchi family, good morning sa Matinabo sa area. Kag sa kay Tuto Charlie Villarwell, no? Sa may Dayaw, nasa may Angkarwas FA sa pag-upod, kagpamati adlaw-adlaw sa ato sa ninyo palatuntunan. Good morning lang da Toto Charlie Villarwell sa imo nga mga kaopdanan kag sa imo sini nga carwasan. Thank you so much. Pa shout out lang sa mga taga Bahrain, mga OFW naton, share nyo live naton ha. Share sang live naton sa buong kagahon sa kay abyan naton Robert Frial sa ang Tapas. Good morning. Mayo lang nagapagbakas kag pagpangabudlay para sa aton sini nga mga kauturan kag pamilya nga nagahimud usman diri sa Pilipinas nga inyo ginabuligan, ginaantos ang kakapoy, ginaantos ang kalayo kag ang kahidlaw para sa aton sini nga mga utod nga mga ari sa Pilipinas sa mga OFW naton mga kauturan. Good morning, Mag Jessica Rosco. Good morning. Mayong nga pagpamati kag pagpangala pag-upod sa aton sini nga pagpangalaga dianda nga kaagahon mga kakita. Sa sini nga matinak na ang storm water detention basin dira sa Maytisa, sa sudan sang Rojas, ginaplano sang city government kamo ba grabe da baskog ang haboy sang tubig halin sa nabukid nga porsyon sa home site sa Milibili area mga K5 diretso sa Manipayon pag-abot dira sa Manicol sang stadium tama kataas ang tubig no. Yung city government karon storm water detention basin ang ginaplano nga ipatukod sa city government. Yaring report mga K5.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Myla Fuentes, go ahead please.
4: Pinaplano sang city government ang pagtukod sang storm water detention basin sa Malipayon Village, Barangay Tiza, Rojas City bilang duga nga proyekto batok sa pagbaha. Magluwas sa drainage system nga ipahamtang sa nasambit nga barangay ang detention basin konektado sa Sumiga River kag mangin temporaryo nga tililipunan sang tubig baha nga nagahalin sa mataas nga bahin sa barangay Milibili kag home site. Ginalauman nga pinaagi sini mapahinay ang pag-ilig sang tubig padulong sa mga manubo nga lugar kag malikawan ang madasig nga pagtaas sang tubig baha sa tion nga magbubo ang mabunok nga ulan.
3: Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita ang serbisyo publiko pagkalingawan sa Capiz K5 News FM.
1: Thank you so much, K5 Myla. Good morning. Sa kay kagawad in more, kasipin ka nag-upon sa ito sa pagpangalagad, mga K5. Dugang pang mabalita kag impormasyon, ang Rojas City, mga K5, ang DepEd Rojas City Division, may mga bago na karon ng mga hulot klasihan nga igatukod sa siyam ka mga eskwilahan sa Rojas City sa dalom sang nationwide classroom building program. Sulod sa payak sang lokal nga panguluan, liwat naman nga magapatayon sang paghinun-anon, kaupod si DepEd Rojas City OIC Division Superintendent Adonis Mosquera bilang kabahin sang preparasyon para sa mga kinahanglanon, antisipatuman ang mga proyekto mga K5. Pinaagi sini, magkabulig ni sang local school board, maghatag sang bulig para sa iban pang mga kagamitan kakinanglanon sa mga classroom nga ipatindog mga K5. Kabayin sang ining programa, agod nga mapalig-on ang pagpatuman sang infrastruktura sa mga pampuligo nga mga eskwelahan sa siyudad sang Rojas, agod nga mapasiguro nga mas maayo ang palibot kag makatuon maayo sang aton sini nga mga kabataan nga ara sa eskwelahan bangod man sang maayo kag sufisyente nga mga classroom mga K5. Di bantayan karon sa mga pilapagig ka mga developments ni no sa aton sini nga DepEd Division with the city government mga K5 kiti malamo ini lang pagtindog mo sa building lang dayon dapat may mga counterparting mga K5 pilagi sa school board naton magamit sa mga maestra kinanglanon sa sulod sang classroom mga pulungkuan mga K5 kalakip na dira ang mga facilities nga ibutang sa nasambit nga mga bag-o nga mga classrooms nga patukuron kun diin nga mga classrooms kag diin nga lugar mga ka-K5. Mo nang ginahulat-hulat sang aton sini nga mga tagpalamati dako ini nga bulig para sa aton sini nga mga ginikanan kag sa aton sini nga mga manunudlo mismo no nga mangin safe kag maliwalas ang sitwasyon sa mga estudyante mga ka-K5. Dugang pa nga mga balita, lalaki nga wanted sa kaso nga child abuse, arestado mga K5. Yaring report with K5 Chiche Broad.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Chiche, go ahead please.
5: Arestado sang kapulisan ang isa kalalaki nga wanted sa kaso nga child abuse matapos genserebihan sang warrant of arrest Hulyo 21 sa Sitio Quarry, Barangay Tanza, Rojas City. Ginkilalang akusado kay alias Dodoy Mod, 39 anyos, kag-residente sa nasambit nga lugar, ang warrant of arrest ang gin-issue kag impermahan sa Regional Trial Court, Branch 14, Rojas City, kag-repetyan sang Hulyo 17, sining at tuig. Ginrekomendar sang korte ang 10,000 pesos nga piyansa para sa temporaryo sining nga kahilwayan. Sa karon, nyala na ini sa kustodiya sang Roja City Police Station para sa nagkakaigo nga disposisyon. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Para sa balitang K5 sa umaga, ini si K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: 32 minutos na kaligad sa tak na ang alas 5. Salamat gid ka K5 Chichi Ebron sa balita nga imo sing kidulong sa mga gagahon. By the way, good morning Mary Ann or Ann Rose Bernadette. Thank you so much. Dara sa barangay San Nicolas nga nagapamati din sa ato sing pagpangalagad. Tayo nga pagpakigupod Mary Ann Rose Bernadette Bictusa, no? Sang barangay San Nicolas Pilar. Toto ni store kasugbo dara sa may Tudoros Street Center to. Good morning lang na kagmayo nga pagpamati diri sa aton sininga palatuntunan balitang K5 sa umaga. Naka-share ng tanan sa aton sininga live, paki-share sa aton live tuduhi ang inyong mga radio. At isa nga nagaulan-ulan, nagatulot-aliti ng aton sininga palibot pangod man sang mga gina-experience naton sang sitwasyon sa panahon mga K5. Padayon lang, no? Sa aton obligasyon, madulong sa aton mga trabaho, sa aton mga transaksyon sa mga adlaw, mga tricycle drivers naton, mga jeepney drivers nga nag-aupo diri sa aton sininga pagpangalagad. Guys, salamat gina pag share niyo sa aton sininga live mga K5 dugang pa mga impormasyon. O Ario, bangon sa natabo sa Pontevedra, may rekomendasyon ang regional command mga K5 nga i-floating or kakason bilang hepe sa Pontevedra PNP si Police Captain Garcia mga K5, no? Purpose no diri kay Garcia nga pag-arespito niyang desisyon sang Campo Delgado sa Regional Office 6 against sa iya, bangon sa natabo ang pagpatay sa pulis sa isa ka video kihan mga ka-K5. Bearing report with ka-K5 Myla Puentes. K5 May!
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 May, lagway please.
4: Inpayag ni Police Captain Mark Anthony Garcia nga iya respetohon ang bisan anong desisyon sang Police Regional Office 6 may kang tanan sa rekomendasyon nga i-relieve ini sa iyang pwesto bilang officer in charge sang Pontevedra Municipal Police Station. Suno kay Garcia, officers come and go kag normal lamang nga ang mga opisyal sang Philippine National Police nagasunod sa desisyon sang ilang mga superior. Dugang pa niya kun may nakita nga kapaltahan sa iya serbisyo, handa siya nga batunon ini kag himuon nga leksyon. Pabutyag man sini nga bisan yara na ini sa Vyante 9 katuig nga serbisyo sa PNP, wala siya nagapati nga isa na ini ka perpekto nga opisyal. Ang payag ni Garcia matapos gen rekomendar sang PRO 6 nga i-relieve ni siya nga pwesto kasunod sang paglutang patay kay Police Captain Rian Fuentes Ampuyo sa sulod sang isa ka KTV bar sa barangay Binutukan Pontevedra Capiz sang kaganhon sang Hulyo Piente.
3: Ini si ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita ang serbisyo publiko pagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Myla Puentes sa nasambit nga report mga K5. Amo na sila siling na naton. Ginahulat naton ang thorough investigation sa nasambit nga natabo mga K5 sa pagpatay kay Captain Police Captain Ampuyos mga K5 diri sa may Pontevedra Capiz. Matapos sa natabo ang insidente sa sulod mismo sang isa ka balay ilimnan kay video kyan mga K5 diri sa Pontevedra. So ang investigasyon na nakabase ini sa ginahimo nga operasyon sa ato sa mga kapulisana sa Pontevedra PNP sa pagpamuno ni Police Captain Garcia mga ka-K5. Ang masubo diri kay tiesta subong ang ginatudlo nila ng suspitsado at large mga ka-K5 ang duha, no, ka mga at large samtang ang isa si Ducampo ang nagapabilin sa isa ka hospital particularly sa Mayroas Memorial Provincial Hospital mga ka-K5 nga morning na dakpan during the time kanakuan sang armas mga ka-K5. So we will wait for the investigation sa aton sining makatapos ang kapulisan kag what will be the action sa aton sining Campo appeal, no, sa provincial command mga ka-K5 regarding naman sa relief order kag suggestion sa Camp Delgado sa sitwasyon sang hepe sa Pontevedra PNP mga ka-K5. 36 minutos, dali lang gid, gamay lang gid, lipot lang gid mga K5. Pagbalik ko, mga balita nasyonal kalakip man ang aton sa ninyo pagpatigayon sa aton sa ninyo pagpakigupod sa tandem broadcast sa aton sa ninyo mga sister station sa K5, Wasa Visayas, kag Negros Island Region. Oras, 36 minutos sa galigat sa tangka alisinko. Standby!
2: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. Kabalik-balik sa CR, ginadayariya. Mags 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag Klinika. For Biotics na!
6: Fat deliver ba lang imo problema? Mag DTX 500! Ang DTX 500 may compound gumomortika syaransya na nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500! Ang best friend mo kontra fat deliver! Bakal na sa mga butika!

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DDX Beauty Soap.
1: Ako si Katrina. Gaya na gina akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DDX Beauty Soap.
2: Mabakang sa mga butika.
3: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguana 89.7.
4: Balitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
5: Balik man wadri sa tong singa pagpangalaga mga kauturan, mga dugang pa nga mga balita kag impormasyon mga ka K5. Pila ka mga ginasuwestiyon karon mga kauturan sa aton mga pumuluyo nga kun pwede dagdagan ang sweldo sa aton sa ninyo mga mamumugon, hindi lang puro ayuda, no? Ining panawagan sa kaublagan kontra korupsyon nga maging prioridad ni Presidente PBBM ang pagpasaka sang sweldo bylo sa wala tuo nga ayuda nga makabig band-aid solution gid lamang ining nasambit nga pagpanghatag sang ayuda, no? Sa interview sa K5 News FM sa kay Elmer Foro, convener sa nasambit ng aliansa, pagi sini hindi na kinahanglan nga masami pa magbubo sa ayuda sa pili lamang nga mga makabaton mga ka-K5. Pero kung increase ang sweldo, dako ini nga bagay, sunod sa iya nga mangin palagyan, agod nga mapasaka ang purchasing power sa mga mamumugon kagbabuligan ang mga lokal nga mga negosyante kung may increase sa sweldo ang mga empleyado. Sunod sa kay puro halos tanan nga mga komunist nagsaka na ang presyo sang mga baligya kag mabugat na para sa mga pumuluyo mga K5. Nagalaom sila sa sining suna sang presidente maga meet lang ini kag maga patuman nga ibuyan nga tagdagan ang sweldo sang mga mamumugon o kon mga trabahante mga K5. Good man sa katuig kaysa ka mag-increase kisa gani way pa. Tapos ang balaklon kada bulan nag-increase, ang gasolina kada semana nag-increase mga K5, no? Apektado ang aton sini nga mga pumuluyo mga kauturan. Good morning, Milalin Tumog Dabisanes. Ma'am, good morning. Good morning, maulanon nga aga Alita Michael. Dira sa may US. Thank you so much for listening. Kevin Kaye, Kevin Kyle or Calvin Klein, Bukino, dira sa may San Esteban Pilan. Good morning kag mayo nga pagpamati diri sa aton sing pagpangalaga. Naga-connect kita mga K5 sa aton sa nga mga kaubdanan sa siling adlaw sa aton sa nga pagpangalat. Today is Thursday mga ka K5. Check naton. Welcome and good morning K5 Wasa Visayas.
6: Siya kag surad kang Iloilo with our idol Enrico Sorita Jr. Good morning sa Rick.
7: Mayad-ayad kang mabrubog daw nga aga, halindri sa may syurad ka probinsya sa Iloilo, nagtupa sa bungang ulan. Mabaskog ang signal, baskog pa sa pagtupa sa ulan. Balik sinyo!
8: Sa itong sining K5, kamustahan? Alas 5.41 na mga ka-K5, matabi na kita sa antike.
9: Thank you so much, Lodi, Sir Enrico. Jai! Ang Lodi ko man nga isara, uy, idol kang tanan, pati mga balo, laon kag binayaan. Daddy Babes, good morning.
8: Ayaw! Mayong aga, Sir Melmar. Ay, kampiyon, na sorpresa mako sa nga introduction mo ba? Pero, huwag ko magsala, mayo ka man. Ayaw! Magkulo pa nilaga. Kampiyon, signal mo niya, pangway problema, naka-DTX, Coffee Mix na ko. Extend na lang ang kulang. Back to you, Sir Melmar.
6: Thank you so much, Daddy Babes. Good morning man sa mga taga Negros Island dyan. And of course, check karon taman ang signal ni SM Jubert nga nagapuro pa nga Pigid for sure ka DTX Coffee Mix dyan sa may probinsya kang Capiz. SM, good morning!
5: Good morning, Sir Nestor Sir Melmar. Maraming gramig nga kagahon din sa amon sa probinsya sang Capiz, kagsyonan sang Rojas. Wapo ang mga partner to sa buong kagahon, nakakuha na, nakakapi na. So, mabug now, back to you, Antike.
9: Thank you so much, Kapi, sa Ilota sa Kalibo. Sir Michael, good morning.
10: Morning, Antike, Sir Nestor, Sir Melmar, good morning. Kampiyon ng signal, nagataliti di sa amon kagabi pa. Nag-ulan gid gani kagabi. Subong, daw nagataliti na lang gamay. Naka-DTX Premium Coffee na ako kag naka-Mighty C. Good morning sa atong tanan. Balik sa imo, Antike.
6: Sige, biradahan tara ng mga kampiyon ta mga balita. Diyan na lang, diretsuhan na lang dayon, Sir Michael. Mga balita ta dyan sa Kalibo, sir.
10: Sa kampiyon niya mga balita sa Banwa sang Kalibo, mas ginapabasog subong sa sangguniang bayan sa Banwa sang Kalibo pagi sa pagpasa sang ila resolusyon. Ang pagpatuman sang ordinansa kontra sa mga modified muffler o mga tambutso diri sa Banwa sang Kalibo. Amoy ni ang ginaprubahan sa sesyon mga ka-K5 matapos gani nga may nadakpan sang isa ka rider nga gin contest niya ang pagdakop sa iya bangod wala sang decibel meter. Sa subong ginaplanuhan ang pagbakal sang decibel meter kay madamo ng apektado sa masanga nga muffler sang mga motorsiklo kon gabi nga nagahinarurot diri sa amon sa Banwa sang Kalibo. Kag kon sa din gani may mga ginasugid pang illegal nga pagkarera sang mga motorsiklo mga ka-K5. Dugang pa naton nga mga balita, may aras ang 1,500 ka mga mangunguma sa aklan ang posible maapektuhan sang kakulangan sang patubi. Oo, diri sa probinsya Aklan Suno sa National Irrigation Administration sa interview ni kay Ms. Jangson, presidente sang irrigator sa association sa eastern side sang Aklan, ginareklamo nila ang mahina ang supply sang tubig. Sang nagligad nga Lunes sang meeting sang NIA, suno sa ila hindi sila makapa gamit sang ila heavy equipment para mag-dredge o sang kanal dahil sa kulang ang gasolina o fuel mga ka-K5, no? So, ginasugid nga sa critical nga sitwasyon subong kag temporary closure aning irrigasyon kag kinanglan ani sang rehabilitasyon mga ka-K5, no? Amo lang ani ng mga balita, mga minors dire, si Mayor mismo ang nagapanguna para papaulion sila kung gabi mga ka-K5. Balik sa imo, Antike.
9: Thank you so much, Kalibo. Sailo ta sa probinsya kang Capiz. SM Jobert, anong latest?
5: Thank you so much, Sir Nestor, Sir Melmar. Mga nagapanguna nga balita diri sa probinsya sang Capiz, sa siyudad sa Rojas. Isa ka negosyante kahapon ang ginserbihan sang search warrant sang aton sini makatapos sang Rojas City PNP. Matapos nga ini siya ang ginatudlo, may ginahuptan nga mga armas. Na-recover sa ila sini nga puluyan ng isa ka kalibre 45, isa ka unit sang kalibre 38 nga revolver kag may mga ammunitions ini mga ka-K5 nakahunong sa karon sa Rojas City PNP ang nasambit nga negosyante matapos nga gin dakop sang aton mga kapulisan kahapon sang hapon. Samtang sa mga taga-Antique kamo na bahala sa mga taga-Capiz. Nakahapon na ginpatawag na ni Governor Ferdinand Castro ang magkatapos ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Unit, Reduction and Management Unit, agod nga tagaan sang balon kagadugang nga preparasyon para sa palabuton nga Regional Rescue Olympics nga pagapatigayunon dira sa Maysano si Antique sa maabot nga Hulyo 25 tubto 29. Tisunod sa gobernador nga ang tanan nakaready na kag pwede na ibato sa regional nga event mga ka-K5. Muna nga, amon din balita, magluwas sa amon hipis sa Pontevedra PNP sa kay Sir Diaz nga muni ginahulat karon ang mando sa regional command kung i-floating sa or balik sa kampo bago sa natabo sa pagpatay sa isa kapulis din sa amon sa Pontevedra Capiz. Back to you, Antike!
6: Dulugi nga salamat, SM Jubert. Lito naman kita sa mga balita sa syudad kag probinsya kang Iloilo. Sir Rick, mga balita ta, sir.
7: Madalag ko mga balita dali sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. May miyembro sang LGBTQ+ ang arestado sa entrapment operation bangod ginapahog ang anay karelasyon nga minor di edad nga ipalapta ang ila sensitibo nga video kon hindi makikita siya. Dang minor di edad nagreklamo siya sa ninga Iloy kag gindangop sa bahin sang Rako kag dito nadakpan ining miyembro sang LGBTQ+. Di prison sa buong kag disidog ang pamilya magpasaka sang kaso. Sa piyak nga bahin, dumdumanyo ning anay mayor sa may Banwa sang Kalinog, ex-mayor Salvador Badong Duilagrasya. Ato nakabunggo patay sang nagamotor kag may nabungguan pagid nga isa pagid sa ni katawo. Gin papanawgan na sang desisyon sang LTO ang iya sa driver's license. Duwa ka tuig nga revocation. Pero ang pamilya sang sining na biktima nga napatay itong 20 anyos hindi kumbinsido nga duwalak tuig. Kay luyag nila, ati lifetime gini. Kaya ang ibang gani, daw gamay ba ng kaso, lifetime. Kag sa piyak na bahin, dumduman nyo pag ining driver man nga nakahitan ran sa mag-asawa to bla, nasaplid ang asawa, nangakig ang bana, ginakigan yung driver, ginisulan, sang sining nagasakay sa moto asa salakyan, kag nabungguan ining amay ang bana, patay. Nadakpan na ini, sang giserbiyan sa mapulis naton, sa bahaya banuas ang binggawan, ining suspect, nga si Rudolph Bubot Chavez, De La Rosa, isa ni ka-negosyante. Ang mga dalagong balita rin sa amo na, kung illegal drugs, hindi ko mapapierde kaysa istansya to may 2.4 million pesos nga worth ang illegal nga droga. Balik si mo, Antike.
9: Thank you so much, Iloilo, sa kampiyon ng mga balita sa Ilota sa Negros Island Region sa siyudad kang Bacolod. Daddy Babes, anong latest?
8: Dere sa amon sa siyudad sa Bacolod, Sir Melmar and Sir Nestor, mga kakipay, mga balita sa Negros Island Region. Dere sa siyudad sa Bacolod, in particular, mga kakipay, nagakalipay kay nagahinugyaw ang 200 tanan ka mga ama senior high school students nga sa din natigayon na nga nakagraduar mga kakivibe nga damlag pa nga hindi makagraduar bangod sa pila ka mga problema sa eskwelahan mga kakivibe. Sa post nga ginpakigbahin ni Bacolod City Congressman Albie Benitez, makita nga nakasoksok na sang tuga ang among mga estudyante kung sa din kaupod sang mga ini ang ila sini nga mga ginikanan. Gintambungan man ni Bacolod City Vice Mayor Calao Puente Villa ang nasambit nga graduation bilang tiglawas ni Congressman Albie Benitez. Hindi sa vlog sa maayo nga po Potoro ang pagkaimol kay edukasyon ang solusyon. Congratulations sa tanan nga mga graduates suno sa post ni Congressman Albie Benitez. Ang AMA Computer College mayara na lamang sa wong nga adlaw mag-secure sang permits mga kakibib matapos ang 15 kadlaw humalin sa ginpa papanaugan sa ang AMA Computer College sang ila sininga second notice of violation top-top sa karon sa ulihing adlaw nga ginhatag sa ila mga kakibib. Wala pa sa gihapon ang mga ini naka-secure sang ila sininga permit bangod sang kakulangan sang kinanglan nga mga rekisito sa Bacolod Environment and Natural Resources Office. Amaring mga balita namo diri sa Negros Occidental kag surad sa Bacolod, mga kakifive, back to you, Sir Mermar.
6: Thank you so much, Daddy Babe, sa mga balita. Rijan naman sa probinsya kang Antike, mga ragapawong namon nga mga balita, Jaho. Dumduman nyo ang lalaki nga ginlabo na ang kagawad dito sa may barangay sa Kulasi. Sos Maria Kagusep, matapos na nga ginlabo ang diyang kagawad nga pilason, nagpalagyo diyan sa kakahuyan sa Marayo nga Baryo. Ang diyang sospek, apang kang tinalikdan nga daw kahapon, nag-surrender kay na Gutman matapos banwa ang apat kadlaw nga pagpanago sa lasang. Nag-surrender sa kapulisan kag nagpakigangot man sa anang bugto nga barangay kagawad. Agod nga tubango nandiyang anang sala nga frustrated homicide.
9: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, never give up, Daddy Babes. Amo dya ang panawagan kag minsahe kang Aman Lin ay kang Antike 2025 kag Binibining Pilipinas 2026 candidate Brittany Angel Rubino matapos nga napaslawan kang nagligad nga July 18 sa may national stage sa Metro Manila. Kay tinaguli dya kang nagligad nga adlaw regya sa probinsya kang Antike. Suno ka na, never give up banget nga ti hindi dapat kita maduraan kapag laam kay Antis sana naglinay kay Antike 2025 kapiraman dya ka beses nga napaslawan and pagkaurihi nagdaog kagin koronahan. Now, ginpasalamatan naman ka dya ang banwa kang Kaluya kag ang probinsya kang Antike ilabi ringgit ang tanan nga mga Antikenyo sa bulig kag suporta.
6: Agora so far mga balita namon dya sa probinsya kang Antike. Oras naton, 5:52. Gamat-amat naman kulang time ta, no? Salamat, Gen.
5: Salamat sa ato sining mga sister station. Balik diri sa aton sa ning area mga ka K5, 52 minutos na kadigan sa tak ng alas 5 diri sa aton sa ning pagpalayag sa aton palatuntunan. Daw kwanaw, daw kulaw ni aw. Pigadong mga team ko aw. Gustos pong kuan. Mahal pong kuan, gustos. Tundong ko, ang presyo ba usos? Pong kuang galing nag-usos, luoy ka. 53 minutos nakaligad sa takna nga alas 5 sang kagahon mga K5, mga mangingisda sa Cagayan, kag sa Babuyan Island, o ginapahalong sa karon sang Philippine Coast Guard mga K5, bangod man sang delikado basi bala hulugan sila sa mga Chinese rocket debris, no, mga particles or nanuman nga mga ginpalupad sang ano sang China nga pag-launch nila sang rocket sa kahawaan mga K5. Di sang tinaglikdan nga Miyerkules, suno diri nagpagwa si Coast Guard District Northeastern Luzon Head sang paandam kag abiso nga ginalauman nga igalusyar sang China ang ila sining Yenli 1 or Y-4 gikan sa East China Sea, ang ila sining plan pag patigayon sang launching mga ka K5 ti ini sa sidlangan nga bahin sang Shanghai, China mga alas 10 sa 46 sang gabi, tubtob alas 11:21 sang aga mga ka K5, no? So bangod diri ginapatuman sang PCG ang temporaryo nga maritime restriction kag ginamanduan ang tanan-tanan nga mga isda nga likawan ang pagpahamtang sang mga sa ginamang ginatawag naton drop zone mga ka K5. Delikado para sa aton sini nga mga pumuluyo. Nagkahulog ang debris mo sang pagpalupad nila sang ila sini nga rocket mga ka K5. Samtang ti ang kamera sa karon preparado na mga ka K5 para sa Lunes, ha, to wibe subong pila na lang kadlaw, tatlo na lang kadlaw, apat magapatigayo na sang State of the Nation address si PBBM mga ka K5 sa Lunes sang hapon, no, ini ang gindeklarar ni House Speaker Faustino Bulgi D the 3rd matapos naging pangunahan ang final suna run through kaupod ang mga opisyales ng kamera lima kadlaw antes ang adlaw sang nasambit nga okasyon mga ka K5 na ibaluan nga ti buwas kadlaw igalak daw na Biyernes ang kabugusan nga kamera sa diin pag limitahan ng mga K5 ang pagsulod kag pagwa sa mga tao kaangay nga may mga nakaligad nga paghimo man sang suna sang mga nagkalain-lain ng mga presidente pinagi sa pagpamuno sa Presidential Security Group mga ka K5 sa sulod sang kamera o kung sa Congress mga ka K5. Nagpatigayon man sang final inspection nga ginsundan sang interagency coordination ang pagtilipon mga K5 sa mga opisyales sang House of Representative, Office of the President kag Senate President mga K5 agud nga mapasiguro nga mas maayo ang sitwasyon sa sining paghiwaton bilang benyo sang suna ni PBBM. Samtang nagpreparar naman sa mga additional mga responders at ang Department of Health, local government units, Bureau of Fire Protections, kag Philippine National Police sa tion nga kinahanglano ng mga ini ara mismo sa sulod kag palibot sang House of Congress mga ka K5. So sa Lunes bantayan tani, no, ang nasambit nga suna mga ka K5. So, may mga paglagas pa nga mga greetings. So good morning sa kay Junila Balasarte Ferrer, Martis Agassi, good morning. Ma'am Maria Glenda de la Cruz, ginatamyo yung lang kuno si Mr. Dennis de la Cruz sa maayong aga dira sa may barangay Libas, isa sa mga CBOs ang Libas, no? Mirasol Kietson Kadingal, good morning. Christian Wyatt Gulay, good morning. Thank you so much. Ma'am Arlene Uniada Basa, good morning. Roslyn, hear mo. Mayad-ayad nga pagpamati mga kaiba. Ang mga auto na sa housing Santa Fe, sa pabahay, good morning man. Salamat sa pag-upod sa atong sining palatuntunan diri sa Poblacion Pilar kag Natividad Pilar. Good morning. Halong sa inyo tanan-tanan mga ka K5 sa maulanon, madanlog nga dalanon, subong maghalong magdala sang payong kag kapute para hindi kita mabasa mga ka K5. Kon may transaksyon kita subong nga kaadlaw, agahan pa naton basi mag baskog pagidang ulan mga ka K5. Nag-experience kita karon mga ka-K5 sa mga tagpalamati naton sa aton sining pagpangatubang sang malain nga lakat sang panahon bungod sang may ara nga tropical depression Quiapo at the same time may ara nga southwest monsoon nga nag-apekto diri sa Western Visayas kag sa pila ka bahin sang Mindanao mga ka-K5. Ini lang gid lamang mga ka-K5 aton sing pagbal sa Webis edition. Salamat gid sa aton mga partners, sa aton mga field reporters, sa mga news reporters nga nagdulong sa ilang sining contribution subong aga. Salamat gid sa 100.9 K-Fab News FM Rojas, aton sining patrol. Kalakip pa na itong technical partner. Wow. Nagalakwid ng dila ta nakapangapilang ta DTX Coffee Mix. K-5 Nelson Pontillas, ka-K-5 Jubic Huber. Good morning sa iyo tanan-tanan. Aton si Sustation sa Spearhead Kalinong Radio sa K-5 News FM Hanmindan. Salamat kid mga ka-K-5. Diri sa Banwasang Pilar, mga kauturan. Hoy, buwas kadlaw ha, buwas kadlaw. Magapatigayon kita sa events sa persons with disability diri sa munisipyo. Diri sa Civic Center, mga K-5, may libre kita para sa mga PWD nga medical mission. At the same time, may ara kita nga simposyum nga pagapatigayon nun. Sa hapon, may ara sang mutya sang PWD diri sa Banwasang Pilar. Alauna sang hapon, mga K-5. Mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sarang mabakal sa mga presidente sa PWD sa mga kabaranggayan, mga ka-K5. Inday Eva Hondonero, good morning. Salamat, Gid. Inday Toto Gisela Colasino, thank you so much. Upon na gilamang sa kay Doc Ramin Itang Oya, musining Chief Executive Officer sa K5 News FM Philippines, kay Mayor Arnold Alba Perez. Sa mga suki naton nga mga sa nagaupod sa aton, salamat, salamat, salamat. Inyo kubos nga ben kagalagad sa kangin ka K5 Jubert Lago. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM. Good morning.
2: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
12: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga babaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
14: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
15: Ew! Yucky!
14: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
16: Para sa matinlo nga dugo.
17: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tay.
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
17: ang nagatinlo sa imo atay.
16: Basta tinlo ang atay,
17: happy kanunay,
16: DTX 500,
17: masaligan,
16: epektibo,
17: DTX 500,
16: DTX 500.
18: Juice 7 lot.
19: Nung ginabatsyag mo sa
18: high blood gid ko.
19: Kailan sa una ang imo?
18: Blood pressure. 180 over 100.
19: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
18: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
16: DTX 500.
20: Panahon na naman ang ubo, sipon, at trangkaso.
16: Pero huwag mag-alala
20: dahil ang Didra ang mighty.
16: Palaban mo, Mighty C!
20: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
21: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
20: Mighty C! The Mighty Power of C!
22: DTX Beauty Soap.
23: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agad yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
24: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
25: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
26: Muling binuhay mo.
27: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
28: Ako si Lizelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Gabi. Ay, manatian akong asid sa suso. Pero sang pag-inom ko na sang DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
0: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
29: Healthy nga uto.
30: Hi, Dennis Juanes.
29: Matalong kag alerto nga paminsaron.
30: Hi, Dennis Juanes.
29: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
30: Hi, Dennis Juanes.
29: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
0: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa hali. Nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
29: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: D3 Bio.
31: O, si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3 Bio, with Physio.
32: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memory ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
29: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics na ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
33: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
34: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500, mighty C. Ang alkali. Nga vitamin C.
35: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na galing. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule

0: ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-ba. Basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag Clinical Daily Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Daily Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Daily Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Extend Food Superman for Men.
6: O si Rosanne, baw, akong bana, sang nag-edad ko rin taan nyo, sbala, nagahara-haragid sang una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Dami, gidang extend.
1: Extend food supplement for men. DTX 500.
7: Ako si Salvador Estanin. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumara ko.
8: Nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
7: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500. Mahal sa mga butika.
9: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlay yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Ang kampiyon nga oras, alas 6:10 na sa aga.
1: Live, nagikan sa Hulot Balitan sa 100.9 K5 News FM, Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-iban pa. Kampiyon nga balitan sa kampiyon nga stasyon. Kaupod ang kampiyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.

0: Kaka-K5, sa ato na ang mga pangulong dinalan. Sa dalagan ka K5 sa ngaton nga paniyempo. Tropical Depression Quiapo ulihi nga na siplataan sa Luzon. Impeachment Court ginapasab pena ang duha ka opisyal sang Land Bank. Mga balita ka K5 sa probinsya sang Capiz. Investigasyon sa pagkamatay ni Police Captain Ampuyos. Crime solved na.
1: Pontevedra PNP ginpapat ang pagkasunod-sunod sang natabo nga pagpatay kay Police Captain Ampuyos.
0: Ginakabig nga notorious nga kawatan sa barangay Kulase. Arestado sa by-bust operation.
1: Babaeng wanted tungod sa kasong Acuyon Cuban Age. Arestado sa Pilar.
0: Lambat sa fish pond, ginkawat mga suspect na tumod na.
1: Wanted sa kasong child abuse. Arestado.
0: Negosyante na kuhaan sang duha ka armas, lutang.
1: Mga manugbariga sang baboy sa Chudora Arsenas Trade Center padayon nga nagapanghakroy sa matumal nga baligyaan ay bangod sang ASF.
0: Bugal sang Rojas City nagpasundayag sang talento sa W Copa 2026.
1: Siyam ka mga classrooms iga tukod sa Rojas City.
0: Kag Capiz PDRRMU handa na para

0: Pilipinas, mayo nga gawas Stern Visayas, probinsya sang Capiz, kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na ang
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Subong adlaw ka K5 sang Huwebes, petsa 23 kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Ka K5 sa countdown kaupod sa gihapon ang inyong mga tagbalita.
2: Ka K5, Rodney Daban Dalanon.
0: Kagka K5, Myla Vasquez Fuentes. Kagka K5, inyo kami mabatian, pinagi sa 100.9, ngalilisuan sa inyo nga mga radyo. Subong man, pinagi sa amon nga mga Facebook pages, ang K5 News FM Rojas.
2: Kagka K5 NFM Rojas Digital.
0: Pinaagi man ka K5 sa amon nga mga sister stations, ang 89.7. Radyo Tagbanay sa Banwa sang Pilar.
2: Kag 89.7, Spearhead Kalinong Radio sa Banwa sang Hamindan.
0: Kag K5, direkta na kita sa atong ginpanglinyada ng mga balita. Ini nga mga balita ka K5, buylog ang ginadulong sa inyo sang kaluan isang klinika DTX 500. Ang DTX 500 ka K5, mayara sang ikasarang nga makabato sa nanarisari nga sakit sang kalawasan at kangay sang diabetes, hypertension, dysmenorrhea, kag madamo pa. Sa K5, bagod mapabilin nga healthy living, mag-inom kita sang DTX 500. Adlaw-adlaw, mabakal ini sa Klinika The Alternative Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika nga malapit sa inyo nga lugar.
1: DTX 500 Morning Newscast. Myla Vasquez Fuentes, kag Rodney Dalanon.
0: Ka-K5, direkta na kita sa atong ginpanglinyada ng mga pangulong dinalan. Una kita ka-K5 sa dalagan sa aton nga paniyempo.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Ulihin nga nasiplataan ang sentro sang Tropical Depression Quiapo sa kalayoan nga 960 kilometros na sidlangan nga bahin sang Central Luzon. Dala sini ang hangin nga nagalabot sa 45 kilometros per ora malapit sa sentro kag mayara sang pagmadlos nga 55 kilometros per ora. Nagahulag ini west northwestward sa kadasigon nga 20 kilometros per ora. Samtang southwest monsoon ang nagaapekto sa Mindanao kag nakatungdan nga bahin sang Southern Luzon kag Visayas. Ang adlaw ka K5 nagbutlak alas 5:37 subong hapon okon nga aga kag magatunod naman alas 6:28 karon sa gabi.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Kag K5 inyo nabatian ang dalagan sa aton nga paniyampo subong adlaw sang Huwebes. Direkta kita ka K5 sa aton nga top story of the day.
1: K5 top story. K5 top story.
0: Padalan sang Senate Impeachment Court sang Sampena ang duha ka anay manager sang Land Bank of the Philippines agud magtambong sa masunod nga trial nga paghiwaton sa Hulyo 19. Nahibaluan nga Sunday anay Land Bank manager sa Violeta Constantino kag Ninita Compa kon Camposano ang unang nga duha ka testigo sa Article 3 o kon ang unexplained wealth nga ginpasaka bato kay Vice President Sara Duterte. Samtang nagpadala naman ang impeachment court sang Sampena sa nagkalain-lain nga mga bangko kag nagapanguna nga mga ahensya kag ginmando nga pagadalo ng financial records ni Vice President Sara Duterte, asawa si ring si Manasseh Scarpio kag mga kumpanya nga ginapahayag konektado sa ila. Ginsilig ni Senate Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr. ang mga subpoena ang ginpadala sang Miyerkules ng aga sa Bureau of Internal Revenue o kon BIR kag Anti-Money Laundering Council. Nahibaluan ang mga bangko nga ginpadalaan man sang subpoena amo ang Metropolitan Bank and Trust Corporation, Philippine Savings Bank, Bank of the Philippine Islands, Security Bank Corporation, Land Bank of the Philippines, kag BDO, Unibank.
1: K5 top story. K5 top story. DTX 500 Morning Newscast.
0: Kag K5 inyo nabatian ang aton nga top story of the day. Direkta kita sa mga dalagkuan nga balita sa probinsya sang Capiz.
1: Balitang lokal.
0: Ginkumpirmar ni Police Captain Mark Anthony Garcia, officer in charge sa Pontevedra Municipal Police Station, nga makabignang crime solve ang kaso sa pagkapatay kay Police Captain Rian Fuentes Ampuyos. Suno kay Garcia, sandig sa pagsulundan sa Philippine National Police, mahimo na nga ikonsiderar nga crime solve ang isa ka kaso kung nakilala na ang mga suspek, nadakpan o kung naaresto ang mga suspek o kung napasakaan na sa kaso bisan wala pa ini nadakpan. Dugang pa niya, kinahanglan man nga nakumpleto na ang investigasyon kag napasaka na ang criminal complaint sa piskalya o kung korte batok sa mga suspek sa do. Sa pihak sini, ginpayag ni Garcia nga padayon ang ila koordinasyon sa iban pa nga mga law enforcement units. Agud masiguro ang husto nga pagpatuman sang hustisya. Matandaan nga ginluthang patay si Police Captain Ampuyos sa sulod sang KTV Bar sa tuong Julio Viente sang kaaganhon sa barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Kung sa diin ang ginatudlo suspect amo si alias Boy, nga amo ang naglutang kag alias Juan nga si karon lunsay ginalalip sang kapulisan. Samtang si William Jucampo naman ang nagapabilin nga naka hospital arrest.
2: Sa dugang pa nga balita lokal, ginpatpat sang Pontevedra Municipal Police Station ang chronology of events may kaangtanan sa pagpatay kay Police Captain Rian Fuentes Ampuyos nga natabo sang Julio Viente sa sulod sa isa ka KTV bar sa barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Suno kay Police Captain Mark Anthony Garcia, ang officer in charge sang Pontevedra Municipal Police Station, ginpresenta nila ang chronology of events agad nga maathag nga mapakita ang nangindalagan sang insidente base sa ginpatigayon nga investigasyon. Ginsiling ni Garcia nga kabayan sang ilang atikang ang paghatag kaathagan sa publiko natuhoy sa mga itabo nga nagresulta sa pagpanglutang sa opisyal sang kapulisan. Padayon sa gyapon nga ginapatigayon sa mga otoridad ang maidid nga investigasyon agad nga matumod ang tanan nga detalye hingkag mga tawo nga naulamid sa insidente. Yan sigurado naman sa Pontevedra PNP na magpadayon ng ilang koordinasyon sa ibang mga law enforcement agencies agad nga mapasabat ang mga responsable sa pagpatay sa mga opisyal.
0: Sa pihak kabahin ka K5, arestado sa bypass operation ang ginakabing notorious nga kawatan sa Barangay Kulase, Rojas City. Ginkilala ang suspect kay Mark Sonny Gabayeron, 20 anyos, residente sang Sitio Luyo o sa nasambit man nga barangay. Sa operasyon na recover sa mga kapulisan ang isa ka unit sang revolver nga may 5 kabala, isa ka wallet nga may unod nga isa ka sachet sang girapatian Shabu, kag 2,500 nga kwarta. Suno kay Barangay Kagawad Enrico Joseph, madamo na sa mga insidente sang pagpangawat sa Barangay Kulase nga ginatudlo sa arestado kag ginakabig ini sang barangay nga isa ka notorious nga kawatan. Sa subong preso na sa Rojas Component City Police Station si Gabayeron, samtang ginaproseso naman ang pagpasaka sa nagakaigo nga panumbungon batok sa iya.
2: Sa dugang pa nga balita lokal, nadakpan sang kapulisan sang Pilar Municipal Police Station ang isa kababayi nga wanted person sa barangay Sinmamungan, Pilar, Capiz last 11:39 sang aga Miyerkules, Julio Viente dos. Ginkilala ang nadakpan nga si Arias Ann Viente, 7 anyos, single, jobless, kag-residente sang barangay Sinmamungan, Pilar, Capiz. Ginserbihan ini sang warrant of arrest bangod sa kaso nga concubinage sa dalon sang Article 334 sang Revised Penal Code. Ang warrant ginpagwa sang Municipal Ocon sang MCTC 8 Judicial Region Kalbayog City, Samar sa Criminal Case Number 26-16011 nga permado ni Acting Presiding Judge Mierna Molintas Clements kag may petsa nga Marso 19 subong atuig. Samtang nagdangat man sa 30,000 pesos ang piyansa nga ginrekomendar sang korte para sa temporaryo sini nga kahilwayan. Sa karon ang arestado nagapabilin sa kustodiya sang Pilar Municipal Police Station para sa nagkakaigo nga proseso kantes nga turn over sa korte nga nagpagwa sang warrant.
0: Sa dugang pagka K5 nga mga police reports, ginkakibot na lamang sang caretaker sang isa ka fish pond sang natalupangdan nga wala na ang lambat nga nagaserbe harang. Agod hindi makapalagyo ang ginahuptan nga mga alimango sa City of Bliss, Barangay Kagay, Rojas City. Ginkilalang tagiya sa nga among fish fan kay alias Mercy, 67 anyos, kag-residente sa nasambit nga lugar. Samtang ang ginatudlo nga suspect ang ginkilala kan day alias John, 20 anyos, kag alias Joe, 22 anyos, lunsay, mga residente sa nasambit nga barangay. Base sa pahayag sa biktima, pasado alas 8 sang aga, sang nagbisita sila sang iya bana sa fish panda. Nakitaan sini nga wala nang lambat nga nagabalor 9,000 pesos. Sunod rin nagtingwa pa sila nga pangitaon ini sa mga kaiping nga barangay, pagdirigira pahayag sang caretaker nga si alias Vincent, nga nagkadto sa iyang duha ka mga sospek, kag nagtanay isang lambat nga ibaligya sa balor nga 1,500 pesos, apang nagduda ini nga posible kinawatan, rason nga iya ini gimbalibaran. Apang makaligad ang pilagkaadlaw, liwat naman nga nagbalik sa iya ang duha ka mga suspect sado. Kag nagpamilit nga magbaligya liwat sang lambat, apang sa iya sini nga pagbalibad, rason nga naglakat na lamang ini, kagindala ang among lambat. Lipod sa ihibalo sang caretaker, nga ang ginabaligya sa iya nagikan mismo sa fish pond nga iya ginaobrahan. Sa karon padayon nga ginaimbestigaran sang kapulisan ang among insidente.
2: Sa dugang pang balita lokal, arestado sang kapulisan ang isa ka lalaking wanted sa kasong child abuse. Matapos ka ginserbihan sang warrant of arrest, takna last 3 sang hapon, Julio 21 sa Sitio Cuare, Barangay Tanza, Rojas City. Ginkilalang akusado kay alias Dudoy Mon, 39 anyos, laborer, kag-residente sa nasambit ng lugar. Ang warrant of arrest ang ginisyo kag-inpirmahan sa Regional Trial Court, Branch 14, Rojas City, kag-napitsahan Julio 17, sininga tuig. Ginrekomendar sa korte ang 10,000 pesos nga piyansa para sa temporaryo nga kailwayan sang nadakpan. Sa karon, yara na ini sa kustodiya sang Rojas City BNP para sa nagkakaigo nga disposisyon.
0: Samtang arestado man ang isang kanegosyante matapos implementarhan sang search warrant Julio 21 sa Barangay Mungpong, Sining Syudad. Ginkilala ang akusado kay alias John, 49 anyos, kag-residente sa nasambit nga lugar. Ang search warrant ang ginisyo kag-impirmahan sang RTC Branch 17, Rojas City, kag-napetsahan Julio 21, Subo nga tuig. Nakuha sa posisyon ni John ang isa ka-unit sang caliber 45 nga pistol, isa ka-unit sang caliber 38 nga revolver, mga magazine kag mga bala. Sa karon nakahunong na ini sa karsel sang Rojas City PNP kag nagapangatubang sa panumpungon nga paglapas sa Republic Act 10591 bukod ang comprehensive firearms ammunition and regulation.
2: Sa piyakabahin, padayon nga nagapangakroy ang mga manugbaligya sang baboy sa Teodoro Arsenas Trade Center o kon TATC sa Rojas City. Bakit sa tuman kahina sang baklanay sang ilang produkto nga tugas ang pagpamahog nga dala sang African Swine Fever. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Roberto Maaw Roldan, Met Vendor, iyagin pahayag nga matumal ang baklanay sang karne sang baboy bangod nga madamo sang mga konsumidor ang nagakabalaka nga magbakal sa bangod sa amuman nga balatian sini. Bangod sini dako man ang binagnubo sang ilang akita kun ipaanggid sa tinalikdan nga mga binulan nagamay na lang man ang nagabakal sang baboy sa merkado. Suno kay Roldan, apisar nga naapektuhan ang barigyaan ay nagapabilin nga bastante ang supply sang karne sang baboy sa TATC. Payag niya ang ilang mga paninda ang halin lamang sa sulod sang probinsya bangod sa ginapatuman nga border control. Agad masigurado nga safe kag maayo ang pagsulod sa mga baboy. Sa subong, niyara sa 300 pesos kada kilo ang presyo sang karne sang baboy sa TATC. Subong man, magluwas sa epekto sang ASF. Isa man sa mga rason sang pagnubos ng ilang akita ang pagbaligya sang mas barato nga karne sang baboy sa guwa sang merkado, partikular sa higad sang karsada. Nagalaom naman ang mga meat vendor nga makagakusog liwat ang baklanay sang baboy bangod nga ginatag naman sa mga eksperto nga ang ASF ang sakit lamang sang baboy kag hindi makalalaton sa tawo.
0: Sa dugang pangabalitang lokal ka K5, naghatag sang dako nga kadungganan sa Rojas City. Kag sa Pilipinas, ang tumandok sang syudad nga si Dorsal John Kalinaw matapos malabot ang nagkalainlan nga kadalagaan sa World Championships of Performing Arts 2026. Nangin semifinalist si Kalinaw sa vocal with self-accompaniment panement category kag ginproklamar man nga overall division champion. Nag-angkon ini sang 8 ka gold o nakakuha ini sang 8 ka gold medals sa nagkalain-lain nga mga kategorya. Sa Facebook post ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivas, iyagindayaw ang talento pagdedikasyon ni Kalinaw nga nagdala sang dako nga bugahan kag kadungganan hindi lamang sa Rojas City kundi sa bugos nga Pilipinas. Dugang pasang alkalde, inspirasyon si Kalinaw sa kapareho nga mga artists nga padayon nga magdedikar kag maghanas agod malabot ang ilang nga mga handom.
2: Sa piyak ng bahin, may mga bag-una nga mga hulot klasihan ang igatukod sa siyam ka mga eskwelahan sa Rojas City sa idalumsang nationwide classroom building program. Sinuod sa payag sang lokal nga panguluhan na liwat nga nagapatigayon sa paghinunanon kaupad si DepEd Rojas City Officer in Charge Division Superintendent Adonis Mosquera bilang kabayan sa preparasyon para sa mga kinahanglanon na antes nga ipatuman ang proyekto. Pinaagi sa bulig sang local school board, magatag sang bulig para sa iban pang mga kagamitan nga kinahanglanon sa mga classrooms nga igapatindog. Kabayan ini sang padayon nga pagpaligon sang infrastruktura sa mga pampubliko nga eskwelahan sa syudad, agod nga masiguro ang mas maayo nga paribot sang pagtuon para sa mga estudyante.
0: Sa dugang kagkatapusan ka K5 nga balitang lokal, nagkortesiya kay Governor Ferdinand H. Castro ang mga katapos ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Unit sa Capiz antes ang ila sininga pagbiyahe padulong sa Antique agod magpartisipar sa Regional Rescue Olympics. Ang Regional Rescue Olympics pagahiwaton sa Hulyo 25 o Tobto 29 sa Benerayan Stadium sa San Jose Antique bilang kabayan sa pagsaulog sa National Disaster Resilience Month. Sa mensahe ni Governor Castro, gininyo sini sa grupo nga ipadayon ang pagserbisyo nga may integridad, disiplina kag dedikasyon samtang ginarepresentar ang probinsya sang Capiz sa regional nga kompetisyon. Ginpabugal man sang gobernador ang padayon nga pagpangabudlay sang PDRRMU sa pagtimakas kag pagbulig sa komunidad sa tion sa mga emerhensya kag kalamidad. Ang Regional Rescue Olympics may tinutuyo nga mahangkat kag mapauswag ang kahandaan sa mga rescue responders pinagi sa nagkalain-lain nga simulation exercises kag technical nga kompetisyon nga nagakinahanglan sang koordinasyon ihibalo kag abilidad sa pag-atubang sa nagkalain-lain nga sitwasyon sang emerhensya.
1: Balitang lokal. GTX 500 Morning Newscast.
0: Kakaifab inyo nabatian ang mga balita sa probinsya sang Capiz. Direkta kita sa mga balita sa Western Visayas.
1: Balitang Regional.
0: Milkinyentos nga mga mangunguma sa Aklan apektado sa kakulangan sang tubig sang NIA. May kaungdan sa detalye si K5 Leonard Viray sang K5 News FM Kalibo.
1: K5 News FM Live Report.
3: Kapin sa 1,500 ka mga mangunguma sa eastern side sa nga probinsya sa nga Aklane ang nagakabalaka nga maduloaan sang ilang palangabuhiane bangod sa tuman nga kakulang sa nga supply sang tubig halin sa irrigation system sang National Irrigation Administration o NIA. Suno kay Miss Gina Jongsone, presidente sa nga Irrigators Association sa nga eastern side sa nga Aklane. Nagakabalaka ini sa mahina nga supply sa nga tubig nga hindi na makalabote sa iban nga mga munisipalidad. Sa natabo nga pagsinapol sa nagligad nga adlaw sang Lunes, ginapayag sang NIA nga hindi sila makadeploy sa nga mga heavy equipment para sa dredging o kon pagtukod sang kanal bangod sa kakulang sang fuel funds sa nga nagligad nga simana. Mas pagid nga nangin kritikal ang sitwasyon bangod sa nakatalana nga temporaryo nga pagapasirado sang irrigation system para sa igapatigad nga rehabilitasyon umpisa Oktubre tob Nobyembre. Bangod wala sa may ginhatag nga assurance nga NIA nga may bastante sila nga patubi. Nakadepende na suno kay Jongson sa mga mangunguma kung magarisgo sila sa pagtanom sa palabuton nga mga binulan. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
2: Samtang free wifi ginlunsyar sang DICT sa probinsya sang Antique. May detalye sa balita si K5 Island Rose Magbanwa sang K5 News FM Antique.
1: K5 News FM Live Report.
4: Ginlunsyar kang Department of Information and Communications Technology o kung DICT ang 269 ka free Wi-Fi locations sa 798 Wi-Fi access points sa probinsya kang Antique. Ginpangunahan dyan ni DICT Assistant Secretary for Special Concerns Attorney Christian Mark Gingkangko, kaimaw sa ni Governor Paulo Javier, representante ni Senator Loren Legarda kag Congressman A.A. Legarda, opisyales kang University of Antique kag iban pa nga ahensya sa probinsya. Sa mensahe ni Attorney Gingkangko, ang naging pahayag ni isa radya kabahal nga tikang para sa mga Antikenyo para makakonekta sa mas reliable kag accessible internet connectivity. Dugang na pa nga pinaagi sa DICT, mas ginaparapit ang mga pumuluyo sa mga oportunidad, edukasyon para nga buyan, serbisyo kang gobyerno, kag iban pa nga importante nga serbisyo nga ginatud kang digital nga panahon. Sa mensahe naman ni Governor Paulo Javier, ang naginhambal kung ano dya kabahal nga bulig kag kontribusyon sa mga estudyante kag mga Antikenyo, ilabi pa nga 83% ka mga barangay sa probinsya ang rejyon sa nabukid nga parte sa diin mahina ang signal. Ang free Wi-Fi for all sang ka inisyatibo nga ginaimplementar paagi sa free public internet access program sa idalom kang Republic Act number 10029 nga may tuyo nga mapalapad ang libre kag madasig nga internet connectivity sa mga pampublikong eskwelahan, opisina, health facilities, state universities and colleges kag pampubliko nga lugar sa pungsod. Sarang dyan nga makaakomodar kang asta 250 ka mga tao kag may bandwidth nga asta 200 Mbps. Kag balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
0: K5 balin sa Antique, direkta kita sa Cadiz. Apat ka tuig nga bata patay matapos nalapakan sa series bus sa Escalante City. May kaungdan sa detalya si K5 Ariel Apas sa isang K5 News FM, Cadiz.
1: K5 News FM Live Report.
5: Patay ang 4-anyos niya bata nga lalaki matapos malapakan sa ilang mismo ginsakyan nga series bus sa bahin sa Sitio Santa Ana, Barangay Mabini, siyudad sa Escalante. Ang biktima amo si alias Aaron, suno sa inisyal nga impormasyon upod sa biktima nga nagasakay sa series bus ang iya ginikanan utod kag iya tiyo nga lunsay nga gikan pa sa Manila. Kag nagpadulong sa siyudad sa Escalante, agud diri na kuntani magpangabuhi. Base sa panaysayon sa nakasaksi, pagpundos ang series bus nga ginasakyan sang among nga pamilya, una nga nagpanaog ang 4-anyos upod ang nga iloy kag nagsunod ang amay utod kag biktima kag tiyo sini. Wala nakatalupangod ang ginikanan nga gulpi nagkadto sa tubang abahin sang series bus ang 4-anyos nga bata samtang ini sila ang nagakuha sang ilang mga bagahe sa kilid sang bus. Sang naglakat na ang series bus didto nila, ginpangita ang bata kag nakibot nga nalapakan na ini sang series bus kag nakaangkon sang patal nga pilas sa bahin sang ulo kag iban pa nga parte sang lawas. Sa karon ang driver sang series bus yara na sa kustodiya sang Escalante City Police Station para sa nakaigo nga disposisyon, samtang nagahilibion kag nagapangayo naman sang hustisya ang pamilya sa natabo sa bata. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ini si K5 Ari Lapas para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
1: Balitang Regional.
0: Kag K5 inyo nabatian ang mga balitang lokal kag balitang regional. Ini nga mga balita kag K5 bulog ang ginadulong sa inyo sang kaluwaan sang healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Mabakal ini ka K5 sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, subog man sa mga butika malapit sa inyong lugar.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Direkta kita ka K5 sa mga balita sa Pungsod, Pilipinas.
1: Balitang National. Balitang National.
0: Ginapahayag na preparado na ang kamara sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Lunes, Hulyo 27. Ini ang gindeklarar ni House Speaker Faustino Boji D. III matapos ginpangunahan ang final zona run-through kaupod ang mga pesyalis ng kamara sa lima kaadlaw antes ang adlaw sa nasambit nga okasyon. Naibaluan, buwas nga adlaw, konsubo nga adlaw, igalak daw na ang bugos nga kamara sa diin pagalimitahan na ang pagsulod. Kagaangay sa mga nakaligand, pagapangunahan na sa Presidential Security Group ang siguridad. Nagpatigayon man sa final inspection ang ukon nga ginsundan sa Interagency Coordination Meeting sa tunga sa mga pasyalis ng House of Representatives sa Office of the President kag Senate. Samtang nakapreparar man ang mga additional responders gikan sa Department of Health, Local Government Units, Bureau of Fire Protection kag Philippine National Police sa tion nga kinahanglanon ang mga ini.
2: Sa dugang pangabalita, national ginpahayag ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag nga ginpanubo na sa vyente ka mga individual ang mga ginaimbestigahan nga ginaaligar gin-contact ni Vice President Sara Duterte agud nga patsyonda si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sino kay Matibag, mayara man sila sa ginalantaw nga person of interest sa Vice Presidential Security Group. Naibaluan nga si Matibag ang ulihing nga testigo sa prosecution angot sa ika-apat nga article of impeachment nga nagaakusar kay Duterte sang grave threats bato kay President Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos kag aday House Speaker Martin Romualdez kag inciting to sedition.
0: Sa katapusan nga balitang national ka K5, nagpaandam ang Philippine Space Agency sa posible nga pagtibusog sang debris gikan sa rocket nga ginlunsyar sang China malapit sa Babuyan Islands kag Santa Ana, Cagayan. Sunod sa ahensya ginlunsyar sang Yanliwan rocket gikan sa East China Sea launch area sa silangan nga kalalawran sang Shanghai takna alas 10:54 sang aga. Ginabanta mahimo magtibusok ang mga bahin sang rocket sa kalayuan nga 150 nautical miles gikan sa Babuyan Islands kag nautical miles gikan sa Santa Ana, Cagayan. Liwat naman nga ginpahanumdom sa publiko nga gilayon ipahibalo sa mga lokal nga awtoridad kon makakita sang ginadudahan nga rocket debris.
1: Balitang National.
0: Ka K5 inyo nabatian mga balita sa Pungsod Pilipinas. Direkta kita sa Luwansang Pungsod Pilipinas.
1: Balita International.
0: Hindi magrubo sa tatlo ka individual ang patay matapos makumpirmar nga lalatnan sang Hanta virus sa Venezuela. Sunod sa Health Ministry, may duha ka health worker nga napatay sa Barinas nga ginaimbestigahan man kung may kaagtanan sa mga virus. Apang sa karon wala pa sang ebidensya nga may kahilabtanan ini sa mga kaso sang Hanta virus sa among lugar. Madumduman sang nakaligad nga bulan gintapos ang US Centers for Disease Control and Prevention ang ilabuleg sa pagresponde sa isa ka Hanta virus outbreak. May kaagtanan sa isa ka cruise ship sa Estados Unidos sa din tatlo man katawo ang napatay. Naibaluan sunod sa CDC nga Andes virus lamang ang nagaisahanod nga sa isang Hanta virus nga napamatud-an nga mahimo mapasa pinaagi sa human to human contact.
2: Sa katapusan ng balita international, ginakonsiderar sang legal department sang New York City ang posibilidad sang pag-aresto kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kung magbisita ini sa syudad. Ini ang ginanunsyo ni New York City Mayor Zoran Mamdani kasunod sang arrest warrant kay ginisyo sang International Criminal Court o ICC bato kay Netanyahu sang 2024 bakit sa ginapayag war crimes may kaangtanan sa operasyon militar sang Israel sa Gaza. Naibalaan ng masami nga nagapadulong si Netanyahu sa New York kada bulan sang Setyembre agud niya magtambong sa United Nations General Assembly. Sa piyak na bahin, wala naman ginakilala sang Israel ang jurisdiction sang International Criminal Court kagin panginwala man ang aligasyon nga nakaimo sila sang war crimes. Sa isa ka social media post nagpahayag si US President Donald Trump nga hindi pag-areston si Netanyahu samtang yara ini sa Estados Unidos sang Amerika.
1: Balita International.
0: Ka-K5 inyo nabatian mga balita sa luwasang pungso. Direkta kita sa patag sang negosyo.
1: Balitang negosyo.
0: Ginpahayag kilala. O kung ginpahayag sang kilalang Amerikano nga ekonomista nga si Dr. Arthur Laffer nga ang padayon nga pagsaka sa excise tax sa tabako sa Pilipinas ang isa sa mga kabangdanan sa pagnubo sang koleksyon sa gobyerno kag pagsaka naman sang illegal nga baligyaan ay sang sigarilyo. Sunod sa iya, ini ang nagapakita sang prinsipyo sang Laffer curve pinagalaragway sang okon relasyon sang kadakuon sang buwis kag sang kabugusan nga kita nga makolekta sang gobyerno. Nagtaas ang koleksyon sa excise tax sa gobyerno pagkatapos ang pagpatuman sa Sin Tax Reform Law sa 2012, Train Law sa 2017, sa Tobacco Law sa 2019. Sa sininga sistema, ginpatuman ang 5 ka pesos nga pagsaka sa buwis. Kada pakete sa sigarilyo, kada tuig, humalin sa 2017, tubtom 2023. Kag nagsugod naman sa 2024, ang padayon nga 5% nga annual increase sa excise tax.
1: Balitang negosyo. Negosyo.
2: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
1: Balitang sports.
2: Ginkuryente sang Meralco Bulls ang Blackwater Bossing sa score nga 116-114 para sa ilay kaduwang asod-asod nga ratsada sa PBA Season 50 Governor's Cup kahapon sa Inari Center sa Antipolo City. Nakarecord si Balikim Port Antonio Hester sang 25 points kag 12 rebounds para sa 2-1 record sang Bulls sa Group B samtang may tig 16 markers sa Chris Banchero kag Chris Newsom. Ang iya crucial nga rebound ang nagresulta sa winning basket ni Newsom sa ulihingat 3.9 seconds sang fourth quarter. Nabaliwala naman ang pagbangon sang Bussing gikan sa 18 point deficit sa fourth period sang bag-angkon sang turnover si guard RK Ilagan sa ilang posisyon para nga makaangkon sang unang nga kapaslawan matapos ang 2-0 nga umpisada sa torneo.
1: Balitang Sports.
0: Ka K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang. Direkta kita ka K5 sa patag naman sang entertainment.
1: Balitang entertainment.
0: Online personality nga si Mr. Beast gin kasal na. May kong dansa detalye at si ka K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron.
1: K5 News FM Live Report.
6: Ginkasal nang sikat nga online personality nga si Mr. Beast. Sa social media account, ginpakigbahin ni Mr. Beast o kon Jimmy Donaldson sa matuod nga kabuhi ang garagway sang ila kasal ni Thea Boysen. Ginhiwat ang pagtampi palad sang duha sa isa ka beach sa din may caption nga I found Mr. Beast and it was the best day of my life. Nahibaloan una silang nagkilalahay sa tuong 2022 sa pagbisita ni Mr. Beast sa South Africa sa pungsod sa diing ginbunag si Thea. Si Mr. Beast ang una nga YouTube content creator nga nakalabot sang masobra 500 million subscribers. Ini nga balita ang ginadulong sang DTX sa Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Para sa balitang entertainment, it is si ka K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
0: Kag-K5 inyo nabatian ang balita sa patag sa entertainment. Direkta kita sa mga panawagan kag pahibalo.
1: Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo.
0: Ginapahibalo sang Kapelco nga mayara sang patigayonon nga power interruption sa palabuton nga Sabado, Hulyo 25. Sumugod alas 8 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon. Ang Kapelco magapatigayon sang pag-ili sang gabok nga poste kag line clearing. Ang lugar nga mga apektado, ang sityo na Sagod, Barangay Lanot, Rojas City. Porsyon sang Dulunan, Barangay Bulo, Rojas City. Sityo Pinaypayan, Barangay Lanot, Rojas City. Gilayon man nga ibalik ang kuryente pagkatapos sang Ulobrahon.
2: Ginapahibalo si Dedensya Coros sang Barangay Luktugan, Rojas City. Ang imong wallet nga may unod nga ID kag cash, ang sarang mo nga maklaim sa security office sang Capiz State University main campus nga nahamtang sa Fuentes Drive, Rojas City.
0: Ginapanawagan man si Ian Rodolph A. Acevedo ang tag-iya sang Pag-ibig Loyalty Card nga gin-turnover ni Roderick Robio, isa ka-tricycle driver. Ang nasambit nga card ang nakitaan sa karsadahon sang Rojas Avenue, Rojas City, alas 10 ang aga, Hulyo 22. Sa tag-iya, mahimo mo inidiri mag-claim sa estasyon sa K5 News FM Rojas sa 3rd floor of City Building, Makiles Street, Rojas City, sa Luyo sang Capitol.
2: Ginapatawagan kung sino man ang nakakita sang ID nga iya ka SM nga ginapatagihan ni KZ Balakanta sang Babson Menswear. So, sa tagiya posible ini nga nawiget samtang nagasakay sa tricycle nga nagaduag puti ang gikan sa barangay Baybay padulong sa SM Rojas. Saan nakakita, palihog nga turnover sa barangay hall sa barangay Baybay o kung sa SM employee kag sa istasyon sang K5 News FM Rojas.
0: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:51 na sa aga. Kag K5, inyo nabatian ang pagkabugusan niya pagpangalagad sang DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw ka K5 sang Huwebes, petsa yantetras kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Manamugin nga salamat sa aton nga mga ka-K5 nga ragupon sa aton sa subong aga. Ilabi na dira sa may Chodoro Arsenas Trade Center, particular sa may Timbangan ng Bayan. Sir Nestor Calzado, sir, good morning. Sir Roy Abela, good morning. Subong man kay Sir Richie Pinalva, sir, maayong aga.
2: Good morning man kay LC Aconia, kay Berasol Kiyachon Kadigal, good morning. Randy Santisas, good morning. Rinanti Cam, upon sa iyasin nga wifey nga si Bibi Cam, kay sa ilang bata nga si B-Boy Cam, kay sa iyapagid nga Iloy nga si Helen Cam, nga nagapamati sa Dayaw, good morning. Good morning man kay Sumagay Say Rochelle, kag good morning kay Rodolfo Evangelio Jr.
0: Liza Barrientos, mama yung aga, Mama LC Aconia, good morning. Kag-K5 inyo kami nabatian, pinagi sa 100.9, nga lilisuan sa inyo nga mga radyo. Subong man pinagi sa paglantaw sa amon nga mga Facebook live pages. Ang K5 News FM Rojas.
2: Kag-K5 NFM Rojas Digital.
0: Pinagi man sa amon nga mga sister stations, ang 89.7 Radyo Tagbuanay sa Pilar.
2: Kag-89.7 Spearhead Kalinong Radio sa Banwa, sang Hamindan.
0: Kag K5 sa ngala nagilamang sa bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas aton yung partner sa technical side kaupod si kag K5 John Michael De Toga. Sa amon yung news director kag K5 Roldan Bisana Villarreal.
2: Sa amon nga station manager Miss A Ma'am Amy Orleans Berondo.
0: Kag sa amon mabot kag humble nga chief executive officer
2: Doc Ramil Uy.
0: Kag K5 magasunod na ang Foro de los Pueblos kaupod si kag K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa katapusan kami ang inyo nga nangin tagbalita.
2: Kag-K5, Rodney Daban Dalanon.
0: Kag-K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
2: Kag-Kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
8: Ano malang neuropathy? Amo ni neuropathy ni. Amo ni siyang ginamaksakta. Ay, dugaman. Walang akon mga kamot. Ang akon tiil, doon may gatuslok-tuslok. Ang akon punta sang kamot ko, doon may dagagom. No?
9: May
8: kakama nga subay. May kakama
10: nga subay. Sir Boy, kung hindi nakabatyag ang imo ano.
8: Amo na ang lain sa
10: ang imo nga nerves. Siling sa, uy, nalapakan mo ko gali.
8: Natunok na ko.
10: Natunok na. Tungod kay ang kabanglanan, taas ang imo blood sugar.
8: Correct. Number one, gid.
10: Isa malang gid ka paguba, Sir Boy, ang sobra nga exposure sang blood sugar sa imo nga mga nerves. Kaya dapat ya, hindi na yan mag-stay sa imo dugo. Dapat ya, ito na natanin sa selula na gahi mo na nagatong.
8: Correct. So ano malang cause ng neuropathy? Number one, Number one, ginmention na ni Doc Lamil, is diabetes. No? That's why it's called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imo viral load, yung isa ka virus.
10: Da pang-atake na sang kwan, sa imo nga nerves.
8: Sa nerves, mga Epstein virus, virus na. Taas ang imo, Epstein virus. Number three, you are a alcoholic, meaning to say, adlaw-adlaw ka gainong.
10: So, paano makabulig ang D3Bio, sir boy?
8: Paano kabulig ang D3Bio? Number one, atake ang sa mga diabetic ito na pati, sa diabetic neuropathy, panubuon ang imo blood sugar.
10: Kontrolon niya
8: ang imo blood sugar. Paano?
10: Grabe,
8: of course.
10: No? I-control niya imo blood sugar para hindi maglala ang epekto sa imong nerves.
11: D3Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni misis ng D3Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
12: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagats, mga butika.
8: Paano makontrol ni D3Bio through its medium chain triglycerides ang imo blood sugar? Number one, it delays your ingestion or your digestion of carbohydrates. Hinay-hinay-hinay niya.
10: I-correct niya ang insulin resistance.
8: Correct. Kung
10: nakainom ka D3Bio.
8: I-collect. Panamion niya man ang imo insulin sensitivity, no? Matay maging sensitive liwat ang imo insulin. Kasi duwa na ginhimo niya. Ginpanami niya ang imo insulin. Gindelay niya ang imo digestion sa imo stomach. Meaning to say, jutay lang ang glucose. Kaya pag abot sa glucose, jutay, sakto lang ang insulin, dulong dayon.
13: Pag sir, boy, kung naka-D3Bio ka, huwag ka ganda mag-kaon. Dobusog ka bla.
8: Exactly, Doc Sam. Because your D3Bio has medium chain triglycerides and gahatag instant energy. But there's more to that, no?
10: Kabalo ka, sir boy, ano pa ginamit sa D3Bio sa mga neuropathy? Ang pinakabudlay, kung mag-edad ka na, pag may neuropathy ka na, isa sa mga problema, sir boy, nang manghihi ka na lang sa ano?
8: Hindi mo na makontrol.
13: Hindi mo makontrol.
10: Why na? Patay ng nerves nga gakunik sa imong brain kan sa imong nga urinary.
8: Why na wiring?
10: Take note. Ang nerves may ara myelin sheath. That myelin sheath, kablo ang composition sa na sir boy, it's fatty materials. It's,
8: correct, no?
10: That D3Bio nga may ara good fats, ganaris na siya.
8: Correct.
10: The more nga madula na ang myelin sheath sa imo ano, daw kuha mo ang nerves daw kurente bla.
8: Kurente. Patanta wiring mo.
10: May
8: covering D3Bio ang cover
10: sa nerve. Tapos sa sulod ana may dendrites and ang isa axon guro.
8: Axon dendrites.
10: That axon, ang axon amo nang lagpo nga fibers. Ang dendrites amo nang gagmay. Ti kung puno ka sang D3Bio, sumanaris ang imo nga nerve, sir boy.
8: Correct.
10: Once nga manaris ang D3Bio pa lang sa imo nga tinae, ga-produce na to sang B vitamins.
8: Correct. That's the main.
10: Inarish gid niya ang imo nga nerves. So kung permi kag D3Bio, ganaris ang imo nga nerves, hindi basta-basta patyon sang glucose. Kung naka D3Bio ka.
8: D3Bio ka.
10: Take note, isa sa mga kabangdanan nga ang gakaguba ang imo nerves, atakihon sang kagaw. Talking about kagaw, para dili matakit, expert da ang gwan.
8: Amo na yang D3Bio. D3Bio.
10: Antibacterial, antiviral, antifungal.
8: Antifungal? Tanan, no? Pati protozoans, no?
10: Ang mga bintaha kung nakainom ka sa ang D3Bio, yung mga ginang pinaka-importante.
12: D3Bio!
14: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
12: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagats, mga butika. D3Bio! Health! News D3Bio.
15: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong gina ni bulig sang D3Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
12: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3Bio with Vizio.
16: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
12: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3Bio.
17: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Naragatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics. Naragabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
18: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
19: Magalingin bala ang imo nga uno.
18: Masami nagapangihi.
19: Masami ginauha.
18: Masi may diabetes ka na.
19: DTX 500 na.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may powerful compound.
18: Nga nagapanubo.
19: Sang imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Garantisado.
18: DTX 500.
19: DTX 500.
20: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nagtake ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyag.
19: DTX 500 Mighty C
18: ang alkaline ng vitamin C.
21: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C labisgid pagpabaskog sa lawas.
19: Mighty C
18: mabakal ang butika.
19: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Marcy apasok nag-a-star sa Kulag City. Termin ako ginaubo. Kagsip on das on nakainom ak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C.
19: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
18: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa down sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
18: DTX Beauty Soap.
19: Pamakas sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
19: Pumasang ang butika.
18: DTX Coffee Mix.
25: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka sa mga butika.
26: Nestor! Ang sinaing!
27: Luto na!
26: Ang labahan!
27: Nakasampay na!
26: Ang uniform ko!
27: Naplansa na!
28: Ganito ako!
29: Tigasi!
28: Tigalaba!
29: Tigasay!
28: Tigaplansa!
29: Sa araw si Missy ang masusunod.
28: Sa gabi,
29: ako ang bossing.
28: Dahil kasangga ko
29: ang Extend
28: Supplement for Men.
29: Lourdes!
28: Tapos ka ng maligo?
30: Yes, darling. Come to Mama.
28: Extend Food Supplement for Men.
29: May maca at lavawaska
28: na nagpapataas ng energy
29: at stamina
28: para sa tigasing performance.
29: Extend Food Supplement for Men.
18: DTX 500.
31: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
18: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
18: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
19: Memory Advance Syrup.
18: Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
19: Bumakal sa mga butika.
18: I Care Gold.
32: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi kina ko makabasa kag hindi makakita sang isa. Testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natanupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuloan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
17: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
19: D3 Bio.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
18: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
18: Yung may Vizio.
19: Ang Vizio.
18: Yung may D3.
19: Mabakas mga butika.
18: D3 Bio.
33: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
18: D3 Bio.
19: Ang D3.
18: Yung may Vizio.
19: Ang Vizio.
18: Yung may D3.
17: Kasakit ang tiyan.
18: Max4 Biotic.
17: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
18: Max4 Biotic.
17: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtakas.

0: dugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali si Eli Samari Sumuga, taga Pagdaong Village, Mansilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Gadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.

0: Western Visayas. Petsa 23 kita sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Webes kadlaw mga ka-K5, nagapalig na ang Foro de los Pueblos. Sa kinandan, kaupod sa inyo, ka-K5 sa inyo, Anchorman, ka-K5 Roldan, Bisana, Villarreal. Ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki, nga mga tagpalamati, nag-monitor, nag-tutok na diri sa aton sininga pagpangalagad. Sa kutob gabalabutan sa aton sininga pagwaragwag, mabatian kita sa 10.9, 100.9 K5 News FM Rojas sa Lilisuan, sa inyo silitag sa ka mga FM Radio, FM Band. Mabatian man kita sa 89.7 FM K5 Radyo Tagbuanay Pilar. Mabatian man kita kag makitaan live sa Facebook. Pinagi sa K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital Facebook Pages. Mabatian man kita sa K5 News FM Philippines Mobile Application. Gani sa mga wala pa naka-download, i-download na sa inyong mga cellphone ang K5 News FM Philippines Mobile App. Subong adlaw sang Webes mga ka-K5. Maulano na nga ton sininga tsempo. Halin pa kayo na sa mag-aga, tub-tub subong nagapulo panalisik, nagaulan-ulan mga ka-K5. Nagabuhos ang manipis kapag ulan, diri sa ton sininga syudad kag probinsya. Gani antes sina mga ka-K5, sa mga balita nga ton pag-istoryahan, subong aga diri sa ton sininga pagpangalagad. Bagyo Quiapo, nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. Samtang sa balita lokal, ginakabig notorious nga kawatan sa Barangay Kulasi, arestado sa by-bust operation. Sino ining suspek kag paano nadakpan sa motoridad aton istoryahan. Pagpatay kay Police Captain Ampuyos kay solve na suno sa Pontevedra PNP. Police Captain Garcia nagapungko sa Giyapon bilang OIC sang Pontevedra PNP sa piyak sang rekomendasyon sang PRO6 nga paidalom ini sa administrative relief mga ka-K5. Mga pulis bawal sa sulod sang igpat-igpat sunod kay Police Brigadier General Tuanyo mga ka-K5. Night watchman sang NBI nga nakuan sang armas lutang sa mga taga-TMU na hilway na. Samtang sa balita nasyonal, prosecution dapat patas ano kay Senator Robin Padilla. Samtang mga kritiko, wala malikawan nga mag-utoy-utoy kadlaw mga ka-K5 sa Senator Judge na si Padilla, bangod sa daw kapareyos nga pinabuang lang sininga ginambal mga ka-K5 sa sulod sang impeachment trial. Samtang pila ka-allied nations ginpakamalaot ang ginimo sang China Coast Guard na pagbakol sa mga miyembro sang Philippine Navy sa West Philippine Sea mga ka-K5. Madamo nga mga pagpakamalaot alin sa allied nations ang kuno ang ginabirada subong sa China, pero talalo pang doon damo na subong mga fake pages nga naga-portray bilang mga local diri sa Visayas, sa Mindanao and Luzon, pero ang content pamborya sa China kag naratibo sang China. Ang pamangkot nga agi na pinabay-an ta ini nga ma-infiltrate ang pungsod ta sa mga peke nga mga pages nga nagapakilala nga iya ka mga locals mga ka-K5, pero kung lang ta mong naratibo iya ka China. Kung sa mga labay-labay mayada nga ton sini mga cybercrime units, pero sa muni nga bagay nga seryoso ini nga pamahog sa ton sini nga seguridad kag posible tunaan sang pagbinahinbahin mga ka-K5 tito ginapinabay-an lang. Tutukan tana mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. 17 minutos na galigad sa tak ng alas 7 sa aga antes sa mga mainit kag nagapanguna nga mga balita. Diri tanay sa latest update sa dalagan sang panahon. Subong aga ba baluon tang latest forecast no sa sining tropical depression nga si Quiapo mga ka-K5 nga nakasulod na kagabi sa Philippine Area of Responsibility or na-develop na bilang tropical depression nining LPA mga ka-K5. Sa diin na ni subong si Quiapo, kaganoong inepekto sini sa panahon diri sa Pilipinas. Nakasunbay sa number 3 aton connection sa Pagasa with Pagasa weather specialist ka K5 Chinel Dominguez. K5 News FM
1: Live Report. Magandang umaga po sa ating lahat. Update po muna tayo dito sa binabantayan natin bagyong si Quiapo mula sa nilabas nating Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m. Itong si Quiapo ay Tropical Depression Category. Kaninang 4 a.m. ito'y huling namataan sa layong 950 kilometers east ng Central Luzon. May taglay na lakas na hangin na 45 kilometers 45 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Mamaya po, i-discuss po natin itong magiging track na itong bagyong si Quiapo. Para sa ngayon, meron tayong southwest monsoon na nakakaapekto dito sa western section ng southern Luzon, Visayas at buong Mindanao. Kaya inaasahan po natin makakaranas po ng mga pag-ulan ang ilang areas po dito po sa ating Visayas at buong Mindanao, pati na rin dito sa may Palawan, dulot po ito ng habagat. Nakikita din natin dito sa ating satellite imagery, malayo pa sa kalupaan natin itong si Bagyong Quiapo. Kaya yung trough or yung extension ng kaulapan nitong Bagyong si Quiapo ay magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Bicol Region, Eastern Visayas, pati na rin sa may Romblon. Sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon, kitang-kita sa ating satellite imagery, wala tayong kaulapan, kaya makakaranas po tayo ng bahagya hanggang sa maulap na papawiri na may mga isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. Dahil dito sa bagyong si Quiapo, meron na tayong Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Eastern at Central portion ng Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern portion ng Aurora. Baka magtaka po yung ating mga kababayan dito po sa may northern zone. Meron po tayong bagyo at meron na rin po tayong mga tropical cyclone wind signal. Pero bakit maaraw pa rin po dito po sa aming lugar? Dahil po nagtaas po tayo ng tropical cyclone wind signal number 1 na may lead time na 36 hours bago po niyo maranasan yung malalakas na hangin na dulot na itong bagyong si Quiapo para po makapaghanda po tayo. Para naman sa ating forecast track dito sa bagyong si Quiapo, gaya po na sinabi ko kanina, malayo pa po ito dito sa ating kalupaan. Inaasahan po natin bukas, posible ito maging isang ganap na tropical storm category kung saan na pinakamataas po nating tinataas na tropical cyclone wind signal ay signal number 2. Posible po itong mag-close approach or mag-landfall dito sa may Babuyan Islands. Pero may kita din natin dito sa ating track, pasok po sa ating cone of probability itong Cagayan, kaya hindi rin po natin inaalis yung posibilidad kung baka dito po ito mag-landfall. Pero para po sa ating mga kababayan, pinapaalalahanan po natin sila na ito po nakikita po natin ay makakaranas po ng malawakang pag-ulan dito po sa may northern Luzon, dulot po netong si Bagyong si Quiapo. By Saturday, lalabas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility at nakikita din natin mag-i-intensify ito bilang isang severe tropical storm. Para naman sa ulan na inaasahan po natin sa susunod na tatlong araw, ngayong araw, dahil malayo pa po yung bagyo, wala pa naman po tayong mararanasan ng mga pag-ulan dulot nito. Sa ngayon, ito ay dulot ng southwest monsoon or habagat. Inaasahan natin ang 50 to 100 millimeters of rain sa Negros Oriental, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat at Sarangani. Kung maaalala din po natin, noong mga nakaraang araw ay nakakaranas na rin po ng mga pag-ulan ito pong mga nabanggit ko pong lugar, kaya pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin dahil saturated na po ang ating mga kalupaan, so posible na po yung mataas na chance po ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. So pinapaalalahanan po natin, mga kababayan po natin, makinig po tayo lagi sa ating local government unit hinggil sa paglikas po na kailangan nating gawin. Bukas naman, ito yung inaasahan natin paglapit sa kalupaan nitong bagyong si Quiapo. Makikita natin, meron na tayong mararanasan ng mga pag-ulan dito sa area ng Northern Luzon, 100 to 200 millimeters of rain dito sa may Cagayan at Apayao. 50 to 100 millimeters of rain naman dito sa may Batanes, Ilocos Norte, Abra, Kalinga at Isabela. Dito sa may Antique, Negros Occidental, Negros Oriental, dulot naman ito ng southwest monsoon. By Saturday, makikita natin ito yung pagtawid na nitong bagyong si Quiapo sa kalupaan po natin, may kita natin more on concentrated na sa western section ng ating bansa ang mga pag-ulan. Posible ang 100 to 200 millimeters of rain dito sa may Ilocos Norte, Apayao at Ilocos Sur. Dito naman 50 to 100 millimeters naman po dito sa mga color yellow po natin. And may kita din natin na babawasan din yung areas na makakaranas na mga pag-ulan dulot naman ng southwest monsoon. So ngayon, mga hangin inaasahan po natin, dulot po ng southwest monsoon at yung paligid po nitong bagyong si Quiapo. Ngayong araw, kahit wala pa po tayong nararanasan, wala po nakataas na tropical cyclone wind signal, inaasahan po natin yung malalakas na bugso ng hangin ngayong araw sa malaking bahagi ng Mindanao, Sikihor, Bohol at Southern Leyte. Bukas, ito po yung paglapit niya po sa ating kalupaan, ay nakikita natin malaking bahagi na ng ating bansa ang makakaranas na malalakas na bugso ng hangin kahit wala po tayong tropical cyclone wind signal sa ating mga lugar. By Saturday, most areas ng Luzon, most areas ng Visayas, Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental, Camiguin, Dinagat Islands at Davao Oriental. Sa ngayon, wala pa tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Pero pinapalalahanan po natin mga kababayan po natin na posible po tayong magtaas ngayong araw ng gale warning dito po sa area ng Northern Luzon. So yun po, pag meron po tayong gale warning ay pagpaliban po natin ang pagpalaot sa karagatan po natin. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Next update po natin ay mamayang 11 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat.
0: Maraming salamat, Chanel Dominguez, Pag-asa Weather Specialist, sa gindulong latest na weather update rin sa aton nga pagpangalagad. Ang dugang sining nga mga updates and information sa alin sa Pag-asa, magapagwa sila sang weather bulletin alas 11 karon mga ka-K5. No, pero sa aton si magkauturan yung mga tagpalamati diri sa Visayas area, ma-experience tang maulanon nga panahon subong adlaw sang Huwebes. Epekto ini sang habagat mga ka-K5, amo na aga pa nagaulan-ulan na mga ka-K5 sa mga estudyante. Sa mga ginikanan, dalagid ka mo payong ha, or kapote para hindi ka mo mabasa sa ulan, mga ka-K5. Kay ang ulan subong manipis, mga ka-K5. 26 minutos sa nakaligad sa taktang alas 7 sa aga. Ang dugang sinang mga informations kag-update sa dalagan sa panahon, inyo mabatian diri sa K5 News FM. Manami gid sa malamig-lamig nga aga, kapimpakon aga, kapag inbalas pang limpyo mga ka-K5, nami dayon sundan na sang pagpangapi. Sang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix, ang kape nga magabulig pagwa sa igko sang toxin sa iyong sinigalawas para aga everyday makakuan ka, no? Everyday healthy ka, everyday makafocus ka kag mangin alerto kon ang kape mo healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix. Amo ning kape nga may amarguso, di sugar-sugar cane extract powder, may chia seeds pa. Nagapamag-an sa imo sinigatsan, nagabalik sa normal sa imo sininga pagpamuhin, nagadetox sa imo sinigalawas, nagabulig sa imo nga makafocus kag mangin alerto, nagapanubo sa risgo sa nagkalain-lain nga mga balatian. Bangod sa iya sininga mga natural nga mga ingrediente mga ka-K5. Tanda na basta healthy kag manamit ka kape, saylo na sa DTX Coffee Mix mga ka-K5. Tandaan, DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix may amarguso, di sugar-sugar cane extract powder kag by chia seeds pa. Amo ning ginapabugal tagid ga produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Amo gining ginakapita everyday, amo nang apisar nga kapoy ka, apisar kulang ka sa tulog kon kaysa magka-focus ka sa gyapon kag alerto. Matanlas ang imo utok, ang imo paminsaron, ang imo memorya. Malayo ka pa sa mga masakit. Kun ang kape mo healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix mga ka-K5. Ang DTX Coffee Mix kapod ang DTX Premium Coffee kag Prebio Coffee mga ka-K5. Mabakal initanan sa mga butika malapit dira sa inyo sinigil lugar. Sa inyo mga barangay kag banwa, available gid ni ang DTX Coffee Mix. Sa mga butika diri sa Roa City, available man ni mga ka-K5. Mabakal man ni actually online sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop. Tag mabakal man ni diri sa sentro sa Balaligyan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, Stabok sang PLDT mga ka-K5. Tanda na basta healthy kag manamit ka kape, kopod tagid ang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Good morning lang, nagakapi-kapi na subong nga malamig nga aga. Dira sa Angkol Motorcycle Repair Shop sa may panwasang Sapian. O thank you gid sa Angkol Motorcycle Repair Shop sa Sapian. Nagapamati sila da. Si Madam Jennifer Villarreal da nagamonitor. Good morning. Nagatutok man ang aton sining mga suki daw sa may barangay Sibagwan. Thank you gid sa mga taga barangay Sibagwan, sa mga taga Sitso Ilawod barangay Sibagwan, sa Asibog family. No, Asibog family always gid agapamati diri sa dira sila sining radio ho. Sa 100.9 sa FM dial, ilabi na kay Madam Sherry Ann Asibog Unarse, may aga Ma'am Sherry Ann. Sa kay Toto Lance da, good morning. Kung nagalanog sa Sitso Ilawod, Barangay Sibagwan, amuman sa may Barangay Dinginan sa Alba Village, ara daw si Ma'am Roda Donato Amago nagamonitor. Gapamati siya sining radyo. Dira man sa may Barangay Kulasi sa Tamba Kulasi, nagalanog manday la radyo, nagapamati na si Ma'am Lisa Barrientos. Thank you, Ged. Ma'am Lisa Barrientos, Daydin Boro, good morning. Ma'am Becky Lana, nag-monitor na. Samtang nag-kapi-kapi, DTX Coffee Mix. Amo man si Ma'am Nika Christine Diseo, good morning. Ma'am Bernadette Omiten Calzado, nag-pamati man si Kuano. Ma'am Elsie Acuña, may aga Ma'am Elsie Acuña. Upod kay PJ and Ronalyn Diaz Buaco sa panitan, ga-monitor na. Good morning man, kag nag-pamati na sa isining radyo. Galanog da sa merya sa Barangay Dayaw sa Family Cam. Kay Sir Reynanti Cam, sa sining wife si Ma'am Bebe, isila bata si B-Boy kag kay Nanay Helen Cam. Good morning! MC Clarito Andrada, nag-monitor na sa may Barangay Mungpong. Thank you good MC sa pagpamati. Victor Bustillo Hulasca, nag-monitor man dira sa may Almalbes Village, Barangay Kulasi. Mayang aga Sir Victor. Kay Ma'am Mirasol Kiatson Kadigal, nagatutok na. Ma'am Arlene Onyada Basa, nag-monitor na. Thank you, good Ma'am Arlene. Kay Rodolfo Evangelio Jr., good morning. Doreen Diocena Artates, good morning, Doreen. Kay Bebo Patricio, nag-monitor man. Si Ma'am Leia Baez, may tisa, nag-pamati naman samta, nag-kapi-kapi. Sang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix. Kay Sir John Kadigal, good morning. Alin kay Ma'am Resol Ketson Kadigal. Good morning man kuno kay Sir Efren Alisla. Good morning ha sa kay Sir Efren Alisla. Alin kay Ma'am Roda Donato Amago. Aisa Patricio Botin. Good morning Sir Roldan. Shout out diri sa school canteen sa Santa Fe Pilar. Oy may agada sa mga taga school canteen sa may barangay Santa Fe sa Banwa San Pilar. Sa mga guwapahonda nga mga ara sa school canteen. Thank you gid sa pagpamati. O may lang nga pag-monitor da. Kay Rowan Buendia Alongsagay, maing aga. Rose Aventurado sa may barangay Ilaya Ivisan, galanog man i-radyo gapamati na sa 100.9. Kay Ariel Villarreal sang Bagumbong, Caloocan City, nag-monitor halin kay Daydin Boro. Sa kay Ma'am Melanie Agihap, dira sa Graceville Subdivision, Barangay Tisa, maing aga halin kay Ma'am Roda Donato Amago. Good morning man kay Kagawad Minong Albaladejo. Dira sa may barangay Tisa o isa sang una sa pinakahugod nga kapitan sa Roa City si Kap Minong o subong kagawad dira sa may barangay Tisa. Good morning lang kagawad Minong ha. Kay Ma'am Arlene Onyada Basa, good morning. Saliwat sa mga taga school kantinda sa Santa Fe Pilar, ilabi na kay Ma'am Aisa Patricio Botin, good morning. Salamat gid sa pag-monitor. Kay Aning Joel Janjan dira sa kantin sa Santa Fe Pilar nagapamati halin kay Ma'am Aisa Patricio Botin. Rosalie Bulkirin Sudad maing aga kad kay Ma'am Dolores Abilar din nagatutok na madamo gid ga salamat. Nagamonitor naman no si Virgit Kiatson sa may barangay 6 maing aga Virgit Kiatson. 28 minutos sa nabili ng test kita magdangat sa tak na nga las 8. Ma'am Dolores Abilarde sa Abilarde Family sa Lawaan, good morning. Pagbalik ta mga ka-K5, istoryanta ni Anayo, unahon tani ining isa ka persona ginaligar gabunan nga kawatan. Nadakpan kagabi sa ginkasang operation sa mga otoridad. Dira sa Barangay Kulasi. Anong background sini kag paano ini naresto mga ka-K5 sa nga ton sini nga mga otoridad? Istoryanta na mga ka-K5, dira sa ton sini nga pagpangalagad pagbalik ta. Sa mga gasolinahan dira sa may Banwasang Pilar o sa mga taga-Pilar, hindi ka mo patugong sa tingi-tingi. Patugong ka mo iya sa mga gasoline stations, ha? Kag I believe may ordinansa na dang Pilar, may local ordinance ng Pilar mga ka-K5 about sina. Sa mga gas stations da sa Pilar nagapamati sa ila sinitag sa mga radio sa 89.7 K5 Radyo Tagbuan ay Pilar. No, maying pagmonitor da sa aton sining mga suki ng mga ka-K5. Magabalik ang Foro de los Pueblos mga ka-K5 pagbalik ta dugang ang mga balita mga issues kag impormasyon. Tutukan ta pagkatapos sa mga pahanungdon.
2: Foro de los Pueblos. K5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
6: Spore Biotics.
7: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
6: Spore Biotics.
7: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
8: My family history ba na kamuhos ang diabetes?
9: Mag-DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DDX 500 ka na!
8: DDX 500!
9: Ang may powerful compounds
8: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
9: DDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis!
9: DDX 500!
8: DDX 500!
10: Catalina Habagat,
11: anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTS. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na
11: namit nagit sa akong nga mat.
8: DTX 500, Mighty C,
2: ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika, kundayan ko mangingi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C,
13: mabaka sa mga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
16: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
16: DTX Beauty Soap.
13: Mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra, permilang butod ako siya. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
16: DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka
16: mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
16: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka mga butika.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Excel Food Supplement for Men.
22: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
23: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
16: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
16: DTX 500.
24: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela.
0: na magkabala ka. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold, kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso!
4: Puro de los pueblos, the Besana Villarreal, para sa Puro de los pueblos. Puro de los pueblos.
5: 21 minutos sa nabilian antes kita magdangat sa takna nga lasa 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay kamo, ipadalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo yung sininga mga messages mga ka-K5 diri sa itong sininga pag-pangalaga da subong aga. Good morning kay Liwayway Bartiso sa McKinley Riverside ga pamati na. Thank you, good. Nerisa Bautista naga-monitor naman sa sitio Tabay, Barangay Bara. Maing aga, thank you, good, sa pagpamati. Kag kay Ma'am Rhea Ombas Calino Balbona naga-monitor na. Thank you, good, mga ka-K5. No? Ang mga listeners naton sa taga-pamati, subong, naga-higob sang mainit-init nga kape. Kag basta kape, DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Sekta na report ni K5 Darren, kagabi, isa ka-bybust operation ang gingkasa sang Roa City Police Station. Isa diri ka persona ang nadakpan sa motoridad. Ang subject, ginaligar, isa kagabunan nga kawatan mga ka-K5. Pero nadakpan ini, hindi sa pagpangawat, kundi sa siparado iyang nga kaso. Paano ini nadakpan sa motoridad kaganugin ang background sining suspect mga ka-K5? Ibalon ta na diri sa ton sining pagpangalagad. Kaya mo nang ginisiling tamas maayo, tutukan sa ton si motoridad ang mga nag-possess ang firearms nga may criminal instincts or ini mga miyembro sa mga grupo sang kawatan, gun for hire, kag iban pa. Kiti sila iniiyang nagatag sang kakugmat sa pumuluyo. Kag isa sa pinakauna nga nag-react mga ka-K5 sa aton siniiyang panawagan, amo ang Roa City Police Station. And would like to commend Police Colonel Rogelio Tumagtang sa paghimo na sang pauna nga aksyon. And hopefully, masundan pa ni. Kay kadamo pa di sa mga kawatan sa Roa City nga kadelikado kag makaladlok mga ka-K5. Kay bisan ordinaryo nga manugsik mo kag makawat sang manok, gabit-bit na niya sang pusil o kutsilyo. Just imagine kung sa kaon ka sa balay nyo, mabugtawan mo, luthangon ka na lang ya, patay ka pa. Amo na ni subong kadelikado mga makawat kag pila ka mga grupo mga ka-K5. And we would like to commend Roa DPNP sa pag-take sang paunang aksyon and hopefully, masustain ini mga ka-K5. Tubtob matap na ini mga kriminal kag mga kawatan nga nagasabwag sang kalakasan mga ka-K5. May detalye sa balita si K5 Darren sa Lumeo Henson.
6: K5 News FM Live Report.
7: Yes, sa ka-K5 Roldan, arestado ang isa ka ginakabig notorious nga kawatan sa Barangay Kulasi matapos sining ginkasa nga bybust operation sa aton sining Station Drug Enforcement Team sa Roa City Police Station. Sa sining operasyon ka-K5 Roldan na baklan ining BMT anyos no, nga ginakabing nga notorious nga kawatan nga ginkilala kay Mark Sunny Gabayeron. Mark Sunny Gabayeron, residente man ni sa Sitio Luyo diri sa Barangay Kulasi, Roa City, na bakal ni sa iya ang isa ka unit sang kalibre 38 nga revolver ka-K5 Roldan kag loaded ini sang lima ka mga kag magluwas sini no sa pagrikisaman sa aton sining autoridad sa sining subject person kag pinagi man no sa aton man sini nga pag saksi mismo opo ng opisyal sa barangay Kulasi na recover pagid sa iya nga paginakop ang wallet no sa wallet sang gincheckyar sang aton sini nga kapulisan may ara sang unod nga 2500 ka kwarta kag ang ining nga wallet nga na may ara pagid sang duga may pagid nga bulubulsa pagcheck sang aton sini nga kapulisan may isa ka sachet sang ginapatihan shabu ka T5 Roldan sa so, muning mga na-recover sa sining subject person nga si Mark Sunny Gabayeron. Sa aton mas sining nga pagpangot sa barangay Kagawad, sa barangay Kulasi kay Kagawad Enrico Joseph angot sa background sining subject na malawig-lawig na nigali nga tinuig man nga sakit sa ulo barangay Kulasi hindi lamang dira sa sino kundi bilog nga barangay Kulasi tungod sa mga reklamo sa iya nga ti nagapangawat ka T5 Roldan no pila ka mga residente ang nagdamungop naman sang reklamo sa barangay nga siya ang ginatudlo nga may ano no may responsible sa pagpangawat pila ka mga pagkabutang dira no kaladula mga electric fan aircon no kagiban pa ka mga pagkabutang siya ang ginatudlo dira kalabanan kag didto gid mismo sa palibot man kagabi may isa man dito katigulang nga lalaki gani nga daw na hunusan man balang ati na dakpan na ni ining subject person kati magluwas nga ti gaya sakit sa ulo kisa ginanerbiyos siya no sa sining subject person kaki 5 Roldan mo nang record ya halin pa ya why pa ya makalabot sa 18 anyo sunod kay barangay Kagawad Enrico Joseph may mga record na ni isang pila ka kinawatay dira sa may sitio Loyo no ang area kay Five Roldan sang ginatiniran sini ni Enrico ako ni Mark Sunny Gabayeron sa pinakabukid gid nga bahin no dira sa may sitio Loyo takason gini sa gilip didto gid sila sa pinaka taas gid nga bahin sang bukid sang aton man pagpadulong kagabi kag ina nga bukid dira nga area those quarter area nga gidamo sa mga pamalay nga ti amo man ang nagareklamo siya sini nga ginahimo no nga pagpangawat ka T5 Roldan no, para sa duga nga detalye ari pamatian nato nang aton sini nga exclusive interview kay Kagawad Enrico Joseph sang barangay Kulasi.
8: Sa background lang grabe na sini iya ang background sa barangay Kulasi. Sa mga aktividad galing nilang iban wala na kami kay Balo kaya ang mga background sini mga pinangawat kaya notorious na ganyan yung kawatan sa Kulasi kaya isa ka sakit na ulo na ganyan sa barangay no daw mo na lang termi at
9: ano may mga kapdanan sa Disayla din
8: may mga kapdanan mo na sabit sila dire kay ma isa man sa diga pamilya ug hindi mo na nato mo monitor gid sa barangay kung sino ila mga kapdanan dire kay ma re sila ya sa nataas nga bukid na parte sang bukid sang barangay Kulasi
9: like ano nga mga record luwas sa pagpangawat ano
8: na suspected da drug kuan naman isa drug user naman sila kay sa kabagay nga kung gobra ka sa mga aktibidad nga against sa atong layi so may tendency nga why ka hardlock kay gagamit ka man
9: so madamo na sa wili sa mga record o kung reklamo gikan sa mga residente man dire sa inyo sa inyong barangay.
8: Oo, so, halos hindi ma si manahan may ara naman o halos gani adlaw-adlaw na gani. Reklamo sa iya to kanti sa mga may mga nakaladula, may aircon, electric fan, manok. Sari-sari na lang ang mga items ang nila ang purpose sila. So para nga may ara sila nga may ibakal sa ila kinanglanon.
9: May mga ginikanan pa man isa, no?
8: Oo, may ginikanan. Masaya ang iya ginikanan. Sini, may managauntat sa laygay sini sa iya. Bisan kami gani nga mga barangay official, nagsaka na gani bisang una, na laygayan siya nga bago na pala. Kay bata pa siya, galing tinuro ba siya kung para na lang siya panimuot ang iya all ground, so wala na kami yung mahinis.
9: Sabot silingon sa dugay na niya
8: mga... Dugay na niya nga mga kudada. Naway pa ni siya mag 18 anyos. May amo na na iyayayang ako.
9: Pero why man ni siya kage? Preso?
8: Wala, wala. Wala pa ni siya kage preso. So, subong pa lang.
10: Kage ako, preso?
8: Kage sa preso. Kuan lang ato. Detain lang ato. May ara kami mga alternatibo nga ginahimo ni Barangay Captain Don Barrientos. Parang ang atong balang problema sa duda dito sa Barangay Kulasi. Matagaan man wala sa atensyon kag mapahagalagan sa hindi naman nabitat mapahagalagan no, may mga aktibidad man ang barangay na ginaobra, may mga CBRP man ginaobra, may araman mga punanon na lang mga ano na mga activities ang ginaobra sa barangay para nga ma-divert ang pinsar sa aton mga pumuluyo nga nagagamit sang ruga kag ang aton nga mga barangay official willing man nga magbulig sa ila kung maguntat na sila sang ila mga aktibidad nga mga illegal ba
9: may mga robbing man sa mga barangay tanod
8: ang aton nga barangay tanod sa gabi-gabi na yan lima-lima ginaya ang duty alternate na sila mga 24 na sila kabilog in-alternate na to na sa duty kay para balang hindi ma hindi mawadaan gabi-gabi ang duty nga nagarubing sa itong mga bilong barangay.
9: So monitor nyo gitgali mo ako mga kami mga concern na bidri sa inyo sining barangay kagawa?
8: Oo, monitor ginanamon kay isa inanamon mga kwan natagaan aksyon ng natong nga pisan order sa barangay kay halos halos ang barangay nga daan in and out ang tao kag malapit nga daan kita support. So natagaan ginamon atensyon nga maging safety mamlang aton mga pumuluyo kag ang aton mga bisita nga nagatanto kay para malang ang barangay Kulasi hindi man maging well known sa kung sa malain nga bagay hindi para sa maayo nga bagay tan.
9: Okay, sige mensahe mo na lang kagawat sa inyo sini
8: so, ako lang gina na pilar sa aton pumuluyo. Kaga labi na gid na ginapasalamatan kung aton mga pulis officer subong nga nagconduct ang baybas nga padayon ang ilang pagsuporta sa Barangay Kulasi kaga ma mainitan eh, maging leksyon kaga maging aware ang aton mga at aton mga kabataan nga nagtalang sa dalan kaga mapasalamat man kami nga sa paano nga bagay ara ang aton aksyon ang aksyon sa aton kapulisan para maging safety ang aton mga pumuluyo dito sa barangay ko lang kasi napilar naman sa pumuluyo nga mga illegal nga mga aktibidad dapat untatanan nila kaya ang aton nga mga pulis hindi na yung maguntat sa pag-apprehend sa tao nga nakasala sa aton layi.
9: Okay, with this thing, kagit kagawan.
5: Nabatian no kaki Fibril Dan si kagawad Rico Joseph ang subject person samtang sa bahin naman sang sining subject person kaki Fibril Dan sang aton ini siya nga ginapamangkot kun bala nagagamit ini sang illegal nga droga kag kun ang iya sining armas tihugot pag-abot pa lang naton dito sa lugar nagkita na ni hugot na ginapanginwala nga hindi iya ang armas lutang kag ang illegal nga droga nga na-recover. Kag apang ginaako iya nga ti silinga kawatan lang kuya sir no pero hindi na ako ng mga na-recover sa iya ka T5 Roldan.
11: Kawatan na siya kuno pero siya gabaligya pusil.
5: Yes, amo nang iya silinga hugot nga ginapanginwala no ka T5 Roldan. Kag gipamangkot naton nga ano rason nga ti gapanginingawat siya kag kun bala no sino ga support sa ti isa lang siya gali gradira man kag tinero sa subong kaki Fibril Dan pero kisa ginatagatagaan man sa ni mamaya kag ginakantuan dira kay ang papaya patay naman ni kag si mamaya na lang no aga kalukadto man dira sa ila sininga balay way lang taka pamangkot ba si mamaya gatiner man siya sa sininga iban nga mga utod kaki Fibril Dan ang rason niya nga aga pang nangawat sa kay ginainom niya mo man ang yasin nga sabat ginagamit niya lang sa yasin nga bisyo nga pag-inom pag ginapanginwala kaya gagamit sang droga kag hindi ang yasin nga armas lutang at pang ti mga aton sining natuksihan man nung abakar ini sa sang aton sang mga pirapiba sang Roa City Police Station ang ining armas lutang kag duga nga rin na-recover man sa pagrikisa siya ining suspected siya buka kay Fibril Dan kag sa subong
12: ari na ni ang arestado sa kustodiya man sa Roja City Police Station para man sa nagakigo man nga legal nga proseso ka T5 Roldan.
11: Sige.
7: Report para sa pagpakagad sang Foro de los Pueblos, ini nga balita ginadulong sa inyo sang Mighty CDM Unity Booster. Ini si Kaki 5 Darren sa Sumayo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
11: Maraming salamat K5 Darren sa gindulong nga balita. Hambal ni Mark Sani Gabayeron. Kawatan lang kuya. Pruway kuya Gabaligya, pusil kag shabo. Proti nadakpan ini kagabi sa Bybust Operation sa pagbaligya allegedly sining caliber 38 revolver mga ka-K5. Kag matapos makuhaan sang caliber 38 revolver, nakuhaan man ni, no? Nakuhaan sang droga sa kasasya isang shabo, ginapatihan shabo sa yasining kuhaan kahita mga ka-K5. Di kuhaan niya, dipinsahan lang ni Gabayero niya kagalingon sa korte. Proti mo nang malambal na ton. Doon na bugnotan sang tunok ang mga taga-barangay Kulasi kay ang ila ginareklamo nga kawatan sa ila siniga barangay nadakpan sa motoridad hindi sa pagpangawat kundi sa ginaligar pagbaligya sang armas lutang mga ka-K5. Pagbaligtad diri sa Foro de los Pueblos, dugang ang mga balita istoryanta pagkatampong sa mga panungdog. Foro de los Pueblos.
13: K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
14: Imo pangalan na partner.
15: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
14: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
15: 470.
14: Sang-sano ka nagsugod inom na TTX 500?
15: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
14: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
15: 160.
14: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
15: Inom kamo sang TTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang TTX 500 para sa
13: ako. TTX 500.
14: Ta ang isa sa nangin common na karon nga balatian sa mga Pinoy, ang gallbladder stones. Pero ano bala ang kinalain sang gall kag sang bile, Dr. Ramil?
16: Ang gall, Sir GP, sinang una nga tawag sa apdo or bile.
14: Mm.
16: Sang una ang apdo ginatawag na nga gall, subong ginatawag na nga bile. Well, ang apdo, Sir GP, or ang bile amo ang isa ka likido or liquid nga ginaproduce ang imo ano, atay. Kag i-store niya sa imong gallbladder.
14: Mm-hmm. So, wala sa kinalain ang gall kag ang bile.
16: Mm.
14: Sa tion nga kita ang magkaon, ang gallbladder ang nagapaguha sang bile.
16: Mm.
14: Pakadto sa bile duct, going to the small intestine, nagamik sa pagkaon to aid digestion.
16: Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, Sir GPT, kaon gigadamo sang kuan antioxidant.
14: Mm.
16: Meaning pa kaon nga damo gulay kag prutas. Amo nang pinakaimportante nga man, madamo nga pagtuon nga naghambal nga ang oxidative stress nga halin sa pag-abusar sa pagkaon, siyempre ni nagapromote sang paghubag or gitawag na inflammation sa mukosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kung nga agalapuyot ang concentration sang bile. Ti paglapuyot sina, matamat na siya porma sang ano sa mga gallstones. Di importante gid nga para healthy ang imong gallbladder, malikawan ang ining gitawag pagporma sa mga gallstones. Pero minamo na ginabalik-balik kung gusto ka healthy imong organ. Gusto ka hindi dali magtigulang imong organ, you need DTX 500 kag MyTC or PureC.
14: Correct. Ano kay very common bala kayo ang gallstone. Isa sa anom ka mga lalaki ang may gallstones kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point in their life. Mas prone galing babae kaysa sa lalaki.
16: Yes, Sir GP.
13: TTX 500.
17: Ako si Juliet Noll, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 36 na lang ang sugar ko.
13: TTX 500! TTX 500!
16: Yari pa, Sir GP, ang dapat tandaan sa may mga edad.
14: Mm.
16: Kung nag-edad na ka, mutungtong na ka 60 anyos, one-third sang mga babae makadevelop sang gallstones.
14: Ay, prone gali kung ga-edad ka na, no?
16: Tiyam na gani, minum ka DTX 500 kag may TC para hindi ka mag-edad. para hibubin ka. Mas nagid sa mabay nga overweight kag may mga kabataan.
14: Oh.
16: Pero in the last two generation, mas nagahubin na ang nakaangkon sining gito ang gallstones.
14: Hmm. Anong rason, Doc Ramil, nga sa pag-change ang prevalence ang gallstones from elderly to the younger generations?
16: Si siyempre, wala na sang ibang Sir GP. Diet eh.
14: Diet.
16: Mm. Sa nguna, 1950s, 60s, paboritos, mga tigulang niya, mga kamuti.
14: Wala pa fast food, ano?
16: Abdan ko para mo.
14: Oh.
16: Kantumis bukid.
14: Oh. Balinghoy. Saging.
16: Balinghoy kag saging. Napakaon sa amun mga lulo kag lula.
14: Oh.
16: Pero subong, ang ginapakaon ni lulo kag lula, labi na especially kung arili sa kuhan sa siyudad, yung mga processed food, mga fried chicken,
14: chicken.
16: So ano yung moon? DTX 500 kag may T-Zero Purity. Dapat kung palakaon ka mga unhealthy food, kinahanglan mag-inom ka damo sa DTX 500 kag Mighty C para makabulig ni siya sa imo, mag-neutralize sa mga gakatabo sa imo nga organ. Inom ka gid sini nga mga food supplement kay mataas ini sang antioxidants.
14: Correct,
16: hindi
14: ano?
16: Dali matigulang imong nga gallbladder.
14: Oh.
16: Nami ang function sa imong nga mga organ. So, layo kaya magbalatian. Balaw ka, Sir GP, nagasugod lang ang pagporma sa mga bile stones mo. Primero daw, balas-balas lang na siya.
14: Oho.
16: Tapos amat-amat nga gadako daw pebbles na.
14: Tamo siya, no?
16: Kailangan, bato na gidya. Ang research gan naghambal daw ang kadakoon. Pinakadako daw nga gallstone is pareho sa golf ball.
18: Grabe, dako na.
16: So, budlay katama.
14: Ah.
16: Kung magbalat yan, budlay katama magka-gallstone.
14: Mm-hmm.
16: Inom gid DTX 500. Mm-hmm. Inom sang Mighty C or Pure C. It's your body. It's your choice. I hope you choose wisely.
14: Ah,
16: pinaka-the best nga suplemento DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
19: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
20: Ho, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
19: D3 Bio.
21: Ang D3.
19: Yung may Vizio.
21: Ang Vizio.
19: Yung may D3.
21: D3 Bio.
22: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
21: D3 Bio.
19: Ang D3.
21: Yung may Vizio.
19: Ang Vizio.
21: Yung may D3.
19: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
23: DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
19: DTX 500.
24: Ito masul sa barangay
25: po. Anong ginabatsag mo sa ako?
24: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
25: Tumarkog. DTX 500.
24: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
25: 3 times.
24: Kamusta ang alay sa kamot?
25: Wala na. Try gig kamos sa DTX 500.
19: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
26: O si Lourdes maglupot, skin tayo uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
19: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
27: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbatihan ko sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan balay, nagtambo ko.
19: DTX Beauty Soap.
28: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
19: DTX Beauty Soap.
21: Mabakal sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
21: Mabahal sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
19: DTX
0: Coffee Mix. Extend Food Superman.
1: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ibala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for men.
0: Extend Food Superman for men. DTX 500.
2: Ako si Norma Vista, taga Baturo Ha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup